0: Rufio. Unya tangi pod ha kay karon taon-taon human lang sa tung pipila ka baga painom do mabati ni pagbalik sa Rallyman Benji Tanghian. Wala ko diri pod sa control kasamang cases many and names kay niyo sir Gerald Albio sa Kusami Radio man kan Galinea. Salamat kay sa imong pagpaminaw og maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:09.
2: It's brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
3: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
4: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
5: Straight to the point.
6: Ato ang attack na alas sa 8:17 na sa Kabuntagon.
5: Straight.
6: Halik ta makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
5: Straight.
6: Aoni atong hatagag pagtagad makasama karon ang atuang mga hisgotanan. Aoni ang atuasad nga mga pagkulo kabildo ha dere sa tuang atolomanon sa karong buntaga makasama oni anang naang uban pa nga mga reports sad gikan sumakaubanan. Aniya arisata sa atuang kuan karon ha. Atuang mga maswerte kaayo nga nakadawat ha sa atuang mga pahalipay gikan diri sa DYHP makasama. Ha nakadawat nagpahalipay aton dugang winners sa karong buntaga. Ha wa kuan man ni kada adlaw Pasko mas DYHP. Ha so atuang mga winners karong buntaga nakasanbay na speakers linya. Ah, si kasamang Laylin Rabanis Arigadas alang sa dugang mga nakadawat og pahalipay nga naminaw sa DYHP. Yes, kasamang Laylin.
5: DYHP. Aha! RMN Report.
7: Mayong buntag kasamang Regiman Benji og mayong buntag sa tanang suking tigpaminetong stasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District. Dinlainaw sa maswerte makadawat sa atong mapahalipay nga bugas og cherito. Isi ka salamat sila kanuna kung suporta sa ating stasyon DYHP. La Sherlina Manalig! Luis Agbayani! Emeline Reyes! Dominador Villena! Vicente Apurado! Melanie Imad! Victoria Intiti! Jeline Agbeca! Og Rosemary Tagigi! At sa naman sa ikasingi din yan sa DYHP!
6: Okay! Ah, dire, sayaw ta, ha!
8: Kini ang tingog ngayong gihulat, straight to the point!
9: Straight to the point.
6: Okay, sayaw! Ah, exercise ka buntago, nay! Ah, be, sige! Ah, ayaw sa pangalugpoy, di at nay! Ay, pangalugpoy, tay! Ah, sayawan na to, be! Ah, to ang mga nanay, be, sayos ka buntagon, kasama!

0: Ala, sige, sige, sige, sayaw, sayaw, gyud, ha?
1: Ang kataman makasabot sa iyang baruganan. Buntag ang tudalas nuwebe ang programa.
0: Okay, paugnat sa kusog, nay, ha? Ha, paugnat sa kusog. Pasingot sa gabuntagon. Alahi po itong pasingot sa kadlakon.

0: Okay, yeah. Salamat kayo ha. Salamat kayo sa tuang mga dancers ha. Prong buntaga. Aniya sa tuang mga naminaw nakadawat nagpahalipay. Address DYHP Revensivo. Nagatong uban sab nga gusto magkadawat dala sige. Paminaw lang mo kanunay ha. Aron kamo na usab ang sunod nga makadawat sa tuang pahalipay. Straight to the point. Kadtong tuang kuan ha, kadtong tuang ni sayaw, adobli hatog premyo, kadtong wa mo sayaw, sunod simana na lang inyong premyo. sunod simana na lang to dai. Sunod simana na lang to. Ano na to kasamang kay ha? Na sayaw, sayaw, giyod ha? Okay, atong hatagag pagtagad ron na ang ato ang mga isgutanan kabahin aning desisyon sa Supreme Court na ay duha ka mga desisyon karon sa Supreme Court sa managlahi nga petisyon nga gisang-at na dito sa ilahang buhatan. Ato ang hatagan ni og pagtagad karon nga dugang sa mga reports sa ato ang mga gigas o mga kaubanan na sanbay lang sa kadali human lamang sa importante kayo o mahindanon kayo. Alas 8:23 sa buntag.
1: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, kidney care time.
4: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
5: Okay, so nga nagka kidney stone ug magka og UTI.
4: Sa sige na ko kaog barat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
5: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
4: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
6: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot ang hindi dapat gamitin pang gamot saan mauwi.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na git akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
11: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
12: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light og eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
13: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Na ay high cholesterol o diabetes?
14: Oh no!
12: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
14: Yes!
12: Say yes to GlucoPro.
13: Use under medical supervision.
15: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Gikan sa kinatas ang bukid.
6: Nap! Kitkamusta nga ay?
5: O bisan sa pinakalayo nga isla.
6: Nay, gagraduate na ako!
5: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
6: O pauli na ko ka!
5: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
7: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
8: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
9: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Straight to the point.
14: Ato ang attack na alas 8:28 na sa kabuntagon. Balik na magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong nga buntaga.
13: Straight to the point.
14: Ato ang hatagan og pagtagad sab no onia. Kaning niyang ato ang isgutana no karong nga buntaga mga sukin dig paminaw pero kaysa kay dapay report sa ha kay
13: straight to the point.
14: Adi ay report mga sukin dig paminaw. Nga di amay katong lalaki nga nisaka sa building sa may hungkira mga sukindig paminaw sa maning nga namang nisaka mani sa mangkahay nahitabo ani niya mga sukindig paminaw nga nisaka sa may hungkira nga building diri sa downtown area o niya agi-rescue kunong kwaon ang report usab pinaagi makasama ni kuan kanang naanatay video ani no nga kuan so pwede sa nato og kuan asa man tong video ani kasama nga names sa morning nga kani mo ni ang pagsaka sa lalaki sa mong building oho bikuno gi rescue dili usa may sa makahitabuan nara mao ni ni siya oh. Oh, nisaka ni sa din, he. Oh, sa maning nga kuana nga building nga yang gisaka, no? Oh, naog na niya, sir. Kay, kuan? Dili po na ko yung nisaka ng construction worker. Mura man na ay mga, kuan? Ha? Mura man na i-repair niya. Nisaka man siya anang nang himo nga damba, ha? Naman ni, damba yang gikuanan. Oh, kuha ni tawhana, no? Oh, nisaka ni sa diha, o niya, di pilmiro, nakaingon tingali mga tao nga, namay construction worker, nisaka, ha? Kaya namay damba, o kaning niyang iya hanggi patungan, damba man eh. Murag padung tingali ni nga, doon ay, Kanang trabahoon, anong building nga. O, dito, sa kasa dito.
15: Sir, naog na diyan, sir.
14: O, naog na, sir.
16: Dari siya. Dari siya.
14: Ano man taon ni siya, no? Nga nagkuha naman ni taon? O, sumay na kuhanan ani taon niya, nga nisaka man sa diha. Noon, mabarahin noon. O, wag siya patuog, ipanaog siya. Ah? Hmm, ha? Huh? Ah, dyan na.
15: Sir, naog na diyan, sir.
16: Ah, ba't ka? Kaya, enjoy. Dari
14: siya. Nakapuwa ni siya og t-shirt. Ha? O
15: sir,
14: niya
15: no,
14: naka-short pants. Oh. Kamang-kamang isa dito. Sa may hungkira ni Dapita di ay. Oh. Uh-huh. Mura manog ni Kwan niya sa kasamangki. O mura mag naasay gi... Mura mag yung gibaatan ang damba, ha? Tanawa. Pita na idamba ba? Kaya mamintal ba ka ni? Doon na ba ka ayohon di ha? Amo nang gibutang ang damba dito sa nisaka. Ha? Sa dagway na ingnan ani taon? Ang anong ni Saka man ni sa dinhi ni ining damba mga sukindig paminos building. Ato ko nung ato ang kuhaon ng kumplitong detalye ani kaya nakasunbay speakers linya si Idol Raiden Zafra no sa to ang 93.9 IFF. Yes, Idol Raiden nasulti economy. Idol Raiden unsay kanang na ang nahitabo ani Idol Jaden ha. Yes, Idol Jaden
17: DYHP
18: kasama ng report live kita karon sa Maya Hungkera building. Din makita na to kasamtang anata sa maong lugar. Oh. Din makita na to kaganina ng alasay sa buntag nga dunay usa ka lalaki nga nisakta sa maong building makasama nga Benji. Apan sa matod pa sa ingon nimo nga dunay gimong construction diri gapita kay ang maong lugar dunay kini nga renovation sa maong kasama nga Benji. Apan matod pa sa maong gwardiya na akong nainabi kasamang Benji nga nasakaan kini kabuhi sa maong kaugalingon nga anaa sa pangedad nga 21 anyos. Gibanabana lang anaa sa 21 anyos. So kaganina naabtan og tunga sa oras nga hinuwatay nga muambak ang maong usa ka lalaki ay do kasamang Benji. Apan kasamtangan nga pagkanaog ni dagan kini nga dili mo kuyog sa maong rescuer.
14: So kuan din niya.
18: Oo, pagkakaroon kasama nga Benji, gibot nga na kanegosyon. O kaganina, kaya naan niya plywood sa maong gibotangan sa maong wire. Apan karon gitang-tang na, pero gibot nga ni kanegosyon. Aron na dili na kani maduulan ang maong lugar kasamang Benji.
14: So may kinagpatuuro sa mga rescuer nga siging ingon niya nga kanaog na diya dong, kanaog na diya. May kinagpatuuro siya, Idol Jaden?
18: O, ato ni may nabi, sir, kaganina, sir, nabaka kaganina ito pangitabo nga doon ay ni Ambak. Ni action nag-ambak nga lalaki? Nakaganina, sir?
19: Oo.
18: Gusto may ikaning itabua, sir? Pwede ka may nabi, sir? Saka DYHP din, sir, live talk to the point. Ang katunga-tunga mo sa oras na ginawatay nga pag-ambak sa...
19: Tunga sa oras? Naabot pa rescue?
18: Oo. Naabot ang rescue mga bombero kapulisan?
19: Eh, nakumbinsin lang ang naog. Ay, binaog na kayo. Dapat ba yan, daw?
18: Ay, sa may unang andana.
19: Ito, unang katulo lang.
18: Ay, katulong andana. Oo. Pero sa mga itabuan, sir, wala niyo nabatayan niya ni Saka ang mga lalaki.
19: Pagkabutan na muna, naman na daan.
18: Ano na siya, daan.
19: Ang gwardiya may nakakitara.
18: Ay, ang gwardiya may una nakakita sa mga lalaki.
19: Oo.
18: Pero pagpaampag... O sige, at kasama nga, Benji.
14: So sila mo'y nagtrabaho, anang maong renovation diha, Idol Raiden?
18: Yes, din? Kasamang Benji sila ang nagtrabaho sa mga...
14: So, naunhan pa, hinuon sila din. Naunhan sila duty na itong laki.
18: Naunhan lang duty, sir.
14: O, saan mo ito? Kaila rato nila, di ha?
18: Ano, kasama Benji?
14: Kaila rato niya itong tuwang ni Saka o nakabantay
18: siya? Kaila ba din mo ang lalaki? Ay, standby ra daw kasama nga...
14: Standby ito, di ha? Oh, pero kanunay na sila nakakita ato?
18: Ano nila makakita ito? Ay, dili po daw kasamang Benji. Karoon na doon sila kita itong lalaki.
14: Hmm. So kanang naa nga may gani kay ni kuan na taon nagpatuo ra taon na kanaog diha. Kisa may ga kuan niya?
18: Ay na kumbinsi ra daw sa maong mga babae nga bombero kasamang Benji.
14: Oh, mga ugon. Oh, so katong sa mga laki, mga laki man toy una ning naog diha, naog wa gid patuo sa mga babae.
18: Wa gid patuo. Wa gid
19: patuo bisit ka pa kwarta.
18: Bisit ka pa daw kwarta kasamang Benji, di gud daw mo naog. Pastilan.
14: Rabiha, no? Pero babae na iniingon nga, naog dong, kanaog dong.
18: Six boy daw kayo, muna nga pag-ingon sa babae nga, naog dong, ninaog na daw, nipatuo na daw. Mao. Mga tawa ng mga trabahante, dire.
14: Mauna, mauna. Ah, o gipakwanan to, tingali, kanang naang, tanaw niya nga, oy, mga babae man eh, onya, kanang naang malumoy kayong tingog kaningon dong, kanaog na dong, sa imong gusto dong.
18: Dudong daw ka sa mga ton, kasama ka sa mga pinto, ang maong lalaki nga muamba punta.
14: Oo, so muna nga, kwan radi ay kanang na muna, teknik radi ay tingali, idol Jaden, no? Panaglitan og nay mo saka diha mga babae nga kanang rescuer may tong pakuanon kay at least kanang murag malukmay sila ba. Oh, malukmay sila nga, malukmay man gani nga wa sa kahig kabuhi sa mutang gisakahan. okay.
18: Oh. Sir, kung ano siya, rib shack yan pa niya siya. O, oh, girenovate lang.
14: Oo. Oh.
18: So, moto siya kasama ng Benji ang atong nakuha ng impormasyon.
14: Pero hinoon, wala ra pa ng tanga yan. Kung hindi, Idol Raiden, wala ra pa ng tanga ang kanang ilahang mga gipang himo di asbabaw. Ang kanang damba nila, wala tang tanga dito asbabaw.
18: Wala ra kasamang Benji no kay kaganiha. Nakita na to nung ni Action Oga patong sa maong mga wire. Apan karon gialihan na og kanang plywood aron dili masakaan ang maong building kasamang Benji.
14: I see. So may gani kay wala ra mo intaw ni mo amba kay kanang simentado ro banas ubos kasada man. So kana na ang sa mga wala ma kwan diha. Asa man ni siya nga sa hungkira dapit o niya kwan ni siya kanang na ang corner ni siya sa may kulon og hungkira.
18: Oo. Oh. Muna siya kasama ang video na makita na ito na atubangan niya sa may usa ka hotel diri sa Cebu. O makita na ito nga doon sa may 138 at bang ragid siya kasama ng Benji.
14: Ah, diha, dapit. O, luyo na sa, saan na, super, kwan, super metro ba na diha?
18: Super metro.
14: O, luyo, luyo, anak.
18: Oo.
14: Oh, so diha, diha ni siya. So pagdagan, wow. Pana kanang na ang pag naog niya ditsog dagan wa na makitig asa na ron.
18: Wala na pag wala na pagukod kay di na mo kuyog ang maong ni ambak na lalaki.
14: So kuyaw ani karon og musaka na sa glaing building ba? Wa nila ma kwan, wa nila madakpe, wa nila ma sikop ni musaka na sa glaing building unya dito na sad makahimog provisions mga tao.
18: Mo na ipait kay kasamang Benji kung adto na pad magpabadlong.
14: So muna ang atulan ng kuano, no, gasa na to ron, pero mas maayo nga og na ay nakaila. Taga-asa mo kuno to, Idol Raiden.
18: Sa pagkakaroon sa akong nabi, kasamang Benji, kaya nidagan man ang maong lalaki, muna wala makuha ang impormasyon. Pero muna, atuan ng sotao na kasamang Benji, aron may bawaan na to ang tibuok nga impormasyon sa maong lalaki, kasamang Benji.
14: Sige, sige, sige. Salamat kayo. Anya sa imuha nga final report na lang, Idol Raiden?
18: Okay, mao ka itong ato ang live update rin sa may hungkera sa usa ka lalaki nga ni Amba kasamang Benji, kini si Idol Elmo.
14: Tempa, usa man to siya kanang, tempa, ni Amba to or nanaog ra siya?
18: Ni naog ra, kay katulaging nga naingnan sa maong babae nga, dong, kanaog dong.
14: Ah, oo.
18: Oo.
14: Sige, sige. Sige, okay.
18: Benji, at mo ito itong live update. Kini sa Don Elmo 93.9 IFM. Di ka pugnan sa pagatod sa dagon ng balita at attack IFM. Balita!
14: Okay, salamat sa Idol Raiden Zafra no, sa imuhang report. Ha? Sumuna nga kanang na ang na may uban na kanang sakas kinabuhi. Kinabuhi, makabuhi, malipong ba? Kinama ka na magkakuan ka ba? Kanamurag magtuyok mito ay mong pananaw? Kanan nay uban nga sakas kinabuhi kinabuhi kabuhi nga magtuyok ang pananaw ana murag ambay mo tuyok at ana ang tao gani makita nimo murag nagtuwad-tuwad ang tao. Pero kaning iya nakadagan pa man siya Pero gwa pa tingali kayo mo suksok yang kabuhi sulok-sulok. Ito pero ato alam po nga ikuan no kanang naang atanaw ni kay basibag do na ni sa entaoy depression baka ha do na bay anxiety sumuna nga manginaot nga gisamay tagtungod ato ma kwanto siya kanang mariskyo pangitaon to aron nga mapahilot dayon ha or matambalan ha kasamang kitaon kay kaluoy pud in taon no nga kanang naang ingon anay ba 21 anyos pay pangidaron watak kay balo sa unsay giagian unsa say kanang naang problema. Kasi natoy kanang naang basin nag nervous breakdown taon to. Sumo na ang kuhan kayo. Kanang naang luoy po din taon kayo. Hala, to lang tong kung anon. Basin makita to dia sa tuang mga kapulisan o kabambiruhan. Ang kuya at tugod, musaka na sa glaing building ba? Musaka na sa dito o niya ganyan, dagan man kuno. So to'y magdagan taon. So mo na kay maba-maba rin. Pero dili na kayo maba ng tulok andana. Oy. Nagkagisakan mo ng tulok andana. Wa ka ni agi o kanang naang naang hagdanan. No, ondo naman ni damba. Makalatay-latay mga kadiha. Pero kuyaw ba? Og mo ikid ba? Mo ambak ba? Mo na kuyaw. O niya, so simentado, rabas, ubos.
20: Straight to the point.
14: So mo na ang kuana. Kinahanglan nga kato makita anto kay basi og makita to og lain bang kwan kanan angkat katuno na sab niya ha munay kuyaw mga sukindig paminaw.
20: Straight to the point.
14: Okay, oni atong hatagan sa og pagtagad makasama kay kanang naang ang impeachment magsugod yaro last gisman apan ang Supreme Court no kagahapon ato mga sukindig paminaw sa nga tagaan og pagtagad kining ni ang pagbasura. Ha, pagbasura sa Supreme Court sa petisyon nga gi-file ni attorney Vic Rodriguez ha onya og laing duha no kay do na may laing duha mga sukindig paminaw nga ni dangop po dito Supreme Court nga ipa deklarar nga null and void no kaning ni ang nahitabo mga sukindig paminaw nga desisyon sab sa court sa impeachment court nga pag-usab sa voting threshold na so gibutuhan sa impeachment court mga sukindig paminaw nga kinahanglan nga dili na 16 ang ihap sa mga senador senator judges nga mo convict ni Vice President Sara Duterte. So, ilang na-desisyonan, pinaagi mga sukindig paminaw sa simple majority. Simple majority is 13 out of 24. 12 man ang katunga plus 1, muna ang kanang na ang simple majority. Ang super majority, kanang na ang 16, 18. So, ni duol dayon si kano sa man to nahitabo nga nagkuan ang nagvoting ang last week no nag last week adunay kanang naang pag voting makasama sa impeachment court ha kay do na man toy motion si kato si Bendalubang say nga na Erwin Tulfo no si Erwin to si senator judge Erwin Tulfo aduna sa emosyon mga sukindig paminaw or appeal to ya hagyod. Actually, katong ya appeal kay duna na may ruling. Ha? Duna na may ruling si presiding judge Chis Escudero ni adtong July 6 mga sukindig paminaw. Duna na siya ruling nga ang number gyud sa threshold nga mo convict ni VP Sara 16 gyud. Tungod kay 24 sila ka mga senators, o niya, gingon sa batakang balaod, 2/3 sa all members of the Senate. So, ang 16 kabuk mo'y 2/3 sa 24 ka mga senador. Ha? So, mauna na ang ruling ni Senador Chis Escudero nga maoy presiding judge. Karon kay wa mangyog katulog mga sukintig paminaw si Bindalo. Ah, senador Erwin Tulfo, wa magyud siya makatog. Ug uban nga mga senador naghulas. Wa makatog kay tan-aw nila nga ang mga senador nga nabilin ug imong buot kwintadahon, wa gyud makaabot og 16 ka mga senador nga sa initial atong assessment ba? Initial nga assessment og labi na pagtan-aw sa mga tao, wa kaabot og 16 ka mga senador an mo kumbikto ni VP Sara. Ha? Wa man kaabot, pila raman sila, 30 raman sila kabuok. So muna nga gipanangkamutan sa majority nga mausab mga sukindig paminaw ni apila siya. Ha? Ni apila si senador Irwin Tulfo sa ruling ni senador Chis Escudero ni atong July 6 ni apila si Irwin Tulfo na motong nga pagka September 23 atong Merkulis, September 23 Merkulis ka na ang adlaw. Ha? Ila mga sukindig paminaw na desisyonan human nga nilupad si senador Mark Villar. Ha? Nibalitok senador Mark Villar diri sa PICAS, mao na nga na desisyonan nila nga ang kadtonto ang voting threshold mausab. Ha? So pananglitan unsa giunsa wala pag-usab? Ang two-third nga kwintada, waos ba ang two-third? Ang numero ra, nagbase mga sukindig paminaw sa denominator. Murara ang kanang na ang denominator ba? Maoy, nausab. Dili na 24. Kung dili, dipindi na lang sa mga senador nga mutunga atol sa votation. So pananglitan, inig-voting nila, ha? Atol sa votation, wala diya senador Bato de la Rosa, senador Jinggoy Estrada, senador Marculita og si senadora Lorin Ligarda, upat ka buok. Sa to pa 20 ka senador, ibutang talanga dili makatunga ang upat. So katong upat nga dili katunga atol sa votation, way labot sa kwintada. So ang kwintada 20 na lang. So ang 2/3 sa 20 is 14. Ha, dili na 16. Onya karon kay naa naman sila 13. Ha, naa naman sila 13 di naa sila'y usang hadlok-hadloko na pod para mo balito. So diha dapita makonbikto si BP Sara. Kana kung kining mga senador nga naa sa majority mo convict ni BP Sara. Ha? Kana kung mo convict. Kasi pagkakaroon ang mga senador, mga sukindig paminaw nga naa sa majority 3-0 ramang yun. Appeal si Senador Chis Escudero. Kaya kanas Mark Villar, niingon ma Senador Mark Villar nga, tinuod, nibutar ko nga, usbon ang numero mga sukindig sa denominator, pero wala na nagpasabot nga nibalito ko sa majority. Ha? Niingon Senador Mark Villar, pabilin gihapon ko sa minority. Asa mo na Senador Mark Villar rasa kan naba sa istorya nga sa to namangka sa dalawang kuan kanang na ang kanang na ang dalawang ilog. Asa mo na nga sa ako ang part kasabot ko ni Senador Mark Villar kay dili pa pudlalim kasabangki. Sunan ka ikaw gyud secretary sa DPWH. Onya wata ka hibalo og unsay utok mga sukindig paminaw sa administrasyon. Na uting kayon ang imuhang mga nahimo dito sa DPWH panahon ni kanhi Presidente Duterte. Siya may DPWH secretary. Ikaduha doon na sila kasong gaung-ung karon. So og dili siya mo, og dili niya inutokon nga mobali sa spikas, kuyaw og dali kay mo hinog ihang kaso kalburuhon dayo. Amo to nga ang nakapatrisi mga sukintig paminaw, ha? Ang nakapatrisi si Senador Mark Villar. Ha? Naba kay kwan ato kasamang names ato kuno balikog tan-aw bi katubitang katubitang ni butar nga trisi man to sila kabuo. Ha? Katunto ang ni butar nga katong ni yes, ha? Ni yes sila nga kanang na ang paubsan mga sukintig paminaw ang kanang na ang unsay tawag ani denominator kay ang 2/3 nga kanang na ang threshold wa mausab ang 2/3 2/3 na gyud siya pero depende mga sukindig paminaw sa denominator. So kung mag-usab-usab ang pananglitan og mutunga si senador Rodante Marculita, Jinggoy Estrada, Bato de la Rosa atol sa votation 16 gihapon ang kanang na ang voting result, kanang na-audicisize ang mukonvict. Pero dili sila mumutar. Unya kay kini kay pananglitan karon si Senador Jingo Estrada o si Senador Marcolita, ila maginang paningkamutan nga dili makatunga. Di manggani ila tugutan nga maka-attend via conference, video call. Di manggani nila tugutan, samot na! Nga, dili nila tugutan nga makabutar dito kay siniguro man yun. Inigbutar ni Marcolita o ni Jingo Estrada, no for conviction, gano'n. Ha? Sumunang gadili nila tugutan, ilap magan impreso o niya, ha? Ilap magan impreso ho, nila na nung tugutang makamuta. O, sumunang nga, si Senador Bato de la Rosa, maoy, wata maka, wata masayon. Niya, ano man? Kana si Senador Bato de la Rosa, sa akong tanaw, ha? Mugawas lang na kung kulang og usa ang for acquittal. Ha? Pagtanaw niyang, litan, ibutang taron, kanang naang ibutang taron nga upat man sila no, so 20, so 14 ang mo-convict. Ha? So 14, so tato pa dunay unom. Ha? Para nga ma-acquit, unom kabuok ang mo-acquit kay 14 man ang kanang naang mo-kuan, mo-convict. So dapat pito kabuok ang mo-acquit. Ha? Dapat pito kabuok ang mo-against nga i-convict si BP Sara. Unya pananglitan og unom ra sila kabuok. Ha? Pananglitag unom ra sila kabuok, pwede man to be. Ha? Katunto ang kuan, ipakita to nog balik sa mang names be, katunto ang imong pakitang picture ganiya. Ha? Pananglitag unom ra sila kisa may kaunom. Senador Alan Peter Cayetano. Kanisa murag initially tanawan ano to kani for conviction na o kana tanawan ni ha. Ani pa ta mo adto sa kana na ang decision Supreme Court. Usa man decision sa Supreme Court, gibadlong ba? Kisa may ni daog ani ni daog ba si Vic Rodriguez, ni daog ba ang prosecution? Karon to tanawan kani ha tanawan o kani. So pananglitan og kaning 14 kabuok. Ha, ibutang na to si Mark Villar. Sige, mo tapo diha ninyo si Mark Villar. Ha? Pananglitan og si Mark Villar, mutapo ninyo. Niya naa si Chief Escudero, di 14 sila kabuok. Ha? 14 sila kabuok. Kaya no, tanaw ha? 13 ang nivot ni kanang naanga ni Uyon nga ipausbo na to, di na to kwintahog apil, ang kantunto ang di mutambong. Si Chief Escudero, kay siya may nag-rolled atunto ang 20, atunto ang July 6. So, yahang nga gibarugan yahang desisyon nga kanang naang kuan gyud gibarugan na yang desisyon nga kaning akong desisyon mao na gyud do. So wala siya pero inigabot sa conviction no mantay balo ani pananglitan ron dunay 14 ka mga senador nga mubutar gyud nga ipakumbikto si BP Sara sa ato pa unom kabuok ang for acquittal ra nan karon kung unom kabuok kulang og usa para ma-acquit. Ha? Kulang og usa para ma-acquit si BP Sara. Ha? Kulang usa para ma-acquit. Nan karon kay kulang mag-usa. Si Senador Bato de la Rosa delikado og muguho na pagbalik, Senador. Ha? Tanawa ha? Pananglitan, ibutang talang nga kanang 14 ka mga senador mo kumbikto. Kinsa man ning 14? Si Win Gatchalian, Lito Lapid, si GB Ercito, Vicente Soto, Ping Lacson, Risa Hontiveros, ha? Kaning ni ang Risa Hontiveros, ha? Kaning usa mga sukindig pa, si Mig Subiri, ha? Si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, Joel Villanueva, duha ka mga tulfo, og si Mark Villar og si Escudero. So 14 sila kabuok. Mo for conviction sila. Ang uno mga sukindig paminaw, ha? Sila si Alan Peter Cayetano, Pia Bunggo, Amy Marcos, Robin Padilla og si Camille Villar. Kulang sila usa. Ha? Kulang sila usa. Si Jingo Estrada dili ka makalaom nga mutunga kay na priso. Marcolita di ka makalaom. Ha? Kadto si Loren Ligarda. Ang aturag yung malauman, Loren Ligarda og si Bato de la Rosa. Ha? Si Loren Ligarda og si Bato de la Rosa, maoy atua nga malauman nga mutunga mga sukintig paminaw atul sa votation for acquittal. Ha? Pananglitan og kulang og usa, palitan, unom raman. So, kulang usa para mahimong pito para maakwit si Bibi Sara. Mukalit og tungas bato de la Rosa mo agi sa basement. So diha dapita maakwit si Bibi Sara. Ha? Ang kuyaw ni ini kung si pananglitan si Senadora Lorin Ligarda mutapo mga sukin di paminos majority. Amo na say kuyaw. Pananglitan si Senadora Lorin Ligarda mutapo sa majority. Awa na. Ha? Ha? So mo na nga pero kanang naa hinuong 14 kabo kani sila si Kuan patawag pa man nato ni og swing vote pa kani Joel Villanueva. Kanesis Escudero, GB Ejercito, kaning ni Antolo, kanis Meg Subiri, kanis silang upat, Mark Villar, lima. Kaning lima mga suking digpaminaw, dili pa nato matugkad ang ilang prinsipyo kung mubutar ba yun sila nga ikumbiktos BP Sara or dili. Pero kaning mga tulfo, klaro na ni nga for conviction, gani kay nagunay na ngandoy, gani sila magpresidente sa... si Suto, klaro. Si Risa Ontiveros, klaro. Queen Gatsilian, klaro. Risa Ontiveros, samot. Hasta sa hasta Kiko Pangilinan. Klaro man for conviction man sila ba? Kanuman, duna sila'y pangandoy nga mahimong presidente. Unya, kung mahimong ganagang presidente, bipisara kusog man kayo. Aske, wag tangon tani bibulahan. Ang mga Marcos nila'y mabilin. Ang sunod ito ipa-impeach si Marcos na sa... muna, Senador Bato de la Rosa, minor ba ng DYHP, di ay no? Kay, doon na bito si post, nga ihanggi po si kasamang Goliath Alan Acorda, nga minaw kuno siya ni Noy Tiban sa unag ni kasamang Goliath sa unag. Okay, wata kay balo, karon nagkatawaras bato na minaw na to. Ang kengos bato nga murag tinuod yun, mugawas ang yun ko, basta kulag usa. Ano man, gihimo na ni Senador Bato de la Rosa, panahon nga nag-ilis og speaker. Kanto si speaker nila nga gi-elect nila si Senator Alan Peter Cayetano. Ha? Kulang man tong usa. Nikalit og tunga si Bato de la Rosa dito, bahala og nagkadagma-dagma sa dana. so muna nga kanin ingon sila nga bahala na lang og ma-impeach si BP Sara kay do naman may plan B, dunay plan C. So ilaha ko nung plan B, ang ilang plan B si Basti Duterte. Ang ilang plan C si Pulong Duterte. Doon na pagani sila ay plan D. Ang ilang plan D, kay balo ka ginsa, kasamangke? Si Bunggo. Si Bunggo, pero si Bunggo, paupoy-upoy rasa, Senador Bong, ha? Paupoy-upoy rasa diha kay Island Sagyod o Lihok diha. Island Sagyod o istorya mo dagan ka kay ang imong kaso basig kalburuhon putok api. Ang imong kaso sa ICC ba? Basing kalburuhon, puntok apil mo na ilan sige yung saba-saba. Now, arita sa kuan. So, kaning ni tuod man na desisyonan mga sukindig paminaw sa impeachment court nga paubsan gyud. Ha? Or usbon mga sukindig paminaw ang gidaghanon sa two-thirds. Depende sa mabilin nga senador. Ha? So, ang ilang giingon nga wala na tonto ang kuwan. Dili na mahitabo ang giingon sa konstitusyon nga all members of the Senate. Dito kuhaon ang two-thirds. Wa na. Dili na matuman. Kay ilahan naman nga na desisyonan diha mga sukindig paminaw sa impeachment court. Nan karon usa ka abogado nga naila mga sukindig paminaw nga DDS. Apan sa wala pa sa ma-DDS, executive secretary siya ni kanhi Presidente Marcos. Ni Presidente Marcos. Ha? Executive secretary siya ni Presidente Marcos. Pagtungtong yun ni Presidente Marcos sa Malacanang sa 2022, ang iyang unang executive secretary sa Attorney Vic Rodriguez. Ha? Pero kay dunay nahiubsan tingali, dunay wa nagkasinabdanay mga sukindig paminaw sa Attorney Vic Rodriguez o ang Malacanang, ni hawa siya sa iyahang katungdanan isip executive secretary. Ni tapo sa DDS. Pagtapo ni DDS, gidawat. Ha? Ni Dagan pagka senador pagka 2025, hapit na kadaog. Ha? Pero diri si Vic Rodriguez, ha? Si Atty. Vic Rodriguez, nakadaog diri Sugbo. Ha? Appeal siya sa top 12 ng mga senators diri sa Sugbo. Gisuportahan sa mais mga didi sa Sugbo. Ha? Nan karon, pagkahuman sa desisyon sa impeachment court pag September 23, nakadesisyon si Atty. Vic Rodriguez nga mudagan dito sa Supreme Court. Ha? Aron nga i-challenge ang Supreme Court, mga sukindig paminaw, hangyoon ang Supreme Court nga ipadeklarar nga illegal o kanang na ang way bile ang kaning ni ang desisyon sa impeachment court pag-usab, mga sukindig paminaw, sa voting threshold.
20: Straight to the point.
14: Ha? Tuod man, adunay reply ang Supreme Court kagahapon. Ha? Oh. So muna nga kanang na ang adunay kanang na ang reply ang Supreme Court. Ha? Dunay reply ang Supreme Court sa petition nga pag-challenge nila ni Atty. Vic Rodriguez. Unsa may reply? Ha? Daghan kaayo nga mga DDS ang nasagmuyo. Nasagmuyo gid sila. Ha? Daghan sad ang mga pro Duterte ang mga nangaliba. So unsay giingon sa Supreme Court? Ha? Ang gitumbok sa Supreme Court mao ang procedural grounds. Unsa may rason nga ilang gibasura? Nganong gibasura man eh? Ah, karon taw taod ha. At mga tagad pagtagad, mga kasama, sanbay lang sa hakay maning abuhi sa kasama Jesus Mini. Diyo, tsakay, sanbay, sanbay. Alas 9, 2 sa sabuntan.
0: This time check is brought to you by unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro.
21: Kidney care time!
22: Wala na akong mag-dialysis. Oo, may undang go. May tumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Kung naayo man akong kuhan, lawas, balik bang pag-kondisyon?
23: Kini ng kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
24: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot saan mang uwi ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
25: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
26: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
27: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
28: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
26: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
27: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
28: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
26: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
28: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
29: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
30: Fix it with
29: basta allergy symptoms, adunay fixit ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
30: Fix it with Alnex.
29: Source, RQVIA PMDI2S 2025.
31: Unilab quality yan.
29: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Uy, 150 over 100 man.
33: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
34: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
33: Ay...
1: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Daghan ko noog maayong vinipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
2: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
3: Kidney care! Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Sinumala, Hinebra na!
6: Choose the Nalo promo na!
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo o Pat ng Hinebra product. At i-claim ang premyo sa partner outlet test, Shally na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR, permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ng katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumtad.
11: iBerry, mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
3: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
13: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
31: Ay, wala ko'y sisilyo.
13: Ay, wala ko'y sukli.
34: Walang sukli.
35: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
36: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
37: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Central ng Pilipinas.
3: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
38: Hindi na

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to cotrol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: The right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
6: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals.
7: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
6: Summit Natural Drinking Water.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Straight to the point.
12: Ato ang attack na alas sa 9 na sa Kabuntagon. Nanbalik ta diri mga kasama sa Bagulo Kabildo karong Multaga ha. Ha, Bagulo Kabildo lang ta ginagmay ba?

0: Okay, Onia. Ato ang hatagan sa pagtaga sa dili pata padayon ha. Kay na may desisyon Supreme Court so unsa man desisyon na pasabot na ba mga sukindig paminaw nga kanang naang wa na gyud nawa na gyud mahimo ang kanang naang defense team ha ni BP Sara nga ipaus-usan ang kanang voting threshold ha or unsa may giingon Supreme Court ha ato ning kuanon ha ato ang tagagpagtagad don makasama sanbay lang sa kay ato asa nga i-check ni kay dunay lalaki na matay human ginigikulata sa lungsod sa Compostela. Kuwad ta kompleto ang detalye sa report ni Radyo Man Jane Galliardo.
1: DYHP. RMN Report.
2: Yes, Rajuman Benji, nawad-an gyud og amahan ang upat ka mga anak human nga gipauwanan kini og gumo sa usa ka lalaki ang kining maong namatay nga 42 anyos sa kasamang Benji atol ni sa ilang pagpamiesta sa maya Gimbal, barangay Kanamuha na lungsod sa Compostela. Natakaroon na himutang sa may city Ubugo, barangay Kugon, sa naasong lungsod kasamang Benji. Kaya atong gianhi ang haya sa maong biktima. Ni atong nagisusi, kung sa good ang nahitabo ni ining maong pagkamatay ni Jesse Lito sa Nico. Kaya gihingan lang naman ng good ni kasamang Benji. Ni atong po na nakahinabi po diri ang iyahang mga anak. Ato lang tagaan o background kasamang Benji. Subay po da, sa nahimo nga investigasyon sa Compostela Municipal Police nga ang kining maong biktima na miyesta ni siya sa usa ka sitio din sa may barangay Kanamukan kasamang Benji ingon man ang suspect sa pareha ni sila nga ni tambong ni ining or ni adto aning maong siyesta kasamang Benji. Sa inisyal nga nakuha ang impormasyon nato ang kining maong biktima padung nagudunta ni siya nga muuli nga matud pa nga giap na ni siya sa suspect nga nailhan lang nga si alias Rodel nga gisumbag siya sa makadagang higayon kasamang Benji nga maoy nahinungdan sa iyahang hinanaling kamatayon. Kung rin nahinaikan niya kasamang Benji, di ang pagsumbag niya matod pa, ikadwa kong gayon, di ni Dapits na ipapangig, nalukapan ni ang maong biktima niya, napantok ang ulo kasamang Benji, nga maog yung hinungdan, nga nahabsan din in taon kinis kinabuhi. Sa pagsusi sa ato ang kapulisan kasamang Benji, basig dunay bungkat nga rason na kung anong nasumbag niya sa maong suspect, ang kining maong biktima, kay nga namang gid nga, mura manggid nga giplano kasamang Benji kay iya manggid nga nahinaykan. So sa atong pagsusi ang kining mang biktima matud pa nga posibleng naalaan da ini siya kasamang Benji. Atong mga niaging buwan or adlaw dunay nahitabo nga komosyon or kana ang kagubot ini sa usa ka barangay diri sa Compostela kasamang Benji nga kanang ganing involved og pagpangulata. Yagato ang suspect, ang biktima atong pagpangulata kasamang Benji, amigo sa suspect. Motong gaduda ni ang suspect kasamang Benji nga appeal ang kaming biktima sa pagpangulata.
0: Okay.
2: So, katong biktima sa pagpangulata, nitugan ni ining suspect, siya ang nitudlo nga appeal ni ang maong biktima kasamang Benji. Motong possible ang pagtuogid sa pamilya ni ining namatay kay naalaan. Pero sa atong pagsusi karon din sa kabanay, wala man appeal ang biktima atong pagpangulata kasamang Benji. Kay nag-duty mong siya atong nga adlawa. Minapod din nakuha agad kasamang Benji nung atulpod sa pagpanisko o pagpanyasta ni ining biktima. Uga kining mong suspect na masangil ang suspect sa mga Benji nga ang kining biktima naniko na pud ni atong biktima sa pagpangulata.
0: Uy!
2: Gisumbong na pud niya. Niya ang katong biktima sa pagpangulata nisumbong na pud sa suspect. Niya ang kining suspect mo itigat ka sa mga Benji. Siya ang mouse matud pa. Nya mga kadlawon mong gudni nahitabo ang kining maong kaning pagsumbag ka sa mga Benji nga nagisugat ra ni matud pa pero sa atuang nakuha sa atong kapulisan gisundan gyud ay ni sa suspect ang kining maong biktima. Nya mo tong iyang gisumbag ni naikan gyud in town niya ka sa mga Benji gani atong gihapit mismo sa Compostela Municipal Police Station ang kining maong suspect pag una natong hangyo di gyud unta siya matubang nato ka sa mga Benji pero di ko nga, at least madungog na to yung habi kay basi na asoy laing rason ba?
0: Bitaw, oo, oo.
2: So, yung namang din nga napatay ka sa mga Benji, niya ang pag-ilarabaan ng maong kining biktima nga namatay, kuan man ni siya, nagtrabaho ni siya isip lead

0: sa engineering department sa akong kumpanya din sa May Compostela. So na siya sa mga kauban ang kining biktima or diri siya ang mga silingan ka sa mga branding at tarong manggigayon ni siya ng pagkatao. Tarong kana gani nga responsable ka ayo nga amahan kay ang iyahang asawa ani tuwa man pud sila ing nasod so bali siya ang nag-atiman pud sa iyahang mga bata kasamang danji so mao na to ang last nila nga gituha ni ang kining biktima sa mga kauban kay lagi mamiyasta maglingaw-lingaw gid unta ka sa mga danji apan wa naman ni nauli nga naay kinabuhi
1: oh wa na kauli
0: nakabsan gid siya sa kinabuhi kay sa mga Benji dihang gisumbag siya kapila ka higayon sa maong suspect.
1: So kani nakay ko andre ang imong interview sa suspect atong kuno ato paminawon sa kuno. Unsa say pamahayag sa suspect Radyo Man Jane?
0: Nakadiray video nga gipadala ka sa mga Benji ato pod sa paminawon.
1: Sige, ito paminawon kuno ka sa mga names bin. Aha, mao ni ang kuan ang suspect di ay.
2: Sir, ang itong pagkahitabi, nga, imagine ni Nathan, ang katong sa kalalaki, ang sumbag niyo, niya na matay, rabag dito. Nga ano man ito, sir? Gayun niyo
3: na. Oo, nagkita mo mga, yung pintro na daan ba niya? Nagkita niya ng hindi yung napista sa gimbal. Nanguan pa mong gidsiya ka ng marigla gano sa ato katong tawahan na gaya pun yung gikuan. Tagamo agya, pun mauto yung gikulatasan. Yung sumbong mo na ko, nga, maan na. Dahon na nato mo. Kaduwar na ko sumbag mo.
2: Asa man yung sumbag?
3: Tanaw nga, gawa. Huwag kong magdahon mong matay. Huwag ko yung tinjan niya, pati yung dan.
2: Pero sir, ato mo gayon na, hubog ka.
3: Basta inom dito ba?
2: Sa inyong duman sir, kusog-kusog dito mo.
3: Kusog dito kong mga sumbaga, pero gamay-gamay buta, pero umbot nga nung may nato mo.
2: Dako ba siya matawa sir?
3: Nakunakuha na po gamay.
2: Sir, kung ba yung sumbag, nakapapa
3: siya, nakapapa siya, ang sabag.
2: Na-down siya. Dahil wala niyo mo sa sina, kung naunsa sir, pagka-down niyo.
3: Wala, nilitsor mo uli, ininom ito mga babae nga, ya, ayun yung ya, kay, nakuya pa naman na, ni uli, nako dito.
2: Wala po naman siya tabang nga, in-down sir, wala niyo sa sina.
3: Wala, kay, patuloy itong sumbag.
2: Diba sir, naka-intention din siya, bubawas, patuloy yung din siya.
3: Adili eh. Wa ta intention nga mapatay ta mo mo kadaghan ako ganak.
2: So ang imo nga ato sir manimaos lang ka para sa imong anido.
3: Oh, maro gusto.
2: So ang rason ani kay gipulata imong anido. Kano sa amo nigulata imong anido sir?
3: Wa, kaya yung lumatmo pero mga nagagi tong kwan. Imana, gusto binilibre lang tabangan na.
2: Siya jud ang katong gisumbag
3: usa siya. Pero siya kay mga nanaw mga bainti kay kapin dila nga nang ulata.
1: Naghana gud.
2: Ulata nila sir.
3: Trip mag-on nila?
2: Yeah. Sir, kanang fiesta sa inyo nga na, doon sa inyo pa?
3: Doon na mo, kaya ka na mo. Kaya na mo, ang ilahag yung bali. Oo, so, nag-iipistahan ba?
2: So, na miyesta, sige, anang gayon ba?
3: Ano sa ramihan na namista?
2: Ano sa katinugod, sir, na nanipunan ang pinindigtig ng
3: mga oo, ang katong gikulata sa... Tapos may sabinilibin, kanang bata, ayos ba nila si Kugab? Kung pagkapista? Yan na ba niya? Kanang bata, nisultin ako. Nga, bay na tay kontra na gamagang ito dire karon naglayo kay ko. Ano ba moto kong gitan na oh. Siga. Kasi apil ng bata. Moto dito. Ang tumbagan. Wala gid na ako nagdahom ng manana ng tabo. Matay siya. Pero wala na akong tumbag.
2: Ang imong pagkasumbag sir, di at nga ninyo siya makagawa sa listuhan.
3: Wala.
2: Asa man ninyo nagdudugma sa sud sa listuhan?
3: Wala na undang naman ang diskon.
2: Dayon.
3: Yeah, dito padong release kuyog mi sa kumpare. Timing sa kay nas tanan siya nga adto sa diyan agi padong dito release.
2: Dayon.
3: Dito na ko siya na sumbagan kit ano dito na.
2: So wala na mo ilalis lalis sa dito sa gidi mag sumbag pagkasugat niya. Susan, may plan lagi niya sa mga kung nakabsan niya ang taon sa kumabili. Pero kusog-kusog dito.
3: Kaya may pagmahay sa siya, nasa siya mga anak sa
2: siya. Sir, unsa na lang ang inyong masabi ang sa pamilya sa inyong napatay?
3: Pasaylo nyo lang ka, yung mga anak. Kung sama itong mga anak, babay, maay kayo. Tuwi kayo. Silokan nyo dahil.
2: Nagpapagawa talaga?
3: Dito na ko, yung awa ko, yung tinsyon nga pati ng mga mahan. Ingingan ko. Bakit ako mong mahay dito?
2: Nagalang dito sa emosyon ko sa atas.
3: Nasuki mga bata.
2: Pero sir, naadyo kayo kalagot niya.
3: Wala kong kalagot niya. At kung sa buwari, ito ko rin ito nga, nasumbong itong dito mo nga.
4: mon ano
2: mm. So okay mo atong nagulata
3: ko dito po yung bato
2: sa ano man lang mo ron sir serbisyohan na lang niyo
3: kung di man mo di ko na kasi no
2: may serbisyohan na lang niyo rin.
3: Bayad din.
2: Sa ato klaro yung so di angpon din yung na tell good ang pabunatan. Salamat sa pagkakabunatan.
1: Oh, so muna mo to ang mo to makasama ang suspek Radyo Manzen. Yan ang nag-ingon mura ko nung Bin Laden. Asamo to makasama ha o niya yang ko nang suspek na sumbagan di niya Radyo Manzen pero kaduhara ko nung maigo siyang kumo
0: matod pa matod niya kasamang Benji nga kaduhara gid niya ipan iyaha lang gid niya nakusog
1: lang grabiha ano pero kaning ni ang kuan kaning biktima unsa man ni hubog sa ni kayo
0: nakainom pud siya kasamang Benji kay kauban man pud ni niya iyang mga kauban sa trabaho at pagya o do out dito or pag-adto laag dito sa may na fiestahan na so medyo nakainom ni siya apa na padung na siya uli pero kan ganing ginigid ka ayo jud hubog nakainom lang gid siya kasamang Benji kay muli naman gid ang tato siya kay sayo pa muskwela yang mga bata niya siya man ang magdigamo siya ang mag-atiman sa mga bata hatod mo tong padung na gid ta siya uli apan wa na gid ni kaabot diri nga buhi kasamang Benji
1: so, oso niingon sa ganiha nga katong sa imo nakuha nga report nga posible nga naalaan ra no kaning ni ang biktima wa nimo na pangutana tog abil ganiha nga so min alaan ra man kun di mo ni mao
0: nahibaw-an nato nga naalaan ka sa mga Benji dinhi naman sa pamilya
1: sa pamilya na
0: nahibaw-an nato ka sa mga Benji nga ang kato di ang involved sa katong pagpangulata sa iyahang amigo laing nga department aning kumpanya nga gitrabahuan sa biktima
1: wa nimo sulti iyahang amigo nga kanang naa nga dili man na mao nga kuana or kanang lana mao man na nagkulata o dili man mao nang naang kaning ni ang namatay
0: mausad na ang usa sa atong gipangutana dinhi ka sa mga Benji pero nagbuwag na gyud ay ni ang kaning biktima og iyang mga amigo mao tong atong igayo na siya na lang pud usa naglakaw kay kadung naon ta mo uli nagkabuwag gani sila sa diskuhan so bali wala gani naka-explain gid nga dili gyud sa appeal ka sa mga Benji atong maong pagpangulata
1: matulat. So kaning yang amigo walay appeal ning ni kulata aning ni ang biktima ang kanirang ni ana preso maoy nakakulata ani ko
0: oh maura ang ni kulata ang kaning suspect wala tilabot ang katong misumbong nga ang kaning biktima maoy appeal sa pagpangulata
1: pero so, kuyog to katong sa aton sa hitabo kuyog ang katong nisumbong dito niya.
0: Wala sila nagkuyog ka sa mga
1: wala sila nagkuyog. So sila rin yung, ang kaning nagkulataan eh, siya rin yun usa ang nikulataan ni ang biktima. Wala lang kuyog.
0: Siya rin yun usa ang nagkulata niya. Ang ato na bang naibawaan ka sa mga Benji Inu kay nakita sa pamilya de rin nga. Ang pagtuo nila, dili lang kay sumbag ang nadawat ni inyong biktima. Mura siya. Matod po, di na sila nabantayan de rin siluyo sa ulo ka sa mga Benji nga mura gibunalan.
1: Uy! So, muna nga, kuan muna nga, kay palintag duhara ka kumo, muto nga, asa man naigo, sa naong kuno naigo, ang usa, asa to naigo, ang usa, makamatay, tingali, makuyapan, tingali, pero, gawa silag ma, kanang naang ma, inig ka, hapla dito siyuta, gawa silag ma, bundaks, bato, bakang ulo, ron sa baka, pero, mas maayo nga makuha na, kanang naang magpa-autopsy, so ilang ipa-autopsy ni?
0: Ang ilaha kasamang Benji no bawo di pagtuo nila nga gibunalan pero tungod gani kaya gani maluoy sila kasamang Benji nga sa autopsy mang good gi explainan sila nga maola gi na ina ang buhaton na motong naluoy in taon sila sa biktima wala na lang gid nilagi pa autopsy kasamang Benji sa pamilya kay nakakita na sila pero dako gid ang ilahang pagtuo nga dili lang kay sumbag niya pagtuo pud nila kasamang Benji nga tungod sa sumbag or baka tungod sa pagkulata or pagbunal posible nga gi atake ang kining maong biktima niya napantok man pud gid niya sa ulo sa siminto.
1: Ah, so ang yang ulo napantok dito siminto.
0: Napantok posible nga mao pud to ang rason nga wa na gid intaw ni siya na dangat na buhi dito sa Tambalanan kay gidala pa man gid unta ni siya sa ospital. Pero no signs of life na gid matud pas mga rescuers pud sa mga Benji.
1: So kana diya silang balay ang nabilin ron iya hala mga anak kay siya ra man nagoy mga anak may nabilin diya kay ang asawa to mas gawas.
0: Yes, kasamang Benji, naa sa gawas, sa nasod, nagtrabaho ang asawa nining maong biktima niya. Doon na sila upat ka mga anak niya ang pa sa pagkakaroon dito sa mga bandi ang mga minor de edad na lang ang naadari kay ang mga maguwang nag-process po did in town sa mga papeles ni ining maong na pateng lawas sa biktima ka sa mga bandi. Noon naka-interview ta mo ang ilahang pagtuog dito sa mga bandi no nga wala mang walay kontra ang natinga sila dako ilang katingala nga wala mang gidentay kontra ang kining na maong na biktima niya. Posible nga naalaan mo ginilang pagtuo ka sa mga bandi nga naalaan an ang ilahang papa mautong na inato gani wala sila kailan adtong suspect ka sa mang banji kay layo ra man sud noon ang balay wala gid sila ka encounter pud atong suspect sumuraga ga naguol na nagid ang kasakit ka sa mang banji no na, ang pagtangutana pud daghang mga pangutana kung ngano nga nabuhat to kay matud pa mubo ra gid matud pa kaayo og rason kung maulang to na niko nya naalaan lang ka sa mang banji nga ang nakapait kay nakabsan gid in towns kinabuhi ang nabiktima.
1: Maulagi taon.
0: Masidido gin sila nga mupasakain taon o kaso kasamang banji no kaya dili nila madawat ang kininga maong panghitabo sa biktima nga. Kordo na gin taon nga kalit kaayo. So, igo lang unta ni gusto lang unta siya nga maglingaw-lingaw ka sa mga banji no kauban yung mga kauban. Maayo pa kay pagkagikan diri silang balay pero pag uli, gisulod na siya og lungon ka sa mga banji tungod sa maong panghitabo. Muna, ang kani pa yung suspect base sa atong nakuha po sa atong kapulisan ka sa mga banji, ni si Bat ni pagkahuman.
1: Oy.
0: Wala man to niya o wala to niya susiha ka sa mga banji kay construction worker man yung suspect sa Cebu City. So, paguman yung sumbag katong nabantayan niya nga namata nakuyapan ang kining mga biktima pero siya gatoo nga namatay na di ito kay lagi sa iyahang kasangil nga dili niya intention na pat yun. Wala niya hilabi ka sa mga banji niya pagkauli niya sa ilahan ay nagpahibaw niya nga namatay ra bagid ang tao ng biktima ni si Bat siya paingon dira sa Cebu City. Maayon na lang po dyan eh kay ang pamilya ka sa mga banji maupoy ni nikuha gid or nikuha niya nga surrender na lang gid kay mapunaan pang iyahang kaso. Nikuha po gid siya sa ato ang kapulisan pinaagi po sa pursuit operation ka sa mga banji nadakpan gid malampuso nadakpan ang mong suspect hinungdan nga gibalhog na siya karon sa Compostela Municipal Police Station. So, mauna, ang ato po nga nakuha, kaso lang gid ka sa mga banji no, wala tayo mayang nabi din sa pagkakaroon, kaya nag-process po sa mga papeles ang mga anak ni inyong maong biktima. Kapag na eksklusibo gid po nato nga nakuha din niya ang ilahang habi niya, mao ang ilahang pagtuo, nga naalaan na ang ilahang amahan ka sa mga banji. So, mauna, ang ato ang nakuha, dito din sa
1: yung sudan. So, kanos amang kuno na ilubong Radio Man, Jane?
0: Wala sa pagkakaroon ka sa mga banji, wala pa hibaw-i kung kano sa ilubong kay ang mga igsoon di ay matod pa mo ari niya ang iyahang asawa ka sa mga banji, wa pa kalarga in town. Pero mo uli, matod pa Biyernes pa mo gikan sa gawas ka sa mga banji niya. O di pa to kay baw, kung kano sa maabot diri, basig sa Badyo na. So wala pa sila nakadesisyon sa pagkakaroon na kung kano sa ni ilubong. So ang mga kaliwat, ang mga kabanay lang sa diri, ako akong taga-barangay na pinabangay lang po sila karon sa mga banji sa pagbukang po o mga tent o mga trapal. Aron po dun ay kapasilungan din sa mga mobilara kay medyo lain po ng panahon na to sige uwan-uwan ka sa mga banji. So nagtinabangay ni ang mga taga-dinhi. Aron po da, nga dun ay kapasilungan kung kinsa man ang muduaw po ni ining maong biktima nga nailahan niya si Giselito sa Nico ka sa mga banji.
1: Okay.
0: So far, mauna ang sinatubukan na itong manakuha ng impormasyon, may tungod nining Osaka amahan na gipauwanan o ginumo sa Osaka construction worker din sa Longson sa Compostela na may hinungdan sa iyahang hinahaling kamatayon. Kauban ako sa itong RMN Patrol ato ang Rajman Jesse Sumampong. Ako sa mga inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, RMN.
1: Okay, salamat Rajman Jane Galliardo sa imuhang report. Sa morning on ani kwan at least pasalamat sa sung kapulisan sa Compostela nga ilaha dayong nadakpan kaning ni ang suspect mga suki indig paminaw sa muna nga kanang na ang suspect ron muraga gamahay-mahay na siya dito pero katong yaha nga nabuha to wala gina nga pampun siya mga anak na in town nga muna yahang gi dangatan karong na priso muna nga una, basta maglagot, magpungot yun, dili na yun ako anon, ha? Kanang nakinhanglan nga, di yun magpadalas ka suko, di yun magpadalas ka lagot. kay kahimo og daotan naa man gyoy paaboton sad naa sa gyoy kanang naa nga baos ha preso no ka dito niya anon magka preso nya labi na matay ra ba taon ha so delikado ha delikado ma ha, dugay pana dia presuhan mga sukid dig pamino kining suspect og mapamatud-an gyud ha dito sa korte. Okay, sanbay lang sa magkasama tumalikan no karon taw daha kay asin kasama ng Ruel Grante. Anya, na plano ro mo dagang kapitan dito sa basa. Ano ay lang sa purihit ako parinti kay parinti mo ekonomi ato nilo. Ingon sa nga, tiwasa gisgo to kasama ang Binze Ibe katong unsa maning lack of standing and prematurity. Ang desisyon Supreme Court sa voting threshold ni Vice President Sara Duterte. Sanbay lang ha, karoon na taon magkasama. Sanbay lang sa... Alas 9.31 na sa buntag.

0: Dilip.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
5: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
6: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
4: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
5: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
4: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Naay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon ug exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
9: Unilab quality yan.
10: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Karon pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Let's go. Go with the flow.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy.
6: Charmy, let's go with the flow.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Magasama sa kadaadlaw nga pagsulod gawas, biyahe, trabaho, sugo, dili gyud balikayan nga ma-expose sa bisan unsa nga pwedeng makasipon. Sagad kung dunay runny nose o pag-atching, pasagdan lang kay basin mawala ra. Kung makasinati ina og simptoma sa sipon, Mag-Newzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggang. Maong sa unang sinyalin sa sipon, Mag-Newzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa sintomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, pagkabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton, maong sa unang sinyalin sa sipon, Mag-Newzep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilephrine HCl Clorphenamine Maleate. Paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Na ay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
12: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Mula sa number one smart dishwashing paste.
14: Tanggaling galing mo.
15: Smart two.
14: Smart dishwashing paste ko.
15: Smart two.
14: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
15: Smart.
14: Tanggaling for every day.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
14: Tanggaling galing mo.
15: Smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
17: ACS.
18: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
19: Charm Fabcon. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
20: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangong kumakablog sa Charm!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
6: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
22: Mula noon hanggang ngayon.
24: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
22: ACS.
25: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
25: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
25: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
22: ACS.
23: Straight to the point.
0: Ato ang takna alas 9:30 inoybe na sa Kabuntago. Balik ta makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Nga karon tawtaw da inyo mga greetings mo ato ang basahon aron. Karon tawtaw inyo ang mga reaction sa mga komento diha sa tuang text line o sa tuang Facebook live, sa tuang YouTube channel. Karon tawtaw lang sab mga kasama ha. Okay, unya atong balikan no, kaning ning ato ang gisgutan kabahin sa desisyon mga sukin digpaminaw Supreme Court na nga gahapong adlawa adunay gipahigayon nga sesyon ang Korte Suprema. Ha? Pitsa 30 sa September. Ha? Nipahigayon og sesyon ang Supreme Court mga sukin digpaminaw kabahin sa petisyon ha? Ni Attorney Vic Rodriguez ha? Nga nidaga ni siya og senador sa una 2025 apan wa man makadaog
1: straight to the point
0: nga oni kanang na ang pero karon na ila ni siya nga usa sa mga DDS nga lawyer ha oh ang Supreme Court although wa pa sila full copy gyud no sa ilahang desisyon gahapong adlaw wa pa man nila murag wa pa na upload na wa pa nila mapakita ang kuan gyud nga kopya kay meta to kay para nga makita gyud nato bag unsa man gyoy kanang naang unsa man gyud ang naa sa kanang desisyon Supreme Court unsa man gyud ang unod na ni ana kay naay mga report mga balita nga na kuha sa tuang mga beat reporters dito sa Supreme Court pero may nang natay kopya gyud ta ba no nga full copy unsa may kanang naang kuan Supreme Court ha so kani ba si pwede nato ni mapakita ning kaning gisen nimo kasamang names nga kuan sa Supreme Court sa ilaha nga mura og butangan ni graphics do logo nila nga naay ngan nga kana Korte Suprema ha isinantabi isinantabi oh ang mga petisyon na kumu-question sa kinakailangang two-thirds na buto sa impeachment. Kani lang sa akin, pero naaman ni sa uploaded man ni sa ilahang online page sa kanang naang Supreme Court. So muna, nga muna ang kanang nakabutang dire o niya matod pa nga isinintabi naman rin ng Korte Suprema dahil sa teknikalidad mga teknikalidad kabilang ang kawalan ng legal standing at prematurity ang magkakahiwalay na petisyon ni na Victor Rodriguez Bertini Catalunya Causing og si Attorney Ernesto Francisco Jr. Tulo sila di ay nga separate petition ng ilaha nga gidagan ngadto Supreme Court na unya kumu-question sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa kinakailangang two-thirds na buto para mahatulan sa kasong impeachment. Muni ang kanang naang pasiuna mga sukindig paminaw nga gi-cite Supreme Court nga usa ka procedural grounds ha ang sa kaso wala gisguti ang merits kundili ang gingon Supreme Court nga usa sa mga rason nga ilang gibasura usa no kaning ni among petition tungod sa technicalidad ha or procedural grounds unsa man yung mga kanang naang technicalidad lakip na niini ang legal standing or lack of standing. Ha? So, giinan silang tulo. Ha? Dayon, kaning ni ang prematurity. Now, unsa may sa legal nga aspito mga sukindig paminaw ni ining maong legal nga isgutan. Ha? Pero di man ta abogado, no? Kay, di man ta abogado, pero ito lang paning kamutan nga maduol-duol sa interpretasyon kaning atua mga sukindig paminaw ng yano usab nga paghubad. Ni ining maong mga termino nga legal terms nga gikan Supreme Court. Ha? So sa programa nako sa magabi eh, kanang Straight to the Point Evening Edition, daan ako na ingon. Kana kasamang Gerald, kaya kasamang Nestor, ako na lang ingnan nga, kaning ni ah, dako akong pagdudang mabasura ni. Ha? Dako akong pagdudang mabasura ning ni ang petisyon na Tony Vic Rodriguez. Ganun man, una, dili siya maoy direktang nga naapiktuhan or naigo sa maunga desisyon sa impeachment court. Unsa may pasabot? Gabi, akong example sa gabi at ni Agi Pagyod nga, pananglitan. Ha? Pananglitan o ikaw, ha? Ibutang talang nakadumbol ka kasamang kisimba ko palayo lang. Ha? Pananglitan, imong nadumbulan si kasamang Marisa. Ha? Kanang sa iyahang katong Land Cruiser, ayaw lang itong Land Cruiser, kaya bago ba kayo ito kasamang Marisa? Nga. Pananglitan, nadumbulan ni mo si, kuha, nadumbulan ni mo si kasamang Marisa kasamang ki. Ha? Unya nakahibalos ka sa mangkin nga gidumbulan imo sa mang Marisa. Ha? Ang tungod kay abiga sila, amiga man sila sa mang Marisa sa mangkin. Ha? Ako maninay nga guwapa ta. Ha? So tungod kay amiga sila, siya maoy ni Kiha. Ha? Siya mo ni Kiha dito sa kanang naa nga ombudsman or dito sa Supreme Court gyud. Ha? Or siya mo ni Kiha dito sa barangay. Ha? Ha? Or siya inikiha dito sa polis? Ikaw mo ini-complain ba? Yes, kasi Marisa, wa ragod, ganun man. Ay, kana na ang gamay raan niya. Kung ba na, abroad bitaw. Ha? Si, ha? Kana na ang asiman bitaw. Kung ba na, wa ra ka. Wa ra ka mang ginano ba? Ha? Kasama Marisa, wa ra mang ginano. Pero ang diritso nga napiktuhan si kasamang Marisa kay iyahan sa kanan ang gidumbulan ni kasamang ki. So, ang unang mureklamo si kasamang Marisa, giyon, unta. Moy mo reklamo dito sa polis nga, gidumbulan ko ni kanang na ang kasamang kin. Ha? Unapan ang nireklamo si kasamang kin man. Maunay nahitabo karon ni Atty. Vic Rodriguez. Ha? Nga niingon ang Supreme Court nga lack of standing or legal standing. Ha? Sa ato padili siya ang party involved, directly involved. Ha? Sa maunga, decision sa impeachment court. Muna ba? Muna eh, lack of standing nga. Dili man ikaw ang diretso na apiktuhan, anak, ang vice presidente man. Si BP Sara, kay siya man ang gikiha dito sa, gikiha man siya. Ha? Siya man ang naikaso, siya man ang gireklamo, siya maoy mo reklamo diri. Anak, ha? Balitan ha, nga gidumbulan ni mo na, onya, laing tao ba? Pero yun sa barangay, good. Balitan mga naminaw na to karon. Ha? Naminaw na to karon diha. Ang pananglitan, ang inyong saging baka ha, ha? Imong saging kasamang ki, agikaon sa hayupan ni kasamang nimoy. Agikaon dito si ang baka. O niya, dili, ikaw ang nireklamo. Ang imong silingan mo nireklamo kay, imong silingan, nasuko kayo kay, amigo, lagi mo kay, panahog ba ato mo sa, mato sa inyo ha, pakapihon ka dito, doon na pa'y kananaang nga, sumsuman nga. Aso dili ang, ningon ang Supreme Court nga, wala man illegal standing. Ha? Ang kaning di anhi diri dili man ang involved party. Ha, si Atty. Vic Rodriguez, although naila siya mga sukindig paminaw nga didiin siya, pero maayo unta to kung nas BP Sara ba? Kuyog nas BP Sara dito. O niya siya mo ay lawyer kana okay. Ha? Siya mo ay assisting lawyer dito, okay. Ha, pag-adto niya dito mga sukindig paminaw sa Korte Suprema. Ha? O niya dili man. Ha? So muna niingon ang Supreme Court nga kung kinsa kadtong to ang labi na pito pero dili tanan ha, dili tanan nga kaso ingon ana. Ha? So muna nga gibasura ni. So wala magisgot ang muna nga ato unsang basahon ba pero sa gipakita karong gipagawas nga kung Supreme Court wa pa na to makita nga ni comment ang Supreme Court sa merit, sa merits sa kaso. Wa pa ang teknikalidad pa. Ha? Ang teknikalidad pa. Mo'y ilaha mga sukindig paminaw nga gitan-aw. No, so muna ang lack of standing sa ato pa, wrong person. Simple nga definition mga sukindig paminaw. Ha? Simple definition sa lack, ha? Of standing or kaning ni ang legal standing. Wrong person ang nidagan Supreme Court. Kana ikaduhan ningon sa prematurity. Ha? Ningon ang kanang na ang Supreme Court nga pre-maturity Okay, unsa man ning na kanang naang root word ana? Ka unsa may main ha kanang naang unsa may kanang naang base form? Ha, nay base form na po'y suffix. Ha? Oh. Ang suffix diha mo ni makasama ang pre. Ha? Ang base form mature. Ha? Bantay ka na kasamang so karon doon na may pre sa ito pa kanang naanga o sa mature sa ito pa kung matured na sa ito pa sakto na hinog na ha o sa kaso pa nga wana kanang naanga hinog na or ingon nga sakto na gyud na karon doon na may pre sa ito pa dili pa panitag ari pa sino sa ito pa dili pa hinog or kanang naanga sayo pa. Ah, sayo pa kuno ang giingon sa Supreme Court nga prematurity na. Sa to pa sayo pa kuno too early. Sayo pa nga nidagan si Attorney Vic Rodriguez dito Supreme Court. Sayo pa kuno kayo. Ha? Og ni Buing Rimulya pa wa pa mahinog. Ah, so muna nga premature. Ha? Kanang na ang pag-ingon Supreme Court nga kana na ang prematurity, wala mo ingon nga sakto ang gihimo sa impeachment court. Wa pod mo ingon nga sayop ang gihimo sa impeachment court. Ha? Kani nga desisyon, wa mo ingon nga sakto ang gihimo sa mga senator judges pag usab sa 2/3 nga voting threshold, wa mo ingon, wa hisguti. Ha? Wala hisguti, wa mo ingon nga sakto ang impeachment, sakto ang mga senador, sakto ang ilang gihimo. Wa mo ingon, wa pod mo ingon nga sayop sila. Kay nagbutbuot sila og kanang naang amend sa konstitusyon. Wa mo ingon ang Supreme Court. Ha? So ang giingon sa ang gisayit sa Supreme Court ang procedural grounds, ang mga technicalities. So kanang premature sa ato pa unsa may isang example sa premature ka sa mabinji nga niingon man nga sayo pa kanus aman day pwede ipasaka sa korte kanus aman day pwede ipasaka dito Supreme Court ha atong tanaw nga kanus aman day nganong ingon nang sayo pa nga nagbutuhay naman di ba nagbutuhay naman nagbutuhanay naman yang moingon din Supreme Court nga sayo pa ha nganong sayo pa man nga ha kanang na ang kuan man ha kanang dugay naman to. So atong kuanon haken ingon man premature sa to pa sayo pa. Now unsa may kanang naang legal mga sukindig paminaw nga pag kuan ani. Ha? Pag ato ang example lang nato sa niha. Kani sa prematurity. So atong gi example ganiha nga si kasamang Kisos Minya nakadumbol sa kyanan ni kasamang Marisa. Unya ang ni complain dito sa barangay or dito sa pulis si kasamang Ken. Sa to pa, kanang nang lack of standing. Dili pwede nga, kanang naang, why kanag yung, katog yung party nga na-involve. So mo to yung lack of standing. Ang premature on sa man, pananglitan, ha? Pananglitan karon si kasamang ki, Susminia, nakadumbol ay kasamang Marisa niya, ni-complain mo to kasamang kin, mo ini-complain. So sa to pa, wrong person siya. Mo ni nahitabong si Attorney Vic Rodriguez. Karon ningon ang Supreme Court nga too early nga naman. Kana nga desisyon sa impeachment court, mura na naog kana bang pananglitan si kasamang Marisa. Wa pagani sila makaagi sa pulis. Wa pagani sila makaagi sa barangay ni dito Supreme Court. Ha? Prematurity, kuan pa kayo early pa kayo nga imunang ihato din he. Posible nga maunay gitumbok Supreme Court. Nga ato sa moagi sa barangay. Husaya sana nga dito sa barangay. File sa nagkaso dito sa kanang naang lower courts na amantay mo ni sa mana nga kaso makuan ba na sa municipal court or adto ba sa regional trial court gyud. So doon na patay agian ana nga procedure karon impeachment court man eh di man ni pwede nimo adto ikias barangay. Adi man nimo pwede ipatawag adto sa barangay ang kanini ang mga senator judges, di po niyo pwedeng ipatawag dito sa ombudsman, ha? So, unsa may pasabot, kanis ako ang kwan, ha? Supreme Court. So, sa akong tanaw, ningon ang Supreme Court kasamang kin nga, too early pa man, ha? Sa ato pa, ang Supreme Court, naghuwat sila nga ang kaning ni ang defense team ni BP Sara o si BP Sara, ayaw sa mugadto dito Supreme Court. Paghimo sa mo og legal remedies, diha,
1: Unsa man, muapila sila.
0: Ha? Muapila sila sa impeachment court.
1: Ana, di siya mga mudin, apila o sa, di ba? Nema itong presidente slopon, ha, tanawa. Kapot manidaghang mga kaso. Kanang kaso, nga, dili mo agis barangay idritso dito sa, kuan baka, Supreme Court. Mingon yun ang Supreme Court nga, iagis anas legal nga, kanan dito sa, kuan na to. Ato ang nga prosiso, mamani itong prosiso, ha, namoy kanang nga bingkil des barangay, iagis sa, barangay, agi sa barangay, dili masitol ang kapitan mo issue og certificate to file action, paingon na dito sa idirados pulis, ang pulis mo ato dito sa korte, or mo dito na ka dito sa piskalya, dito na ka dito sa korte. Ah? So muna nga, ningon ang Supreme Court, premature pa. So, sayo pa kaayo tungod kay ang defense team o si BP Sara, pwede na nga mo apila. Ha? Ah? Pwede na nga mo apila sa Supreme sa impeachment trial ko impeachment court, iapila nila ang desisyon nga your honor ana. Ha? Ilang iapil dito nga mo apil sila. Unsa may gihimo ni Irwin Tulpo? Di ba duna na ruling si Escudero? Duna na ruling si Senador Chis Escudero. Karon ni apila si Senador Irwin Tulpo. Pag apila niya okay na kwan gyud. Natuman ang niyang gusto. Pero karon og moapila mga sukintig paminaw ang defense team ni BP Sara, dili ko sigurado ha kung tugutan mga sukintig paminaw sa impeachment court. Ngano man? Wa naman daan kanang naang nasabutan naman na daan, klaro naman na nga klaro naman na mga sukintig paminaw nga gusto gyud nila nga ikumbiktos BP Sara. Pero iagi na to og proseso nga pwede nga makaapila mga sukintig paminaw ang grupo ni BP Sara dito sa impeachment court. Ya? Pero dili 100% nga magmalampuson ang defense team. Ngano man? Pila ramang kabuok tao sa minority? Ha? Pila ramang kabuok tao diha sa minority? Sumudaog gihapon mga sukindig paminaw ang tinguha sa Supreme as kanang naang sa impeachment court nga patasan or pamabaan rather ang voting threshold. At least, inigdagaw nila Supreme Court, ningon ng Supreme Court nga, unsa man, naka, na nihimo na ba mo sa mga legal remedies dito, ni addo na ba mo, ni apila na ba mo, kapila mo na apila. So, unsa man, gibasura inyong apilasyon, ang Supreme Court, mga sukindig paminaw, mauna, diha na mo desisyon. Ha? So, muna, kung naay apil, ha? O, sa muna, nga, ginanda mo, appeal ka. Wa pa man sila ni appeal. Iba, man mo appeal ang kanan ang defense team. So, ako pa, pero maunay, sa akong tanaw, no, ang mga abogado ni BP Sara, ang defense team, murag mo sa negyo na huna nila. Kay hantod garo, wa man sila ni dagan Supreme Court. Ha? Hantod garo, wa sila mo dagan Supreme Court nga, ilang i-challenge ang Supreme Court nga i-declarar na nga null and void ang gihimo sa impeachment court. Wa man sila mudagan hantud karon. Posible nga muna ilahanggi. Huna-huna sad nga. Kanang na usaman, ang ayan na batang mudagan Supreme Court, ani or dili? Ikaduha. Ang kaning ilahang nga defense team, ingon sa Supreme Court nga, ayaw lang sa muog kanang banglitan o pananglitag makaapila sila ba? Pananglitag makaapila sila, o niya ingon Supreme Court nga, ah, wala pa may kuan, wala pa may votation. Ha? Too early rana kay pananglitan og ang impeachment di ay dili mula hutay. O baka ha, mga sukindig paminaw, ang impeachment, ha, ang impeachment karon da, utang nato og kanang ma, dili mahitabo ng makumbiktos BP Sara. Ha, di, mingon ang, kwan nga, kay wala may resulta ba? Ha, so muna nga mo apil, kinahanglan nga mo apila ang defense team ni BP Sara. Ha, mapil sila dito, o ga, muingon mga sukindig paminaw nga, ha? Kanang naang akuan, ana? Pero, una, inig-appeal nila dito, mapilar sila. Ha? Mapilar sila dito sa impeachment court, mga sukindig paminaw, ang defense team ni BP Sara. Ha? Kaya karon hantod karon ang defense team, wapaman ni Dagan Supreme Court. Posible pa na nga, ilasang gipaminaw ang petisyon ni Attorney Vic Rodriguez. Ha, ila sang paminaw, paminaw sa nato ning unsa gini mukwan ba gyud ang Supreme Court nato ani or dili. Una katong mga DDS, akong tambag sa mga DDS ha, nga gahapon lagot kayo sila gahapon nga ni pagawas ang Supreme Court aning desisyon. Kinahanglan yun yung minaw mo, Dredy Way. Bahala dili sa Tony Rufil, pero atong paningkamutan nga, makahatag ta o ganan ang tinawan sa kay. Ang ubang mga didi, suko kayo na. Suko na Supreme Court. Ingon na nga, tanawa, hastang Supreme Court, apil na nakadawat sumalita. pero muna nga, og unsay desisyon sa Supreme Court atong irespeto sa irespeto na to ng desisyon Supreme Court, pero muna nga karon ang desisyon Supreme Court dili sa merit sa kaso. Say pasabot, wala hisguti Supreme Court nga sayop ang mga senador sa pagpaubos sa buting threshold. Wa pod ningon sakto sila, wa mo ingon ha. So muna nga, pero si ang katorbang interpretasyon ni Senate President Juan Gatchilian gapon ingon ba sa nga sakto gyud amo adi ang gihimo. Kaning gihimo namo sa Senado pakasakto gyud. Niya. Maton pagkasamang nisitas kanang premature kasama. Pwede sad nga wala pa matangkod sa bukuan ba? Wa pa may sakto sa bulan. Na premature may tawag ana. Ngay mo asawa kasamang ki natural ang normal nga pagpanganak siyam kabulan. Ha? Pero kung mo nganak sa 8 kabulan, 7 kabulan, 6 kabulan, premature ang bata. So muna nahitabo muna gikwan sa kanana ang Supreme Court. Premature pa man ang bata, wa pa di pa na mukupo-kupo, di pa na piliik ini gawa. So muna ha, muna nga ato aning tanaon kay karong adlaw amot gasugod do ba kang impeachment ha onya up to October 15 man eh ha kanang nangaton tanaon kon ang defense team ni BP Sara mo apilar ba sa impeachment court kay ikwan man eh kanang pwede sila mo apil ha, pwede sila mo apilar Supreme Court asa impeachment court ani. So pananglitan og ma-dismiss gyud ang ilahang apil ha, kapila sila mo apil, kaduha ba or katulo ba sila mo apil, pwede na sila mo dagan dito sa Supreme Court. Ha? So ang Supreme Court, ang pag-interpret sa Supreme Court, depende na Supreme Court. Basta kay nahimo na nila ang ilahang mga ilahang na ba nga mahimo ba? Ang ilahang nga mga angay nga himuon diri pa lang sa ubos. Ha? Ay sagdagan mo na nga kanabitaw na kulo kabingkil dito sa kapitan. Na ay kulo kabingkil sa barangay. Ayaw na sa mo og largog atong mayor. Ha, ato sa kapitan mo agi. So muna ha nga, manginaot ang kananang dili magyunta pariho at Tony Rufil nga mga mudiskas kabahin magkasama sa kanang naang legal ng isgutanan kabahin ane. Nga gawa sa abogado to siya. Niya. Kana na pintok abogado, pero lang paning kamutan, pero kutos makaya lang nato ha. So muna nga lack of kana na ang standing, mauna wrong person, muna ha, wrong person ha, muna ang simple regyon unsay gingon Supreme Court, dili maong nga tao ang nidagan dero si Supreme Court. Ikaduha mga sukindig paminaw, wrong timing ha. Sato pa dili pa, dili pa panahon nga idagan dito, himuasa ninyong kutob diha ha. Una nga namoy kasus barangay, husaya sa barangay, tulo ka husay or lima ba na ka husay diha ha, diha sa barangay, usa ka tagaan og ganang certificate to file action, usa pa ingos korte ha. Hindi kay mo ditso kag atus korte, wa pa ganimo makahusay sa barangay. Pero naa may mga kaso sad nga di nay agig barangay ha, di nay mga kaso nga atus nas pulis ha, atus pulis di ditso korte. Okay ha, sakto na kana na lang oy kay. At wala ninyong tiwason makasama o niyang gabi eh. No, sa tuwa nga programa nga Straight to the Point Evening Edition, at tuwa niyang hisgutan, apil na kanang naang, unsa may mahitabo, at ito matang hisgutan karon God, kanang naang gipatubag karon sa Supreme Court, si Presidente Marcos, ang Senado, o Kongreso, o Kumilek, nga nung ilang gipospon kanang eleksyon. Ha? Ato tang hisgutan eh, pero wala naman tayo oras. Ha? Kaya musunod naman atong drama. So, tunaling tiwasog hisgut karong gabi eh. So, unsa may mahitabo, ani? Pananglitan kung ang Supreme Court muhatag og temporary restraining order. Ha? Nga to makasama ni Attorney Makalintal. Ha? Karong gabi eh. Atangan ta na, ha? Okay, so, danang, so good na mga sukindig paminaw ang ika 32 no ka adlaw mga sukindig paminaw sa impeachment ha. Atulon ning ko anon ha mga abogado ni BP Sara or mga dumadapig BP Sara tola ingnon nga apila mo sa impeachment court. Aso mohimo mog apelasyon mo apil mo kanana ang mopasa mo sa inyong nga apil Supreme Court nga inyong ipakuan nga kinahanglan nga mo apilar mo usa mo dagan Supreme Court. Okay, arita sa dugang winners nato. Karon muntaga makasama dugang nakadawat sa pahalipay kay Sigig Paminaw sa DYHB. Kasama speakers din na si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
2: DYHB. Ottoman Report.
3: Mayong buntag po usag kasamang regiment Benji balik diri sa Cebu City South District. Dela grupo na usab makadawat sa atong mapahalipay nga bugas og chorizo. Isi pasalamat sa langkaduna pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Teresita Gaviola, Yoli Alipio, Marcelino Inuhada, Emelda Cartagiano, Leti Vic, og China Salas. So karon nung sa ikasigid ninyo sa DYHP. Dagang salamat sa DYHP. Overall number one. Yeah! Sabi na ko si Kasamang Julius Salilitin, si Kasamang Lailin Rabanes Arigadas, DYHP Tatak Araman.
4: Kita mo sa adlaw kung unsay tinuod siya dayon mo tawag. Walay lipod-lipod
1: ko. Okay, salamat kayo Kasamang Lailin Rabanes Arigadas, Kasamang Julius Balili. Ayaw sa tuwag ang mga winners, gada sakpan, gada minaw, o nga buntaga. Sa nakarawat na sa tuwag ang mga pahalipay, gikan sa DYHP. Onya
4: sing para sa sugbo kanunay nagserbisyo sa tanan.
1: Si Robert Laguido ha mura sad gag abogado kasamang Benji na ha. Salamat kay kasama importante nga basa-basa lang kita ginagmay sad. Naman sad kasamang Marisa kasamang Ken na mga kwan man sad ni na binlan man sad ni anhing attorney Rosoroso. Amo na nga sila ni Tambayayong sa nato dire no. John Mark Tingson na. Amay gabi mayong buntag oh naminaw sa din nato sila karon ha ani si Riza Balti Sanchez ha karon nila na isguti kasama na sa barangay be kay buntag. Excited na kaming maminaw ay lasag niya gabi kay matulog na niya gabi alas 10 ha uban ta niya gabi alas 10 ha Maria Victoria Perez angkot kasama Glinda Masong Lagos akanunay nga naminaw nato ha. Aniya si Nestor Gingusa o si An-An Binondo o si Dines Cabrera ha, na minaw sa dato de karon ha. Nag-greet na ito ginagmay lang ha kay kanang naangkuan man sa si kasaman Jandre Redoblado ha. Unay na to ni Minaw siya kasamang Ken no imuhang kananang amigo sad kasamang Jan. Okay, wa naman tayo igong oras ikaw kay mga greetings diha. An hurot-hurot na. Tangalan na lang ganito kang pwersa sa DYHP Armen Cebu. Ato ang station manager Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kabang tres master control si kasamang Kisus Minya. Pag-greet is kasamang Nichelle Dacalos ha. Anaminaw may din sa Gifted Hands Barbershop Muhon Talisay. Ika ni kasamang Nichelle Dacalos. Tres Picas Lawa kasamang Ken Galinia kasamang Marisa Abadiesa. Names Ken Yunes sa Gerald Albiosa. Ito sa transmitter site Rubil Buisir at Chief Technician. Oliver Atis o si Alan Taladua. Ako na lang yung ubos ngalagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Olpos Tanghian ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw o baybuntag ka natuntanan Tatak RMN.
2: Straight to the point. Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
5: K catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: Kanunay gyud na akong giampingan kining akong tutunlan kay mao gyud ni importante sa akong trabaho isip magsisibya. Pero usahay di gyud mapugngan nga ubhon ta. Unya mapiktuhan usab ang atong tingog. Katul pagkaayo atong tutunlan. Maong paminaw ganin ako, dunay ubong mo abot, mudali dayon ko og inom sa tambal nga ako nang gisaligan. Kay paspas kaayo muwagtang sa ubo. Sa ingon, dili mabalda ang akong trabaho. The end, ang ubo, nga naay plima sa Sulmiox Advance with Zinc. Nasulayanan ako kini sa pagtangtang sa plima. Aduna pa kini zinc nga ginatarget ang nahabiling viruses o bakterya. Adunay tablet o liquid pa ang Sulmiox Advance with Zinc. Tulo ka beses sa usak adlaw. The end, ang ubo, nga naay plima. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Seth Living Testimonies.
10: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
11: Taas ang sugar o gan.

0: Agi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin, usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
1: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas sa gitong bato.
2: Living sa 70s.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
3: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
7: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
8: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
6: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag ug gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
1: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
2: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
3: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
1: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
2: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
0: Ug pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
4: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
5: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka pananaw,
8: ug pagpamhinod sa mga tiin.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Garun dayon.
10: Mabalik sa pinakadulong butik sa Yunga.
9: DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
12: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
11: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
12: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
11: Simana lang nawala jud ang sakit.
12: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
13: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI

0: FDI Fair Trade Permit number FDB 265553, series of 2026.
1: Igala, nakakape na ka?
2: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Hi, hello mga kasama. Kini po ng inyong Kuya Joel Vinci, kaubansong partner Randy Tayad. Magkumusta ka niyong tanan? O sa tanang mga ikso na mga kasama, awhagong ka mo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kujing Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Kasmer. Kinigi po tagduwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Kasmer.

0: usahay bitaw makabantay ta nga ang atong asawa, usahay ba unfair kes tanan ba? Kay labi na ang ison mo involved, mas piliyon pa tao ni ison kay nako nga iyang bana. Kung nga ano na problema ako, ano, no? Ano yun ako pagsugod ang mga panghitabo, ha?
1: Kasmer! Kasmer! Ay, asa man yung tawahan na, uy? Nagtug naman sa kagbalik. Kasmer! Hoy, Kasmer!
2: Kuday! Kami, kuday! Nga no, day, ha? What's the matter?
1: Ikaw, no? Huwag din na ito ibundag ng imong tibok nga. Hindi ko ka mutubag.
0: Ako, aday. Kanyang nabisi lang ko gamay.
1: Masa may ikabisihan ni mo?
0: Nabisi ko pag unahon na taon na niya ko problema.
1: Ano may problema ni mo?
0: Wala, nadungog mga taon na ako nga mga istorya-istorya ba nga. Sila maingon nga, guwapo rin unang taon kay ko.
1: Huh? Eh, santisimang karaan, paita.
0: Muna yung problema, day. Kay pura ba, tinuod na ba? Nga, dili, yung tabaka din na, iba, tinuod mo nun.
1: Nga naman?
0: Ligol kay ebidensya.
3: Huh?
1: Ay, ayaw. Dagwebe ni mo kasmer.
0: Bitaw, day, bitaw. Nabisi ko pag unahon na kay... Libog ba mag...
1: Ano sa magkikalib gani mo?
0: Libog ko, day. Anong maglibog ko? Maglibog pa ko nga. Daan naman ako libog. Mga nagkikalib gani ko.
1: Hello, day, Kasmir, eh. Wa ka malibog.
0: Oh, noong sabi ko, day.
1: Nabuang ra ka.
4: What?
1: Oy, oy. Ayaw nagbiyaing linong aga. Kay basig madukot na sadna. Gahapon, ikay naglungag imong gibiyaan. Pwerting bagaas dukot. Baga pas imong naong.
0: Huh? Asin na yun, di kagubot.
1: Magpalit ako sudan. Kanang lutong daan na lang. Ay, ginagbiyay di ha. Bantayin din na madukot, ha?
0: Oo, lagi.
1: Kasi kanina, paiginang naon naman sa kukumo. Ay, nagbiyay din nung aga.
0: Di lagi, day. Kabungot biyay na nga itong asawa, tao na. Bungot ito, good. Di na ako biyay. Tangan lagi na ito. Nako, din nung aga, tao. Samtang magatangko. Oh, magkanta-kanta. Ano ko, biyay? Ito, konsista, biyay. Kanikang taho na ko, eh. Ah, kini. Ah, barangay eleksyon. Mone akong katahon. Okay, biyay.
5: Hapit na sad ang barangay eleksyon, manggawas na sad ang mga bot-boton, tanang mga tao, ngisihan og lamanohon. Soroy-roy dayon liang-uuan ka, mangtada dayon

0: Dairo ba? Oy, usap ka din sa kwarto, oy?
1: Akong gilimpyuhan. Kay mo bakasyon din niya akong manghod si Tibor.
0: Awa ba? Umlik yung magsulatin ako, anak.
1: Kayo sa day problema ni mo, anak Kasmer. Ako man ang manghod. Ang ako ng balibaran. Gawas pa, unsaon ako pagsulti ni mo, nga wa man ka din hindi ito makasmerkado. Manawag lang gid ko ni mo, aron masulti ko ni mo, anak, nga muuli ra maghihapon ka din hi.
0: Aw.
1: Pagsulti lang dili ka musugot.
0: Sugot ay! Araw taong nito musugot. Beda ako pa. Ang ako ba nga?
1: Ay nalantaan na, Kasmer, oy. Musugot man di ay ka. Maura man di gihapon. Nga nung problema akong pamana ni mo?
0: Okay, problema. Dahil akong problema.
1: Ay, naara man di ay na. Hindi pa mong kagubok.
0: Huwag ka nang ito ko pa ito ni mo. Parangutahan na lang ka.
1: Ay nalagpalag di, habi. Kaya katura bang, kung ani imong ginikanan? Usa to kaadlaw din eh. Nananghid bago na ito sila. Na ikaw nananghid ka na ako. Wa, di ba?
0: Torbida sa inyo. Lagi. Sige na, sige na. Marti, huwayan ko na ito inuuro ni. Malakaw ko balik, oy.
1: Uy, siya, saman ka. Mapagali pag-abot ni mo.
0: Nagyanan ko sa spart. Pitul ko ito. Papitul ko sila, ha. Nga, nakasangging nang balik ko.
1: Mag-inom, nasad mo dito.
0: Ang sad lang. Sige, may dito tukay lang. May dito mag-inom. Yun, bis.
1: Oy, bantay. Hubog na sad ka. Nag-uli ni mo, ha?
0: Hmm? Uy, nasa mo na itabungan. May uli ko hubog. Kainom lang, pero uli, hubog.
1: Bantay, bitaw ka. Ayaw pagdugay, ha?
0: Sige, di, lagi. Arin ako!

0: Mayo kay misugot sa maripre nga mabalik, ha?
1: Ah, nga nung pugong siya na ako nga under mo niya.
0: Believe ba na mabalik, eh? Hey, di agi ko believe ni mo.
1: Hindi siya pugong sa kay under ko niya, no?
0: Tangan akong believe, hurot ni mo.
1: Ha? Huh? Ang tanang hurot, believe mo. Magulot sa kay.
0: Yeah, saman, sige, tagay na ta. Tagay na ta niyo. Sige na ta, may istorya.
1: Oke, sige lang, tagay, may istorya. Kung sa mga, hindi mo gano ko ni Mayo. Eh, palit na tatasok niyo, tanang Fighter 50, ha? Kring, ha? Oh. Palit na ka. Kung sa ito yung noon, ha? Hard o beer?
0: Ay, ko, agad ako ni Mayo.
1: Beer lang, okay na. Para dali na maigo. Hard lang ba?
0: Oh, sige, magpalit ko.
1: Okay.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O anong maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa. Madyo ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello mga kabisay, mga kabangagsaylong. Kini ang inyong kuya OG Kupokrakasa. Magpahipaw ka ninyo, magpahit ka ninyo sa drama ganiguluhan. Iskwadro! Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog, Cebu, karong Oktobre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad, Nuli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rodil Kiluan, Aileen Ya, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Palis. Oktobre 9, magkita-kita tadi ha, og maglingaw.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
3: Tinood na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
3: Eric Ko,
1: this newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
4: The original Koi Herbal Capsule.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Welcome to our reunion.
7: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated og dili na constipated imong naon.
8: Tungod na sa Super Fiber.
6: Usa?
8: Super Fiber.
1: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
10: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
11: May buhay sa makabuhay.
12: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
13: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB25426, Series of 2026.
14: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
15: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
23: Biotrop Herbal Capsules.
24: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
25: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
23: Biotrop Herbal Capsules.
24: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
25: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.

0: Abi mo, pre. Why ka lainan og batasa sa mga asawa o sa akong asawa, pre? Murag printer, tingnan na sila.
1: Ano mo, malita sa mga asawa?
0: Oo, kana ng asawa na ko, pre. Kuro mo na sakyan. Kailiso ng imong banggaon, lupig ta.
1: Ano lagi?
0: Akansi ta. Kay una, babae manggod, maluoy ka ba? Ikadua, mangloo na, lisyon na kayo. Outside the Kulambo ta. Mapoto sa Pinagas lamok. Eh, di yung taga-sus kwarto.
1: Okay na outside the Kulambo ta. Basta ipagawa sa lubot.
0: Pilminti mo na, pre. Yagiusan mo lang din mo yung mga asawa, pre.
1: Kaya naman sa ilbi na ko, eh. Nakakulong sa ipanagdan. Soko niya, ang soko na. Di yung gumatingog. Ayaw maglagot ako. Ah, mahilong ras mo dahil na siya. Baon siya, unsa ko malagot.
0: Kaya nga nun eh, pre. Unsa po dahil ka malagot, pre.
1: Pre, kit-kiton ko nung lamisa. Kit-kit ako sa lamisa. Madlok naman siya. Ay magtuob na siya nga siya isunod akong kit-kit.
0: Ha? Huh? Gano'n mo, pre. Pero wapang kakasway, kit-kit sa mga asawa, pre.
1: Kapagitan. Okay. Lamisa rin ako nung sugda kit-kit. Maom na yung madalin ako. Usahay ka na yung sapatos, kit-kiton ako.
0: Uy, awa, pre. Pre, tinig yun na yung gubaas lamisa niyo, pre. Dagay yung gaginit kita na to.
1: Dagan na ganag akong nausapan na ikatulo naman ang lamisa, ha?
0: Huh?

0: Ani ano bas kung bae? Akong bae nga hari anong gamay kayo. Eh, hubog na hubog na kung kain numero mong ko. Siblik, suko. Siya na ako, no? Blakos kwarto, eh. Oh! Nayati na doon ay lalaking nagida sa mong kwarto. Matay na binuang na ako sa uba. Porbida, no? May lalaki siya gida sa mong kwarto. Oh, naghukas mas din ng panuwak. Mga animal, oy, maayo ba yung puspusan? Animal! Nasa eh, nasa banyo, ligo. Samtang lalaki, naguwat. Di na may mo, di na may mo! Maayo rin kayo. Ay, kahoy nga dos por dos. Auno por dos rin eh. Paksigur ng mga buang nga mo, mga taidor mong nagko. Pasya mong kabantay, midool ko niya. Ah, kanahan, nagkupa niya. Naghukas! Animal ka! Traidor ka! Kiniangay ni mong traidora ka ay kinibong!
1: Wala na manaoy! Ginoo ko! Kasmer giusan ni mo akong manguha! Ang ako may agbangunoy si Tibor!
0: Tibor siyo?

0: Siapa sih yang jaga kah? Tul, Tibor, tul. Siapa yang jaga? Usul tisban nang ni, mungkin anda bertahun ke skuarto, tahun sudah dengan mereka. Pak sudah ke skuarto, ikaw yang kau kita ni dah di semuka mah, negukas bagi kasih musirah. Dia tur kau berduang ni berguang ni munaku.
1: Ah, Dong Tibor, pasensya na gid ka, Dong. Nganong diha man sa kanihigda? Uy, dito ta kasala sa sofa.
2: Lamin mangod kayo, higda na inyong katrinang kayo. Humo kayo, bagga kayo kutsun.
1: Ana, pasensya na ka, nahapak ka nun ang uni mo. Napahak na.
2: Daan man yung pahak nang.
0: Dede, suka tao na. Sakit-sakit ako kung ibunali na. Kan na tao na yung mangho tao, basigutom na yung mangho, di mong mayo.
1: Sige, Dong, kadete magsukad ko.
0: Ah, sige dong, habab dong. Kaun. Ano, kaun yung mayo. Ano, pina ka, no? Tayo yung baday.
1: Nalayatan na, ay, ako nang gisukad.
0: Ah, wala naman di ay, wala naman di ay. Wala naman ko din, huro tamad.
2: Wala naman, kaunan, no?
0: Ang upat kaya, huro ta?
2: Lima man to kayo, wa.
3: Ha?
0: Kuglam mo yun ito, ano, ay, porbida, lima, kausa naman.
2: Oh, wapa de kakaoroy?
0: Oh, wapa dong?
2: Oh, binangkugman na kakaon.
0: Ah, wapa daw?
2: Palit lang, no?
0: Ay, dahil, napay sa linas niya.
1: Nate po, boss ref, nga naman.
0: Wala yung sudandres lamisa, day. Ha, ba, sige, gotong taon kayo yung manghur, ba? Ako, kakaon naman.
2: Ah, okay na, ay, busog na ko. Ikaw na lang, wapa ba de kakaon?
0: Abli ko sa linas, ebe.
1: Oh, kadiyot sa...
2: Unan lang ako ano yung kay Wamay Supreme. Nang, Wamay Supreme din, nang.
1: Ay, naaoy, nasef, kuhaan tika.
2: Ako na lang. Man naman ko.
1: Ah, sige, pag-abli lang dito.
2: Oo lang, oo.
1: Asmiro, pa di ka makakaon?
0: Oo, pag-iataon.
1: Niya hurot ang humba? Upat man tingali ito kahiwa, lima ba?
0: Lima.
1: Aw, lima, gidi eh. Nahurot ang lima?
0: Oo, hurot.
1: Hala, kisa din nagkaon ato?
0: Imong manghod.
1: Hala, kabuang.
0: Kabuang bitaw?
1: Pwede yung manalin mata, ah?
0: Pero gaba tao na eh. Sige lang. Okay na eh. Gutom tingali to.
1: Ay, akalin na lang sa Dinas, oh.
0: Ay, mag-jino lang na nakuhumba na
3: eh.
1: Huh? Oo ba?
0: Be. Bisa kong saon, be. Imagino na baho. Sa Dinas, baho na eh, be. Pagkakindot mo, baog yung baho na eh.
4: Kalitan ko sa kadakog lamoy taong sumanghod sa akong asawa taong pergabal ano kayo mura gabaan sa taong yung daway ta mura tagyang basta dako kayo sa kaon hindi din mo ba ikaw taong hutong yung sudan o niya aday ato na ko day muna bahala this bay ha
2: nagigasmer ato na ka day
0: o dong jote na ko ikaw yung bahala this bay dong ha ay po sudong taong din yung waka kaila ha
2: o ano ako na yung bahala din eh
0: ato day ako ang kiling diha na ni mong usagatos, oh. Oh, kasi doon na kayo gustong paliton, ha? Basta ibiyayin ni bay, ha?
2: Oo, noy. Lamat kayo, noy, ha?

0: Ibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
3: Hoy mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Naga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Abo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad o ni June Villamor. Usman ako ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
4: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahuno nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: The right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
2: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals.
6: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
2: Summit Natural Drinking Water.
7: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya nang atol pa. Fix it with
8: basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
9: Fix it with Alnex.
8: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
10: Unilab quality yan.
8: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
0: EQ pants from day one to toddler, EQ tinyo mo.
12: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Mong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug daron with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nanda na ako nga mataglakaw nako padung sa trabaho mabilin yung kwarta para sa banghut sa kong asawa taon. Kay may mabilin permis bay. Punya, wako magdahom. Oh, uy. Yun na. Sinin na yung sulog tibor ako na.
1: Noy! Noy!
0: Oh, ako lagi ng t-shirt mong sulog.
1: Oh, imo din, Noy. Ingun ko man na nga sulog ba lang na.
0: Sige, imo lang na. Kaya ano. Imo na, ako rin yatag imo.
2: Lamot, Noy, ha?
0: Ah, sige. Pita, hinahak niyong sawahan ako eh. Paul, siya di ko ganahan nga doon ay masulublain sa kong sinina o sa kong t-shirt. Wala yung palite yung mga hudong t-shirt. Bida, burrito probin ako kayong t-shirt na nga isulub na ako sa trabaho. Ganahan ba yan eh? Bida!

0: Minutina. Ako kung sapatos ko magisuloob na sa'yo. Maglit na ni Mayo. Ay, kung ginag sinuban siya, nagpasuloob na. Bida, laruhot na ni Bi. Tuon ko sinuba. Deh, mo'y pasuloob siya mga ang katong t-shirt, katong sapatos kong guma ba? Tumago.
1: Ha?
0: Ang sapatos kong guma, bago pa mga tao to, pasuloob niyo siyang bangod.
1: Ay, wako eh.
0: Ha? Awa?
1: Oo.
0: Kung ano, ang isuloob lang ito niya, buti pa sa buot nga, buot-buot na siya sa akong mga gamit.
1: Ambot lang, basta kaya wato siya managid ako. Kaya nanangid pa, ako siyang masultian nga, dili ka mo subot na sulubo, naglain.
0: Maragi nini maayaw, dada. Badlo nga po na yung manghuday. Ingna nga, di siya patakag gamit na ng akong mga butang, di nga di iya.
1: Ah, sige lang, akong ingnon.

0: Dino ba?
1: Oh, dong.
2: Atibor.
1: Kinsa?
2: Tibor.
1: Nilakaw, nga naman.
2: Bita, kung pintas ba daw, man?
1: Ha?
2: Sukan na anay mo mga hudi di ba? Daghan naman kayo yung kantingalaha, mga panghitabo, di? Daghan kayo mga nawa na kong mga batang. Karoon na ako sa kwintas. Probeda yun yung style, oy. Ugwa ko'y lahi ginudahan. Nagkawat ato yung morgi, mangon.
1: Uy, Kasmir, ay sa patakag sulti di ha, oy. Naunsa ka man. Wapag lagi kang matuuran kung kinsay nagkuha. Mamasangin man ni ka sa kong manghod. Inikuli ato, pangutan ato.
2: Pagto ko sa kapangutan na ano yung manghod. Siguro ka mo angkon, na. Di yun na mo angkon. Di na pa pangutan na. Ikay pangutan na, be. Kaya ko di kumutan na. Kaya huwag niya gani. Ipapick up ko na sa pulisi mo, mangon.
1: Kasmir!
2: Mauna akong problema nga rin. Isukad nga na ananas amo ay ang manghut. Daggan kay mga butang na kung anawa. Og, mapakita na bang paglaban sa lubas yung manghut? Bam, usawin nyo na ako, bam. Be, tabagay ko nung kanyang ate, pres. Saan? Huwag mo ipasultihon, ani. Kasmer!

0: Good morning, Lord. Mamiri, salamat sa mga pag-ampo. Thank you kayo sa tanan. Ate si Jen, good morning nyo diya. Ma'am Priscilla, good morning, ma'am.
1: Good morning.
0: Bam, good morning, bam. Dong Pedro, good morning, dong.
2: Oy, good morning sa Talavera, si Kunsyal Ibner Castro. Dabata ni Kuya ni Pipito.
0: Oh, good morning. Oh, sa umabot po na ito, Kunsyal, si Inday Shane Pipito.
2: Oh, kala, sa Talavera.
0: Talavera.
2: Oh, si Jabar Alferez sa Poblasyon, bata-bata na ni Kuya Nick Pipito.
0: Okay, thank you kayo. Bye, Jabar. Unya, sa tanan nga, ato ang mga kaigsunan. Labinag yun sa mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Just Nab Flower Shop. Good morning niyo diha, Ma'am Jasmine. Si Raul Alibio Soto. Good morning natong tanan. Ate Jijen?
3: Good morning, Kuya Alan. Good morning sa mga mamang pirming ni Palit sa Don Pepe Tablia. Kay taas ang energy. Happy, happy, happy pirmi ang mga bata. Unya, gawas anak para sa mga dagkuhan na anay Don Pepe Dark Chocolate. Unya, kunway lingaw inyong baba o gumugum sa Diamond Yema o Biyema Espesyal. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, salamat kay Ate Jijin. O sa tara na itong mga kaisunan, mga bata, inom gumug doon, Pepe Tablia. Kay happy yung kay inyong utok na pareha sa mga gidikanan nga happy yung kayo kung mga ito sa Happy Mart, One Luna, Kulon, Tabunok, Kugmaktan. Maunay happy. Kay do not sir us, sulbad pag krisis na ito. Kay barato kayo ang mga palitunon sa Happy Mart. Unya kita ang mga dagkupod lah. Kung mag-chat-chat mo, inom lang mo, kaon-kaon lang mo, Tasty Fish Crackers o Paulitos Macaroni Crunch. Samtang mag-chat-chat mo, ugum-ugum-ug, ubi yung espesyal, o diamond yung espesyal. Salamat kayo sa tanang mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nabuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni Muri Akap. Sila Dunglando Tanan. Sila Day Dinika Sidax. Sa iyahang mga anak niya. Thank you kayo. O sa tanan po mga tao sa Basta Toledo, Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, Jalad Sugbo o sa tanong mga tao ni Inday Shen Pepito sa Brumits Mates nga ang trabaho ni Anang Brumits Mates mao paglimpyo sa atong panimay. Tawagan nyo ang Brumits Mates sa Facebook, itype ni Brumits Mates Cleaning Services. Makita nyo ang numero, tawagan nyo kung unsay gusto ipatrabaho sa inyong panimay. Sa tanong mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kalki, Ma'am Casimer Araraw, Mayor Samsam Gulyas o ni Congresswoman Ria Gulyas diha sa 1st District. Salamat kay ninyong tanan. Kang Lister Daan, Kujal Lister Daan, og ni Kujal Francis Espares, og ingon man ni Danny Caballero, Kujal Danny Caballero, og Kujal Ferdi Rabaya. Good morning na itong tanan diha. Okay? Ate Pris!
4: Okay, huwag ako sa pasalamatan, Gulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with Mangustin para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasog sugar, ingon man, kanang bukol-bukol nato sa itong lawas, ato ng imnan ng Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulog sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ng usa ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Iding paniuto ni mo, maugyapon, usagyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Mausap gyapon sa gabi sa imong niyang pagpanihapon, inom na po daan ang usag ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema, aning kidney ug UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay tunan ay makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: Okay, thank you, Ate Brice. Sa tanan po na itong mga kaisunan nga migamit sa tuang number one haptas, ang Sed Liniment Oil. Salamat kayong tanan. Kamuna sayon kung unsaon paghaplas o unsaon mga mawagtang ni atuang mga panuot, pamaol, panakit sa kalawasan. Marikus Benz, katul-katul, kutos, kabataan, ilikay, pagyuta sa dinggi. Kung mga haplas ta sa tuang Sed Liniment Oil, nga kamoy naghimo og number one sa tuang Sed Liniment Oil nga Anara mapalit sa butika, di ba, Dwin?
1: Inoon na sa butika kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Said Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalang itay pa Panyawan Herbal yun niya, makita ta ng produkto dito sa Said Marketing, ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kinatas kabukira na kuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee?
0: Shopee lang kaya ito pa sa inyo, ha? Ma'am!
5: Good morning, Dr. Jeffrey Del Socorro, or more lately, Dr. Nebel Yusser sa Human Life International, Dr. Erving Gracia sa LDU, salamat sa pag-atiman ka nato diha. Ingon man sa mga Dr. Amit, o ingon man sa mga Dr. Bigno diha sa Oslo District Hospital. Ayaw ko makalimot, ha? Labi na sa ito mga kabataan, inipag-buwan sa Agusto, buwan sa September, at ito sa October. Daghan kayo mga piyesta! Sa dili pa kita mag-apply sa mga makeup, mga ligo kita gamit ang Cell Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Cell Celebrity Kojic Beauty Soap. O magpabili na kita ng younger looking cutis artista, cutis porcelana. Tarawa ko nun sa samin. Doon ay itom-itom, doon ay pugas-pugas, doon ay morog tubig. Saan yung bugas-bugas? O sabi niya, oye, black kids, white kids. Cell Celebrity Kojic Beauty Soap. Mota na lamang sa butika para original good imo mapalit, ha? Mas mayo imo sa siyo. Nung nabay nakasuwat yung atatak sa yung sudlanan, Said Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat ba mo niya sa itong mga kaigsunan. Kita na sa'yo yung itang akintok din. Magiging grabe kayo mo daw sa itong blood cells. At itong blood cells, importante. Kaya tigatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa itong kalawasan. Inika daw, tini mo sticky, mulapot at itong dugo. Maunang mag-major-major kitang sakit. Major nga sakit nga. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease. Sisuguban pa na itong balatian. Maunang kinalag yung kaminom o G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural kini nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mao ay makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kinis FDA registered number FRH0715 busa. Kung gusto kang mawagtang ng mga toxins sa imong kalawasan o mahinungdan sa imong balatian o garon ligon kanunay atong vital organs inung yudam matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog ang number one nga move flush out sa toxin sa tuang kalawasan. At the press,
4: okay, ang sender ato karang adlaw, wag liya.
0: Ang atong sender ati press, si Dudong Casmer. O, si Dudong Casmer ati press, murag, di sa ni Mayo. Pinangga mo na nato ato ang mga iksoon sa atong asawa, pero kanay na ng style sa iksoon siyang asawa ati press. Daan sila, ipapuyo nga, ang iyong asawa, ipapuyo niya, mga huwag karo, isulom naman, t-shirt, sulom sapatos, kabago niya palita. Ang katapusan, wag tangi ang kwintas ati press. Mao na nga, unsaon ko ni kamo ko ni pasulti yun. Sa om ni nako ako ang... Unsa na, ma? Oh. Bayaw ba na niya, ma?
4: Kanina
0: bayaw. Na? Bayaw.
2: So, unya.
0: Mm. Mao na. Bayaw ni mo. Lisod na. Ayaw pagkuhanan na. Way siguro ka to yung kwintas. Abusado. To. Kay pasuyok to, ma'am. Di ba? Way siguro. Oh. Ma'am? Unsa ako, para nako. Di maayo. Sulti nagmayo. Sulti ginay mo sa awa nga. Ato, aning... Klaruhon, dahil kaning imuang mangod mo, di man maayo yung ibuhat din rin ako.
2: Buhot mo lang siya noong, oh. Mura magtagis balay.
0: Abusar mo na kayo ni, limang kagisulob yung mga t-shirt, porbida. Na, bisan ako, di sa ingon ko, ano, di ko ganahan nga. Sa karon nga, kanang kuan ba, nga, ah, sa una, umigil ko yung t-shirt, duhar mo to, akong t-shirt sa una, balibalihon naman to na ako.
2: Side A, side B.
0: Side A, side B. Karon ka na, dili sa inyo ko, ano, lain ba yung sulob yung t-shirt o lain tao? Lain kayo na naon eh?
2: Ika na yung sulob ko.
0: Bisan sa akong kanang ambot lang, no? Bisan sa ambot, dili lang kong sulti. Kay bati man yung sulti. Pero lain yun yung sulob yung t-shirt kay nawi tao nga na baho sa ilok, na yung kuhan matakdan ka.
2: Ito may tag-iya. Di,
0: lisod no, kayo. Lisod kayo. Lisod kayo na. Bam, di ba, bam? Ikaw, eh. Unsa man, bam?
5: Una ko mo pa hayag. Ako sa basahon ni Naadiri sa Hinesis 37 versículo 21, 22, 23. Dili nato siya patyon. Ihulog lang siya din hiniining atabay sa awaaw apan ayaw ninyo siyag dagmali. Gisulti kini ni Ruben, kaya nagunahuna man siya sa pagluwas kang Jose aron iyang dadon balik sa ilang amahan. Katuning mga anak ni Jacob.
0: Katong anak ni Jacob, ilang manghod mo.
5: Ako ni iba sa tungkol kay imo matugka diri nga ang isip iksuon na good sa pagbati sa iksuon kay na may managsuon sa to ang sugilanon sa Old Testament. Laing bahin dire sa Old Testament dire sa Levitico 19 versikulo 17. Kun may kasilu kamo sa inyong isikatao, prangkahi si arundili mo makasala. Ayaw panimalos ug ayaw usad pagdumot sa inyong kadugo. Higugma ang inyong isikatao, sama sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo. Sa ato pa, ayaw panimalos ug ayaw usad pagdumot sa inyong kadugo. Sa ato pa, kun may kasilu... Kani, sabtong ang linya ha, ano ba? Kung may kasilu kamo sa inyong isikatao, prangkahi siya arundili kamo makasala.
0: Aha.
5: Ikaw pala kasala, so, waman mo prangkahi, istriyahin yun ang igsoon sa mga asawa, mahitungo na ng panghitabo.
0: Ang mga niyang ibuhat ba? Mag-istriyahon ang kaning...
5: Pero waman man siya kaprangka nga doon, ngayon mong ikuha akong kwintas, waman man siya kaprangka kayo, katorang t-shirt o sapatos. Pero wanya prangkahi, ang asawa rin niyang istriyahan. Ang butang din sa linya, prangkahi, kung una kay kasilo, arundili ka makasa. Kaya kung dili na ito prangkahan, kita lawasig mag-gutbot. Di ama itong duga ng gitago na itong kasilo.
2: Kita
5: noon mo yung nakasa.
0: Kita noon mo yung nakasa.
5: Kita noon mo yung nakasa. Mo na nga kanang na ang sultihi dong, prangkahi siya, niya kanang na ang badlunga, nga dili na. So, umanimun. Dili ko ni, dili maayo. Nga muna. Kayo, ato ka, sige lang yaw-yaw sa katot yung asawa. Di po sa musulat kasi yung manghod. Di apong kibawang yung manghod nga. Sa'yo pang yung gibuhat.
0: Nanay, pero ningo niya ang asawa, sultihan tani. Niya, o di, mautol nga, ang hiyobusan siyang asawa, kaya giingnan siya, giingnan niya yung asawa nga, o di gilinan ni musultihan, ako na ipapick up sa polis.
5: O, maon nga diya.
0: Kani siya, maikong rigid siguro siya musulti, pero ako, apa niyong umaga, di ako kaning bayaw yun na niya, taga ko ni sagdan, ay, bahala ka diya, bida.
5: Ha, ay mo pa sagdan ko diya?
0: Ihagbong na ko sagdan.
5: Ah,
0: Lima ka, di ka manangid, o sakto pa siya sa nangyayang mangod, bam, manangid siya, noy, hulma ko, ano yung kuha, ano yung natural na, hulma ko diyan, di kayo, si, beda, kapuyag, buhi ni mong kanaan na kanya, di ka magkuhan, di ka manangid sa tagiya, mo, o, puan, mo, ingor, ba siguro na yung bayaw, bam, ang bana sa dikuan. Nga si Kasmer, sa Aymon lang na doon, may problema doon. Basta manangid lang.
5: Nahitabo ni Gulyat, kini true to life story yun eh, ha? Ang kaning babayhanang ni Abot, ang idadig mga 16, ni Abot aning panimay, unya, ang kapuyo aning panimaya, ang asawa. Pero kaning babae, o kaning batang ang Abot ng idadig 16, anak sa yung bana sa laing babae.
0: Nga.
5: Sa ito pa, sakit yung dahil, lugan kay anak ko sa laing babae. Kaya huwag matak anak sa yung bana. Unang-unsa ba nga? Dahil, kasi nga na naparador rin ng plastic gulat.
0: Orokan.
5: Oo. Dahil ka nang, naguba na kininkuan. Siya anak na kundit ko, ate. Lugan lang yung luto ka na mayawi.
2: Ay, yung naguba
5: na. O, di ba? Umamaw na istorya, ha, dali? Umamaw na istorya, ha? Ya. Pakasunod, ang kuha na sa karang kao nga gura. Asa mong kao dala ng gura? Ambot lang. Karo kay sekreto niya, o kaya ang bag doon, masul sa bag. Mamaw na istoryahan na, dali. Muna nga, sultiyahan doon, prangkahan, basi ko na sa kaibaw. Basi ko sa kaibaw. Basi nakalimot lang siya, o naibog ba siya. Kaya kinginan ko sa kung kuan gika istorya nga nalangit mong tag ka ako rin lang ikuan ni mo
0: may bawang tag mo ni sakto mananghid yun ka
5: may bawang tag ka
0: di ba sa bayo bam di ba nga di ka mananghid o bisa turog na ka diha di ka mananghid sa ligid mayo ay mananghid yun ka di mo na imong panimay
5: kanang naang o singa ni ong kay kanang bata ang ni puyo da nga imong manghod ya inda ang asawa ang bana may nagpatambag no ang bana may nagpatambag kay kanang bata ang ni puyo diha sir ano ba tayo ni puyo diha sir kanang kuwang tanglinan sa pag matuto silang ginikanan.
0: Kuwang gini.
5: Kuwang
0: sa disiplina.
5: Kuwang sa disiplina, kuwang sa pagpitol. Ikaw mo hilot diha kay inong tampunga. Nasaagban siya karon tabang ugaagak. Tabang ugaagak ang mata kay basta wala maagak og tarong sa ila. Kinamay panultihon pud lagi nga gingon sa in English nga ben the tree while young. Bawgunda ni mong sanga sa kahoy
0: samtang bata pa.
5: Oh, bata pa. Bisa giyon sa'yo kung baong gulyat.
0: Di giyon ba?
5: Di giyon ba? Gilap tika ng basukol ba? Sobe po na natin tulungan noon.
4: Tuna ko ang puzzle, Tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
7: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, naibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
8: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
9: Joe, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Joe.
8: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
9: Joe, maluhoy ka, Joe. Joe! Ow! Oh.
8: Mateo! Scammer?
10: Oh, mo na akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Huwag ito mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
8: Nga mas lalaki pa tanawon kay nimo. Pero karon,
10: aw, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuwag natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh. Oh. Lola?
12: Lulas boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Said Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko ospital yun at nagugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Said Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Said Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
0: Living Testimonies.

0: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Beaver Sandal! Beaver!

0: Mais.
1: Mais, thick corn.
2: Yung sa bawang mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa yung sibulya sa yung bati na nawala, nawala yung mga kapi sa panawas rin sa itong doktor.
0: Katong wapang makasulay ani, sulay mo, di ba? Mawala yung mga kapoy. Ako bitong bata, nga naapo nang nanguma. Hindi po niyang ginom. Mo'y ilgamit niya ka nang gigas sa sabaho, palong siya sa sabaho, mainom siya ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagom.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.

0: sa tulad kong di mo dating iniibig.
1: Ug karon mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon, Lulas Boy.
0: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Okay, my bad, my bad. Pag ginawa asa ko, hakay ko tas pagkaayo.
3: Okay, nya, kalihog lang wala, close the door. Aron nga, magka-start na ta.
4: Pwede pa mandingan naman makajuhin ninyo. Right?
2: Oh. Mateo?
4: Welcome ba ko?
3: Of course, bro. Ikaw pa. Okay, huparog ko. Oh, ikaw dere. This is your place.
2: Mateo, since ni aka,
4: thank you.
2: I will impress you.
4: Okay, nag-gate rush naman ko karon. Maminaw ako ninyo, okay? Sige, bro. Padayon sa pag-preside.
3: Yeah, ang say assessment ni mo ni Jisa?
4: Well, impressive.
3: In fairness, consistent ba siya?
4: Good.
3: Pero di una tayo mag-iskot, Ana. Kumusta man ang honeymoon? Anong dali naman? Hey. Hey, what's the matter? May problema?
4: Tukahanan ko ba ka ni si Stinawad? Di baka ko katawaan ini.
3: Taas lang ako pagpakahilom. Bro, nablangko ka. Oh my. Ikaduhan na na, ha? Hoy, Mateo! Ipunaan pa yun. Tulo na. You mean? Ay. Kaplap? Palpak ang halimun?
4: Bro, ay ko kataw iya.
3: Tempa. Katawan? What? Ano katawan, Matika? Ano siya ba yung angin ako katawan?
4: Okay. After din his office, malakaw ta.
5: Samay akong kanoon. Kutom naman ko. Alas 11 pa man ito nga. Naniod to may burger sa sakinan. Mangita lang kuskusina. Narating nga lima kaon dito. Nailata sa biskuit sa kabinet eh. Nasa tingali na isuod eh. Anilay akong kanon. Ay. Para gisipon ko da. Taon sa ko eh.

0: Umay, umay. Tinuto!
1: Nagtawag kang mag-imuhimu rin kong istorya, uwing unani.
0: Umay, G. Pero asko. Palabansa ko sa kapibe. Yaahak may ani.
1: Galabad ang akong utok ron, bro.
0: So?
1: Why nahitabo?
0: Ha?
1: Hmm. Gusto ka makatawa? Okay, katawa.
0: Bro, di ko gusto mong katawa. Gusto ko muhilak. Nagsakit ang akong dughan para ni mo. Naglapad kining uto ko. Ano man? Why? Ha? Ikaw ka successful sa negosyo. Palpakan ng... Oh my G. Butanga! Inusak ko kape. Nagigil ko.
1: Dinood lang tingali ang panultihon, bro, nga. Di gid maato ang tanan.
0: Jesus, eh, pwede mangguna. Ha? Misurrender lagi ka. Weak.
1: Say weak.
0: Ha? Wag. Weak good, hina. Wag good siyang palibad.
1: Bro.
0: Weak.
1: Di ko gusto nga mapugos lang siya.
0: Sus, naunsa man ka, uy. Kinaraan style lang na ni mo, uy. Naunsa, classic ay na nga moves, uy. Naunsa man na siya. Minaw, ha? Madibila pa lagi na madugayan. Madibilo pa na. Ikaw, rabi tayo nag-ingon na, na. Mamagani nga may sugot ka na nga arrangement. Kaya may tuo ka nga, madibilo pa siya.
1: Oh.
0: Nga, usaw mo na niya pagka-develo pa. Nga, imo na ba siya nga gibuhian?
1: So, nasayop ko?
0: Oo, sayop. Oh. Kaayo.
1: Bro, unsa nang oras?
0: Almost 8 naman eh. Nangapira ta nga, wake up kaon. Oh. Nga unsa to eh.
1: Akong balik ko sa kondo si Joe.
0: Ha? Kondo? Kondo? Uyas bay?
1: Wa pa may mabalik sa bay.
0: Nabangag sa ilong.
1: Una na ko ni mo,
0: so,
1: bro.
0: Suwato kaon.
1: Una na ko ni mo.

0: Sakto, Simon. Sa iyop to na akong gibukat. Ah.
1: Banga ka, Gyod! Banga!
0: Oh, banga ko! Banga ko! Oh, mingaw naman. Natuog na kasi, ha? Natuog na siya ngaway pa ni hapon? Ah, puwangagin ako eh. Nagpadama ko sa kong pride. Ah, nai... Gitabo ng slamisa. Nagluto din siya. Unsa man na. Uy, lugaw? Oh, nagluto siya lugaw. Lugaw rin yung gikaon. Naman ang tayo lutoonan sa ref. Huwag na sa mga imported nga dilata. Ay. Oh. Kainit pa. Nga nung natuog mo ni Bayhan na nga magpa-under sa aircon? Asam tong remote control. Ah, nara.
2: Tugnaw. Oh. Tugnaw.
0: Jo! Jo! Jo! Oh, my God! Kainitin mo!
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio,
4: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inong duwa sa buntag,
5: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month kape
5: na ayo na
3: DTX 500 pamali sa mga butika.
6: Good vibes mga kapamilya, live on air kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw sa iBerry. Na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
11: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
12: Hey! Give me care time!
13: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
12: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
13: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
12: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
13: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
18: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
17: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
19: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
20: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
5: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
19: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
20: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
5: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
21: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
22: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
23: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas pa sa iyong epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
25: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
26: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
27: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
28: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
27: Mamamatay? Ganun katindi?
28: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
29: Isang paalala mula sa NGCP.
30: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
0: Jo! Jo! Inlantan mo di ka? Huwag mo ka manawag! Jo! Jo, sorry. Sorry ha? Jo! Nakadungog ka na ako? Jo! Jo!
2: Mati.
0: Oh! Jo, sorry. Sorry nga karoon bago makabalik ka. Dali, dadaon tayo sa ospital. Oh.
2: Sorry. Sorry, gisipon ko.
0: Init kay ka. Ado tayo sa ospital.
2: Ayaw na. May nam lang ko tambala. Palitin lang ko.
0: Ha?
2: Nangita man ko ko ganyan na, pero wa mo ko nakita. Maong natuog na lang ko.
0: No, no. Hindi pwede. Mga tugit ang ospital.

0: Si, maayo ragit nga gidadayinte ka din, he. So, gigutom ka? Mag-order ko pagkaon, ha?
1: Nikaon naman kong lugaw kanina. Nagluto man ko.
0: Maroto yung magigkaon? Ngano mo ka manawag lang ako?
1: Dili pa man kayo ko init kanina. Og, dili sa ko gustong istorbohon tika tungod lang ini.
0: Lang? Gilang ranimi mo?
1: Sorry.
0: Jo, mga ingon ani gani. Pahibaw agdayon ko. Mag-order ko pagkaon, ha? Unsar na taon itong lugaw nga gikaon mo.
1: Wa may lami ikaon. Ikaw, nikaon na ka?
0: Wa pa.
1: Para imo na li ordera.

0: Obserba na naka for one day. Kung mawa na gilang hilanat, pwede na kayo discharge na yun. Pero kung mabalik gan eh, musta ipagid ka, ha? Oh, gisipon ba ka, oh?
1: Nagmask, unta ka. Takdan, gani ka na.
0: Oh, oh sure, sige. Mapalit na kong mask after natong kaon.
1: Kaon na di eh. Gutom na raba kayo ka.
0: Sure ta.
1: Wala giway gan na. Naman si Dextros. Okay, rako gi kumukaon.
0: Sige. Sige, prutas lang unyay kan, ah.
1: Sige na, kaon na. Pupagyo ka mukaon.
0: Okay, sige. Mukaon ako.

0: bago rin siya nakatog, mauni gawason ako. Para pag-inform mo nga, okay na may.
1: Masa mo pagka-okay, ano nga, na-hospital ba siya? Ay, kuid na nga. Kuan?
0: Yabaga, gini mo eh. Akong ipasabot ba nga, wala na kong malain eh, ha?
1: Wala ka nga nagtingigil.
0: Ano? Tingigil.
1: Wala kang teenager. Sige, bye.
0: Ang sumutuhan na. Anong iyam kong giingnan nga murag teenager?
2: Rami, abaya ni Mong Doklon. Oy, na-hospital na di ay sdo. Huwag yung kakapahibaw na ko.
0: Lola, pahibaw on you ka na ko para ma-stress ka?
3: Okay raman ko la. Flu raman eh.
2: Usagoy ra! Imo lang yun ang gira ng flu. O niyang bapituhan ng pagbabdus niya. Saka ano malang?
0: Lola, wala kaya nga ikaw wala ka.
2: Sigurado na?
0: Sigurado lagi.
2: Okay, sige na. Pamahuway na mo sa inyong kwarto. Tawgon ramog andam na ang pagkaon.

0: Motipon ko na yung kwarto.
1: So na? Nga nang nilingi mo kasi mong kwarto sa una. Di na mo ka pwede dito.
0: Ang akong mga butang?
1: Nga din ito nan. Wala na naibilin dito.
0: Okay.
1: Sugod ka ron. Mauna ni ang atong kwarto, ha?
0: Okay.
1: Basin doon na kay gustong ipausap. Ang kortina ba? Or color sa pintar? Ingnan ako.
0: Hmm? Okay raw eh. Nindot naman tanana.
1: Jo.
0: Oh.
1: Ayaw na gitkalimot ha. Magtiayaw na ta. Asawa na ti ka. Imo na kumbana. Kining kwarto ha. Dili na ako rang kwarto. Ato na ning duha. So, dili kay akura ang may katungod din he. Kita nang duha. Tanan nga na din he. Imo na sab. Apil ako.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatnon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan kaysa sip-on og ubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids og New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Espares.
2: Ladies and gentlemen, the most viable player!
3: Ikaw na nga ba yung hilong na rin.
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang angay niya?
2: Ladies and gentlemen, the World's Better Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you.
3: Manghod ko ni!
4: Ikaw na tayo muna kong champion, kuya.
3: Sukol!
4: Nagkadugo na yung ilong baba! Sukol! Unsa nga ang kanimo, ha? Nuha ka na ako! Ako lang siya! Nakalunga! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabig kasi ibong kusok ka! Pugnan ko ang pinitig sa akong kasi-kasi! Di man ilang kanunay! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagpangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat o direksyon ni Francis Ilyaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Oh, ipangkong na ni.
3: Ipangkong na ni. Ipangkong na ni. Tosiro na. Sus, paita.
2: Wali. Tosiro na. Bangkong na ni Ron. Pero, saling na tamo rimar.
4: Hey, way swerte, oy. Way swerte is bula. Permintago.
2: Ayaw pag yung way swerte. Bula na na. Ah, salig lang. Ni Ami.
4: Yes, Idol. Maningaw ako.
5: Okay. Way swerte. Scratch ang bula. Okay. Tira, marimar, tira. Ball in hanabon, okay?
6: Sablay na!
4: Miss Cindy. Oh, pwede ba't mo hilom ka?
6: Oh.
4: Akong tirada, okay?
6: Unsa?
4: Hangyo lang. Akong tirada.
6: Oh, nga lang maliig. Mutira ka.
4: Hangyo lang gani ko.
5: Okay, para kalma lang, Cindy, ha? Kalma lang, Cindy. Hilom lang, ha? No. Dapling lang.
6: Saba, ref, okay. Stick to na bayan ni mo, ref.
5: Hangyo. na, player, good. Hangyo, good, player. Ba, unsa ba kay? Grabihay naman, sorry. Dili ka magkasabot na taon, Cindy.
6: Kasabot ko. Ay, pasigyaw-yaw niya. Kasabot na ko.
5: Oh, kinayay.
7: Saan na pa rin siya?
5: Marimar, imo na.
4: Oh, ref.
6: Kadugay sa mutira, oy.
4: Relax lang ko diha, Cindy.
6: Pagkadugay!
4: Mutira na ko. Okay. Watch and learn.
6: Watch and learn ka dyan.
4: Ni Anna.
5: Up! Apasok yan, ora kayong numero uno. Plastada pa, ang numero dos. Ha? Plastada.
8: Oh, si Kumil, oh! Sinagtira! Yo, si Kumil!
6: Rake! Tira!
8: Si Kumil!
6: Plastad ko na! Ayaw ko, ah!
8: Oh, yes, haya ka. Marimar ko. Go!
6: Go!
2: Okay na. Kasano na? Larga!
8: Yes! Pasok! Pasok na numero dos! Huta ng bula, huta!
6: Ilam, okay! Babay ni mo, Rake!
8: Anong ni babay ni Rako?
6: Ilam! Papay ni mo!
2: Abibar na sa Rake.
8: Abibar lang ganito ko.
6: Ano pagbot? Abiba mo?
2: Bida.
8: Kung sila magsaba?
9: Ano.
8: Huwag kayo
9: magsaba na yun.
8: Kita!
6: Hinapin!
9: Ay nagsaba na yun.
5: Okay, pwede ba?
8: Okay.
5: Santo.
8: Santo.
5: Pwede. Hilom lang taon, ha? Rake, hilom na, Rake.
8: Okay kayo, Rip. Sige, may problema.
5: Yes!
8: Alok! Naku, wala, aray ko, ayaw ko, pasok na, numero 3, ay! Ala, ubusin mo, Primar, ubusin mong lahat!
6: Rake, hindi nga kasabot, Rake, bugo ka, Rake!
2: Abay, Rake, wait, sa patukos.
8: Mag-ining list ko nung, sige, nag-bugo ro, no?
2: Sige, lang doon, agad, tanaw lang niya, mata lang pag-iyoka ni mo, ayaw na pag-iyoka niya.
8: Sige, okay ba?
2: Okay
8: ba, inong?
9: Oh, may pagkatira, oh! Sura numero 4,

0: Ani mal ba yung ulit? Shit!
1: Saan? Set! Huwag mo kayo unong na bagulbul sa estante ko, eh.
0: Muusap sa giday bulanis, Marimarda.
1: Aha. Sa kayo, standing. Sa standing.
2: Okay, mina mo. Standing. 2-1. Dos uno. In favor of, Haya.

0: si na yan, sige, istorya diyan. Pass your papers.
1: Dala ko tahan, no, Rocky, oh.
0: Thank you. Usaman. Usaban, usap pa ka?
1: Usap pa! Nga na ko taong malibaran ka? Ikaw na lang, mo giyapon si Gumil!
0: Oksano, okay!
1: Ge!
2: Oh, tira, Justin!
3: Tira, Justin!
0: Ay, si Justin, apil magmasiyari noon!
2: Tira!

0: Sindi, sindi, oh, tira, sindi. Tira. Ayun lang pa, Mel Games, hindi. Tira, tira, tira. Resisyon na si Marimar. Okso 3 na niya. Race to 9, good. Murder, murder.
1: Malasa sa daw ni referee. Ang referee, may hinungdan ng tanan.
0: Malas ang referee, no?
2: Tira, tira.
0: Ayun na, masyara sa si Nugnugay.
1: Bugiro bilang nugdog og Justin, puli-puli pag masyar mga animal.
0: Oo nga, ang kapabol man. Huwag tang magtira ni Haya.
1: Bisita sa gnaong ni Morikoy.
0: Yabag.
1: Bisita sa gnaong.
0: Nabusit og gnaong ni
2: Morikoy. Ajis! Tira!
3: Yes, yes!
2: Ajis!
3: Ay, lagilugro ba'y kami ikugta? Ay, lagilugro kami ikugta.
2: Si Jis!
1: Lugros nugnog ay. Sugali, Rick, sugali!
0: Bila!
2: 100 lang!
0: Ah, mga bukabusit. Kasi TG's 100 na posta. Ina.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagtindog nako. Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-ag Guanta pa.
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Set Living Testimonies.
9: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
10: Tinood yun ang Set Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ko siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Set Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
10: Eric Ko, i-aplasan ang gani.
8: Living Testimonies.
11: Hey, kidney care time!
12: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
13: Okay, so nga nagka kidney stone nga og UTI.
12: Sa sige na ko kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
13: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
12: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
14: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Kung sa

0: lengkap. Sini ibu ugbarato.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang saguli ni. Ang paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigo pud ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus dietary capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus dietary capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo!
5: Ay, wala ko'y sukli!
7: Walay sukli!
8: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
9: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
10: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
11: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
12: Bili, di ko katlaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
13: iBerry, papalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
14: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Oh, 100, di ka masugal?
19: Di ka, sari mo na, Nogoy. 100 pesos lugro pa kag GCT? Wala mo tag, toro, bulldozer na.
18: Oh, gusto kang dinago, bay Rick, 5,000.
19: 5,000? Okay, kasano? Kang Marimar ka, huwag ako, haya ko ha.
18: Okay, patik.

0: Yes, ha? Last ball na. Ayaw kumpiyansa na yung marimba ka na yung kumpiyansa.
1: Hindi, Ricky. Alam ang sabah din, oi. Kaya nagkonsert sa bayo si marimba ro.
2: Okay, tira na. Tira na.
0: Oh. Ops. Hala. Kala. Daug na! Daug na!
2: Daug na! Bitris ang score. Pagsidaro. Hello, Dave Marimar.
3: Congrats.
4: Salamat, Idol.
1: Grabe, ha? Congrats, Champ.
0: Marimar, congrats.
4: Thank you, Justine.
0: Ayuhuha, Dave. Ayuhuha, Dave, ni mong buduwa, Dave.
2: Roxy, sindi, wa katigo ko.
0: Sige,
2: gamata.
0: Ayun, okay. Sige, na, sige. Mangaway naman sa naroon.
2: Dave, Justine, pasaman. Sayang yun ni mong Marimar.
1: Kaling, picture ta. Uban sa champion.
2: Oh, sige. Walang problema. Picture ta.
0: Paldo! Paldo na!

0: Berak. Iun sa ako wifi ha. Imulog lang kay kada.
1: Well, kasi. Una lang kay kinak na. Imon humanat pisit mo. Abay nog. Si Cindy ba? Hanay nga paingon dire, ni paingon dire nato. May lalala.
0: Dada ko na ko ring pil dira.
1: Dada ko na pil lang.
2: Bagsik ka ni bayhan na no.
1: Bitaw. Bitaw.
3: Oy. Kamon tulo. Uy, makigduwa sri kini nyo.
0: Ha? Ikaw lang.
1: Usay. Usay duwaon. Takyan. Sa may duwaon mo takyan.
3: Ikaw upawa kay bugal-bugal ha. Duklong ko ng upaw ni mo rog lagot ko ni mo.
1: Duklah rumawang loading ni sige duklah.
0: Matanar siya rey. Ay suko sa or sa duwaon ni ato ani.
3: Billiard oi mga bugo ang aong naman sad gago.
1: Amo ba? Sirik magkigduwa nako. Hatag siya 57.
3: Padili oi, parihas. Ikaw nugdog. Duwa ka? Ginagmayay lang gud. 55.
0: Oh sige, duwa silang dong Justin.
2: Oh, kuya.
0: Duwa idom. Sige sige. Inasri, duwa sila si Justin ang akong mangod.
4: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasiman ang awa ko kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Kagalaan, at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kun mawa ko, ma'am. Pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili! Klaro, ana?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: it's old, monsieur. The poor chagrin. Or I will be the one to keep it. Pugtili ko na kana ibalik pa nimo. Ayaw kong sumayi, Paolo. Nakaila ka na ko.
1: Huwag nakaila ka sa binako, Dad.
0: Oh. Ambi ka ng imong pistola. Paolo, ni ananako ni mo gitio ng imong pistola.
1: Nasayod ka bang gisapo kung maayo ka ron, Daddy? Nasayod ka ba? Si? Nakita ba ni mo? Nanggawas ang ugat karun sa akong agtang. Gisapot kong maayo. And I wanna kill someone. But not just someone, Dad. I wanna kill the one nga babag sa akong kalipay kandilis. Kanugon sa bala. Diyamay ko sa iyang kilid. Kunwa pa nimo tapihang ako kamot. Patay na unta siya.
0: Damn you! Oh.
1: You hurt me.
0: Don't you dare, Paolo. Don't you dare! Kay uras nga usbon mo ang imong gibuhat sa bigson. Kita ang magkaway!

0: Daddies don't play favorites.
1: Wa koy gi paborani nyondoha.
0: You do.
1: What? Di ka ba makasabot? You had everything. Samtang nagdako, nga ahaw sa tanang material nga butahan nga imong mangod. Igsuon mo siya. Angay lang unta nga mubati kay kaluoy niya. Empathy, Paolo. Empathy.
0: Dad, newsflash. I don't have that. And I don't know that. Let's just say, wa pa mi magtagbo sa maong pulong. So do not expect me to feel that. Kay dili mi close sa maong pulong. That's a total stranger to me.
1: Paolo!
0: So keep your eyes kanunay nining imong anak nga naghigda, daddy. Kay sa higayon, nga makahigayon ko. The next thing you will know, nagbantay ka na niya siyang pateng lawas.
1: Animal ka!
0: It's how you raised me, Dad. So congrats. You influenced me a lot.
1: Gawas. Gawas ni maong lawak. Gawas!
0: You know what? Murag ganahan ko matug tupad ining batignaong.
1: Unsa?
0: Gusto na kong istudyuhan ang iyang hitsura. Ang iyang lihok. Ang iyang sinultihan, kung magkamatanaw niya siya.
1: Why?
0: Why? Nah, you don't need to know. Excuse me. Mutapad ko niya.
1: No, dali ko masagot. Gawas na, Paolo!
0: Daddy, it's my way of getting close to my bastard brother.
1: Dali! Dali ko masagot! Gawas na gikan din eh kung di ka gustong bitaroon taka.
0: Yeah, sure. The question is, makahimo ka ba?
1: Damn it, Paolo! Ayaw hutdang akong pailog!
0: Nanggawas ng ugat si mong agtang ugliog, daddy. See? I told you. Liwat ko nimo. Nanggawas ang mga ugat sa imong liog ug agtang kung masuko ka. Is it true? Nga wa mo ni karon si Dennis?
1: Wa.
0: What did you do?
1: Usa.
0: Nanong wa si Manny? Unsa imong gibuhat niya?
1: Nganong dili mo pangutan-o nang imong kagalingon? What did you do?
0: Oh.
1: Ikaw ra'y magatubag sa mga pangutan, Paolo. Kaya ko, I did not do anything.
2: Oh. Clover! Clover!
1: Kaya, kung makita mo pa siya. Lahat ko na kinang iyang lawak ni Piolo. Ug balikon ko si Siris sa akong lawak.
0: Clover! Clover! Where are you? Clover! Shit. Damn it. Wa sa din sa iyang lawak. Hain siya. Hain ka, Clover!
1: Pabuton ko lang gabatiun ka o kakapoy sa magibuhat karon kapag panghagis, Paolo. Because by the time nga kapuyon ka na, tiwason ko na ang wa na mo matiwas pagbuhat ka ganina tungod sa imong pag-abot. Gibati ka na ba kakapoy, Sidis?
3: Nago.
1: Nasayod ka ba? There is one thing nga husto si Paolo sa iyang gipanulti ka ganina. Managsama mi. Why kaluoy.
3: Sinduhis ko.
1: But of course, kung anaman, alang regyon sa kong mga anak, Siris, kay kunwa pa, dugay kunang gipatay si Paolo.

0: But you're not my son. Dili ka si Paulo gabisan pa kun makasa lisod silutan. Ikaw, you are nothing. Nasayod ka ba kung unsalitan aw kunin mo siris? Sama ka lang sa usa ka trapo. Sayon rang kumutun. Og unya. Inabay sa saog og tumban. Mabda!
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart 2.
2: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
3: Smart.
2: Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
7: Charm. Fabcon. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng charm.
8: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
9: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado!
10: Sigurado ho niya ang tanan niya soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
11: Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
14: Kargado.
15: MaxFit Kargado.
16: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
17: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
19: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
20: United Home.
17: Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: This newscast is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
4: Kumusta naman ka?
5: Ma'am?
4: Ang duhanin mo ka mga mata. May black eye.
5: Wala yung kaso, ma'am. Ang mahinunda nun nga, naprotektahan ti ka ug si Miko.
6: Kaya, salamat kayo.
5: Ingon bitaw ko, iikyas unya takagikan at tong imong iyaan ug uyuan. Ya, unsa man. Tuo na ka na ko karon.
6: Tuo na.
5: Taperbe. Sige, sige palikag ngisi. Puyo na oy kay panuhuton ka. Nunsa ka? Nganong gitudlo ko nimo?
6: Uy, sakit ko ya.
5: Akong bunog. Sakit ko pero kaya ra.
6: Kiyapan lagi ka.
5: Kiyapan kay wap ang masagoy kaon. Dili man to sa sakit sa bunog ug mao na kuyapan ko.
6: Aw, abi na ko sa sakit. Dili sakit mapangag kya.
5: Unsa? Unsa pangag?
6: Nawa man ni mo sa kangipon sa tubangan gud.
5: Unsa? Tarong ba?
6: Tarong ito.
5: Ma'am, tinungod. Payom lay ka. Tarong oy. Ipipiskot. Aw ang manangusara kong ngipon. Hindi man. Mubawos tugo.
7: Potensyano, ayaw na. Huwag ka painan kung magbawos na ipa mo. Pasagdi nga ang mga pulis na unya mudakop nila kung masuway pa sila pagbawi ni Miko gikan nimo.
6: Ayaw ko uli nila tiyo kuyo.
5: Dili oy. Karon pa nga naana si Ma'am Dennis nimo. May makataba na sa pagbantay nimo.
7: Ha? Oo. Ganon dili.
5: Oh, dawa. Ging namin ito kami ko. Dili ta pasag na ni Ma'am Denise. Gaya sa nibalik ni Mumamoy?
7: May nalanganan lang sa probinsya, God.
5: Unya, kumusta man? Ito yung paragod. Patay na yun si Piyulo, no? Siya rin mabuhi pa siya kung mahugis pang-pang.
6: Ako ati Clover. Kanusta ka uli ako ati, no? Ingong tiyo, abroad ko na ako ate. Patyari si Kortan ako, pero hindi ko nila baka noon.
7: Abroad?
6: Ingon ako tiyo.
5: Pero nabatid ako sila, mama. Ang kwarta ray ilang tuyo kung anong ilang gidawat at pagbantay ni Miko. Oo nga, naluoy ko ni bata ah.
7: Patensya, no?
5: Lisod tuho ano, no? Pero tinuod na. Naluoy ko niya. Gibatid ako nga, parihas ming duha. Nag-inusara na lang. Ay. Dili di ay lalim mo, no? Abi kog, kung mag-inusara lang unya ako, libre na akong mabuhat sa tanan akong gusto. Sa tanan buhat akong buhaton. Wa na magbuot na ako. Wa na magyaw-yaw na ako. Pero, nasayop day ko. Dako kayong sayop. Kaysa pagkawa ni Lolo, gibatin ako at akong kakuwang sa akong kinabuhi. Ang gituhuan akong kalipay sa pag-inusara, kalisod o kamingaw ang himong kante. O kanatungod sa kong dakong nabuhat, ma'am. Nagbasol man ko, apanuwahin na. Dili na ako mabalik ang kinabuhi ni Lolo nga akong gikutlo.
7: Unsa? Unsa to'y mag-iingon? Imong gikutlo ang kinabuhi ni Kapitan? Imo siyang gipatay?
2: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Mag-Max Vit.
8: para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
0: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
0: My budget? So

0: Kaigalan, ayo sa'yo paspag paminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martins Parba Albores, ubus redaksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kinding RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mo siguro ga mabalanse ang iproponer ga 2027 annual budget sa Dakmayan. Tungaan sa labawon na karoon at hulga sa seguridad sa mga tinunan, kapulisan misusi gidayon sa baong report. Dito sa kaulohan ng House Prosecution, dili na mo presentar isip testigo ni Kani Senador Antonio Trollanes IV. Samtang Kani Executive Secretary Vic Rodriguez, nibutiyag nga nagplano kini pagdusog motion for reconsideration sa iyang petisyon, human una kinigir pa daplin sa Korte Suprema sa iyang pagkwestiyon. Sa pagpaubos sa threshold o voting threshold diha sa impeachment court. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako ka-ihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Kagwetsur Gaw del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Makabuhay!
2: Tas bang ibu-blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gagapamubo sa Glucose, Visine, controls blood sugar, at polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: Sa mga kanulong ipotigil sa yung lugar.
2: DTX 500!
4: Kulay si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
5: Duha ka kapsul, bunta kong sa gabi.
4: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
7: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
8: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
10: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
11: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung karadyo na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag-gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
9: Life extension, vitamin D3. For longer life.
12: At oras karon, alas 12:40 na. Sa dili pa sa Italia sa tumanga balita tas bump pressure si Mundugoy kabadunay hypertension basin tas imong sugar ug basin may diabetes kan yo ara ka mahibaw ang taas nga level sa blood sugar makapagay kris ng arterial wall sumapalapot si Mundugo nga sa rekarason ngano magka hypertension ka mo taas ang imong dugo ang diabetic hypertension resulta kris pagkabuta pagadaos si imong kidney ug daghan pag mga complication sama sa stroke heart disease dili pagayo sa mga samad pagkaputol sa tiil ug bisan gani ang impotence sa mga lalaki busa ra pagabot ug grabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw ang DTX 500 duro kini charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mabuo ang imong blood sugar kontrolado sa imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot ni imong katulog makapugong pagyod sa hyperacidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa DTX 500 your best at choice against diabetes induced hypertension. Og bisitaw sa magklinika de Alternativa Medicinal Wellness Center para sa libre nga consultation. Magamit ang computerized general machine analyzer. Naakin na mimutang sa Media Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Alas 12:41 na karon sa detalye na sa atong mga balita. Ang Cebu City, si Cebu City Mayor Nestor Chival, musiguro nga mabalanse ang iproponer nga 2027 annual budget sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
9: TYHP, Tatak, RMN, Report.
13: Ang balita, hatunod nato sa life extension, vitamin D3. Siguro ho ni Cebu City Mayor Nestor Achival gimabalanse ang iproponer nining 2027 annual budget. Kini sa dili pa idusog gadto sa konseho sa syudad sunod semana. Ang mayor na plano pa idusog 15 bilyon pesos ka annual budget sa sunod tuig. Kini mas taas, itandi sa 13.4 bilyon pesos ka annual budget nining tuiga. Gusto ni Achival nga maghinan usog pundo ang ubang panginahanglan sa kagamhanan sa dakbayan, gawa sa waste management, health o education. Sa nasayran, unya na sa October 16 ang deadline pa idusog sa ka local chief executive o proposed annual budget kadto sa konseho. Magsama ang regular nga pag-inom sa life extension vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system na depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musul sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha kadto sa tulo ka soft gel sa life extension vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa life extension Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong gipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke ug delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug sa Consolacion ana sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo mo nationwide.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
15: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at original.
18: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
19: Ay, wala ko'y sisilyo.
18: Ay, wala ko'y sukli.
20: Wala'y sukli.
21: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
22: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
23: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: GCash Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with the GCash Pay online.
24: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balat adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
25: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products na nagkantinan o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos na purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong chance na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prepa purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon na tag-unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basit ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
12: At oras karon, alas 12:47 na. Pag masunod ng balita ito, karato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timainhan, ngay ko adunay, daghatoksin si Malawas, mundili ka regular, nga magpagawa si Muhugaw, di ka mahilisan, mabuto di mutian, makasinati kang insomnia. Kanunay nga magsakit ang imuulo para kita sa kalawasan o glutahan, o nga dila paginhami sa imong kutis. Poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Tingnan na pagkaluya sa imong tibok lawas. Musa, huwag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pag ginamatagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mabalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa lainain ng mga butika din sa Sugbo, Ingmanasab, sa banpang ng mga probinsya sa Kabisayan o Mindanao. Naminaw na to si Fila Gumagay Brigoli, Lagon de Oslob. Naminaw sila dito. Magchacha Boyles, si Ray Paco Ubis din sa Tipadilla Public Market. Naminaw ang Ubis sa family. Padayon ta sa atong mga balita. Ang tunghaan sa labangon nakarawat tong hulga sa seguridad sa mga tinun-an unya ang kapulisan misusi gidayon sa maong report. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
0: CYHP Tatak RMN Report.
4: Kasamang kini pagawas sa mga tinunan o gagisik-sik sa mga personnel sa Explosive Ordnance Disposal Corio D7, ang sunod sa Don Sergio Ospenia Senior Memorial National High School sa barangay Labangon sa Sarita Sungo. Ganin ang gugtang kuman ang principal nini, narawag sa police station nga doon ay naghulga sa pagkabumba. Ang o bumbahan ang mga tunghaan tilagi sa post sa Facebook sa Usaka Dami Account alas 11:40 ganihi. Nanawag sa Labangon Prestation ang principal sa John Sergio Ospenia Senior Memorial National High School na si Mr. Marlon Tuco Tunicundi. May kalabutan sa nabato sa Facebook na ng hulga na bumpahan ng ilang katunghaan. Dali kami responde ang kapulisan sa mga katunghaan o ginusad o inisyal na verification o investigasyon nabot sa baong na hulga. Ito si Dayon ang post sa Osaka Social Media na nakapangalan ni Carlos MacGregor. Din ang gihulagwa o gihulga na bumbahan o pamusilon ang mga tinunan sa Senior High School. Pamanmasutan ang mga kadudahan na butang sa sunod sa campus nag-deploy ang Labangon Police Station personnel sa tunghaan o nakigalayon sila sa Regional Anti-Cyber Crime Unit 7 para pagsusi sa Facebook account. Nasuta sa isang investigasyon na dami account track ang Carlos MacGregor. O ang ilan na lang buhaton kung kinsa ang naasaluyo sa mga account. Para ang karoon ang himang investigasyon sa kapulisan o giyawag ang mga tinunan na magmakalmahon sa sitwasyon sa natugot na nga gibantayan sa kapulisan ang maong tunghaan. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man, Arlo Zaman, TDYHP, Tatak, Aramen.
0: Radyo mo nationwide.
5: TYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo mo nationwide.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
10: This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
10: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: MX3, tunay, natural at original.
20: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon. Mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: At oras karon alas 12:53 na. Unya, salamat sa kayo ha sa nagpaibaw nato diri karon sa atong istasyon, no? Kato mga nakakita ning atong gi public service nga gi-post po nato sa atong social Facebook page sa DYHP katubitang foreigner nga si Justine O'Hare. Sakto ba ni pagka-pronounce na ko siyang apelyedo nga taga Bohol. Last ko ni nakita andre sa Cebu City pero do na may ni feedback nato nga nakauli na dai kuno ni siya dito sa iyahang panimalay o sa iyahang pamilya. Salamat kaayo no amo ning i-check karon taud-taud para makahimo taga adjustment diri sa atong palawagan usab kay daghan kay ni react dito sa atong post pod. So pasalamat na lang sad ta nga nakauli na siya dito sa ilaha. Ang mosunod nga balita ato kanato sa Vita D Plus sa Coffee Mix. Mga pikagani, ayaw kalimot. Ang imna mo ginang Vita D Plus Coffee Mix kay gawas nga matagbaw kas kalami ning maong nga kape. Ang iyang kahumot sa aroma ni ini, ang ilabing importante nga daghan kag makuha nga mga health benefit gubikan sa iyang mga sagol. Ang Vita D Plus sa Coffee Mix na rasapangan. Doon ay vitamin D3. Matag sa shay ni ini, doon ay 200 ayo nga vitamin D3. Mao na magkakapina ka. Maka vitamin D3 pagyod plus reishi mushroom extract. Doon ay mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties, ng gitawag kinig mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagkikinig og mangosteen, nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, so kining dali nga pagkadaos sa itong mga cellula, gumikan usab sa sobrang free radical sa ato nga lawas. Muna mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon, magkakapina ka, magka vitamin D3 pa. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain na mga butika, pharmacy, ingon usab din na sa Life Extension Clinic. Samtang panayon ta sa atong mga balita, DA7 Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture kon AMIA ug ang Agricultural Training Institute kon ATI nimog food safety training sa Daan Bantayan diri sa amihanan nga Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man Raymart Pugoy.
6: DYHP Tatak RMN Report.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may lain di sa size pa kini ka mga powerful ingredients, maong kung motumar ka ni ini, mahimo gyud kang abdik, alerto og dili limtang. Tanon, himsog pagyod ang imong tibok lawas. Ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
11: Sa detalye sa tong balita, nihimo og food safety training ang Department of Agriculture kon DA7, pinaagi sa Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture kon AMIA, kauban ang Agricultural Training Institute kon ATI sa lungsod sa Daan Bantayan. Mitambong sa maong panagtigom ang 40 ka mga benepisyaryo gikan sa AMIA Associations sa Barangay Bagay o Bituon sa naasing lungsod. Hindi palambo ang ilang kahibaw sa hustong pagduma sa pagkaon, hygiene, sanitation ug maayong paagi sa paghimo sa mga produktong pagkaon. Subay ni ini gilauman nga magamit sa mga partisipante ang ilang nakatunan sa maong panagtigom aron mapalambo ang ilang panginabuhian ug masiguro ang kaluwasan ug kalidad sa ilang mga produkto. Kasama mo sa DA7 Central Visayas, ako inyong Rajuman Remart Pugoy DYHP. Tatak, Armen.
9: Kadtong nga balita, hatod ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti. Egypte sama sa dengue. Mao nga ani ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
12: Atong oras karon alas 12:57 na. Karon sa mga balita na nato gikan sa kauluhan. Gitawag ni Senator Rafi Tulfag atensyon sa prosecution team sa nagpadayon ng impeachment trial. Gumikan sa gingon nga kapalpakan ni ini sa pagpresentar og mga testigo. Usahay dunay mga panahon nga ingon sila ni ini. Matod pa ni Senator Rafi Tulfo nga o iya ning gipahayag. Human ang gipahayag usab ng prosecution muuna pagpresenta sa AMLAC Executive Director karong hapon. Og unya na lang isulti kun kano sa nila ipresentar si Kani Senador Antonio Trillanes IV nga gisupak usab ni Senator Rafi. Sa wala pa nag-break ang prosecution, una nang nipaybaw nga dili na lang nila ipresentar isip testigo si Trillanes. Si House Lead Prosecutor Juvie Luistro sa Batangas, nimo sa mag-manifestation sa ika-32 ng impeachment trial. Nga adlaw, og ang desisyon sa panel, final na. Mato ni Luistro ang prosecution, naka-desisyon na nga dili na lang nila ipresentar si Kani Senador Trillanes. O nangayo kinig-dispensa nga to sa impeachment court, labot sa ilahang uwahin ang posisyon, ilabi na labot sa maong concern. Samtang sa pikas kabahan si Kani Executive Secretary Vic Rodriguez ni Butiag Karon nga ilang gikonsidera ang pagdusog motion for reconsideration, labot sa ilahang iyahang petisyon batok sa Senate Impeachment Court nga desisyon sa pagpaubos sa voting threshold sa nagpadayon ng impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Namayag din ni Sir Rodriguez human ang Korte Suprema ni paibaw nga ilang gipadapli ng petisyon nga nag-question sa action sa impeachment court labot sa ginaghanon sa botong gikinahanglan para sa pag-convict ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Rodriguez una na biduso sa mong petisyon nga nag-question sa otoridad sa Senado isip ang saka impeachment court sa pagtakda sa ginaghanon sa voting threshold aron pagkuha conviction batok ni Duterte.
13: Radyo mo nationwide.
14: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Radyo mo nationwide.
12: At oras karon untok ng alauna.
13: DYHP abroad ngayon.
17: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nakala sa Israeli airstrike ang pango sa arm wing sa grupong Hamas sa North Gaza. Ang maong militanteng grupo ni Hulagway sa maong leader isip maoy nangu ni atong October 7, 2023 nga pagpangatake nga ni tumautali sa mga Palestino. Sigon sa kagamhanan sa Israel nga ang militar ni ini ni target og nipatay kang Iz al-Din al-Biik, kinsa alang kanila na lambigit sa giplano mga pagpangatake o pagpangrecruit. Ang grupong Hamas ni kumpirmar na usab sa kamatayon sa maong leader. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marisa Abadiez. DYHP, tata ka Arimen. Katong mong balita, hatod ka na ito sa SED Marketing, ang tigamauti ka po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa said liniment oil. Mga higala ang naila ng kayong epektibo nga liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini masgi pa kusgan masgi pa ninur masgi pa humot ug masgi pa epektibo pa. Epektibo sa pang said liniment oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug said liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang said panyawan herbal capsule plus mangosteen, said panyawan garlic capsule ug ang said liniment oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
12: At ang oras karon alauna dos. So kinibay nato kanato sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga kini makapaboost sa atong immune system. Ang dugang sad nga mga health benefit nga makuha nato mao nga maminosa ng risgo nga masakit kaniining cancer. Sama sa breast cancer, sa kababayenan, prostate cancers, kalalakinaan, ingon man ang colon cancer, o susama ni ining mga sakit. Nagduray direct ang koneksyon sa kakuwang o vitamin D diha sa atong lawas. So, gani na matundaan sa mga medical nga mga pagtuon nga mga cancer patients nga taas o dunay sufficient nga vitamin D level diha sa ilang dugo, mutaas o sabang ilang chance nga makasurvive sa maong sakit. Mas mo improve ang ilang palawas o babalik ang pag-function sa immune system. Samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer, dili-dali nga maluya og mataas ang syansa nga maka-survive kini sa mga dunay cancer ha or no mga cancer patients unya duna mo giinom din nga mga medication o mga tambal. Pwede kag mo uban sa og inom ni ining Life Extension Vitamin D3 unom nga to sa siyam ka mga soft gels matag adlaw kanang human na ka maka-take sa imuhang meals. Gawa sa mga cancer patients, katusang dunay maintenance medicine, no? Kay dunay diabetes, hypertension, kini mga sakita, kay mo require naman gini inadlaw nga pag-inom sa tambal or kanang gitawag na itong maintenance medicine. Yung anin ninyong inom sa Life Extension Vitamin D3 para mas moayo pag inang resulta para sa imuhang health. Bata or hamtong, pwede kayong mainom sa Life Extension Vitamin D3 o niya affordable usab kayo ang matag soft gel ni ini. Pwede ni siya gapaliton din na sa mga butika, pharmacy, ingon na usab sa Life Extension Medical Clinic. O niya, ganto ni mo ga Life Extension Clinic, pwede siya ka mag-avail dito ng libre o quality consultation. So magpagay, karong mga panahon na magpahiling ka sa klinika. Ang charge din nga likaroon na nas mga pinakaminos na ng 500, 600. Pero kung mato ka sa Life Extension Medical Clinic, available per me ang doktor dito, libre ang consultation. Ay nala, huwag doon na kay ikinahanglan ka nga mo inom o tambal, makapalit-palit na ka ng imuhang ibayad unta sa clinic. Kaya malibre man ka dito sa Life Extension Clinic sa Bayranan. Pwede kang mudiretso dito sa Life Extension na Clinic. Ha, din sa Cebu City, nani may mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Doc o Cebu Gospel Church. Diya sa Konsolasyon. Doon na po yung Life Extension Clinic na namimutan sa by ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. O Dumaguete City na namimutan sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kabanhak Terminal. Punta ka lang ang hotline sa Life Extension Clinic na sa indugang pang dugang pangutana ang 416-1655 0917-318-1161. Sa Pikas Gabahin, ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pag-inuman yung Super Fiber kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Pero pag ang damo ng Super Fiber kay sa Shea Manisea, powder soon, wala na i-mix sa kabasog at tubig niya, pwede kag mo inom. Kunari sa buntag before ka mamahaw, kunari sa gabi ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3 ang Super Fiber. Mapalit na sa mga butika, apilo sa dinha sa Life Extension Clinic. Uy, di aday tay, pipilasad ka mga mahinungdanon kayong parawagan ha, sa dilipatahingpit nga mo tapos sa itong programa karon kay ni ay mga panginahanglan sa dugo. Ato na ang gipaybaw usab, no, nga si pahibalo ni si Thelma Zafra. Uy, katuloy ang itong karaan di ay, artista sa DYHP. Nagkinang na ito siya dugo nga type O+. Plus. Na siya karon din na sa may District Hospital sa Talisay, Cebu South Medical Center naman na karon. Palihog lang ta og adto diretso ha, pwede ra sad og or mo diretso na lang dito sa ospital, type O+ plus nga dugo. Thelma Zafra mo na siya ipagitaan lang nga pangalan tuning kauban sa una artista diri sa DYHP. Samtang sa pikas nga bahin usab na sa ilain nga nanawagan sad ni kay kuan pud ning iya ha, dugo nga AB+ plus. Kanino lisod-lisod gining dugo ah. Palihog lang ta, no? Kay naay pasyente na kinanglan taon ani na sa Vicente Soto Memorial Medical Center. AB+. Upat ka bag. ubay-ubay. Pangan sa pasyente si Roseline Bacolod Alvarez nga nasa may Annex A Main Station sa ospital. Diretso na lang mag-contact ani nga number kay nagbilin man 0969-3466-692. Akong baliko na 0969-3466-692. Kinsa man tuyo mo donate, no? Kay dunay mahatag nga palipay sa do pahinungod ang iyang tagtungod. Pagitaan lang si Roseline Bacolod Alvarez mo'y pasyente. Pwede siya tingalig at doon lang soto niya. Pagitaan lang itong tagtungod at itong maong pasyente. May ba po nagika ni kasamang Joseph Falls sa Quijano atong kauban? Unya kagahapon di ay mo nang dunatay pasalamatan at ito ipakita kasamang Gerald, no? Kay dunay bidangob sa programa po ni nila ni kasamang Aida Tampos nga sumbunganan kanang mahapon kay nagkinahanglan o mularga sila. Sakay og barko. Nya nindangop in town diri kay na stranded ni sila, no, nya kagahapon napasakay, no, through sa pag-facilitate po ni kasamang Aida Tampos, nakasakay gitawon ni sila og barko na libre. Muna ato pasalamatan ang Light Shipping Corporation. Salamat kaayohan ni Sir Engineer Jun Lim. Oh, na ito pagtabang ni atong usa ka pamilya. Naslay picture, no? Salamat kay ni sa Engineer Jun Lim diha sa Light Ferries Light Shipping Corporation. Punsa man ni para Bohol tingali ni, no? Kay ilang mga barko kasagaran mga Bohol, pero napon ni sila i Mindanao nga mga biyahe. Unya ni hatag pud sila og cash assistance nga 5k. Uy, kanindot gud ani. Salamat kaayo sa Light Shipping Corporation Light Ferries, pinagi sa kuan ani ang tag-iya si Engineer Jun Lim. Mana, salamat kayo, nakalarga na and probably nakauli na nito anani sa ilaha karon. So salamat kaayo mga listeners po ni Attorney Rufilog sa DYHP, kining mga empleyado din na sa Light Shipping Light Ferries Corporation. So salamat kaayo. Wala naman tayo nga oras, so ba na ako diri sa control sa DYHP naman hinoon. Salamat kayo. Awan ako din sa control kasamang Nestor Hamisilio, Gerald Albios, ako sa aming radio man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Unya, karong taon-taon, masunod na po ang atong drama, kini ang akong suliran.
18: Radyo mo nationwide.
12: At oras karon alauna 9.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
21: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
22: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
23: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
24: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
26: Sa atong pagkaimugson ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aban doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may ulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
21: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna.
24: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
21: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
27: Men
4: mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Amino Silk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.

0: 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa taas. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulo nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ang OCJ, siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Yat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
4: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Mac?
3: Ah, lagi basig glass na ni.
4: Mao nang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas og sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
4: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod nas pagtulon.
7: Ako nga tawo ni goiter po na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itry na ko. Unya kay tinuol magid siya diay.
6: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
7: Paghikap niya sa tutunan, wala naman.
5: Living Testimonies.
8: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-26682 Series of 2026.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung gayog bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Pagpangita gid akong lawas aning Paragis Bila-Bila kay pertigyong ninduta.
19: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in

0: early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxFit Kargado!
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
11: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
12: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang likat na po sa kong banin, Ma'am. No, kanang humok kayo.
11: Uh-huh. Dili hapdos.
12: Okay na kayo, good, Ma'am.
11: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
12: Wala po, Ma'am.
10: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
13: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
14: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

0: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
1: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
2: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
0: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
1: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
3: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
0: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang Eyeberry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa Eyeberry.
7: Sulay pod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
8: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
11: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
14: Naluhay man gugo ni Lola Papa Ranch. Mitukar na pod ang iyang hubak ug rayoma. Mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
13: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balati ang si mong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
14: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
15: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
16: Biotroph Herbal Capsule.
17: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
16: Biotroph Herbal Capsule.
17: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
16: Biotroph Herbal Capsule.
17: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
16: Biotroph Herbal Capsule.

0: Kamil.
1: Ma.
0: Nak, hinahinay lang, uy. Ayaw paspas sa pagkaon, matukanya ka. Usapasag, dili na makaayo sa imong tiyan.
2: Hapit mangod ko malit mo, uy. Eksambiyan na mo karon para sa among midterm. Nadugay mo kung uli ka pii, kikang trabahoan, maong dugay kong nakamata. Isura kita ni working student tao eh.
0: Yaon sa man. Ha? Asa may piliunin mo? Maliit ka sa imong klase o magsakit ang imong tiyan tungod sa imong kalaki?

Magdali ko. Tingalig ba late to niya ko? May kay dool na lang ko sa eskwelahan. 15 minutes na lang, Kyoda. Oh. Ay, ay. Ah, sakitas kong kilits diyan. Ay. Tungot tingalin ni sa akong linakaw. Labi nga busog kay kong mikikan sa amo kanina. Mahala na langit niya. Ang 1 taon ko na langit niya. Basta kay di langit ko malayit sa klase.

0: Camille, nakabatay ko ni mo pa. Pinahan, hindi ka pan bilang talo. Tulog yung kabuk yung mahorot.
1: Paborito, manggod kay ni Nako Yads, uy. Kana lang ganing makaagi ko bayki rin, no? Mawagyo tayo niya akong paliton. Unya, parisan din ako ang soft drinks.
0: Pero Yads, kwan ba? Alakalain, ha? Namang ko'y nadunggan, good. Ampot lang tinuod, basab niya. Kaya mga kong pan nga bilang kal, namang ko ni mga kuan, si Samisid, kailangan, kwan ba ka ng lunga-lunga mo na, si Bisaya pa lunga. Ingon mga sila nga, usan na sinungdan ang sakit nga kita wag o apilisitis.
1: Unsa, Yads?

0: Camille, unsa man kang nagsigig ka naman naghikap ang imong tiyan?
1: Kaniyaram ko gay kong kasiaron pa. Nay, Alex pa, dugay king kawasiar.
0: Ay, dire bagay na maayo anak ha, kan magagwanta kas imong hugaw.
1: Lagi pa uy, naman ganihigay yun, nga mawa na lang ang akong kasiaron tungod sinuwat.
0: Doon kasod ka na mo gawas na imong mangod siar eh.
2: Panagate! Kasate!
0: Unsa man taong ka, Alex? Nadugay ka mo diya siar.
2: Ihapit na lang kong kaligo pa. Sorry, te.
1: Okay na, uy.
0: Ah, sige na, Camille. Pag siar na dito. Kaysos ba, wala ba na magpugong-pugong sa imong hugaw?
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na. Paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
8: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom ang PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom ang PTX 500. Halos tanan ako silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
8: TTX 500! Mabali ang mga butika.
7: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
10: Set living testimonies.
11: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
12: Tinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
12: Eric ko, kambasaran gani.
13: Sa gunso ng OT, ay buhi.
14: Kaya pa nako.
13: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa nako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
7: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Set Living Testimonies.
11: Ang diabetic retinopathy, makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
15: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
11: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
15: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan ito karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
10: Living Testimonies.
7: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
10: Set Living Testimonies.
11: taas ang sugar maong naay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
16: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
11: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
16: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
10: Living Testimonies.
7: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
18: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Ang bukid to roon. Gani ay, sa tiyan nga nag-mintin ko, anak ay,
19: pwede
18: na yung hawa. Binta na ko.
17: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
20: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit. At malupit na dumit man siya. Easy-easy ang labada.
21: Mula noon hanggang ngayon.
23: All you need is Pride. All you need is Pride.
20: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
24: ACS. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
25: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
10: Seth Living Testimonies.
11: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
12: Tinood na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Seth Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan yung ini.
12: Eric Ko,
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
27: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkatidar og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakway imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa registered contact number. Busa, unsa pa imong ihulat? Appeal na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ito na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
0: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
19: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
29: ACS.
30: Mensahe alang sa maayong panglawas.
31: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
30: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Ya, kumusta ang pamati ni Mati?
1: Sakit mo lang gihapon akong tiyan. Bisag na kasi yarn ako. Maramag na magtuyok-tuyo sa kong tiyan.
0: Hala, ayun mo siguro ng kinaunti. Huwag ka mahilisi.
1: Lain na kasi kong pamati. Uy. Maramag kong kasukaon. Kadiyot mo balik sa kong CRB. Kidi nagit kapugan. Kasukaon ang hindi ko.
2: Tawag siya, kate!
1: Wala ni dong ay! Naunsaman ko.

0: Pinipanok na umang ko. Labad pagit ka mo. Huwag yun mo talapang mga tambal na kung gito meron mawang kasakit sa kuntiyan.
1: Kamil! Nak, mata na. Ngaon na ta. Naguhat ng imong papa o ang imong manghod sa kananan. Kamil!
0: Ma! Masood lang, ma!
1: Nak? Mas tila nagbukot pa mga ka ng habol. Ma, nausamang ka.
0: Magilantan ko. Sakit kayo nga kung tuong kilid sa kontiyan, ma. Di ko makabarog.
1: Unsa? Uy. Sige lang. Akong adoon ang imong papa. Aron madadayon ka na mo sa ospital.

0: Doon sa di akong sakit.
1: Basi sa resulta sa iyong laboratory, appendicitis lang iyong ibatin pagparakit ka ron si Mutian.
0: Appendicitis?
1: Mao ka na. O kinahanglan nga maupirahan na yun kini. Aron dili makabuto ang appendix.

0: Nagpadayon gihapon og panakit ang akong tiyan. Bisan tod og daghan akong nainom nga mga tambal aron pagwagtang unta sa kasakit. Pero agit kinimo talab. Hangtod na lang nga nagsige nako og suka og dunay taas na nga hilanat. Maayo na lang gani kay nadali ra dayon ko og dasa kong pamilya sa ospital og naoperahan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, Dok, ang mga gipangbawal sa kong pamilya o sa akong classmates sama sa pagpugong sa kong hugaw, bisan og kasiaron ko, paglakaw o paspas o manog kaon, pagkaon o pan nga dunay sesame seed sama sa binangkal, makakaon ko og liso sa tamatis, labi na og isagos kinilaw nga isda. Posible ba nga mauni silang mga hinungdan kon nga nung nagka-appendicitis ko? Ikaduhang pangutana, mikalit lang yun ning akong gibati. Uwa ko masayod nga naghubag na di ang akong appendix. Unsa man gyud ang mga posibleng sintomas niini aron mahibaw ta og mapacheck up dayon nato sa doktor. Kay miabot man gud ang hikayon nga maglisod nako og lakaw tungod sa kasakit sa kontiyan. Ikatulong pangutana, unsa man di ang maka-trigger sa atong appendix nga makapahubag niini? May mga pagkaon ba nga kinhanglang likayan? Unsa man di ang gamit sa appendix sa atong lawas? Karon nga gioperahan na ang akong appendix, unsa may posibleng mahitabo sa akong lawas. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Naoperahan ko sa akong appendix. Unsa man ding posibleng mahitabo kung wa pa ko maoperahi? Delikado ba di ay kung mubutong atong appendix? O unsa man sab ang posibleng mahitabo sa tao kung mubuto ni? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Camille.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong medical, psychological, emotional, behavioral, mga drug-related ka mga problema. Kay usam na ko ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi pagpadala sa iyong sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong buhatan sa third floor UCR Martinez Building Usmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adawa mao kini nga give without expectations anything in return. Alam niyo, kinasing-kasing nga paghatag, di kay muhatag ta nya mag-expectag labi na panahon sa eleksyon, no? Mga kandidato muhatag pero ma-expect nga mubutar tong gihatagan. Naabay kanang katumbas ba or kapalit. Alright? Ang inyong mga legal ng mga problema dahil sa ato ni Eileen Batahan ang andam o tagana mutambag niya na. Ang atong magtatampo ko ng adlawa si Camille, 25 years old, single. Usan siya ka-working student, no? Taga Cebu nga. Oh, wow! Cebu nga ning Dakbay, Lalawigan sa Sugbo. Daghan na rabatag mga suking tigpaminaw dahil sa Cebu nga. Binada sa Karkar, dapit, no? Ako lang yun yung basaho ning naasat kong listahan mga taga Cebu nga. Pero sa dili pa na ako i-greet ang mga taga Cebu nga Cebu, magpasalamat dahi ko ni akong suking tigpaminaw, Porperio Lim, diya si Nabangga Buhol, no? Salamat ka, Adjo, sa imong gipada nga Hermes Suka sa Buhol. Daghang ka, Adjo, salamat, Porperio Lim, no? Diya sa Inabangga Buhol, no? Regards ni both sa Lisna, o dipante ang Lisna, diya si Nabangga. O mga you family diya sa Kalapi. Tangkong kaila diya sa Buhol, maadjong adlaw niyong tanan diya. O sa Cebu nga, maayong pagpaminaw, mga taga, saan eh, Bagakay, Butungan, si Ruel o si Monique Ordiniza, ha? Nga Balansag family, maayong pagpaminaw. O gagikan ni Marie Fori Javier, ha? Gisulat ko ni Marie Fori. Sorry kaya, hindi kayo kukabasa sa isinulat na ni Marie Fori. Mura po na si Marie Fori po si Dr. Obrak ng Dr. Ogagi, ba? Okay, ako lang panikamutan, ha? Si Mernalyn Salinas, Karina Aguirre, Gisame Albarando, Rudel Carpintero, Lynette Aludria, Mama Mary Oblindugon Shrine, si Frater Martin, Frater Joseph, Sister Mary Taipa o si Sister Elizabeth. O mga taga-poblasyon, no? Duganin na kong ngamit ni mga tawhanan. Limot naman gali kong nakitaan na kong mga ngalan rin. Si Bidon de la Cruz, Juliet Isabelo, Anali Mira Canieda, Lisa Torres, Ungkas Gascon, Eduardo Torres o Jason Minusa sa Sibunga, Cebu. O nga to ni Doktora Cecil Abringge. O sa Architect Eric Aldrin Abringge, da sa Adlaon ba itong inyong doktora? Doctor of Education ni si Doktora Cecil Abringge. Ronanay siya po yung sa Villa Lison, Bacayan, Cebu City. Mga taga-bantayan, mga Kailanibet Pada, mga Cartilia Family, o Dihito Family, mayong pagpaminyo niya, o mga Burha Family, da sa Pilar Camotes. Pilar Camotes, no? O kining uban na sunod na naman po, ha? Mahurot na akong oras. So going back to our sender, si Camille. Punto medical ning problema ni Camille, sumasa nabati na ito sa drama. Ang iyang problema kay pungkot sa iyang mayong gibati, murag nagmumutog something like appendicitis, no? Ako lang basahon ni mga pangutana ni Kuan. Dok, ang mga gipang bawal sa akong pamilya o sa akong classmates sama sa pagpugong sa akong hugaw, bisan o kasi aron ako, paglakaw o paspas, suman o kaon, pagkaon o pan, nga adunay sesame seeds sama sa binangkal, makakaon ko o gliso sa matamis, matatis, labi na o isagol sa kinilaw ng isda. Posible ga mauni sila ang mga hinungdan kung nanong nagka-appendicitis ko. Well, dagang hinungdan na Camille, no? Kining appendix man god, no? Tunggoy-tunggoy ni siya to sa atong intestine, no? Pouch ba na atas atong large intestine. Ang purpose ani dili kayo klaro pero gituhoan ni siya nga has to do something with the lymphatic drainage, no? Ang rason nganong magka-infection ni siya is because kung maklag up masudlan og unsa na lang diha matrap nga ugaw na baroy tumor or na baroy problema sa pag discharge sa ilang hugaw ang usa ka tao. Pero most of the time nani siya infection either viral, bacterial or parasites, no? So kung masublan ni siya mga parasite pananglitan, matrap nito, dili na magkagawas, sumuha na mga source of infection. Mga nang sakit ang imong middle tummy, sa imong tummy, more on the right side. So mo na ang rason. Kung gibdidan ka, pag unsa man itong ipagdili sa imo, pag okay raman ang mukhaon ka, mga liso-liso, basta kay walang ka makonstipated, walang pong ka ingog nagdiarrhea, normal na imong bowel movement, at least ang chance nga mag-appendicitis ta, no? So kinikitang tanan ay appendix, ha? Ang tawag na mo ani kung ma-infected na mo nang gitawag og appendicitis. Ikaduhang pangutana, mikalit lang yun ning akong gibati o wala ko masayod nga naghubag na di ay ang akong appendix. Unsa man gyud di ay ang mga posibleng sintomas niini aron mahibaw-an ta og magpa-check up dayon nato sa doktor. Kay miabot man gud ang higayon nga nagdisod nako og lakaw tungod sa sakit sa akong tiyan. So ang imong ma-kwan ani Camille nga ang imong middle tiyan sa imong puso dapit musakit, no? Nga on and off, ha? Mo on and off dili kay permanente magwawa. Kaya nga itong appendix, normally, naamog ni sa right side. Doon na yung mga cases, mga pagtuon-una sa anatomy, na retrocecal, na spikas, pero kasagaran na sa right side. So, masakit ang right side sa imong tiyan. Sige kag problema, mulakaw ka, muwarsin ang sakit, mugrabe. Labi nagmuubo-ubo ka, mugrabe. So, imong bilibaton, kini imong pusod, ma-infected. Or rather, tender, meaning sakit yung naghikapon. So, mauna siya ang inunta tilimad doon. Kung nag-infeksyon na, siyempre, magkahilanat ka o magka-cause na siya multiple psychosomatic, no? Body malay, headache, unsa pa man niya, no? Any form of infection. Ikatulong nga pangutana, unsa man niya mga katrigger sa akong appendix na makapahubag niini? May mga pagkaon ba nga kinahanglang likayan? Unsa man di ay ang gamit sa appendix sa atong lawas? Karon nga gioperahan na ang akong appendix, unsa man posibleng metabo sa akong lawas? So lymphatic purpose ni siya, pwede raman ang tawag way appendix, normal raman. So ang likayan lang ni mong mga pagkaon kana mga tambok, mga fatty foods, mga butter, oily, kini mga langkit, mga chocolate, magbikay ka na, ha? O niya, kining, kining tuan, unsa pa, ang likayan mo, kato, mga tambok lang yung mga pagkao, no? O niya, ayaw lang ako yaw, kay daghan kay kung nailhan ng mga nagpa-opera na kapindi, normal, mga ilang kinabuhi. Basta kay healthy lamang po na yung diet. Dili lang po ka magpabaya. Nagpupirahan naman ay ka, kung ban gani diha, no? Ito, mukal na ko ni mo, na ay, kanang explore la parato la parotomi kanang ablihan ang kuan ba ang tiyan kay naay rason sampol na istabon or sa dia ingon hentong sudyon ako ana lang ang appendix apa kay pakapin na lang kay mawalagi na dili man kayo klaro ang gamit po ni ana no okay lang tao mabuhi normal nga wala appendix ayaw ka balaka na ikaw pa to katapos ang pangutana naoperahan ko sa akong appendix pan kunsa man di ay ang posibleng mahitabo kung wala pa maoperahi. Delikado ba kung mubuto ang appendix o kung saman sa ang posibleng mahitabo sa tao kung mubuto kini? Yes. Very inonta alarming. Problematic kung simbako. Infected ay mong appendix. Wala maupirahi. Yung rupture, mubuto. So ang kagawal nga naa dito, mo spread out di ka na itong ningbutong appendix, masuyop sa dugo. So masakit ang usa ka tao o yan ang gitawag na itong infection sa dugo nga mong gitawag og septicemia. So kung madana ang kagaw, either viral, bacterial, or fungal, or whatever nga kagaw o kanang germs na diha, madana sa pagdaloy sa dugo, sa tibuok parte sa mong lawas, nalisod na kayo, kayo septicemia, multiple, multi-organ, kuwane siya, malfunctioning. Tumaho na yung mahitabo, na? Dili lang kay naasa appendix yung problema, kundi ang tanang vital organs sa mong lawas, piktuhan na, kung makarapture na. So, mas maayo nga, dili pa siya makarapture, kung na-infected siya, matanggal, para nga, dili mo lamay sa laing party sa lawas. Alright? So, inaw, takasabot ka sa kung ispikanin mo kami rin, diya sa Cebu nga. Regards dahil diha sa TRC Boys, no? Diya sa Argao Rehab Center. Ha? Gidugay na kung wakan na. Ang mga Palier family, ha? Atong mga gwardiya, kumusta no? Ayaw ang gwardiya ng atong rehab center niya, mga medical team na itong mga nursing staff, kumusta? Alright, so, ngadto sa libuan millions na naminaw sa itong programa, kining akong suliran, once again, ako si Dr. Rene Obra at your service. mapasalamaton kayo ko, kami ni Atty. Batan sa makanunayon niyang pagpaminaw sa itong mga programa sa Rement, as katagreting din sa itong lugar. So, pamulang base sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Rement. Daghang salamat o maayo na.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gipagawas na sa dole ang pay rules alang sa mga regular holiday o special non-working days alang sa tuig 2027. Ubos sa Labor Advisory No. 17 Series of 2020. Gilatid ni ini nga ang mga empleyado nga nanarbaho atong sa regular holiday bayaran kini og 200% sa ilang suhulan alang sa mga adlaw alang sa unang 8 ka oras, samtang ang mga nanarbaho atong sa special non-working days bayaran og additional 30% sa basic wage ni ini sa unang 8 ka oras. Katong mga malita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano pa dahil sa iyan kaagi karoon? Mokining ko sa kababae ganag po yun sa Mingla Nelia Cebu. Agad ang matatampo, nagdasingan nga, Jessa. Jessa.

0: pirmi ka pangihi,
1: hanap ka pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tin.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag DTX 500.
1: Karun na yun.
2: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong
0: lugar. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag
4: ug tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit
4: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
8: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
9: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
10: Super Fiber.
9: Mabakal sa mga butika.
5: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
11: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini, ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
5: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
13: Gwapa ba ni mo? Asa ka?
14: Magkita ming Raff, Day. Naitanawa ko nabi. Gwapa ko sa kong gisaloob.
13: Angayan, makabisag unsa, good. Ah, Kadiot. Ang bills ni mo para sa karon nga buwan, nalain na ni mo?
14: Man na, ma'am. Nalain na ako. Ay, kabalaka.
13: Gremind lang, tika. Kay basig mahurot na sa imong kwarta sa imong uyab nga way klaro.
14: Uy, grabe sa kong way klaro, Day. Uy, mag 3 years na kahami. Unya mo ingong kang way klaro?
13: Gani. Naana sa trabaho. Stable na, pero nganong apamanggit siya magpropose ni Mubi?
14: Na ako'y feeling dahil nga mo-propose yan ako karon. Imagine, sa niaging mga adlaw, cold pa yung kaisin ako. O niya nag-text siya nga makikita siya na ako ron sa among favorite place. Na-feel na ako dahil nga iya kong isurprise ron.
13: Wow ha, feeler na kayo ka. Kaya ayaw pag-assume, uy, kitingaling masakitan ka, girl.
14: Sabo, uy, ka ba negative kay kastanan? Well, di lang ko mahibong kay... Wasa chuko makahinom-dum nga ni support ka namong do, ha? Diba? Sige, no, iatun ako kahit tingaling malate ko. Bye!
13: Oh, time pa. Dili-dili ka niya kuwaong din nga naman si motor.
14: Ato na lang ko namin magkita dito. Ingon siya. Oh. Sige na, bye na. Bye!
13: Sige, bye! Ampe!

0: Ralph. Hoy, ganina pa magkaghilom. Kung ano sa may imong isulti. Sige na. Isulti na lang, guwit.
1: Tisa.
0: Yes. Nga naman ka.
1: Tisa, sorry. Makigbuwag ng kuya mo.
0: Ralph, ayaw ko't pagpinuang. 3 years na hinuon ta.
1: Jason, sorry, pero wala ko may kugpanay mo.
0: Ralph.
1: Na ko'y nagusto ang lain. Ang dili ko gusto nga, mapuna nga kung sa, kung ato pa na ipadayon. Dili ko gusto mulaong kasawa.
0: Ralph, tarungon tani. Ayaw sa give up sa ingulang anak ka sa yun, kuwit.
1: Jason, sorry. Pero wala ko'y love ni mo. Makakita na kag mas labaw pa na ako.
0: Ingon ana lang ka sa yun para ni mo nga musulti na ako, ana. Kaya na ana mo kay nakit ang lain. Ralph, please. Please, ay nagbuhatan na ako. Maluoy ka. Suway na itong balik. Ayaw give up.
1: Jisa. Mabdus na siya.
0: Ansa?
1: I'm sorry. Pero wala paagi. Doon na ako'y obligasyon niya. O siya ang akong love karon. Please, kalimti na lang ko.

0: Jess, ah, sorry, pero duty ko ron. May baobay ka nga graveyard shift na ko ron.
1: Sakit niya akong dugan. Ginanglan ko kay istorya ron.
0: Mas maayo siguro nga buwanto kasi mong papa. Maayo dito kay safe ka.
1: Day.
0: Sige na. Ayaw pa ginahe sa'yo mong uong. Gabi ay na ron. Dali ko masugod na maglaroy-laroy ka bisan asa nga wa ko. Mas maayo nang adto ka dito para safe ka.

0: Pa, Isa? Pa, pwede ka ni Isa ko.
1: Oh, dali, shoot.
0: Pa, sorry ha. Nga nakadisturbo ko rin. Gusto lang kit ko nga doon ako ika-istorya rin kay... Sakit kay akong dukan. Unta okay ra ni tita.
1: Ayaw ka pala ka. Ako rin bahala mo pasabot sa kong asawa. Kung ano nga ni Akka din higal. Ari na lang sabi kito kay... Kuyaw na kung pauli pagkakaroon na biin na ba?
0: Salamat pa.

0: Nga nung di ana din hi ang anak sa imong tabit, ha?
1: Oh, siya ka ba yan? Oh. Sabta lang, good.
2: Nag-away silang papa o kang iyang asawa.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko. Smart 2 pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
7: Tunay Natural at Original.
6: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing ko hospital yung dahil nagugus ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, pupukso tungo.
10: Living Testimonies.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: iBerry for a clear and healthy eyesight.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.

0: unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Bibin ay Max talaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Bibin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
0: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Pa, adto na ko pa. Salamat.
7: Nak, taon sa pamahaw. Una ka mula kao.
6: Bitaw, Jessa. Kauno na. Ayaw na, tita. Tingali, naghuwata sa doon ako ng akong amiga, Ruin. Salamat na lang.
7: Amping na.
6: Salamat pa.

0: Uy, Jasana, unsa naman taon ka? Uy, sige naman lang kaginom, uy. Tanawara ko din atong gipuyan, ano, napuno na yung mga botilya nga makahubog. Mura na kita, tindahan din, hi.
1: Day, ano ka, no? Feeling na ko, tanang tao nga akong mahal. Biyaan ko. Una si Mama. Unya ikaduha si Papa. Muila tuon siya nga iya kong anak, pero dili siya kay baong mulaban ako sa iyang asawa. O karon, karon si Raph.
0: Jessa, dili pa na mo'y katapusan sa imong kalibutan, uy. Ni ako, dili ti kapasagtan. Bisan pag maminyo na kupuhon, unya ikaw dili pa, dili gihapon ti kabiyaan.
1: Dahil...

0: Đây, có giúp ta luôn hả?
1: À, sa man.
0: Mo try mini ka bisa horror booth nga bagong abli ta ron.
1: Ay, kamo na lang day.
0: Ay, sige na, good. Kuyog na mo ba para dili ka magluya din nga magsikit pundos bay.
1: Pas lang sa lagi ko.
0: Ay, kuyog lang ba? Sige na. Na, bahala ka. Dili ko mula ka kung dili ka mo kuyog na mo.
1: Oh.
0: Sige na, malingaw lagi ka ron.

0: Ready na ka?
1: Oo.
2: Babe, Rena, explore ta.
0: Sige, babe. Ay!
1: Huwag ganito ko.
0: Hala, babe! Babe, may corpse bride! Babe, patlo kong naungo na uy!
2: Lagi, babe. Paningot si Gary ko din niyo.
1: Mahimo ba ayaw pag-alis akong agianan o kumahadlok imo? Ay, hawa ba ayaw pag-alis?
0: Oh! Oh! Jesus!
1: Niingon bitaw ko ninyo nga kamo na lang.
3: Ang ako ramanggod ng tangtuyo ba nga malingaw ka?
0: Niya, unsa ang taman halos tanang ungo na lang sa horror booth no? Gihimo gini mong punching bag.
2: Walagi. Pero masaluoy kong Carlos may po eh. Eh, sure kung bunog din ang lao ko to niya. Siya mo itong chinso man.
1: Ha? Si Carlos to, babe?
0: Ha?
1: Si Carlos to, ikagaw ni mo?
2: Oo, oh, Jisa. Na, kaya pa rin din
4: niya. Jisa!
1: Skid,
4: tatay.
1: Carlos, sorry. Kung may baong nga ikaw to.
4: Okay, Ray. Basta ikaw. At least, di ba? Hindi na kayo ko kinahan ng mag-makeup. Kaya sigurado, magiging kong mabunog ng ubos akong mata ko. Sakita, so, hindi mo manumbag eh. Ano na lang. Nakasamig na ako na, Jesus. Tingali, hindi na ako nung balibaran doon. Nga, makik-date ko ni mo.
0: Oh. Oy!
1: Time pa yun yung plano, sa.
0: Ha? Ay, dali, uy, plano, good town.
1: Okay, fine. Makik-date ko ni mo, pero kanang wala'y bunog ng imong mata.
4: Sige. Ha, yes! Kadungog mo to, ha?
0: Dungog kayo.
4: Makik-date na si Jessan ako. Yay!
1: Hilom, uy, over kay ka. Makik-date ako ni mo. Pati kagisugot.

0: Diyos ah, salamat ang nisugot ng ikaw makide. Nako, hibawaan pa. May pagdugay ra kong nagpabunog.
1: Amaw, wala ko tuyo ato no. Sa pawa ko may bawa nga ikaw di ito.
0: Sa ako mundong tita ang Herbut. Unya, pag ingon sa kong ikagaw nga kuyog ka nila, mong niapil ng uso sa mga ungo. Diyos ah, kung manguyab ko ni mo, hatagan maghihapan ko ni mo chance?
1: Nanganad lagi ka, no?
0: Unoon ka na lang kung balik. Anong, imo na ko taga-chance?
1: Amaw, dili ko, no? Imo siya kong pakasan unong maayo, ha?
0: Bitaw, Diyos ah, seryoso mo.
1: Carlos, kinila akong isulti ni Moron. Seryoso sa ko, ani. Nag-enjoy ko nga kuyog ti karon. And pwede kang mag-expect nga mausap pa ni. Pero kutob lang una diha. Di pa ko ready nga musunog relasyon. Basimpuhan kung di ka mapulaan o magpaabot ako kung kanos are ready na ko. Basim pa di ay, di pa?
0: Yes, sir.

0: Uy, daisog pa na si Carlos, day. Uy, paigot sa kay kada. Tuig ka pinamataw ng sige paabot yung lalaki. Uy.
1: Day, kalma. Kalma sa buwid. Sugto naman nila ko siya po, huwin, pero dili pa rin. Ako pang gitest ang iyang patience.
0: Ala, grabe sad ka, uy. Huwag ka makontento siya mga napakita diha ni mo.
1: Hapit na. Maugani nga kalma lang, kay sugto na nako siya po, huwin.
0: Bahala ka, uy. Basta, uy, ayaw kalimot inik Sabado, ha? Birthday sa akong uyab. Ato ta si ila.
1: Pila naman kaadlaw nga wag magparandam si Carlos nako. Ay, sige lang, uy. Magkita bitaw mi puhon inik Sabado. Day, wala ka si Carlos. Di siya muanhi?
0: Muanhi, uy. Madagdi. Ngayon mga igagaw mo yung birthday. Aw, to aray! Uy, hala. Naalik siya yung kuyog, babay. Kinsa man na?
2: Hi! Hi, Tina. Asa ang igagaw? Oh, hi, Jessa. Ako na yung uyab, si Ann.
3: Hi! Nice to meet you.
0: Uy! Finally, nakauyab na gitaon ka, Carlos. Nalipay kay ko pala ni mo. Ah, dali, dali na mo. Ito na to sa sod.
2: Thank you.
0: Naguhatay mo yung agaw na.

0: Wabday ka na uli.
1: Gipaabot pa kong... I mean, nagpaabot ko ni Tina. Taod-taod ko no, mamauli na may. Ikaw, sabi na kong nipauli na ka.
0: Igor akong naghato niyan. Ding mo siya pwedeng magpagabig mayo. Mawang akong hato doon na.
1: Mauday no nga, wala dyan ka magparamdam na ako kay... Nanaday kay Uyap. Nalipay ko for you.
0: Maligi. Ang buot ba kung unsay ang nakita na ko nga wani mo makita nga wam ko niya pantusag dugay.
1: Carlos.
0: Sagagbayar akong nahibaw nga wag ito paglaom ni mo, Jess. Pero gisawayan gyapon ako. Kay namasin lang ko. Basin pa day ba? Makita ni mo nga ang ayan ko ni mo. Maong giputol na akong kontinguha ni mo kay naibawa mo kong dimgid ka mako. Magsadihang akong nakaila si Ann. Nakarealize ko nga deserve sa din ako ang babae nga panggaon ugmahanon ko. Onta, Jessa. Makakita gid ka lalaki nga maugi mo magustuhan.
1: Carlos.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, kanias.
2: Nawala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am, kasi may iba matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am, kasi may masama yung tanggi pa matinig.
1: Dili na kayo kapoy, akong lawas. O na nga, kinalan dyo ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
7: Hep, hep, mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sagi ng malawakang brownout.
6: Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
7: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
8: Isang paalala mula sa NGCP.
9: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong i-try. Genitilo siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya makakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagang salamat.
10: May buhay sa makabuhay! This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
11: Mahal kita mga higalang tagi ni Jessa, nga taga Mingilenelia, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nakalohan. It's not easy letting go.
12: It's not easy letting go. Time just seemed to run so slow. Every night just seemed to last.
11: Ang mong kaagi gibatan o doa sa radyo ni Jelly Haka, magubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi, kanaglibot so sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa Sakaawit Care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantos sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak, RMN. Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Adura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yung nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon giban natan og inom duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
4: DTX 500! Pumali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
7: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Sed Living Testimonies.
14: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
15: Ako, poriba ko ana, ang Kalin Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban tila, kay mababa man ang imong bitin.
14: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
15: Sigurado na kung tasi mo bitin, magbaba na niya. Jaime Verano.
13: Living Testimonies.
3: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
13: Sed Living Testimonies.
14: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
15: Ako nga tawo ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Try na ko. Unya kay tinuol magid siya diay.
14: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
15: Paghikas niya sa tutunan, wala naman.
13: Living Testimonies.
3: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: o garong sa sumpay ni atong sugilanon. Isi Quadro!
1: Tukto na ang bayot na pagumangko ni Major Gaspar.
2: Pero amanos paghihapon. Naunay raghihapon ang kagaw ng Major Gaspar sa iyang mga plano.
1: Sakto ka, Pai Misael.
2: Magbangutan sa buniya siya sakalit kayong kamatayon sa iyang pagwangkon.
1: Ubay, Misael.
2: Usahay dili ko magkasabot ni Binjak. Apan ni iyang gihimo? Gipabilib ko niya.
1: Ako ba'y? Saludo kay ko ang gihimo ni good name Alba. Apan ang problema diha kay ulipom siya sa iyang makabuang pagbati ni Lina.
2: By search.
1: Di lang gigihapon ta mga yung usaling niya, bay.
2: Gusto ka, by search? Mahimong musaludo ko sa gihimo niya. Sa yung gihimo nga pabol karon nato. Pero di lang kita musalik niya. Kana tungod kang Lina nga usa ka traitor.

0: ako, anak. Ang pagumangkon mo, doon dahil na po, Aloy.
1: Ate Lai, puso mo ninita mo. Suntihin ko.
0: Nakipatay siya sa mga pamailing at kriminal, Aloy.
1: Oh, Blok! Pero on siya mapakita mo, ha? Ate Lalay!
0: Nanangin ka to ka mang lahat kung ba't siya mga higala. Pero karong buntag ito, anak ko ka, buka na yung hita po.
1: Di siya magkano'y nagbuhat na niya, ha? Kinsa, Ate Lalay!
0: Aloy! Huwag nakakita kay Polo sa katuwag sa kahubog ang tanan niyang mga kauban.
1: O siya magkano'y motibo? Nabay kontra si Byron!
0: Sa'yo ko nun ni Ada. Nanghagi si Byron sa mga staff sa maong resort. Hubog ko nung kahayong kiti.
1: Nanghagis? Kinsa'y suspect? Kinsa'y suspect siyang ginangatan, Ate Lai? Taga-resort ba?
0: Blanco palagyan ka pulisan sa ilang investigasyon, Loy.
1: Pain man ka karoon, Ate Lai. Asa ka?
0: Hindi ako karoon pa din, Aria. Aria, taon ko, Loy.
1: Bangag sa ilong. Oo, mana ko. Asa na po ni Aria? Asa, Ate Lai?
2: Unsa? Gipatay ang imong pag-umangkon, Major?
1: Pongli na. Bisig naglagot ko itong pag-umangkon kaya nagbinayot. Mapanasubo kaya kuning iyan kabatayon.
2: Kinsa man kuno'y naghimo sa imon?
1: Ah, kanap mo'y panayon pang gisusi o gila sa kapulisan. Pinagis pagpalaong pa sa ilang investigasyon.
2: Dawata nga ako mga pasubo sa inyong pamilya, Major.
1: Ah, salamat, Glina.

Natugbangan dayo ng pagbangutan nila ni Miss Aliyah o Miss El. Humansa ka man tayo ni Nang Putiang. Karon, sila nasab sa ilang pamilya ni Major Gaspar. Mo'y naasa kasubanan.

0: Makapaduda kini. Nahinumdum ko sige panulti ni Misael kaya ko. At tol sa mong panagsulti sa cellphone. Ah.
1: Ayaw gil pagpakasayop sa paghimon yan. Bauran talang ka.
0: Nagro ka? No.
1: Wata. Kay mag-amanos kino niya ta.
0: O si Booth, di mong ipasabot.
1: Di ko dang hagawa makailasab sa mga importanteng tao sa imong palibot. Na ang magwang ni mong babae, huwag ang anak ni ining mahuyang.
0: Oh, isa yun.
1: Gusto ka? Karon dayon, himuan ako kooperasyon luthang ang imong magwang? Ha, Major Gaspar? Gusto ka ba?
0: May gibahad siya. Busa, kinahanglan ako ng masusi. Kunwa, bakay kalimbigita nini ang squadro. Bangag sa ilong. Waraw planado kayo ang pagpatay. Kay way bisan usa sa mga kauban ni Byron ang napagan. Nasa ato pa. Dili buhat sa liba ng kriminal mo'y nakimo sa ingon. Og ikaw, Misael, ang numero uno na kong suspect. Uras nga akong mapapatudan nga ikaw maong nipusil sa akong pagumangkon. Makita mo niya ang akong buhaton kung mailhan ako nga ikay nipusil sa oplo kong pagumangkon na si Byron. Lakip niya ang imong kalag. Magpangagot sa kalagot!
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. So anong maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo li ba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang di ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
5: Set living testimonies.
6: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
7: Tinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
7: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
5: Living testimonies.
8: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
9: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
10: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
11: Ay, wala ko'y sisilyo.
10: Ay, wala ko'y sukli.
12: Wala'y sukli.
13: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Log and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
14: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
9: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
15: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Imon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
19: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado.
3: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
9: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
2: Amanos man kaha ang imong gusto, ha? Pues sige, bao man ka. Himuo na tong amanos ang atong panag-inkwentro sa ilong squadro. Wa ko ikaw kadlok eh.
11: What?
12: Bulakaw ka na ba, Major?
11: Ah. Oh, Lina. Isali ko ni mo ang mga order sa insik. Nga si Mr. Gabino ang...
12: Naigawing problema, Major.
11: Unsa man ba?
12: Nanawag ang broker sa mga shipment. Nga katapos ang niabot nga ubos sa imong panghana.
11: O niya?
12: Nahold kini karon sa Bureau of Custom. Kay naay nakatimbre sa taga Pidea nga naay kagamintong illegal nga drugas.
11: Unsa? Bangag sa ilong.
12: Fix this mess, Major. Kay basin og mauna sa kini magkagubaon niya nimo.
11: Kinsumaga sa mga traidor ang nakatimbre sa taga Pidea.
12: Si Manuel Norman mo ay katapusang traidor nga gihukman na sa kamatayon. Sa ato pa. Kung naapay laing isyo nga sama unya ni ini. Sabto na to nga naapagyo laing traidor nga wae sakpi.
11: Ilhan yo kun si Kinsa. Pag tinabangay ka mo ni Noy na to.

0: Loy, Loy, wala nga ako pinanggang anak, Loy. Tulog ka mga bala ang nakapatay niya. Huwag dito ang nagigamitan ko noong silencer ang arma sa killer. Kaya mga puto sila nga napati.
1: Usa! Buhat ka na, susa ka expert na niya kriminal.
0: Loy, investigarin tao ng tarong kining kaso sa imong pag-umangkon, Loy.
1: Oh, Ati Lalay. Lili na kung nilungan hangtod na makabaos ko sa bangag sa ilong na kriminal.
0: Hustisya nga subay sa balaod mo akong ikinahanglan. Dili pa ni Maos, Loy. Mura ka maninonog dili opisyal sa kapulisan kung manulti.
1: Ay lang kung insulto ha, Ati Lalay. Basta kay, ako na lagi bahala.
0: Ang PNP chief, wa pa siya masayod aning balita, Loy.
1: Dili gyud pantubani. Kay mahadlok sayang siguridad, Ati Lalay.

0: Doon na nag-release nga CCTV footage ang kapulisan by Sarge.
1: O by himself?
0: Nagsolbog bunit ang kriminal. O kung makita kini sa kagaw nga major, makaingon git siya nga dili kini mao ang bayhon sa eskwadro. Labing siguro, nakailas siyang binchak.

0: Binyag, nganong imo mangisugdanan? Dili pa karon ang saktong panahon. Nagsulti na tabahin, anak, di ba?
1: Gibati ko lang ang pagbangutan nila ni Miss Aliyah o Miss Ailey.
0: Binyag, may insaktong panahon, alang, anak.
1: Way insaktong panahon ang kitakda ng panimahos, Glina. Kundili karon, kanong saba? Unya na ba kun maunahan ako?
0: Binyag!
1: Hinawat ka imo kong masabtan. Nibalik ko alang sa kapanimahos, Glina. Ug aron tumanon ako kisaan ni mga pagkaslan ka.
0: Na ano mang gutay gikasabutan? Sabta ko, Binyag! Bisan ikaw dili makahimo sa pagpanalipod nako, gikan sad kaway sa palaon nga nagpangitaan ako. Wanted ko sa daghang mga kaso.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You die, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Inguha sa National Telecommunications Commission kon NTC ang pag-issue og mga lagda bahin sa pagpamaligya sa mga used mobile phones, tablets ug ubang gadgets. Sigon sa NTC, ang gisugyot nga lagda gikonsidera nga mopahunong sa illegal nga pagpamaligya sa mga acquired o kinawat nga mga cellphone ug illegal nga negosyo sa mga tampered ug depektoso nga mga mobile phones diha sa merkado. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, pagpabataw, pagpahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanailang natural ingredient, anang sa pagpahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanailang pampaputi o pagpabata sa inyong mga kutis. Diligon magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, adunay natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaw sa inyong gihuat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queens Pharmacy, dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy, sa Kawayan, Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc, o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte, o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: This time check is brought to you by McDonald's.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget?

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyon silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Manghigala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabbiana. Balik ka ninyo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan ining akong isult kini mo dani.
3: Unsa man ano?
2: Kun mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Ngano man lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
4: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong menteryo, uy?
3: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo ini dapita. Di kumangon nay.
4: Pagkangkit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong ungo.
5: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gapuldo!
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
8: Tas bang imo blood sugar?
9: Ato na ka may diabetes?
8: Mag DTX 500 ka!
9: Ang DTX 500
8: ato na kini anti-diabetic property.
9: Sama sa
8: Charantine,
9: gagapa mo po sa gluco,
8: Visine,
9: controls blood sugar,
8: o polypeptide,
9: gapanehong epekto sa insulin.
8: DTX 500
9: highly recommended
8: sa mga eksperto.
9: Sa pinatulog ng butikis sa yunggan,
8: DTX 500.
10: Ako day si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang, kaya yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul, buntag sa gabi. After

0: by Tus Run Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Dito ako, believe.
4: Bulyat, ging nangkos, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
5: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala, Sir Mac?
4: Ah, lagi. Basiglas na ni.
5: Maunang taas mo si Ugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyaman Coffee, maayon lang akong pamati. Dili natasan akong sugar.
5: Basta kaping Shid Panyaman, diabetes, malikayan. Shid Panyaman Coffee, mapalit sa grocery store o sa...

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
4: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
5: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
3: Life extension, vitamin D3. For longer life. Longer life.
6: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Kakita kang mikmik?
2: Oh, uwa man siya eh.
1: Si Lino, hain man.
2: Ah, nagpalit og pamahaw.
1: Oh, imkos ba yung mikmik?
2: Huwag tumutunga sa bayas o patir.
1: Ah, ha?
3: Hello, Johnny Boy.
1: Ah, uy, mikmik? Ikaw na?
3: Oh, ako ni. Ganon yung sika mo ng inyong mga mata.
2: Ikaw gina, mikmik?
3: Ako laging ninoy. Huwag dili na mikmik ang ako nga ron. Ako na karon si Marie. Pwede sab na, Marie called. Sayas kang ba dyan eh?
1: Abay. Babay, masagid na ikaw.

0: binabay ka, no?
1: Naisa kay di nga babae man gina nga akong kahabay. Mo nga, mababay ko kung magbinabay ko.
0: Oh,
1: ansa na? Ansa niyo'y kasuti sa kong outfit ron?
0: Mubuag ron ng imong sayal.
1: Oh, para panggubat man eh. Paggubas focus ba, aron dili na git ko si Mikmik tanawon. Ako na, si Marie. Ang kaluhan ni Mikmik.
0: Huh?
2: Uy, unya, mao na imong pagi nga nalulaan. Aron kasun ko sa bayas mong patir.
1: Oh, okay ba?
0: Kuan, bay, ang imong buhok ba? Imong buhok lang. Kuan, Mikmik pagid na.
1: Ang muna'y katapusan akong lakton ron. Magpa-parlor ko. Unya, magpa-makeup ko.
0: Ay. Unya, saan may bagsood sa bayis mga kapatid?
1: Mag-apply ko pagka...
0: Unsa?
1: Tuod. Unsa di akong sud lang trabaho dito eh.
2: Inan lang ang mangita kasi mong kaluha.
1: Uh-huh.
0: Tumpak! Oh, mangita kasi mong kaluha nga gidana ko.
1: Perfect!
0: Ay, na lang pagkatawa, bay, kay murag tinuyo ra kayo.
1: No, kanindot atong katawa, ha? Okay, sige, di na lang ko makatawa.
0: Onya, kung tuwa nakasod?
1: Mukutok na kanin mo.
0: Ah, sige. Magpa-charge atas atong cellphone.
1: Manay, ako nang di-charge sa tindahan.
0: Ha?
1: Katawa man ka.
0: Nindot tayo pa din ni mong lawas kung magsulog ang sexy, no? May Mikmik. Puti ah, din ni mong paa.
2: Ikan karon ay nagkumpiyansa ng Johnny ha, Mikmik.
1: Onay, di yun ako magpakis niya. Ito na ko, bay. Ako saan ipaparlo na akong buhok.
0: Sige, bay.
2: Ay, Jenny. Sama, sundok ng mata mo. Matutok mo kang may Mikmik. Aw, si Marie.
0: Pwede mo gyuday siyang mahimong babae, no?
2: Okay, babae, mabitaw na siya. Tumboy lang. Pero usam itong iyang gisulti nga, di ulit siya magpakiis ni mo.
0: Kuwan ka lang, Eris. Eris, wala na ang storya, ha? Noy? Eris na. Kuwan, magplano sa taon-saon pagsuot sa bayis, mga pater, ha?
2: Mas mayo kung sa gabi itang musuot ito.
0: Mawag na iangin mo hato, Noy. Gabi itang musuot sa bayis, mga pater.

0: Kumusta na ang imong lakaw?
1: Ito na bisita sa hotel sa lungsod pa, Papsi.
0: Mayo.
1: Papsi, mahimo ba nga muhangyo ba ni Milchi?
0: Dili na mausap ang ato nasabutan dito.
1: Papsi.
0: Tungod kay niya na ang mga bisita. Huwag ba sa buntag? Ako silang itour sa atong ospital, gapit na mahuman. Sila ang numero unong partner nato para sa advance na kahimanan sa ospital dindo. Busa, kalimti na si Milche.
1: Popsi!
0: Dagan pang babaeng mabuti mong kinabuhi dindo. Kung mahimo na tang bilyonaryo, paangkon mo na ang tarang babaeng nga imong magustuhan. Lakaw na. Soroyo na dito. Ang ato ng mga tao ang bahala ni Milche. Pagpatupi dito, kay taas na ganang buhok mo.

0: Yes, guapani mo, ay!
1: Ay, thank you. Tawagalan ko, Marie.
0: Ay, miga, karon pala di ko makagitanin mo.
1: Ay, kaya mo ko tagatinhi.
0: Oh, mau ba?
1: Ni ako kay nangita ko sa kong kaluha.
0: Ha? Kaluha?
1: Mik-mik iangan. May nasugatan ka ba ang mik-mik angan?
0: Ay, what, man?
1: Johnny, may kailasap ka, Johnny?
0: What's up? Kasi na, Johnny?
1: Siyang barkada sa kong kaluha.
0: Ah, wako kay pa. Ay, Sir Dindo! Patabi ka, sir!
1: Ni ba si Dindo, pater?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
2: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ang lamig!
8: Tika, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
9: Everest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
8: Siyempre, right here with you.
7: Aww.
9: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
10: Zen Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso. O, pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Zed Liniment.
11: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
12: Tangan siya Zed Liniment. O, wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
13: Sa mga bisdak na musagubang ang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
14: Kargado.
15: MaxVit Kargado.
16: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
17: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in

0: Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Pumpirmi ka po eh. Naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili di ko kaklaro, bista layo. Soon kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw ya bi maigmata sa bumtan.
6: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Kinsa may bakantin ha? Ati man na ko.
6: Ay, apa na lang sir. Happy na may mahuman si Miss.
5: Oh, sige.
6: Ah, Miss. Kinsa ka rin gipangita ni mo?
7: Si Mikmik ako gipangita. Mika, og si Chani.
6: Mikmik. Woman, yung kong makasagal ang mga... Nana, oy! Asa ba sila mo trabaho?
7: Kaya si Johnny, nagbantay ko na nagmintaryo o assistant yan akong kaluha.
5: May kailan mo kong Johnny, miss?
7: Sure ka, sir?
5: Oo. Oh. O nakailan sab ko ang Mikmik?
7: Ay, tinood ka, sir? Hain mo sila, Ruin?
5: Mahimo man nga ako kaya ito dito sa mintaryo na... Hindi trabaho ali, Johnny.
7: Kumusta naman akong kaluha, sir?
5: Dili man kami suod sa tumboy ni mong kaluha.
7: Ay, mao pa.
5: O, sige ha. Humanakog patupi. Ihatod di ka sa minteryo.

0: kini kini. Mao na yung interview nga. Gibantayan ni Johnny og mikmik.
1: Ay, mao pa. Kami na day dinhi, oy.
0: Unya na kakita ka ng payag sa kilid sa interview? Kalawang ato pri makita gikan dinhi.
1: Oy, kay kisa may nang payag.
0: Mao ka na ang payag ni Johnny.
1: Ay, mao pa. Pobre day ka ayong barkada ni Mikmik mo.
0: Kaya nga no? Waday ka mo sa hito sa imong kaluha?
1: Wak. Kayo amang kung magdako ba niya, kay buwag man niya sa among kinikanan.
0: Mao ba? Mao day nga lahi ka niya.
1: Lahi man kid me. Pwede ba gihatod ko niya sa payag?
0: Ikaw na lang. Dili may suod lang dyan eh.
1: Ay, mao pa.
0: Tud. May abot lang tayo sa interyo. Huwag mali kumakailan ni mo.
1: Ay, ako din si Marie.
0: Ako si Dindo Patir. Huwag na ako magpuyuan ng dakong bahay sa ibabaw.
1: Mao pa. Dato day mo. sige, atuon na akong kaluha ha, kay magpauban ko niya sa dentist.
0: Kuan kang, unahan sa man. Ganahan kang magpaibot og ngipon?
1: May sakit pang good karuin. Naaptol yun noon nga ni ako ining napita.
0: May dental clinic mo sa bidiha sa ibabaw.
1: Ay, maupa. Hala no, perfect din ang atong pinatagbo, Ruin. Ugma na lang kumato sa inyong clinic, uy.
0: Ugma?
1: Ugma.
0: Sige. Ugma.
1: Makikita una ko sa kong kaluha, Ruin. Unya, magpauban ko niya, Ugma.
0: Sige. Pagita ka lang ko.
1: Okay. Asa mo nang tenpay ng sa payagan ng Johnny?
0: Kana. Kana diha. Mupidpid ka ng musiliyo. Unya, muliko kasawa. Naidaan diha paingon sa gamayng git, paingon sa payag ni Johnny.
1: Thank you, ha?
0: sige. Magkita ang taugma, ha?
1: Okay.
0: May kaluha di ay ang tumboy. Parihas kid sila ugnaong.

0: mo'y.
1: Uli. Kakuya, kukuli mo buhok. Puwa ko na muna.
0: Bay, iswerte ko. Ugma, makasood ang Kustendal Clinics, mga patir.
1: Unsa?
0: Ako ang maniit kong yunsa na nilas Merchi.
1: Pero bay?
0: Magplano na lang kakaroon kung kanus amusod sa bay ni Dindo, patir.

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya kanod, daghan ko gipang bati sa unang gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Si Long Ranger ni

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: May hapon, kini si kasamang Eli Bolano. So, ganyan itong balita ding urasa sa hapon. Nato sa Koy Herbal Capsule. Gitinguha sa Konseho sa Sugbo nga makonvina ang Cebu City Liquor Licensing Commission. Ang iskutang regulatory body mao gitasan nga mapatuman sa liquor ordinance takbayan. Kaya labi na nga dunay nag-ung-ung ordinasyon sa Konseho nga mag-institutionalize sa responsible alcohol service practices sa syudad. Ang City Council na agi ni Konseho Jose Avellanosa yawag kang Mayor Nestor Archival pagkonvina sa iskutang special body. Sa nasairan, ang kagamhanan sa takbayan dunay kaping sa 50 ka special body. Din ang uban hindi kitihuha sa konseho nga i-reconvene sa mayor. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule watag adlaw aron malikay atong kalawasan sa regalang sakit. Kini makatabang sa pagkatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule dunay sa gulong kapalia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's pathway to herbs that heal eksklusibong gipropod sa Belgian marketing. Sabi niyo, ipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN Drama. Mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
3: Kung tinuot pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang may pakita o may balik. Hindihin ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasubungan sa

0: mas masaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisang di ko ba unas makadagang higayon kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling ng kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Mapanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahilo na ba?

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudan-ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana, dalit kalador sa RMN Drama. Kun mahilo na pa.

0: Sa gunso ng OT, ay buhi.
1: Kaya pa na ako.
0: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
2: Kaya pa na ako.
0: Patong-patong projects, sige lang.
3: Kaya pa na ako.
0: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
4: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Ako si Lady Linta Mayor-Luya, isang health advocate and proud MXG believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Tunay, natural, at original.
3: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umaga niya. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee. Masig maulian ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisang gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
11: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
12: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa, busa, pag-set Celebrity Soaps na.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: Hello.
1: Yun ang naging naturanding.
0: Oh, yun ano. Pero dong, James. Pero dong, James. Siya pa sali mo ang bago niya pa. Katugiri kami ang mawiyaw yung gilito kong iyaw yung. Uy! Wayan sa mga ni Day Melanie ngayong inahan.
1: Turanding.
0: Oo. Saan na ba dong, James? Saan man na?
1: Ayog biya isi Chelsea nga natuog din sa emergency room. Turanding. Kay magsusi ko sa laboratory kung may result na ba sa laboratory ni Chelsea.
0: Sige dong.
1: Tabi yun na.
0: Ay, taon po din dong James. Uy, taong kayo kabagang nilakaw ko. Pura nyo dong paralisado. Ay, gitaw eh. Huwag sa batubay sa upagutan na nga. Nga na itong Madam Rica May, ang gilito kay Day Chelsea sa ipagsalimuang. Galihon si Day Melanie ang yanyanahan. Ay, kaluin tao ni Day Chelsea. Inihigayon na no, nga nasakit siya. Naginangalan gito tayo si tinuwa niya pag-amuma o pagpangga sa sakinahan. Pero wala siya. Ay, kinsa maning. Oh, siguro yung mandi ay ni. Hello, Yogur?
2: Okay, Yogur, ba't di ko ay? Nalang sa hospital.
3: Ay, doon sa kabagay, gibalir, ganyan na akong gurio, Yogur.
2: Ikaw ba't di ba? Ano sa problema, no? Magara-gara, ba't yung siya binungurang niya ko eh?
3: Ay, parihas mong gudto.
2: Asa mo ron mo?
3: Di ako sa emergency room. Nagbantay na dahil Chelsea nga nakatog. Daang pagtrapo-trapo sa umog galabakar. Kanito init naman siya. Napaabot po ko kung unsay isultis doktor. I-admit ba rin siya o dili?
2: Wala na po di ha.
3: Sige. Diretso diri ha. Ayaw paghapit-hapit.
2: Kasi mo kumagpit-hapit o ay. Kamuro may akong tuyo diri.
3: Di ba? Manenggi ay manggod ka.
2: Nalabaga lang manenggi ay ha.
3: Oy, gibaoran dalang ka. Hey, what is manenggi ay? May magian ka ba yung mga lalaking pasyente? Bawal mananggi.
2: Ano ba yan, Tiyo, eh? Ano ko managilaw itong pasyente din, eh? Huwag ka ba, eh? Managilaw itong pasakit, eh?
3: Ay, managilaw itong ganikabisag. Napas po ni Rari. Ay, kamahadlok na kagon.
2: Ilo ba, Tiyo, eh? Patuyang ka lang na. Asa malapit na wala niyat, eh?
3: Tuwara lang, eh?
2: Ay! Siya magkabigyan, ginansya, no? Tuwapon, eh. Tuwala ko!

0: Dong James.
1: Oh. Ya, pas ka man ako din sa may laboratory to landing. Ima mga gibiyaan si Dachel siya dito sa ER.
0: Ay, kuan, tuwas guriyo dong. Ako sang kuan gipapulihan na rin nga. Gipapuli na ko siya bang aron nga niyong daka. Ako bang kuntong itawgan o ipaapas din niya aron nga magkatabang-tabang pa.
1: Mau ba?
0: Hmm.
1: Nag-hasol pagi ka niya. Siya nang ulasa. Happy na alas do sa kadlaon, sa kong rilo.
0: Ay, kuan ka nang okay na magudong? Aron nga, makarelax po ka ba? Pwede ka makapiyong-piyong kung asa ka magpahimutang. Pwede rin dito sa masakinan. Pukawan lang ganamog. Kung nang magitaan doktor, kung doon ay kinakangilangan.
1: Okay lang magudto lang din. Okay, problema. Kaya ranin ako.
0: Ay, hindi ko eh. Dahil yung may makaalalay ni mo doon. Kaya, was day me lang eh. Ay, kwan ko naman. Sorry, sorry doon ha. Sorry kayo.
1: Oy, kaso to lang din.
0: What are your results at laboratory ni Day Chelsea?
1: Wa pa. Pero may ingon sa midtick na karon kulong taon-taon. Alingkod siya.
0: Ako na lang kahay magpaabot doon. Pawala dito sa masakyanan. Kinao. Gamayon ka man mata. Pero misamot ka gamay doon sa imong kuan. Imong duka na kaayo ka ba?
1: Sige lang good. Ako na lang magpaabot din ito lang din. Payo nang mahibawaan dayan ako kung ano siya resulta sa laboratory ni Chelsea.
0: Pero doon...
1: Pag ikaw tingali ang angay nga mo relax mo nga dito. Ano naman ko ini? Kaya rin ginayin ako. Huwag kaya angin kabalakan. Kadit, kami gawas ng in-charge. Ang resulta na ka na iyang da. Sir, excuse me. Sir, kining, ako na itong nag-inquire ni mo ganina sa resulta sa laboratory test sa akong anak, Chelsea Enriquez. Kumusta ang resulta, sir? Ha? Sir?
2: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: My budget!

0: On jatuh tituran. May infection dah yang dugo ni da Chelsea.
1: May pong si doktor nga na pasabot itong James resultas laboratory test ni da Chelsea. Nagaanipod na bakteriya ang ihis guapa. May gamay, gamay, na gamay nga bakteriya ang ihis guapa. Pero ang nabugo na si UTI.
0: Wala no. On jatuh ti, UTI?
1: Ah, UTI.
0: Umibig tapos iniwan mo na.
1: Ah, umibig tapos iniwan. Pwede ay?
0: Ansa? UTI?
1: UTI.
0: Ala eh. Tulura ka liter, may sumpay.
1: Si sumpay ba?
0: Mula mo na yung sa kaliter, good nga kuwang. Mangyayon ko nga, nga UTI. Para pag makuplito, huwag usa.
1: Ay, kaahaw, kinimuguriwa ka. Manangi ay, yung ka ay. Pasabot ko na yabaga ka kung naon sa nang pasabot mo ano.
0: Ay, yan ay, malanggi ay po siya, we. Ganahan po siya. Ay,
1: namay, bastos ni. Anong sumpay, eh. Iklaro niyo kayo unsang itrahang gusto ni mong sumpay.
0: Ako sumpay yun, tiha. Ako
1: gan yung kay.
0: Ako sumpay yun, tiha.
1: Ako saman.
0: Sumpay na kong UTI, pula na kong UTI. Ako sa...
1: Unsa, away!
0: Ay, ay, na lang, we.
1: Sabagay, tiha, away!

0: Si Turanding na yung nagpaibaw na ko, Pre James, na hospital sa Chelsea. O, maong niya ako.
1: Maba, Pre. Salamat tayo sa iyong pagkani. Yasol pag hindi mo yung kaglingon.
0: Asol ba eh? O, ang kagling tao? Kinungkos ba yun ako? Matod ni Turanding, pwede naman ko nung dili-admit si Dad Chelsea. Ingon sa doktor. Ang importante nga matultol lang yun sa pagtumar ang tambal.
1: Mabita ingon sa doktor, Pre. Pero naniguro lang ko. Kaya kung simba ko, pakiga na po niya siya. May nang niyara ko sa ospital aron nga makatimanda yun kung doon ay problema.
0: Oh, hinuon po. Pero, mas mo itong giingon ni Turanding?
1: Giingon? Ngon sa?
0: Kuan? Ang ngan man kuno ni Rekame mo'y gilitok ni Day Chelsea, dihang nagsalimo ang kini? Pre?
1: Dinarato sa ang kainit, Pre. Maumagi ko na, ingon pa sa doktor.
0: Oh, ugot. Pero, anong dili man ang nga ni Marimilani ang iyang gilitok? Anong ang nga man yun ni Rekame?
1: Di na lang tingali na ito naatagan pag-ibugaton, Pre. Di na lang to sa iyang kainit sa infeksyon nga iyang naangkon sa resulta sa iyang laboratory test.
0: Maupod. Pero dili ba? Wala siya mapakita ni Dad Chelsea dito sa eskwelahan nini?
1: Oh.
2: Ano, James? No!
0: Si Tondi. Nagdaga man. Paimod din.
1: Gano'n man ka? Turanding? Gano?
3: Kwan.
0: O sa'yo problema, Turanding? May nahitabo ba?
1: Gano'n yung mamang gibiyaan si Chelsea dito sa inkwarto? Di ba gig ng tamang ka? Nga ayaw lang gito na si biyae dito? Yano ka?
3: Oh, sorry, sorry, Dong James. Wala yung problema. Ayaw lang kakuyaw, good. O, kaya sa Chelsea?
0: Sigurado ka, Turanding?
3: Ay, okay, sure niyas.
1: O niya, ano, nagdali mo kasi magpaingon na mo din eh.
0: Oo, kasi gito tayo di man makuyaw, ano, mapalaka na.
3: Oh, kwan, kanong, si Madam Rekha Dong James Baldwin, to sa suot sa kwarto ni Chelsea na ning hospital.
0: Ha?
4: Ang katinig sa hilanat? Apat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Mayong hapon, ako si Radyo Banda Josephus J.Q. Gano sa itong Newsbreak ng karong hapon. Hatod ka ito sa ZX 513. Binilang mamatanon. At naanayinan, mag-ZX 500 ka. Ang ZX 500 ang mga superior. Ating stance, gaba o'y graputik ka sa mga silyula. Apelmas cancels, batok sa nalabas ng free radicals, ang ipagabi sa polusyon, average mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong balita, wala agad kabalakan, agad tabong sunog garong hapon dito sa Maylawaan 3 sa sedad sa Talisay. Alas 3 sa 46 na tawag kini maog alarma o na fire out na kini alas 3 sa 46 sa tarong hapon. Sa pang-imbiskasyon, ag kaburuhan dito sa Talisay, kung pilagi ka panimay o gunsa inong dan sa maog sunog. Samtang kagabi, doon sa sino kita mo ito sa may barangay Bitugo Consolacion, din kuristik ang mga panimahay, ang gitawag nga hingpit nga naog daw sa maugasunog ito sa barangay Bitugo. Ituan nga electrical faulty wiring ang inundan sa pagkasunog sa kuristik ang mga panimahay dito sa naislutad nga lugar. Panabagi, panabang kapin sa 1 million ag danyo sa mauga sunog na sumunod kayo basis sa investigasyon gikan sa panimahay sa Osaka Teresita Atao ug kuan nga electrical faulty wiring ang inungdan sa mauga sunog ipamos kini sa second alarm status ug dawat kini mauga alarma alas 10:33 sa gabi ug ingong na far out kini alas Ako ga alas 10:50 og nga dawat pi na og na control ang mga sunog alas 10:50 ka gabi wa ni kitao nga dunay na angol o napaso sa mauga sunog ka. Batong news break karo ka puna. Atong gato sa Detex sa 500, ang Detex sa 500 kampiyon nga may proteksyon nga na 1.3 million RF units sa adherence, epektibo din pangontra sa mga free radicals of oxidation. Sa Detex sa 500, ang atong panit mapataon, internal organ ayohon, ang Detex sa 500 disease diabetes, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas inflammation, RPCDT, insomnia, arthritis, GERD. Ang Jetex 500, ang sekreto sa magagwapo.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
11: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Thresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumakabloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS! Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. You need a bian. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
16: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikopya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit andiris among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pinay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinahanglan imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay naa sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Karong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang tangan sa kong kinabuhi. Busa kinahanglan kupon ko kining tanan.
4: Lunga ka lang yung dibuhat, Marian!
1: Masang digo, Fredo! Sunugol ko kining tanan ng iyong pinintal!
4: Ayaw! Masok ko siya!
1: Kinsa masok ko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tulub og kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
7: Ang galing! Pangmatagalan!
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
10: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
12: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo.

0: Jane.
1: Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit.
0: Pagkadungog na ako sa radyo,
1: naay DTX 500.
0: Ako gitrayog in duha ka kapsula sa usa ka adlaw.
1: After 2 weeks,
0: gaan na kay akong pamati.
1: Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS! You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao na pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
16: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
17: Di naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan.
18: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala, mula sa NGCP.
19: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani ihakong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dahil
7: lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Lipin ay Max Alaga. Max
0: help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipinay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
0: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ACS.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Zed Living Testimonies.
3: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
5: Tinood yun ang Zed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Zed Liniment. Niuga, karon mula naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
5: Eric Ko,
8: ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic.

0: sick. If symptoms persist, consult your doctor.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Samok nga ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift. Ubo nga samok. Pag tusiran.
3: Tusiran Forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
7: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, ang kolektor.
1: Girl?
2: Ay, salamat na niya, anak ka. Niya picture, oh. Niya picture sa nakapalit sa painting ay mong gibilin.
1: Ambi. Oh. Babay ang nipalit?
2: Oo! Oh, babay ang kolektor! Yes, pero girl. Pero unsa man nika?
1: Sige, salamat na lang. Ipalihog ko og send ako sa picture ining collection sa babay, ah.
2: Ah, sure, sure. Pumiya na yung refund sa imong bayad sa painting.
3: Langga?
4: Hey! Ay akong langga, aha! Kaluod ba inyong mong pamatihon, Amir, ay?
3: Luod, yay na nga. Maumanay atong tawganay sa una.
4: Ngayon, hilas na! Hilas na kayong pamatihon! Ano niya pa man ka?
3: Naguwat ko siya mong apo langga. Kay kun mo abot na siya, mupauli na ko. Kay luwas naman siya. Ha! Ay, ayaw ko pagsigaw pangos mo langga. Kailisod ba yan ang tiguwang kung sige sa puton? Kada pangus mo, o sa kalinyas agtang.
4: Ikaw ba nga nung tabian man doon kayo ka? Samok na kayo paminaon, Amir, ay?
1: Uy, Lo Amir?
3: Nanayon si Marian.
4: O ganyan naman siya, mahimo na sa kamulayas.
1: Lo, salamat kasi mo tabang, ha?
3: Unya, unsa naman? Nailhan na yun mo ang kolektor?
1: Naglibog ko, Lo.
3: O kung siya may imong nalibkan?
1: Babae man ang kolektor.
3: Babae?
1: Mauna, Lo. Babae. Pero, lalaki ang magsigi upang nawag na ako. Ang magsigi upang hulga.
4: Oh, klaro na lang kaayo. Nga doon na nang hinanib ng maong tao. O ikaw, maamong nasab ka tungod nga ng pidental ni Rebecca. Bosa, kalimte na ng maong mga pidental.
1: Pero di man ko makalimot, Lola.
4: Kung ano nilipag ko nung ka makalimot?
1: Tungod kay... Murag dun ay mensahe ang iyang pinintal.
4: O siya?
3: O gana ang angay ni mong tukion.
4: Pag-ilaw niya, Amir, ay! Ikaw ba? Nagsigil magandi ko nilagbog na niya, aron nga, dili na maghasol-hasol niya ng wahinong ng pinintal. Ikaw sabi nyo na may magsigil painit!
3: Ay, kalota, dahil lang ga. Kung mahasol ka sa usa ka butang, duhata ang imong buhaton, ang pagtalikod o ang pag-atumang. Kung iyan ang talikdan, dili siya may baw kung kinsa ang kolektor. Kung kinsa ang nagsigi og hulga niya tungod sa pinintal anang Rebecca. Pero kung iyan ang atubangon, daghan siya og madiskubrihan.
1: May mensahe ang maong mga pinintal, Lola.
4: What's that?
3: Husto ka. Parihas ta og huna-huna. Dunay mensahe ang pinintal nga kuna.
4: Kung sa magkuno ang mensahe?
1: Ang bata.
4: Ang bata. What's that bata?
1: Ang bata nga naasod sa kuna, Lola.
3: Mao ka na ang mensahe. May bata ang kuna.
1: Og nawa kini.
4: Unsa?
1: Si Jared ang nanawag. Hello, Jared. Okay lang. Nabisi ni ka sa bag-o nimong trabaho? Ayaw ka ba laka, oy? Niaman si Lulu Amir nga mitabang nako. Oh, sige. Nakita na ako ang kolektor. Babay ang kolektor, Jared.
4: Hoy, ikaw. Sama ka na, pamaganda. Lakaw na, pauli na sa inyo.
3: Langga, gimingaw man ko sa imong linuto nga daing bangus.
4: Hoy, pauli na sa inyo! Magluto din tong

0: Ngayon ang gitutukan man nimo ang painting sa kuna sa Hardin.
1: Wala.
0: Hanya, kinasama na nimo ihatod sa imong boss?
1: Huwag masabuntag ka.
0: Ngayon bang nagkulit taman ang imong boss ang mga painting ni Rebecca?
1: Sirang naibaw.
0: Oh, asa man ka?
1: No, sa mga kumuna-una, ambing akong jacket.
0: Asa man ka?
1: Akong ihatod kang boss ang iyang painting.

0: Bisagun sa anak kong tanaw. Dining bahinagin manok at si Rebecca sa deng iyang gipintal ang kuna.
1: Hinday marihahan! Ay di ay nang juice iyong kipangayo.
0: Nang balihang, unsa man, huwagin mo magkaabot ni Rebecca sa akong unang yaya?
1: Aha?
0: Nang, nga nang itutok man ka na ako. Doon na kay gustong isulti?
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm! Fabcon! Pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm!
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, Fix It with Alex.
10: Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
7: That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: This newscast is brought to you by ImmunePro Prime. Your prime protected.

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Uy, nang balyang.
4: Ay, uwa, may magtaabot sa imong unang yaya de Marian.
1: Mao ba? Uwa ba ko'y kuna sa una sa bata pa ko nang?
4: Ay, kuna? Ay, wa man.
1: Masigo lang kami ibaw. Unya, naara dahil sa bodega. Dali na unang mi. Atong ukayon ang bodega. Basig, naadya sa sud ang kuna.
4: Sige. May mabag muuna ka lang dito?
1: Oo nang. Sunod dahil lang ha.

0: Shad!
1: Ma'am!
0: Pasabay tayo!
1: Ay, gisugok mo ko din mo sa pagbantay sa nalihok ni Mariano.
0: Oh, magsadama siya yung nabisihan.
1: Ay, iya, magipangita ang kuna sa painting?
0: O siya?
1: Ay, tua, naguna na siya sa budiga?
0: Hindi siya muhunong sa pag-ukay sa kinabuhi ni Altong Rebecca?
1: Ay, mura man og dili siya magkatuog, maghuna-huna sa pinintal ni Rebecca? Pintor man sabgod siya.
0: Nalakaw, uban ni siya sa budiga. Tanawa kung unsay nakapainteres niya dito.

0: กไม่กูนะดินี
1: ่ไอ้อุตส่าห์นมันได
2: ้ไม่ยังได้คิดอะไรกับกูนะดิฮะ
0: ว่าไม่นังบะเลียง
2: เอาคุณมาอ่อนนะไอ้ว่าดินี่กูนังกิปินตันเลยอันเรเบก้า
0: แต่ดิกิดบอกว่าสักวันเอาหน้าอกูนังบะเลียงอุตส่าห์รักกูนังกิสิกิฮันี่อุปินตันคุณว่ามันดินี่องกูนะKabisado kaayo si Rebecca sa detalye ini. Kay usaragid ka kunang iyang gipintal gawa sa Snake Island.
2: Ay, basing ganahan lagi siya sa maong kuna.
0: Dili kay ganahan lang si Rebecca sa maong kuna ng baliak. Dako gid og kabahin sa iyang kinabuhi ang maong kuna.
2: Shalan?
0: Babae ang kolektor.
2: Ha?
0: May ipakita ko nimo ng baliak ha. Nasa kong cellphone.
2: Ay, usa man na.
0: Ang babaeng kolektor. Tanawa ng baliak. Nakakita na ka din ba, Yana?
2: Ay, wak pa man ko makakita, anak day Marian.
0: Kung wak pa ka makakita, buot ipasabot ka wak pa niya makaanay sa bahay. Nang baliak, ang kuna mo'y importante sa pintor o sa kolektor.
2: Aha.
0: Dunay naa sa kuna ng baliak nga importante ka ayo ni Rebecca.
2: Ay, ugo sa masaga ang na... Naasi mo huna-huna.
0: Bahandi.
2: Agoy. Bahandi?
0: Huna-huna. Yaya si Rebecca. Unya, posible nga maugid ng iyang trabaho.
2: Ay, oo, maugyo.
0: Yaya siya nga pintor. Unya, doon na siya'y bahandi. Og importanteng butang nga iyang gibutang sa kuna ang iyang gipintal. Og ang kolektor na ibaw sa maong bahandi. Mao nga iyang gisunod ang mga pinintal ni Rebecca. Ang kuna.
2: Ha? Uy, time para God, mura ka mag-writer sa B.I. Inday Marian.
0: Sigurado na ko nang, may bahandi sa kuna nga gibutang si Rebecca, o si Rebecca lang ang nahibaw kung hain karon ang kuna.

0: Us, di yan ang laing pininta ni Rebecca. Ang kuna sa atin. Nia, akong ibutang sa iyo mga tubangan.
1: Pangita akin ang maungharden.
0: Yes, boss.

Nga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sigilanon. Ang kolektor. Tagsulat, Generic Cavidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrols Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
11: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
12: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Dihalos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
11: DTX 500! Mabali sa mga butika.
13: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrols Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
14: Hi, Gian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guapa ka. Stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This newscast is brought to you by Our Gentle Care for Every Filipina, PH Care.
17: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
18: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
19: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
0: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ipin ay Max Salada! Max Protectado pa!
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ipin ay Max Salada! Max Protectado pa! Unique!
20: Delikado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
21: ECS!
22: Ang kainit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
23: Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RNN.
26: Oras sa DYHP, alas 5:08 sa kahaponon.
25: Headlines.
26: Ulohan sa ato mga balita, mga tinunan sa Don Sergio Osmeña Senior National High School sa Barangay Labangon. Sa iyong gipapauli, bumanakaluwat og hulga sa pagpabomba ang maong tunghaan o pagpamusil ang gipost sa usang kadami sa social media account. Ngayon natapos ang day 33 sa impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Nagamhanan sa dakbayan sa Lisay mohatag og libre nga pet services alang sa mata Lisay nanunod sa kasaulugan sa fiesta sa lungsod karong buwana. Mga ito mga headline.
25: CYX
26: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita, news, update. Ano karong Biyernes, magasama, Oktubre 1? Ano karong Huwebes, Oktubre 1? Naminaw sila mga radio karon 612, maayong adlaw ka ninyong tanan. Lubos naman inyong panahon di asa yung mga nahimutangan. Naminaw sila mga radio 612, maayong adlaw. Nagpaminaw usab sa ato ang digital DYHP Arriban Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Maayong adlaw ka ninyong tanan. Congratulations sa mga winners sa Bayou Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo kagahapon. Napahigayon na yun ang grand draw sa Bayou Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo o nagkukay gisi ang mga nakadawat og tag 10,000 pesos. Ilabi na yun ang jackpot price nga 100,000 pesos. Congratulations sa ato mga winners atong i-sibya karong taon-taon ang mga winners sa maong pa-premium mga kasama. O karon sa mga detalye na mga tinunan sa Don Sergio Osmeña Senior National High School. Kapauli man ang tunghaan na kadawat o gahulga sa pagpamumba o pagpamusil nagipo sa usa ka dummy account sa social media. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
25: DYHP Tatak RMN Report.
27: Gipagawas sa mga tinunaan o gisiksik sa mga personal sa Explosive Ordnance Disposal kon EOD7 ang sulod sa Don Sergio Osmeña Senior Memorial National High School sa Barangay Labangon sa Sulod sa Sugbo. Ganin ng buntag human ang principal niini narawag sa police station nga donin ng hulga nga bumbahan ang tunghaan. Pinagi sa post o sa ka-Facebook page, narawag sa Labangon police station ang principal sa Don Sergio Osmeña Senior Memorial National High School nga si Mr. Marlon Toyko Kunikundi. May kalabutan sa labasa sa post sa Facebook nga ng hulga nga bumbahan ang ilang tunghaan o pusilo ang mga tinunan. Dari nga responde ang kapulisan sa mong tunghaan o bilusa dahil inisyal nga verification o investigasyon may kanabutan sa mong hulga. Gisusi usab ang post sa usa ka social media account nga nakapangalan ni Carlos MacGregor. Dini ang gihulga nga bombahan o pamusino ng mga tinunan sa senior high school. Human masuta nga walay napalgan nga bomba sa sulod sa campus. Nagdeploy ang Labangon police station o personnel sa tunghaan o nakigalayon dahil sila sa Regional Anti-Cybercrime Unit 7 aron pagsusi sa Facebook account. Nasuta sa inisyal nga investigation nga dami account ang Carlos MacGregor ug ilan na lang buhaton kung kinsa ang naasaluyo sa mga account. Padayon ang gihimong imbestigasyon sa kapulisan ug giawhag ang mga tinun-an nga magmakalmahon lang sa sitwasyon sa nagtugot nga gibantayan sa kapulisan ang maong tunghaan. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man or Busamante DYHP. Tata Carmen.
25: Radyo mo nationwide.
26: At oras alas 5:12 na, ang konseho sa syudad sa Sugbo wa mo tugot kay mahatagan og full exemption sa amusement tax ang East Asia Super League kon EASL. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
25: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita hatod kadto sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Wa motugot ang Konseho sa Sugbo nga mahatagan og full exemption sa amusement tax ang East Asia Super League kun EASL. Kini subay sa bagayon ning basketball games unya sa October 3 diha sa SM Seaside Cebu Arena. Usa ka resolusyon ang gidasol ni Konsehal June Alcover sa City Council nga maghatag nini og full exemption sa amusement tax. Apan alang kang Konsehal si Senyo Andales, why igong basihanan ang maong lakang nga gawas kang nanglan og pundo ang gamhanan sa dakbayan.
4: We need money. Why should that to give full tax exemption to the organizer? I do believe that this is not justifiable. We are, as a matter of fact, in dire need of money now.
2: Si Konsehal si Senyo Andales, wa usab ba kayo si Vice Mayor Tomas Osmeña sa gresong ka proposal tungod kay giingong daghan ang galastuhan sa city government sama sa mga tambal o uban pa.
5: We have to decide whether we want our city to be a tax-free city. You know? We love to give tax exemption. We love to throw money away. At the same time, we cannot buy medicine for our own people.
2: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, tungod sa mga kalambuan, usab di Alcover ang gresong ka proposal o gihimo na lang 5% nga tax reduction nga giuyunan usab sa konseho. Mga kasama, samtang naminaw mo og DYHP RMN Cebu pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa ka active nga sa goal nini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kining inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
25: Radyo mo, nationwide.
26: At oras sa 5:15 sa kahaponon, samtang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, subsob na ang pagpangandam,

0: vaccination, deworming, vitamin supplementation, pet consultation, spaying og neutering. Kini nga serbisyo pagahimuon sugod sa alas 8 sa buntag ngadto na sa alas 3 sa hapon. Dugang sa mayor nga ang mga interesado sa spaying o neutering kinahanglan una nilang i-pre-register ang ilang mga pet o binuhi. Kasama mo sa dakbayan sa Talisay, ako yung Radyoman Remart Pugoy DYHP. Tatak, Aramen.
1: Kadtong nga balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mapalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o makaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: At ora sa alas 5:22 sa kahaponon, magiging a portion dalit nato sa DTX 500. Ikaw naghambin ba og sakit karong panahuna, mag DTX 500 na matag adlaw. Duna ka rin siya rin tinikan sa paliya, nagsuhid sa insulin function. Kung yung blood sugar mo po, kontrolado po ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makatabang makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension.
3: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
2: Ato ka rong subayon ang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. O kumusta man to na i-report nga doon ay alarma sa sunog sa latest radio man na Joseph Hoskihano. Kasaman JQ.
3: DYHP. Tapak. RMN Report.
4: Yeah, salamat sa Radyo Maraida sa tungga pag-adres gawas gabahin na kabarasa sa kapunong sanatan sa trapiko niniron sa may uptown area kung ika sa may Osmia Boulevard. Moderate to heavy traffic padung sa may Iscarios, moving masukan padung sa may Gordo Avenue, samtang in Villas, kasab karabara sa napiktuhan sa Kaunsilaga sa masukan karabara sa padung sa may Iskina, Banawa, aga Rodriguez, slow moving sa masukan padung sa Verama Avenue, ang Nango Avenue kikan sa Quinte, slow moving sa masukan panapikas lane, kung ikan sa may Jermasul Avenue padung sa may Quinte, Osminia, moderate raan laga sa masukan karabara sa samtang Jones Avenue, aga ikan sa may downtown area, padung sa may 20, slow moving mga sakana panampikas lane, kung ikan sa may 20, padung sa may downtown area, moderate raan laga sa mga sakana ang karagabaga o rasa ag Iscario, padung sa may Cebu Provincial Capital, waray kabalakaan moderate raan laga sa mga sakananda samtang ag MG King Coavin yung ikan sa plaza, moderate raan, samtang New Amos Road, padung sa may Ipodromo o mabulong morito heavy traffic ang mga slow moving mga sakana, padung sa may Tipolo o Subang ko ang De La Montaña ang governor no ang De La Montaña kamurasa ang Pobjan Polisikan padong sa may IP Park slow moving sa mga sakanan ang governor Quingco ang Bantal Road padong sa may Foodland morito heavy traffic kamurasa o gikan sa may Ace Fortuna padong sa may Country Mall padong sa may Ayala Business Park nakasinata sa kaot sa mga sakanan karong gabaga o rasa ang South Gabayan ang inbakas may nakasinati o kaot dagas sa mga sakanan gikan sa may Southbus Terminal padong sa may southbound sa may Basak Pardo Highway o sa may Tilang Gabahin sa flyover Mambaling firme yung masangit rin ang mga sakanan kung padong kasama isa ay masisag basta karong ingon aning mga orasa agis RP o rekabalakan aga both side gikan sa may Talisay padong sa may plaza o gikan sa may Santana sa plaza padong sa may Talisay samtang ang downtown area nag-iisag karon o pangandam na at ang mga negosyante doon ay mga tinda sa night market o nakasinata sa mga karon sa dagan sa mga sakanan na ang Pilais, ang Kusalim di Gaspi o ang dulong na Dalan Kulong Karagabaga o Rasa. Samtang pala sa mag-indiskasyon sa Kamurahan sa Palisay, kung sa inong sa Pusunog siya sa Maylawa ang 3 sa Palisay Karaga hapon na. Alas 3 sa Korido sa hapon na daw kini Maug Alarma o alas 3 siguro sa Isa di-declare fire out aga Maug Sunog. Ito ko ang ipanapang ang indiskasyon sa Kamurahan kung sa inong ganong pilagig kabalay ang gingong nasunog diya sa Maylawa ang 3 sa Maug Sudad. On board sa patrol ang Radyo Man, Joseph Osgano, DYE, at Speed Attack R.
2: Dengan salamat Radyo Man, Joseph Osgano sa report. Kagasama kung mag-uwan o niya kalit na mo init, murag way hunong ang sipon og ubos sa mga bata, maong nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman o simple nga sipon ng ang ubo, mahimong mo grabe, maong nga dali mubugat at pamati sa mga bata. Bus ayaw huwata, nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailihan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon. Gamit ang new Zep for Kids. Ug sa ubong adunay plema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan. Kaysa sipon ug ubo, karong panahong ting-uan, gihiusa. Ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids ug new Zep for Kids. Tabang. Alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Vinylephrine Hydrochloride Plus Corphenamine Maleate plus Paracetamol is the generic name of NewZep. Carbocysteine is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor. Atong oras, alas 5:28 na sa kahaponon. Samtang atong ipahibaw ato ang winner sa Bayo Jessic Bitbit sa Sweater Raffle Promo Grand Draw. Ni ana ang upat ang nakadaog sa tag 10,000 pesos pasirtihay magudni. No ang atong ang kinsay mabunutan atol sa ipahigayon nga Grand Draw kagahapon ng adlawa magkasama sa Barangay Loriga Gym. Kaya salamat ay kaayo ni Kapitan Nilo de la Serna, Barangay Captain sa Barangay Loriga o sa mga staff. Alang sa paghataw og higayunan nga anha makapahigayon sa Grand Draw sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo sa Loriga Gymnasium. Ubay-ubay tayong nakadaog nga mga taga Loriga na sa mga kasikbit nga lugar. Nakadaog sa ato ang mga pa-raffles pinagi sa ato ang cash prizes tag 1,000 pesos to kagahapon gawa sa main event nga Grand Draw sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Di ana ang ato mga winners. Winners of 10,000 pesos plus Bayo Jessic Kids and Tote Bag. Iarang mo sunod. Sila si Kisha May Puno niya ang iyahang store location nga napalitan sa Bayo Jessic 360 Pharmacy Capitol. Lain pang winner of 10,000 pesos, Imelda Catalan, 360 Pharmacy, Iscario. Another winner of 10,000 pesos, Jonilyn Librando, Watson's Colon. Lain pang winner sa 10,000 pesos, pagkaswerte naman lang, Crescente Texon, Alpha Pharmacy sa Talisay. Congratulations sa to winner sa tag 10,000 pesos. Og di ana. Winner sa 100,000 pesos plus Bayo Jessic og Bayo Jessic for Kids and a tote bag. Pagkaswerte uy. Ang iyahang Bayo Jessic dito gipalit sa Evercare Ermita. Wow, congratulations sa mga swerte sa nung diha sa Evercare Ermita. Napalit ang maong mga Bayo Jessic. Winner sa 100,000 pesos. Congratulations, Mr. Sterni, ha? Congratulations, Mr. Enrique Cabalang. Congratulations, Sir Enrique Cabalang. Winner sa 100,000 pesos. Congratulations sa mga nakadaog. Gikan sa first weekly draw nga to sa ikaupat na weekly draw. Diin, upat ang winner sa tag 2,000 pesos. Upat sad ang winner sa tag 5,000 pesos. Samtang sa grand draw kagahapong adlawa. Four winners of 10,000 pesos. O one winner sa 100,000 pesos. Congratulations unya. Atangi lang gid ninyo mga kasama, mga idol. Ang dugang pa nga mga pa-premyo diri sa DYHP. Bisan unsang matang sa mga kalingawan, bisan unsang matang sa mga pahalipay. Gikan sa DYHP ug IFM kini agi gabalik diha karinyo sa inyohang pagka-loyal sa pagpaminaw sa DYHP. Ug sa IFM kasama mga pahalipay, uban sa atong mga partners aron mapa abot niya kaninyo ang mga pagpasalamat pinagi sa nagadayang kalihukan diri sa DYHP. At oras, alas 5:30 sa kahaponon. Tumakas natin na og simptomas sa sipon, Magnusep Plus with Zinc na. Magnusep Z Plus with Zinc na magkasama ako padugayon manggod, mas madagan ang sipon nga virus sa lawas at pwede pa ang makatakod sa uban. Sa unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadagan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang senyales sa sipon, Magnusep Z Plus with Zinc na dayon. Adunay zinc nga matabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas mapadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duwang ato sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. At ang balan dayon, dali nga maayog magkadaginot kaysa pagsagdan ranimo. Nga musamot o gumahimong mahalang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buluhaton. Maong sa unang sinyalis sa sipon, Magnusep Z Plus 40 with Zinc dayon. Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Malate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:31 na, balik ta sa ato mga balita human sa mga pahinom dong.
3: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
5: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
6: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: This newscast is brought to you by iBerry.
7: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
11: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: Ma'am, CODDI, 168 pesos and sintabos.
19: Ay, wala ko'y sisilyo.
18: Ay, wala ko'y suple.
20: Walay suple.
21: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
22: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
23: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
24: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
25: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
26: Pirmi ka pangihi,
27: hanap ka paranaw,
26: ug pagpamhinod sa mga tiin.
27: Basin aduna kay diabetes.
26: Mag-DTX 500.
27: Epektibo sa pagpamubo
26: sa blood sugar levels.
27: Di kaya ang diabetes.
26: Mag-DTX 500.
27: Karun dayon.
26: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
27: DTX 500.
26: DTX 500.
28: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
29: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
28: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
29: tulo pod ka kapsul sa gabi.
28: Simana lang nawala jud ang sakit.
29: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
28: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
26: DTX 500.
27: Pabalik sa mga butika.

0: kuan o nya kalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon, ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sip-on og ubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Solmiox for Kids og New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang husay!
2: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
1: Siyempre, it's you, babe.
3: Aww.
2: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Mga kong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Ha! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
11: Mula sa pinakamataas na bundok.
12: Nak, kitkamusta ngay?
11: O pinakamalayong islaman.
13: Nay, gagraduate na ako.
11: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
13: O pauli na ko ka.
11: Go forward together. Globe.
14: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
15: This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay Online.

0: malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, Fix It with Alex.
3: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
4: TYHP, una sa lahat, weather update.
5: Karo kaninawon ang lakaw sa panahon makasama sa mosunod pang 24 oras. Dapat mas natin nga pag-uwan-uwan karong gabi una baka o ugma. Weather specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Magtan. Ma'am Ana, maayong hapon.
6: Yes, maayong hapon ma'am. And mo kaya tang latest weather update karong gabi una or hapon na. And natin gina-monitor nga isa ka tropical storm gawas far but less likely nga kanyang mga ka-directly affected any part sa tong nasod. And karong gabi yun ang tulog Madrid sa Dadisayas, kung sila ito makasinating panagsumpangan nuro yung sa umong kalangitan, ano natin chance sa mga localized rain showers or thunderstorms. Sa hangin o sa kadagatan, hinay nga ito sa kasarangan ng hangin sa umaga tulabi. O sa kadagatan, malinaw na ito sa kasarangan ang pagbalod. Iso po kadagatan na ay paghunas alas 6:30 sa gabi o butaob alauna 15 sa kabuntagon ugma. And ang adlaw kay masalop alas 5:45 sa hapon. Maka na itong latest update, kini si Ana Dumdum, mayong hapon, dagang salamat.
5: Mayong hapon, dagang salamat, Ma'am Ana.
4: TYHP, una sa lahat, weather update.
5: Weather specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Magtan. At oras alas 5:48 na sa kahaponon. Sayong natapos kaganina ang day 33 sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Mayroon duman nga, gitakda karong adlaw ang pagsugod sa bagong schedule sa hearing diin tibok adlaw nga pagkahimuon. Gianonsyo ni Presiding Officer Chiz Escudero na way mahitabong hearing ug mga adlaw October 2 kung man gitugutan sa Senate Impeachment Court ang hayo sa defense team. Gadugang oras aron ilang masusi o matunan ang mga dokumento nga gikan sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC o makapangandam alang sa musulod pang examination. Samtang mo resume ang impeachment trial sa Lunes, October 5, din gilaumang ipadayon ang tibok adlaw nga hearing schedule. Samtang karong adlaw usa magkasama naka-decision ang prosecution panel nga di na ipresentar busa wa na ipresentar kaganina ang ilang testigo. Si kanhi Senador Antonio Trillanes IV. Kini human gi-anunsyo ni Representative Jerby Luestro sa prosecution team nga final na ang desisyon sa prosecution team nga di na ipresentar si Trillanes isip testigo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Wasabi isulti matod pa ni Luestro ang rason sa ilang desisyon nga di na pa atubangon sa hearing si Trillanes.

Ato na sa 5:47 na, niabot na sa 39 ka-insidente sa grass fire ang natala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, sa rehiyon sa Caraga tungod sa epekto sa El Nino sa nasod. 37 sa maumang insidente ang natala sa Dinagat Island ug tulosab sa Agusan del Sur. Samtang sa susamang rehiyon, natala ang 4 ka mga probinsya o munisipalidad ang gigong way regular nga supply sa tubig. Mabot sab sa Kapin, every size meal sa mga pamilya o nasa Kapin, 353 ka mga individual ang naapektuhan sa grabing kainit gikan sa Region 2, Calabarzon, Region 5 o Caraga. Samtang 41 ka mga probinsya o munisipalidad ang nagdeklarar na og state of calamity tungod sa epekto sa El Nino. Atong oras, alas 5:49 na ni pagawas o 16 ka sa Pina. Ang Commission on Elections kon COMELEC sa pipila ka mga individual may kalabutan sa nadiskitahan na pre-shaded ballot sa Maluso, Basilan sa gihimong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM parliamentary election. Mato ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, among sa Pina dili sa ingon nga gipa tanginlan sila apan kini aron makasabot sila sa ilang habig. Lakip sa gipanidad-an o gasampina ang election officer, ang Maluso Municipal Treasurer, ang mayor o chief of police, ang Basilan Provincial Philippine National Police, ang commander o ang local government personnel.

0: Kasama din sa tuan DYHP Sumbonganan at ulang hatag pagtagad o mga pasalamat. Karong adlawa, labi na sa ato ang partner ng shipping company sa pagpasalitate sa Light Shipping Corporation sa ato ang gitabangan nga usag yun kapamilyahan. Nga didangop din sa DYHP human sila sa pila ka semana nga paglibod suroy diri sa Cebu sa ilang tinguha unta nga mapalgan ang amahan ni antong usa ka ginikanan nga may nagdala sa iyahang pamilya nga ari sa Cebu aron unta sa tinguha nga ilang mahimamat ug mapadayon sa ilang panikaisikay diri sa Cebu apan pakya sila sa pagtultol sa maong amahan busa gumikan kay nahutdan na pud sa ilang finances, maglisod nagbalik dito sa Davao. Ya pila na kasimo na intawon sila nga naglihog nga naglibod suroy diri sa Cebu. Kunya sa dihang atoang gitan-aw sa ilang estado sa ilang pag-ani diri sa DYHP atong nakita gyud nga trabangunon. Tulo ka mga anak, nya daay masusupang bata o nya na ay 6 years old, napay elementary, kunya duha ka ang kaning magtiayon ba nag-asawa ato asang gihangyo ang Light Shipping Corporation nga makahatag ug abag nining usa ka pamilyahan nga makapauli tuod man pinagi ni engineer Inting no sa Light Shipping nahatagan gyud tag pagtagad ug nahatagan gyud og pagtagad kini usa ka pamilyahan nga makapauli via Cagayan. Nakalarga na kagahapon kasama ni Storm. Unya, gawasad sa maong transportation, ang pinaka good news, natagan po sila o ginagmay nga pinansyal alang sa ilahang pagpauli dito sa Davao. Baya Cagayan lang to sila makasama o dakong pasalamat kay Rogaling. Ilan namang giadto ang mga pipila ka mga government offices kasamang ni Store apan giingon man nga dili makatabang na makagahapon ori ato miaging adlaw nakapanglingo-lingo og yugo tungod sa siguro nga kuwang sa budget unsa bakaha pero tan-aw na to tan-aw ra gyud ning picture karon sa ato ang gi-share sa nag-follow sa digital platform makapanglingo-lingo ta ba nga ang duha ka semana na nga naglibod suroy diri na ay masusumbata na ay grade dunay size anyos niya dunay elementary inyo bisag asa lang dai sila magpaabot o makapasilong aron makatulog nga naman ta sila balay dito sa Davao no bisan pag mao nang akong giingon nga binaot nga sa sunod inyo yung kalkulahon nga dili magpa basta-basta lang nga magbiyahe basta-basta lang nga mo adto bisan asa nga mga lugar kung dili sigurado sa adtuan kay mao maginay mahitabo walay kapuy-an walay ilis may gali kay napo tay standby so dili nga mga used clothing ato gyud napadalahan og used clothing nakaili sila kunya mao lagi ko nga namoy na adtuan nga mga government offices nga unta makatabang aron makapauli mo dili nga wala ang pung sa mga government offices ilaha man gyud nga statement ingon gyud nga adtuan ninyo DYHP kunya ingon ko nga usay maingon ta nga kung dili na to aksyonan unsa pa kay mahitabo asa man sad sila ka padung pila ka semana pa baka sila nga maka mag latagaw diri sa Cebu perting hilak oi sa inahan nga wa gyud sila magtuo nga mga ilang dangatan diri sa Cebu una nga bisag unsaon nato di gyud ta kapiyong bisag ba kaya ipabiyahe ning tibuok pamilya na yung mga bata. May nalanggali sa humanitarian consideration sa Light Shipping. Dikin kayong salamat ninyo, sir. Nila ni Mr. Lim o ni Engineer Inting. Salamat kayo sa inyong generosity. Atong partner sab sa matag-higayon mga consider sad nato. Kita mo, himo magigitag mga interviews o umingunta nga tabanganan yung kaayo. Gihimo sa nato, there is DYHP. Oo niya. Doon na po yung mga financial gilagmay na natunol. Agi ka ni Engineer Inting. Salamat kaayo, sir. Gawa sa transportation. Libre nga pag transportation. Napoy natunol na to. No, 5,000 pesos. Salamat kaayo, sir. Kunya kagapon, maragi po ni kasamang George si Kuya. Naubanan sa opisina gud sa Light Shipping. Gihatod yun dito sa pantalan. Nagi sa ito ang Airmen DYHP Patrol. Kunya ang atay mga hulagway man ani kasamang Gerald nga atong yun nahato dito sa Pantalan. Nga di ay pasalamat sa magtiayon sa mga ginikanan sa tanan no nga naghatag og pagtagan nga nagadiri sa DYHP og sa Light Shipping Corporation. Ato ni paminawon.
1: Uyo, pero ano nyo ikita o niya karon na himo naglibod suroy apan makauli na mo.
2: Kanang, okay. Salamat sa DIY. Iya, gitabangan sa mga ninyo na makauli mi. Hindi pa yung sit kayo mi. Ilalim. Nang si Muda ay nga. At kung ano yung wala tayo pamilya nga. At kung madampan. Gusto sa kayo. Kaya nahi mo may libut sa kayo diri. Nagkakawa kayo. Hindi, ilalim. Nasakit mi diri. Nakuhan mi diri. Salamat sa kayo sa DIHP.
0: Sa Light Shipping.
2: Iya, may gitabangan.
0: O sa Light Shipping nga, inyong masakyan karon sa inyong ikasulti.
3: Salamat po sa Light Shipping nga, gitabangan din na. Salamat yung kayo sa Light Shipping sa DIHP. Ganaan yung kayong salamat. Salamat yung kayo. Salamat
2: yung kayo. Salamat
0: yung kayo. Kasama nyo na bati ang magtiayon nga sila si Lester Traya o gagayahang kapikas nga si Jackie nga lumaday sila nga taga Poblacion Compostela Davao de Oro. Unya yung asawa kani si Jackie maoy taga diri sa Cebu apan dugay ng panahon nga wala sila makapauli yung mahinumduman nga li di ara ko no somewhere nga dool ko no sa pier kasama ni Sonia na ay dool sa pa yung sa may pier nga dool sa pier nga na ay dool sa pa di ara man sa may Tehero no so apan wala na ko no diha ang ilang panimalay yung iyang gusto ta nga iyahang mapalga ng iyahang amahan no si Jockey Daclison. Makausap pa din kayo, salamat Engineer Inting diha sa Light Shipping Corporation o sa mga staff ni ini nga maabi-abihon kaayo din kayo, salamat ni mo diha Engineer Lim ni Sir Lim o ni Engineer Inting o mga staff and crew sa Light Shipping Corporation nga kanon na isa nga nagpaminaw sa DYHP. Din kayo, salamat Sir, daghan kayong salamat laing natabangan na usab nato diri pinagi sa atong panag-uban sa DYHP diri sa DYHP Subunganan. Happy family na gyud tan-awon nato diri ang hulagway nila sa dihang ni anhit sa diri sa DYHP. So wag ikaon apan ato sang nahatag pagtagad nga makakaon tan-awa ang bata diri oh nagbitbit pag urin taon siya og feeding bottle kanang bibiron nya na, ang makaluluoy pag anhit diri sa DYHP nila tubig regisod 2 years old ay ang maong bata. So, laing accomplishment o laing usab nga ikataho di kaninyo mga kasama sa atong pagtinabangay, maghatag-itag significance, maghatag-itag paglaom sa mga pamilya nga modanggap din sa DYHP. Dekan kay salamat kaninyong tanan, happy faces na sila sa ilahang pag-abot sa Pantalan di sa Pier Area sa Cebu City. Kaninyong tanan, dekan kay salamat.

Once again, ang salamat Engineer June Inting sa Light Shipping Corporation o nga to ni Mr. Lim. Yan kay salamat, sir. Light Shipping Corporation o sa mga staff and crew. Ang okay nga portion, dalit ka na to sa EXL All-in-One Skincare Oil. Magkinahanglan kag haplas. Karo mga panahuna nga alang limo. Maayo usa bakig batok pagkalkontra sa dengue. Ani ana, EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, importante yung kayo mabaton taani. Proteksyon kontra sa paak sa lamok na da sa dengue. At the same time, kung nagaling mangita kag panghaplas lang, maayo usab kini isip skincare massage oil. Kunyag, maproblema kag katulog, hala haplas ani. EXL All-in-One Skincare Oil, affordable kaayo na nasa mabutika dool kaninyo. Ayon nyo lang iingon EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama, ninot kayo sa panit. Humot kaayo siya sa ibuhang paggamit. Dili ingon nga manimaho kang haplas. Sawayar ko din nyo kay kanina, sawayar na magandin ako. EXL All-in-One Skincare Oil. Komportable sa kayong pagkatog, labi na kung ikaw, adunay mga higayon nga maglisod sa pagkatulog. Hala, EXL All-in-One Skincare Oil na mga kasama. Samtang sa atong pagpangape, atong piliyon ng kape nga healthy para kaya atong tanan. Of course, galing atong imnon, o galing atong i-consume, kinahanglan gud nga healthy alang sa atong panglawas. EXL Coffee Mix 17-in-1 alang sa mahiligon sa sports, na sayod ba mo nga nag-inom og EXL Coffee Mix 17-in-1 kay ang rason nga naman, naghatag og energy, naghatag og lahutay, o dili ka daling magluya. Kay aduna kini native pulpul corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Munang di lang kinibasta-basta nga kape, mga kasama. EXL Coffee Mix 17-in-1. Papalit na sa mabutika dool kaninyo o ang nindot usab. Kung galing pinagi sa online, nga mo ay mas favor kaninyo, kahita alang, o may type lang ni EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa nagkanaya mga butika karon sa inyohang pag-anto dito sa iyong pagpalit, imalita na ha, daghana ang nag-inom, daghana ang naggamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nagpalit ni ini o nag-inom, gumikan kay namatud-an ang ka-epektibo sa EXL Coffee Mix 17-in-1, mga kasama. Ato oras, napupus na itong partner sa Master Control, kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama Nimble James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yam, kunya mga pahalipay, usama, kasama, og dakong congratulations. Nato sa station manager sa DYHP, nga gipasidunggan, isip Kadoroy, Podcaster of the Year 2026 at all sa 29th Golden Dove Award. Ipahigayon kaga BA dito sa Aliw Theater sa Pasay City sa Kaulungan. Congratulations, Attorney Rufil Fernandez Banyo, ug sa mga listeners and viewers sa DYHB sa iyong kanunay nga suporta. Kabahin mo, tipik o kabahin kamo sa mga kalampusan dili sa DYHB o IFM. Dengan salamat kaninyong tanan.

0: Ayaw kami na nga tulad ni Rickson Marie. Kasi mga ida, 85 days na lang, magpasko na. Shout out City Campo, Barangay Bonbon sa Cebu City. Inuod gid na. Pinaka nindot ng gid anak na to nga pamation. Mayong panglawas mga kasama. Uban na to ang pamilya. Ako na kayo na pinaskuhan. Chacha Boyles, nagpaminaw ka ron. Sabi na sila si Nanay Eri Boyles, Vanessa Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette Boyles, Ola Boyles, at Minek Boyles. Diya sa Ubay Bohol. Diya sa Ubay Hubo, Bohol, Ubay Ubay Gyud. Ang nagpaminaw sa DYHP. Jesus Caniete Celestial is watching and listening. Salamat kaayo. Kasamang Aida, unggas ni Attorney Rufil Fernandez Banyo from Dennis Cabrera. Salamat kaayo, sir. Yadiha sa Uslob, always listening. Waay pangpawang sa radio, waay paglugak. At sa Bangkugon Resort and Restaurant, diha sa Bangkugon, Uslob, Cebu. Sir Mitty Soriano and the family. Yang mga kaigsuunan, yung mga pariente, always listening sa DYHP. Naman ang staff sa BRR, diha sa Uslob, Cebu. Kaya salamat ka ninyo nila ni Sir Mitty o ni Ma'am Lorena o sa mga... So, oh, ni Sir Mitty diya, ang Soriano family diyan kayo salamat ninyong tanan. Sir Dan Ryan Campos diya sa Barangay Sudlon 2, Campos family. Sir Ryan, salamat siyang pagpaminaw. Happy birthday kay Karong Adlawa o sa mga nag-birthday October 1. O happy birthday nga to ni Vivian Villar o ni... Diane Semblante. Greetings from Shati Bilar, Tommy Bilar, og ni Jezebel and Randy Semblante. Happy, happy birthday, Diane and Vivian. Ikan po na ni Manoy June Lags de la Cruz. At oras na pupus na ito, partner sa Master Control, kasama ang Nestor Homicilio. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa inyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Guliat. Musunod na.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now
2: and at the hour of our death.
4: Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now
2: and
4: at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Pour forth, we beseech you, O Lord,
3: your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Katawa kay masudlan og lango ang iyong baba.
6: Asuhin na ni Kuya Guliat.
5: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Guliat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
7: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
6: Masama na may hatag na kumigo!
7: Aw kung ihatag nimo ang akong tus tus
6: tus tus.
5: Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw. Sorry bata, og ang buutang bata. Og kunya pagyod. Oh, uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Ah, ang

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

0: kahit na. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katol-katol. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Zed Liniment Oil Rai, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Bakoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radyo
3: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito

0: Extraordinary with MX3.
1: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrope Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: sabay nagsulti ni mo ni Ana anak.
1: Kaya.
2: Kung si Kinsa man ang nagsulsul kanimo o naghiluba ka sa imong hunahuna, ayaw pagtuo kaniya haray. Ayaw pagtugot. Nga gumbo niya ang imong respeto o pagmahal, diri ka na mo nga imong kinikanan.
0: Mituo ko niya. Pinahitabo na kong iyang giingon nga tunglo sa dimalas. Kanunay kong dimalason tungod ninyo. Kamu ang dimalason o naangin lang ko ninyo. May pagdili kamu ang nahimo kong kinikanan. Nagmahal ko nga kamu ang akong kinikanan, ina, ama.
2: Haray.
0: Kuhaan ninyo ang dimalas kani tapon sa kong pagkatao. Kamu ang angay nga mag-antos ini og dili ako. Tugod sa sangay niyong gibuhat na angin ko.
3: Unsa? Ano na nakasulti ka man ni Ana? Haray.
0: Nagkapasakit mo og tao. Og mo'y hinungdan nga gitunglo mo og na angin ko.
4: Importante kini.
5: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Aloha Kapad. Mauna to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by McDonald's.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Sa gunso ng OT, ay buhi.
5: Kaya pa nako.
4: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
6: Kaya pa nako.
4: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
2: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
10: Mula sa pinakamataas na bundok.
11: Nak, kamusta nga?
10: O pinakamalayong isla man.
11: Nay, graduate na ako.
10: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede lang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
12: Papauli na ko ka!
10: Go forward together. Globe.
13: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FGB260214, exclusive 2026.
14: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Nila Intinado, Pro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong sigmunda, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na. Klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayigit pamati, pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray, makatabang sa atong kinabuhi.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
18: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ng pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
20: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: nakaila ko sa maong tingog.
1: Lavia, siya kanto. Dili ko mahimo masayo. Siya ang naghilo sa unahuna sa itong anak.
2: Igmahay ko nga nung kamu ang ako ginikanan!
0: Haraya, asa ka! Balik diri anak! Haraya!
1: Mao na kini ang ako gikanukan, Lavia.
0: Iyan ang giangin ang atong anak. Sama sa iyang gisaad kani adto nga basula nato sa tibuok tang kinabuhi ang kasakit nga iyang gibati kani adto.
3: Maluoy ka, Lavia. Ayaw kong buwagi. Ayaw kong pasakiti. Mahal ka, Ayuti ka.
0: Manghinaot ko nga musabot ka sa akong pagbati, Tibor. Wa na kumahingkog mapanimo. Dili kita magmalipayon kung magpadayon pa kita. Kay wa na ko'y gugma nimo.
3: Ugin sa imong higugma. Si Vernon.
0: Tibor, dili sa imo ni Ana.
3: Ayaw lang papangkak pala, Lavia. Sayod ko. Si Vernon ang imong higugma.
0: Wa kami relasyon ni Vernon, Tibor.
3: Apa na higugma ka niya? Nasayod ko. Nanong imo kong buwagan o talikdan, Lavia. Tungod ni Vernon. Kinagtinguha sa kanimo. O kinahigugma ka man niya. Inungdan nga imo kong buwagan. Anong duna ka ni kaigayunan nga dawato ng iyang gugma. Di ba? Di ba?
4: Huwisi, Lavia, Tibo. Huwisi! Huwag kay katungod nga mo pasakit sa usa ka babae, Tibor. Huwag ka nagitugot din sa atong kalibutan.
3: Huwag kay labot, Raidor!
0: Vernon!
4: Lavia, palayo na din.
0: Vernon, dili ko ikaw biyaan. Katingali ko sa ibuhato ni Tibor kanimo.
3: Grabing kasakit kining inyong gibuhat ka na ko, Lavia. Vernon! Basula ninyo kini. Tungluhon ko kamo. Magsunod-sunod og mulikit kaninyo ang gimalas. Og lakip na ang inyong umaabot ng mga anak og kaliwatan. Maglatay sa ilang kaugatan ang tunglo sa dimalas.
0: Sayod kitang miipikto na kini. Kang haraya, Vernon. Apan, wa man tayo si kasayuran bahin ni ini. Pero nagtuo ko na si Tibor ang mibutsyag niya ni ini. Hinungdan nga nasuko ka na to ang atong anak, Vernon.
1: Wa siya isa magkasalbahay, Lavia. Giabong niya ang atong anak.
0: Masaya ang itang buhaton, Vernon. Napalakak ko sa atong anak.

0: Salamat, mahal nga Reyna. Ngay mo kong gitugutan nga ikasulti ka. Salamat sa paghatag og oras na ako.
1: Unsay ako ikaalagat ka ni mo, Haraya.
0: Mahal nga Reyna, doon ako'y dakong problema. Uwan ako'y laing nahuna-hunaan nga kadangpan. Aron kapangayuan ako og tabang.
1: Unsa? Unsa'y wa kay laing kadangpan? Ang imo daing mga kinikanan.
0: Dili sila angeng dangpan ani akong problema, mahal nga Reyna.
1: Ha? O nga naman?
0: Tungod kay sila ang hinungdan sa akong problema.
1: Unsa'y buot mong ipasabot, Haraya?
0: Naangin ko sa ilang tunglo sa Dimalas.
1: Tunglo sa Dimalas?
0: Gitunglo sila nga dili buwagan sa pagkadimalas, mahal nga Reyna. Ug lakip ng ilang mamahimong anak o kaliwat, maangin sa maong Dimalas. Ug muna'y nahitabo na ako karun. Naangin ko sa ilang kadimalas.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
2: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: sumpay sa kung aso inyo ni Simnao ng anugluhan, di watang, di malason, di nilang sa mga aso, hindi ko yung guliat, kinita na dalit ka na to sa Arimen Drama!
1: Ni tatay mo tuman
0: ang putang nga bata
1: ni tulay na
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka nato sa SED Marketing, ang tingamaw tiga parapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, kinatibok ang 29 ka mga farm to market roads kung FMR sa Memaropa Region ang itakdang tukuron nga dunay total funding nga 430 milyones pesos. Una na nilagdaw kasabutan ng DA Memaropa o DPWH alang sa implementasyon sa FMR projects, ubos sa 215 bilyones pesos nga budget sa DA alang ning tuiga. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy, sa Kawain Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko na rin, ma'am. Bakit ko kahimtag na rin?
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo tinigong lab.
7: Sure ka?
6: Pagkasilita.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandaan.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan, soundman Alduin Nacorda, recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
13: helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga Max Protektado pa unique.
13: Max Alaga Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection manufactured by ECS Manufacturing ISO certified world class quality.
2: ECS. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
15: Let's go. Go with the flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad at adlikay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy.
2: Charmy, let's go with the flow.

0: Well, kakuna mo.
1: Kinintanan para ni ninyo mahapa. Huwag sa kumang iksuon. Hinahina na nga natuman lang ako mga pangandoy. Salamat, Lord!
2: Yay! Teacher na si Ate Lamin!
3: Hoy, hoy! Seryoso na yung mga ti-ate diha o bully?
2: Dili, eh. Seryoso ko. Happy pa lang, di ko supportive na mo.
4: May pa... Ate Kuya na lang. Ate Kuya.
2: Ate Kuya.
3: Oy. Kamu ha?
4: Ate Kuya.
3: Biro ang alajugo ninyo ha?
4: Wamang good. Wamang may binuang good.
3: Bitaway, Kuya ragin ninyo isang pitako ha, okay?
4: Okay, Kuya.
5: Kao niya, Lumin.
2: Kuya.
5: Karong abli sa klase. Papasugod na kasi mapakamaisto. Kuya,

0: Yot, kumusta yung mga isang jam ti?
1: Sus, may yot, mabuang ko.
0: Kay.
1: Ligi balikay yan ay, nagi badlungon.
0: Daan pa ko. Mamasad ko. Narapagay gahi kay ko. Galit ang badlungon ni mo. Mupuyo raw ka di yot. Niyo taon-taon, tuwaan na saan. Nasay mo tubag-tubag yot.
1: Maog yot. Mga high school naman gula sila yot. Gahi na ba? Hindi pa parehas elementary nga. Mahadlok pa.
0: Oo, oh, maugyan, maugyan. Pero, kapoy sa baya yun, sa? Kapoy sa ang teacher? Why?
1: Well, kapoy mo lang. Mori gihapon tag estudyante.
2: Good morning, Sir Jupin!
3: Sir Jupa, good morning!
1: Hey, good morning!
0: Good morning!
2: Good morning, Sir Jupa, yoy!
0: Sip-sip, ha? Sip-sip!
2: Ah, di lang, Leroy!
0: Ako na day pretty! Si Sir Lupin di ay?
2: Oh, sexy mo na si Sir Lupin.
0: Ingon ko, di ba pretty? Wag ko maingon nga. Di ba siya sexy?
2: Oh, pretty mo si Sir Lupin.
1: Swangon lang, swangon. Kibaw na ko ay, kung sinas niyong utok mo. Unantan lang mo. If I ay mo, ni nagdag, swerte na ako.
4: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Set Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athlete smooth o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
5: Tinood yun ang Set Liniment nga, i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Set Liniment Oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
5: Eric Ko, yabasan ang gani.
3: Living Testimonies.
2: The original Koi Herbal Capsule.
6: Sanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako gani siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito agataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule.
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puro 66 sa sustansya at vitamin 2 sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagoon D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
10: Maka Buhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Maka Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, kung saon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal na nasawaya na. Paspas relief na nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mula sa pinakamataas na bundok.
13: Nak, kamusta ngay?
12: O pinakamalayong isla man.
13: Nay, gagraduate na ako.
12: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede lang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
14: Papauli na ako ka!
12: Go forward together. Globe.
15: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26024, CUSIP 2026.
16: Naay high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
17: Yes!
16: Say yes to GlucoPro.
15: Use under medical supervision.
18: Unilab quality yan.
10: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
17: Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime.
18: Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.

0: Yun. Naisip mo ba ang iniisip ko?
1: Sabagay na ba yun to eh? Kasi B1 and B2? Ikaw ba no? Teacher nila ang tamawalang yapon ka.
0: Ayo lainsid kayo nga mausab dan no? Ari kay professional teacher na to? Naisip palagi di mo ang iniisip ko ay answer.
1: Nga na'y guwapo sa atbang nagkaon.
0: Asaba ka niya ba yun to eh? Pila na huwag! Asaba, asaba.
1: Nahanggad ka ba yun to eh?
0: Ang
1: hanggad ka.
0: Asaba!
1: Ay, sa atbang mo eh.
0: Guwapo siyang.
2: Yes. Ingon siya.
0: Siyaming siya. Ay! Ay! Uy, bituyot, bayot, bayot. Chins na pita. Kaya, di na siya makahelp. Ako makahelp di ay. Nakatinindot nga talanawon while mag-story ito.
1: Ay, nitagi-tagi na sa kabayot.
0: Bitaw-i, yot. Yot. Ang sakaog, mga play doon sa gawas, no? Dili din sa suyo.
1: Gawas?
0: Oo.
1: Oh, si gawas ba? Uy.
0: Si gawas, gawas nasod, guwan. Siya, sadbang.
1: Oh, no, gawas is pilahan.
0: Lugay ka kagets. Mga play doon sa Ceylon. Dalira ko na magkasuhon dito. Naman ko yung friend nga ang iigsuon to ano dito. Baguhay lang nakalari ka.
1: Mau ba?
0: Naga naman teacher nga to ano work dito ba yun? Mga play doon sa ha? Basin suerte hindi ay madawad ta. Kaloy ang tas binawo ba?
1: Ay, di nalabas na yung muna-unaan yun. Kuhangon na yun ang swildo na ko diri ay bisan saon. Ako ba yung breadwinner sa amo yun? Yun na ba yun? Napaitulog ang manghuna ko, estudyante. Muna, hindi yung balik ka yun. Magkutang-utang yun ko. Pila kayo swildo dito yun mo?
0: Ay, okay man ko na swildo yun. Naku ang guno. Sige lang, sige lang. Koy, mang pangutanan niya ako sa akong friend, ha? I-update na yun ta ka. Ya, kung okay gani, update dito, ha?
1: Okay, go!

0: Bros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa nako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa nako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang.
5: Kaya pa nako.
3: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
6: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Nagkalitan in daw na nga akong pamilya. Diyang ako silang isultihan sa akong plano sa paglarga sa gawas sa rasod. Mga kasama, at ang sumpay sa suatampo ni Loven, dinining atong tulumanon, bagong bayani.
1: Kundo na kami sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todanso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, miingon.
0: Hangtod sa sunod de kayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan niya na muna! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagod ang patya sa para! Siya ang nagdaragi, Maya! Diriyan doon ang bit!
5: Salamat ka!
6: Salamat! Bajor!
2: Salamat mo sa ako ng anak!
5: Bajor ka!
4: Maglong ang naglamay sa atong baso! Ay, mapahit siya, Mara!
0: Ammara. Tagsulat, Cecil Danyusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Perse. Audio editor, Randy Tayad. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ammara.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapa mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
9: Sa pinakadulog na pwede kasi yung gan.
8: DTX 500!
10: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Sa kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
11: Doka kapsul, buntag ko sa gabi.
10: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Addictive, wujud kayong DTX
8: 500. DTX 500.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
14: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: Padamyan, isukod ko nun ni pa.
1: Oh, polo. Uy, usa o man din ako.
2: Imanay isalaw karang Domingo sa bunyag ni Amara, Padamyan. Namsag ka na kay bago.
1: Uy, nigasto ta ka muna. Diin magkagkwarta na nagkapalit magkanamo ni Jeep ug among isulob.
2: Di ka na sa alkansiya natin muna, Padamyan.
1: Oh, may alkansiya ka di ay muna.
0: Oo, Padamyan.

0: Nakapamakak na sagko ni Papa Damian.
1: Mao na gitawag og white lies muna. Konsultihan ni mo si Lord Damian kung diin ka kwarta. Musulti di ay ka, nga si Adonis, di ka ng Adonis. Mangta na siya kinsa sa Adonis. Nga imusultihan nga ama ni Amara.
0: Dili man kukuganahan nga baka kan si Papa good.
1: Aw na hala, sulti si Lord Damian. Nga ang kwarta nga imong gipamalit para nilang Jeff, di kan sa ama ni Amara nga usa ka engkanto. Nya, saman, kaya ni mo. Dili sa. Mao, nga paabutan na lang ang hustong higayon nga mahibawon si Lord Damian bay sa ama ni Amara. Kung maabutan ang panahon na, aw, mao na na'y pagaing nun nga nahibawaan ragi sa kadugayan ang tanan.

0: Wan leng untay kami gasto pa mo na.
1: Pa, espesyal ng adlawa pa. Maong gipalitan ko kamo og bagong isulob ni Jeff. Alang sa bunyag puho ni Amara.
0: Ah, wa man kumaanan nga musulob og ingon ini.
1: Angayan mangani ka padamyan?
2: Eh, tiba na! Ang ako!
1: Ah, angayan na ako ni Mardong!
2: Ah, angayan nang? Huwag ka kabantay sa kong kagwapo.
1: Aw!
0: Ah, gawas naman ang pagkahambog ining akong anak, baya.
1: Tinood man sa guna padamyan. Gwapo man si Jeff, good. Parehas mo kagwapo sa akong manghod.

0: Gid awat ni Muna.
1: Oh, ama. Sakto gid ka, ama. Nga kwarta ra yatong ihatag niya. Kay sa kitay mo hatag og prutas. Kay di gid sila mukaon sa tong ihatag nila.
0: Pero pagkadugay pa sa atong pagpaabot.
1: Sa unsa man, ama?
0: Nga maato na siya, Mara. Nga anhin na siya mupuyo sa atong palasyo. Inigabot niya sa pangidaron og 18 anyos. Mahimo na nato siyang kuhaon gikan ni Muna.
1: Ama.

0: Ganun na rin kung nakabantay nga. Magkuluanon ka. Sa'yo mong problema, ha? Ikasabaan ka ba ni Ama? Ha? Mayo, gumaw ka na. Kaya nagkaambo ko na si Ama ng Dilimayo nga ikaw lang firme ang paboran.
1: Wa, may tabong libuhat ka na ni Ama na.
0: Oh? Mo ba? Unsa man hinungdan nga nag-uol ka man, ha?
1: Ang bahay ni Ama.
0: Ang anak ninyo ni Muna? Uy, ano man?
1: Di pa hinumduman lang ko ni Ama sa atong balaod din isplasyo. Nga malipay na kuno ko nga inigabot ni Amara sa Pangidaron ug 18. Kuauna na ko siya ron anhi na sa palasyo mo puyo.
0: Oo. Di mo na anging ikaguol ba?
1: Oh, pabor ka na nako, Amit. Apan, makaguol kini ni Muna.
0: Si Amara rabadiyay ang mupuyo din, eh? O natural? Natural? Inahan si Muna. Kung anhe na mupuyo si Amara din is palasyo, o na, ayos Muna.
1: Mag-anay akong problema, Amit. Ha? Kay dili unya mo sugot si Muna nga akong kuhaon si Amara.
0: Basila ni mo, Adonis. Dugay pa na mahitabo, eh. Bago pa lang gyanak si Amara. Doon kayo pa siyang mudisi-utso. Karoon palang daan, sugdi na ang pagpahibalo ni Muna. Aron nga, sa ingon, andam na siya. Ukon mo abot na ang panahon, dili na siya makalitan.

0: Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing ko ospital yung dahil pagbugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Sed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
5: Living Testimonies.
8: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata.
9: Unya na nga tulpa,
10: fix it with Alnex.
11: Basta allergy symptoms, adunay fix it o ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
10: Fix it with Alnex.
11: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
12: Unilab quality yan.
11: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
5: May buhay sa makabuhay.
14: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
15: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25426 Series of 2026.
3: That new

Mana ang paman? Mi anaman si Bay Iking sa amo?

0: Anda mekualang sebunyak di amara.
1: Uban ko ni mo, Adonis.
2: Ah, Amit.
0: Dini ka lang, Amit. Kibasing maghimo kag kasamok kung makakita ka sa imong karibal.
1: Ah. Depende sa sitwasyon, Adonis.
0: Ayaw ko hatagig problema, Amit. Ako ray mo tambo. Pasensya ka na, Amit, nga pugnan di ka.

0: pasal naman mon. Ready naman si Amara. Ato na to sa simbahan na, basig malayta.
1: M, guwapa kayo si Amara.
2: Ay, puwera buyag. Aw, guwapa dyan na. Liwat na ni Ninang.
1: Ah, sa so wakay labot.
2: Labot ka, kaya ikaw mainahan. Ay, nalagpalagod.
3: Muna. Adto na ba ta?
2: Hala, Noydam yan. Ikaw ba yan?
3: Ako, Amy.
2: Ay, kagwapo ni mo niyo, ay. Tao, kikagtanaw sa'yo mag-isulob.
3: Naunsa ka ba yan, Amy? O, sa manday ko, ha, alien?
4: Iwan na! Padamyan, naanang sakyanan!
1: Uy. Sakyanan?
4: Nindaw ta sakyanan, di, ay. Pangdato kayo.
1: Huwag man ko magkuhag sakyanan. Kinsa may mag-drive?
4: Oh, wakong kita, te.

0: Sakay na mo, ma'am, sir.
1: Oh. Landuta, uy.
2: Wow! Kagwapo sa driver!
3: Saman siya, sakay na. Basta gwapo ganyan mo. Kinig din ka nila. Iking pa yung ka.
2: Papaiking sa doon. Igo na magkukumiday.
3: Sakay na kayo. Sumuntag ka lang ngayon eh. By Damian, sa front seat ka.
1: Sakay na, ay.
0: Ikaw lang sa atubangan, by Iking. Si Mona o si Amara lang ang sa front seat.
3: Uy.
1: La.
3: Nakaila ka nila?
0: Nakaila ka nila?
1: Sabi ka, kuya! Ikaw na gianing, ma'am!
0: Oh. Ako na yung sakinan, pero giabangan kini ni Sir Renner.
2: Sir Renner?
0: Oh. Sige, sakay na mo. Kay si Sir Renner, tuwa na sa simbahan. Mauy una na kong giatod.
3: Eh, manakain ito, sige.
0: Oh, lahala, sige, yung panakain na ta.
2: Aliko, aliko,
0: okay na? Larga na ta?
4: Larga!
1: Larga!

0: Niya na ta sa inyong simbahan.
1: Wala kayo labot, kuya. Tinagang katolik ko.
2: Jeff, unsa ba?
1: Ay, sorry yung tema na.
3: Uy, sige na, imanaw na ta.
4: Sige na.
3: Baiking, inay pa. Ay.
2: Noong sabi ang Sir Nero ay ni Abang pag-inay siya van nga. Doon naman ang simbahan niya kasi ilang muna.
4: Ah, nagpabilib ko rin mo, Abang siya.
3: Hmm? Say?
4: Yeah, iba ako nga gusto na si Renner ni mo, Abang siya, eh.
3: Dali mo ka na, Ogya, eh. Kay late na ta. Sige na mo.
5: Eh, kanina lang nagkuhat na niya sa padre.
1: Nalaing kayo
6: siya. Sayin ko yun.
1: Ay,
5: pero hindi mo bulyagan si Amara.
2: Unsa yung kuibyong?
5: Giling lalang kamo sa mga itong nga engkanto.
7: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting na mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the Pilang win sa San Miguel Beer. Try now. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Libaya ko. Tagpawar ko. Libaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dari na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Listod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's

0: ulik kada Cebu, udik ke kau balik, terbau dinis Manila.
1: Oh bay, pabiyak ni ko dinis Manila bay.
0: Bawa ba?
1: Rumah putol na mong relasyon nila ni.
0: Kaluoy biasa taong laning eh, mo biyaan sak.
1: Musamot siya ka makaluluoy kung magdugay mi. Kuwa siya ugmang mapabot na ko bay. Disukihan ko siya nga may asawa kog anak. Pero, wa siya makigbuwag na ko. Mau nga, ako na lang mubiya ba yung arong maputol na yun ang among relasyon?
0: Sa sunod adlaw. Kalong saan mong kabalik siya mo? Sunod adlaw?
1: Oo, tag-angi ka ba yung sunod adlaw ba yung? Na din ako paibawang akong asawa ba yung? Arong sa inyo, masurpresa siya sa akong pagbalik ba?
0: Eh, hey, pasabtal yung maayos lang ito. Pasinbihikong siya, inighibaw niya singpit.

0: Ayaw itong hilak din. Makakita ka pa, mas labaw pa na ako. Nausagin ka ulit ako.
1: Kunasulti pa ka na ako si mong pagpanguyab na ako ng aminyo ka o may anak mo si mong asawa. Di ako ako masagutin mo. Kung dili ko may kong mapag-ayon eh mo.
0: Sa ilo ako na eh. Akong saan tanan.
1: Sa oras ang imong flight sa aeroplano.
0: Og masapon na eh.
1: Ani ako sa itong iabangan ng kwarto og masapunta ka. Para mag-akusta ka og mahagkan sa katapusan ngayon kayon.
0: Oo, Dailani. No, sige. Oo nga, Day. Di sa tamag-sex, Day, ha? No, nataana, Day, ha? Aron, malimot, tasusag-usa. Piyong na, Day, katuog na.

0: Karon nga nakaanak nako, pangita dayon kasaligan nga tao nga kahatagan ni mas bata. Kadili ko gusto nga mahibawang akong bana nga nakaanak ko nga dili siya mao'y amahan.
1: Uday, inanong niya ako kung padung na muli ang imong bana or makuha ko ang bata dihan imo.
0: Ikaw man kut. Dili ginunta ko gusto nga may mahitabo na to. Pero namugos man ka. Kung gikihatapak ka og rape, sigurado gid ba nga mapriso ka. Pero naluoy lang gid ko nimo.
1: Sorry ka, Uday. Nahigugma lang ko nimo. Alig,
0: Hawk-hawk man ka diya. Kajir-jiro na sad ka. Di pa madaha. Bago pabaya ko ng anak.
1: Madahanan pa nga lino eh. Inay na ako og duot gud.
0: Apa diya oy? Naya lang ha. Naya lag duot ba?
1: Ulag eh. Tanaswerto na. May kay natupang bata sa kuna.
0: Tanan na. Basta ha, inaya lang yun kay bago pabiya ko ng anak. Basig mapugat ko.

0: Ừ. Ôi, đừng đi.
1: Lỗi.
0: Còn đi vụ này mua là mẹ cái rồi.
1: Mẹ.
0: Kim Hiệp.
1: Hiền ơi. Hiền ơi. Hiền ơi. Ang basing mabungkak ang tayo.
0: Uday, inay na lang
1: ako. Maputol ang
0: tayo. O lagi, ako lang yun ayun, ay kabalaka.
1: Sige pa. Sige pa, inaya lang. Sige pa, kid.
0: Hapit ako.
1: Hapit ako.
0: Lungan ka. Maglungan
1: ka. Sige, dungan.

0: Last na lang ganyan itong panakita, Ron. Kaya di naman ka mabalik.
1: Oh. Oh. Last na giniday. Kining unsa man day, kining mabilin-bilin ko day, gana bang mag-sex ta sa kagapusang higayon.
0: Sige, doong tagbawa ko, bisan karoon na lang sa dilip ka mahanaw sa akong kinabuhi sa hingpit.
1: Ang tanas kwarto day. Tanas day lang eh. Kay nagkabot na ko si Sibu day. Ay akong asawa namang si Katrina mo, ay akong ika-sex kada adlaw day. Tanas day. Kay mubiya na ko ni mo. So, way pagbalik.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osmini Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart regimen o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ng mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
8: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahe daw ang bila-bila coffee. Masig, maulian ka. Ang hinoon na may basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Luya ka ba?
10: Aduna ko'y gibati.
9: Way gana ug masakiton?
10: Kalisod na ko.
9: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
10: Maraming salamat po.
9: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
7: O nang gamit na ko, Ma'am. Ang ikat na sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
6: Dili hapdos.
7: Okay na kayo, good Ma'am.
6: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
7: Wala po, Ma'am.
8: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
12: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ah, landanon ko ning bayad ni. Sa di pa ko mabiya. Ang anay ining kanal-kanal.
1: Ala, ala, ala, ala, ala,
2: ala. I love you, sister.
0: Grabe. Ikaw ano yung nagunod?
2: Ayaw, ayaw, sali, sabi. Ako sa nang kanuin.
0: Kanuin?
2: Ano, sa ninango ka na.
0: Dapte kayo ka. Pero ang saan naman? Ang sawag anak ka na ka.
2: Sige lang. Sige na to. Handam na ko yung ikuan na nang imong kuan kay lami na kay sa kong kuan.
0: Kiniyot na yung kuot sa kong. Kuot na sa kong. Kiniyot up. Kumot-kumoto na kaming bayo.
2: Lester. Lester.
0: Karon. Kiniyot.

Hapit na matugpa ang sakyan kong eroplano dito sa Mactan International Airport. Ay, kaluoy ni Laning akong ibiyaan. Ibiyaan kini ko usuan na ipagbalik. Saan ito man? Maisawa naman kong anak. Musa kinanglang mubiya ko sa Manila. Aron paputol na ang among relasyon. Huwag nga akong asawa, si Katrina. Ah, Katrina Halil. Baya, gimingaw na po ko niya. Uban, sa bugtong namong anak.

0: mga salbahis mo doon. Inyod ay kong gitraiguran.
1: Doon pa sa ilo ataon ko. Apan sa'yo ng kaitasan, gipugos ko ni Baler ngayong mag-agaw ay iyakong gilogos.
2: Mauna gaw, ako siyang gilogos. Aban, wala na lang si Mukiha, aron way sabog. Kung anong bata gaw nga naasakuna, amunang nga anak gaw.
0: Baya ninyo.
1: Dong Baler, pasaylo ataon ko. Oh, Baler naman, kanang lister di ay.
0: Ah, lipat pasaylo, na ka.
1: Lipat, oy.
0: Baya ninyo.
1: Pasaylo, alanggod ko. Pero ito naman ang akong gimahal o gigugma.
2: Muna gaw, mahal kayo ka sa imong asawa. Kanagani mag-jer-jer-me.
0: Oh.
2: Usahay, imong nga lang yung malitok kung magawasan na siya.
0: Mau ba?
2: Oh.
0: Pero dili ko makadawat sa inyong pag-tridor na ko. Maya inyo pagi ng isgutang jer-jer-jer-jer. Ikaw, Katrina! Kibuwag na ko ni mo.
1: Huh?
0: Ikaw nang bahala kung asa ang atong anak.
2: Gaw.
0: Oh.
2: Trisam, trisam na gaw.
0: Ah, trisams kabuang mo. Ah. Ari ba na ko o anak ni mong atong anak? Bahala ka.
1: No, no.
0: Basta kayo magbuwag ta.
1: No.
0: Di na kunin mo. Kaya di ko makadawat nga ipakaon mo sa laing lalaki ang alang raunta na ko.

Diligid kita mag-uban hangtod sa kamituran, Katrina. Kay di na gyud ko makibalik nimo. Nagpahilabot ka og laing lalaki. Gamay, niya doon na pagyong may anak. Huwag ako pagyong gigagaw ang imong gikajir-jir. Ah, sila ni, siya nang akong ilibin. Siya ang ipuli ko nimo. Huwag bahala ka nang padakos itong anak. Kay dili mo man kini, ipadaan ako. Busa, bahala ka. Huwag padakos bata.

0: Ampong. Salamat yan ibalik ka. Ginungugyo lang ako pag ampong nga mo balik ka.
1: Oh, ikaw nang ipuli ko sa kong asawa. Kaya gibugan ko na siya. Kaya pag-abot ko si amo, adunay bata nga gamay. Ngayang anak sa laing laki.
0: Kita gilang angay sa usag-usa.
1: Tabantay ka na.
0: Og sunod at law, mubakasyon ko sa amo sa Davao ha, kuyog ta. Ipaila-ila ta ka sa kong mga ginikanan.
1: Oday, ikaw na ang ipuli ko sa kong asawa. Og hinaot nga dili ka maparihas niya.
0: Ikaw og wanay laing lalaki nga makatilaw na ako. Og aron malimtan mo dahil ng imong asawa, panakita yun ko. Di ta magkontrol ha.
1: Oday, way control. Kabantay ka na. Kinanglan nga sa labing madali. Magsabakas akong anak. Og kun makaanak na unya ta, di na ko mubiya pa rin mo hangtod sa akong kamatayon. Ah, tanang sa sood na. Sugda na natong paghimos bata.
0: Tanadong kagimingaw na kiti ko sa imo. Tanang sa kwarto tong Lester.
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasan ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
3: This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: Gourmands na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
6: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
3: This Time Check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,
7: pati sa lambingan.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
8: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ECS.
3: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.

0: Mikuyog ko nila ni sa ila. O gipalaila ko niya sa iyang ginikanan. Huwag ningi kayo na. Mabdus na siya sa umabot na mong anak. Nagkabuwag gidmi sa kong asawa. Kay dili ko makadawat sa iyang gibuhat nga nagpaanak siya sa laing lalaki.
1: Magkatong magkasama ang kaagi ni Listener, dinhining tulumanon. What's the style? Dili makadawat sa gibuhat e style. Kini mo ang sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Production Center.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
2: Para sa manipyong dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay TTX 500. Ako gitrayo kinuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya pong pamati. Epektibo kay TTX 500.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: This newscast is brought to you by iBerry.
5: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The Wonder Food Supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
9: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
10: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Tinila ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-tick na ako ng duha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
11: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
10: Oo. Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
11: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
10: Okay naman ako sa karon. Mga na ganit itong nagpiti ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
11: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
12: Oo.
11: Oo.
10: Kaya ang tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
11: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
10: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
9: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay nindot man.
9: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
16: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
17: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
18: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
17: Ah! Wala ko'y anak ka, abnormal!
18: Unsa?
17: Hoy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
16: Hindi lang ko layas, tay! Naramantang mo, nanay!
18: Nagkaw kag-cowboy? Kinsa ka?
19: Kumusta ka na, aking mahal?
18: Kinsa ka?
19: Ako kini, si Jigo Salvador.
17: Kaluoy po asawa ko.
0: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
17: Mar.
18: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
12: Nagunsa ka din eh.
17: Ni ako aram pagayoon ng inyong pasaylo.
12: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pang layas na. Layas na yung panimay.
17: Pasaylo ako, anak.
18: Ayaw pagbiya. Ayaw magbiya eh, Christian. Ayaw.
17: Mar.
18: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Tiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Lenement Oil. Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Si Anan Nebres, nabiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
2: Ako si Anan Nebres, taga Porokdos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bilabila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
3: So, ingon ana Paragis Bilabila.
2: Oh, Paragis Bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

0: Alright, mga igala, kumusta? Mga igala ko na itong tanan. Yan ang sariling higalas kang yun ng Ray Arellano. Uban sa kong partner, Wildline Guapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Oh, mga kasama ni Ana Santa. Ay, Jun ninyo kalimti ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug ang Avocado Coffee Mix with Guava. Inom juta ana, matag adlaw.
0: Og ay sa mong kalimot, mga igala, sa itong Paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Okay? Bueno, mga igala, shoutout time. Shoutout nga to sa itong mga suki di Paminaw. Yes, kaipilan barangay kaipilan, no? Ni barangay captain Mark Talio, kagawad Alex Duhay Longsun, Fanny Luntayaw, yan, shout out mo si Bernabe Luntayaw, yes, sa barangay kaipilan City Hall. Okay, bueno mga igala, dito maglangan. Today mga isipitan ng ngagi yang sumpay sa itong sugilanon na santa sa mga ero na

0: Sa pag-abot nila sa ila, sa iyo sila nga nagmutar sa tuwa sa ilang panila. O lalo ni Mara, nga punan o barbecue ang ilang negosyo. Sa pagpadayo ni Christian sa pagbiyahe, kipara siya ni Clara, kasakpan sa sila ni Chigo. Tingnan nila, kanita mo niya dahil nasumpan nga itong sugilanon, Himayang Nahunla.
1: Kisa man ka, oy!
2: Bana ko na!
1: Wag ko ilalim mong bana! Tana, at tutas barangay na!
2: Hapakunta mo pa siya ng metron!
1: Simbak ko ka, oy! Husayin tutas barangay!
2: Dabo ang gadara!
1: Ha? Simbak ko ka, oy! Bana man ka, nini mo! Wag kong kayo, ano, oy!
2: Ha? Wag ka mo ba yung nasakpan? Nalabing kayo dito sa Manila, ha?
1: Mayabag kang bayuta ka! Hindi ka na!
2: Oy! May sirit niya pala yun! Ay, gukdon ba eh? Harapak ko sa helmet niya, Rebe! Ay, nakakano ka!
3: Ay, pagpuyo, pre!
2: Ikay pagpuyo, pre Christian, ha? Ikay pagpuyo.
3: Pre Chico.
2: Bisag kung saon kagbadlong, no? Muligot kag yun, ha?
3: Namasahiro raman ko, good.
2: Namasahiro niya? Siya yung pasahiro ni mo, ha?
3: Di man ko magkapili sa kong pasahiro.
2: Oh, still lang. Unya, asa naman sa mga paingon, ha? Asa naman paingon? Ipahato dasag ni mo sa amang ang ibaik kay manuroy mo maglabing-labing sa buong mayo, ha?
3: Ay, di man good.
2: Ay, man tapro Christian, oy. Ay, basa ko kayo ng imong pahak, oy. Ibahin mo ako. Marunong to sa buhay.
3: Di man good.
2: Ha, sobra ka na, pre, ha? Ug ang sobra, angay ng kalison, ha?
3: Unsay, buti mo ipasabot, pre.
2: Sortihan ako sa marimaran, tanan.
3: Ayaw, pre. Ayaw taon, pre.

Hanggang yung tumayo tato, samo kasi mong kinabuhi ni Christian. Naglakaw na lang hinon ko paingon sa merkado. May unta to kay malibre ko sa e-bike. O kun, may nasin pa. Si Christian pa'y mapayad sa kong kumprahon ng tas merkado.

0: Pre Jigo, ikalipay ba ni mo nga maungkag ang among pamilya ni Mara?
1: Di uy!
0: Nanaara man day na. Maung piyait mas day, pre. Piyait mas day!
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumuha ganina nung nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dito ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pug ko. 3 times idi kape jud ko nga paradis pila dila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghakit og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan naghadyod akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisay yon gisuwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw kun labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagi ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man ikat mani, no? May, kung saan mo mong kasinatian na ikatong wala pa kaka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, Hello, yun naman kayin mo. Niya makasaka ko. Ang bukid roon eh. Ganyan eh. Nag...
4: Bukid sa kulian?
5: O kato ganyan. Ama nga mo rin na.
4: Bukid sa...
5: Ganyan. Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganyan. O maglisod
4: ko. Parang nasa bukid eh. Igor kasaka?
5: Sa tiyan nga nagmintin ko. Ano? Ay, pwede na iyahayo.
4: Pwede na. Makakat ka tayo ka sa bukid.
5: Makakat ka to ah.
4: Tanong mo yung
5: sa mga nga. Magrapag ito at ang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
4: Hindi pa kanan ni Mulay?
5: Siyon.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Tuloy mo ito.
5: Ah, ito ano ka, nabinta na ka.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis pila-pila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Buot ni mong ipasabot na mapakahilom lang ko ni imo binuhatan, ha?
0: Mauna akong ihangiyo ni mo, pre. Total, wa man ka makakita nga nagbuhat ming milagro. Wa man mi daot ang gibuhat.
6: Abot ni mo, pre. Amber, tangyod ni mo.

0: Oh, pre. Ni ay data na ako 500 lang gihapon.
1: May 500 nang tanan, Mare. Dali ragin maimpas kung magpirmi ni.
0: Ay, basta bag dili mapunlaan ang akong mga suki. Dako gid niya gihapon ang akong halin.
1: Samot! Nagipadayon ninyo, Mare, ang inyong plano na magnegosyo sa buog barbecue.
0: Unta, pre. Magdilang anghel ka sana.
1: Padayon gyud na, Mare, ha? Kain hibaw kong nindot ng negosyo, ha? Unya, kinilinya sa daan sa inyo. Wag yun na nindag barbecue, ha? Kamulang. Busa, way kompetensya.
0: Maugyud, pre.
1: Tuod, Mare. Doon ako itaho nimo.
0: Itaho? Unsa man na, pre?
1: Si Pan Christian ba?
0: Hmm. Nga naman din si pre-Christian nimo, ha?
1: Kaning, wag yun kakabantay ng meduwa siya o laing team?
0: Laing team? Pre, dili man gani mo duwa si Christian o basketball.
1: Busa kong ipasabot, Mari, baka ka ng mababae ba?
0: Ha?
1: Wala kayo lang babae si Christian, gawas ni mo, Mari?
0: Onsa?
2: Huwag yun, pre. Kasi para lang ang tinuunay o may usan akong limahal.
1: Aha! Dala pa man, kamay ka ni mo muna yung mingoy.
2: Ayaw tao, ipalutaw, pre, nga may lain kong mahal. Kisaksi ko ng akong asawa, pre. Kung unsa ko kaluyal nga nagmahal niya. Di ba, Mara?
0: Ha?
2: Tubag ako asawa ko.
0: Oh, Christian. Mahal ko ni mo uga nga itong mga anak.
2: Ah, kanino kaya, pre? Love na ko akong asawa o mga anak.
1: Kaha, pre?
2: Ay, di kay kaha, pre, Jigo. Kundi lima o yun na. Mura migtok mo og bangkiyod. Parison og di yun angay nga buwagon.
1: Pre!
2: Hinaot nga imong suportahan ang among relasyon, pre. Aron di mi magkabuwag ni Mari ni Mumara.
1: Pre! 101% kong support ninyo, pre.
2: Oh, lauman ko na, pre, ha. Mula o mini Marimara ni mo.
0: Bitaw, pre, Jeko. Suportahi tao na ang among panagtiayon o ang among pamilya.
1: Sa kanunay, Mari, makalaong ka, anak.

Marunungan kayo nung pari Christian. Nakatiming yung ganahan sa pag-abot. Mura pag akong sa, ang iyang sa. Ngisumbong ng tanak ko siya ni Marimara.

0: Christian! May nanawag sa imong cellphone! Huwag mong ginmutubak. Ito pa si Christian sa suod sa CR. Tubakon ko na lang baka ni, no? Kating alig, importante ning tawa ka. Ang cellphone. Uy! Langka. Langka man ang nga sa nanawag. Kinsa maka ni? Hello?
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, ani, sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay parag Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mga higala at ang hingangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiscari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko aning paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ito ko naman. Maninda ko diha. May asa sa bukat. Na, dahil palingki.
2: Agri na, palingki.
1: Oo, maligi ako diha.
2: Ano ang maligi? Ano mo na?
1: Mais.
2: Mais. Sikol. Yasa ba ako nung sa kamay sa naminaw ka ron? Isa yung isimul niya sa yung bati na mawala yung mga tapoy sa panawas din sa itong doktor.
1: Katong ako makasulayan eh. Sulay mo, di ba? Mawala yung kakapoy. Ako bitong bata na ako nang umah. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya. Kanang gika sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makabuha, may yun ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero ako palitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Naot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
8: Correct.
7: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
8: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
7: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
8: Delikado.
7: May pana nga ang panit kay katol raman o naga labak-labak nga pula.
8: Delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
7: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
8: Dili ka ginhawa?
7: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory failure.
8: Unay kuyaw.
7: Simple raman ang management sa allergy Sir JP. Inom ka og food supplement nga maka-correct sa nabugo na nimo nga immune system.
8: Husto.
7: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang gyud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
8: Mojo Doc,
7: dako jud akong pasalamat sa mighty Sir JP.
8: Oh.
7: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
8: Bitaw sa
7: abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty Sir JP.
9: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
10: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
11: tulog pod ka kapsos sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika. Kunay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty Sir JP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
8: Husto.
7: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
8: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500
7: naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500 mo na nga kung allergy ang imong gi problema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine try mo ang DTX 500 og Mighty C.
8: Correct!
7: Ang approach sa allergy Sir JP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
8: Bitaw sa?
7: Kaon pa jug ka? Kay lami.
8: Oh.
7: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapag gusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500. Pag may TC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
9: DTX 500!
12: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500. Ito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX.
9: DTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jenna taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kaya akong asin. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Tulo lang ka-adlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo jud kaayo.
9: Mighty C. Pumali sa mga butika.
15: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
16: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
17: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
16: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako sa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-08 41.
13: kasayuran sa maayong panglawas.
7: Kinaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
8: Hisguta na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
7: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong pinangga sa kinabuhi. Mm. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
8: Muna.
7: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na gyapon sa tamis og inom soft drinks. Mm. Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
8: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
7: Na.
8: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Og kung kani masobrahan na jod ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
7: Mm, ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
8: Correct.
7: Tungod kay, wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga nana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
8: Humaw pa na pagkaibaw.
13: DTX 500!
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o pinom duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
13: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
8: Makagool dyan kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaanin mo nga ulahin na ang tanan.
7: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500. Ug sa kanunay, nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
8: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
7: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
8: Bintaha
7: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
8: Dili.
7: Dili maguba ang imong kidneys o ilabios tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
8: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
7: Yay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
8: Correct.
13: DTX 500.
19: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
13: DTX 500.
20: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500. Duha lang ka kapsula sa adlaw. Sulod sa tulo ka siman. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
13: MyTC ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Bibo taga Cebu. Ang kayotihay ko sa sigig ka unog parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
13: MyTC ang alkaline nga vitamin C.
9: Pumali sa mga butika.
13: MyTC.
7: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
8: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
7: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
8: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
7: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
8: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
7: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
8: True.
7: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Doc?
7: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
8: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
7: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
8: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
7: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
8: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya di sugared sugarcane extract. Ngamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
7: Muna, igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
8: of
7: pa.
8: Of course. Pero, Doc, kung naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
7: Oo, nindot na.
8: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
7: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
8: ga-detox ka pa!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape, hintilawan guman ni. Nagpagsik ang akon nga lawas, kag nagtumbo ang akon sugar, kamayara, inigali, ngasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! Mga kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sam si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
8: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
7: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fat.
8: Correct.
7: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
8: Kolesterol is not bad. Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
7: Correct. Kung wala kagainom og D3Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
8: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula."
7: Correct.
8: Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria og fungi kay nindot og ligon ang imo ang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
7: Dili man na iyang trabaho, Sir JP. Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya og good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili. Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang naka-up and running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila, gakasangit. Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
0: D3 Bio!
4: O, oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad na akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may visio.
22: Ang visio
0: nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio!
8: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
7: Correct! Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function, Sir JP?
8: Wala!
7: Wala, gyud. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
8: Correct, jud, Dr. Ramil.
7: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay. Og paga, buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
8: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
7: Siyempre, D3 Bio gyud lindot, Sir GP.
8: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides gamoy nagapadagan sa HDL.
7: Sa BCO ra gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
8: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
7: dako ang chance mahimong gallstone.
8: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
7: Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
8: Wala.
7: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
0: D3 Bio.
23: Ako si Lita Gandalaw na ay kidlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
22: Ang visio
0: nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Pigtibo, jud kaayo.
0: Mighty C!
22: Mapalik sa mga butika.
8: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud na malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
7: Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
8: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
7: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
8: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, nan toxic.
7: Yes. So sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
8: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apang kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
7: Perfect! Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
8: Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Nay pakapinoon frontal effect.
7: Hello? Tay, pwede ka na.
8: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
7: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
8: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
7: Unya, inumpog kag kuhan nang extend, sigurado lami kayo. ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
8: Gusto.
7: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, gadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
7: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
7: Mao jud Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
8: Check si D3 Bio, ikis ordinary vitamin D3.
7: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
8: Kung ga-D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
7: Maudyod na ay superstar da, Sir GP. Hmm. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Mm-hmm. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
8: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
7: Grabe sa.
8: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
7: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
8: Wala!
7: May monolaurin ba ang imong plain D3?
8: Wala.
7: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir JP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
3: D3 Bio!
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio! Bio!
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
10: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid. Mm.
7: Nasa'y nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
8: Wala.
7: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa, ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio. maayo ka na lang.
8: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuha ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, maayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times kuno siyang better compared sa glucose.
7: Ang ketones or GP the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imong utok. Samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
8: Gutom na.
7: Kinahangla na adyugay ditribayo. Aron ang ketones nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
8: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
7: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
8: Very
7: question.
8: Efficient.
7: Ang imong D3 na bay ketones?
8: Wala.
7: D3 bio lang jud ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3. Time to upgrade the good, Sir GP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
8: What? Natay oras, doko? Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
8: Ayaw abusuhon.
12: Kamu ba ay tiggamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary J. Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
14: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
15: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
14: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Higala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa pagkaosa pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. October 1, 2026. Una nga adlaw sa bulan sa Oktobre. Thanks sa mata po na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Clara. Buenos días, by Clara. Alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan.

0: and bone strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Winners can buy Clara alang sa musumat. Dine siyempre sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

ate. Dili lang makausa, kundili sa makadagang higayon. Grade 12 ko sa dihang nabuntis. 17 years old ko ate. Og normal nga reaction sa mga ginikanan, hilabihang sukua. Pag-graduate na kong senior high, buntis na kong duha ka buwan. Kinahanglan ko muundang sa pag-eskwela, sa college, para hatagag pagtagad nga kong pagbuntis ate. Pareho pa ming dili andam ni Kevin. Ilabi na nga, dili andam ang among mga ginikanan. Busa, wa mi tuguting nga mag-live-in ate. Wa mi tuguting magpakasal. Giignan mi sa mga ginikanan nga muhuman sa mi sa pag-eskwela. Pwede nga mabisita si Kevin sa among anak, apan dili mi pwede nga mag-uban sa pagpuyo. Para dili ko na mamanghuran ang among anak. Magdugang lang ko na sa problema. Sakit pa minaon pero nasabtan ako ang among mga ginikanan ate. Samtang ga eskwela si Kevin, iya mga ginikanan ang gasustinto sa among anak. Maayo ang among relasyon sa kong pamilya o sa ilang pamilya. Nagpuyo ko sa amo samtang si Kevin sa ila usab. Ati R, magkita mi apan galikay mi para di mamanghuran ang among anak. Makaduaw ko sa iya, makaduaw siya kanako apan tama ra diha ate. Apan bisan pa man ni ana, nagkahigugma ay gihapon kami. Tuod man, human ko ng anak. May padayon ko sa college. Pareho may naningkamot, kay lagi pangandoy namo nga magkauban mis kaulahian. Lisod ate ang among sitwasyon. Aduna mi anak apan wa mi nag-uban, tungod sa kagustuhan sa mong ginikanan. Pila na may sugilanon, nakahuman ra gid mig college ate. Duha ka tuig ang labaw ni Kevin kanako. Una siya nakahuman ug una siya nakatrabaho. Apan padayon among relasyon. Naay pagkasiloso si Kevin ate. Gusto niya nga human sa kong klase, diretso ko uli sa amo para kuno mabantayan ang among anak. Daghan siya mga gidili. Di siya gusto nga makiksulti ko sa mga classmate nga lalaki. Dili ko na kinahanglan nga mag-asa dalaga ko kay naanami anak. Ito tungura mo diyong makilig ko ate. Kalagi, nasayid kong in love ka na ako ang amahan sa kong anak. Nagtuo ko nga mahadlok lamang siya nga mawala ako sa iyong kinabuhi. Wa ko magdahom nga red flag na day ni ate. Nga dapat gihatagan akong pagtagad sa una pa lang. Sa diyang natapos na ko sa college, sa kuna-huna, finally, pwede na may mag-uban ni Kevin, ate. Pwede na may magpakasal. Makompleto na yun ang among pamilya. Mga sa diyang nagipangutana ko ni Kevin kung andam na ba ko. Hanga mag-menu me. Why duha-duha, ready na ko sa among kasal. Gani ate ang amo pang anak ang nahimong ring bearer sa among kasal. Nagtuo ko nga mao na kini ang sunugdanan sa kong kalipay ate. Kaysa wakas magkauban na gid mi ni Kevin. Pag kumasayad nga mao kini. Ang lisod nga bahin sa kong kinabuhi. Sa unang tuig sa among kaminyuon, okay pa. Apan sa hinay-hinay, nakita na ko ang mga red flag ni Kevin ate. Bawal ko nga magpagwapa. Bawal ko nga magbutang og makeup. Bisag lipstick lang o gamay nga pulbo. Di siya gusto nga magsikog pa straight sa kong buhok. Ako siyang iinan niya hatod kong bata sa eskwelahan. Kikender na kini. Nasuko siya. Kinahanglan pa ba ko nga magpagwapa kung iku raman ihatod ang bata sa eskwelahan? Ati R, gitubag ko siya. Kinahanglan ko mag-makeup. Siyempre, para proud to akong anak namo. Di ko gusto nga palong lantawon. Mitanaw siya kanako ate. Matod niya, di siya ganahan. Ganoon yung makeup ang akong nawong. Gusto niya nga natural lang kini. Nalain ko ate. Ako'y tingog, akong itrapuhan.
ng akong naong o wipes. Di ako gusto nga makipag-diskusyon pa ang ito kaniya. So, nang higayon, mibati ko nga, kinahanglan ba nga magpermiso ko bisan pagbutang na lagpulbos o lipstick sa akong naong? Ultimo pagsuot og sleeveless, ate. Di ko na siya ganahan. Og labaw sa tanan. Di siya gusto nga makighigala ko. Bisa sa akong mga batchmate. Di ko pwedeng mulaag. Ate R. Deep inside, may bati kog kalagot. Nganong kinahanglan nga sundo na ko ang tanan niyang gusto. Misamot iyang pag-control nga di ka na ko, ate. Kumugawas ko, kinahanglan niya nga, may bawag asa ko miadto, kinsa kong kaistorya, kinsa kong kauban, o say oras ko muuli. Bisag pagbisita sa kong ginikanan, uti-utihon pa ko niya, ate. Mapipag-abot na ko sa balay sa kong ginikanan, sunod-sunod na ang tawag. Asa na ko, o sa oras mo pauli. Ate R, usay din na nako tubagon kay sa puton ko. Pag-abot, maglalis na may nganon di kumutubag. Nasakal ko, ate. Sa mong pagpanag-uban. Possessive siya. Controlling. Magsige na mig-away, ate. O kanunin niyang giniingon ka na ko nga mahal ko niya. Di lang ko na siya gusto nga mawala ko sa iyong ginabuhi. Nakita na ko nga gusto niya kong i-isolate sa ubang tao. O sa matag panagway pareho ra ang mahitabo. Ako ang muhilom, ako ang mupugong, ako ang mu-adjust, ate. Kaya di ko gusto nga makadungog ang among anak. Apan ang pinakadako namong away ni Kevin mawang akong tinguha nga manarbaho. Siyempre tapos kong college, ate. Gusto gid ko nga makakitag trabaho. Dili tugod kay wala may kwarta, kundili gusto ko na nakoy akong kaugalingon kinitaan. Gusto ko nga makahimo og desisyon alang sa akong kaugalingon. Matod niya, dili ko no tanan na kung gusto kinahanglang sundon. Mukay na mga pulog nga dugay na akong gidala sa akong nauna. Dili tanan na kung gusto kinahanglang sundon. Apan nga no, ang iyang gusto kinahanglan mang may masunod. Sawa pa mi magminyo, daghan kog higala. Nakoy mga amiga na makauban ako sa Katpas High School. Apan sa naminyo na kuwa na ko'y higala, ate. Silang tanan, ako nang gilikayan. Dili tungod kay wa ko ganahe, kundili tungod kay gibawalan ko sa kumbana na makihigala kanila. Minyo na kuno ko. Dapat mag-focus na lang ko sa among pamilya. Giwadaan kong privacy ni Kevin, ate. Bisan akong account sa social media, gusto niyang naasay access. Kay matod pa niya kung wala ko na ko'y gitago, nga nun dili kumusugot. Nakapangutan ako sa kong kaugalingon, ate. Hangtod, kanusa ang akong pagsunod-sunod kaniya. Ate R. Hinay-hinay. Nakapangutan ako sa kong kaugalingon. Gugma ba yung gibati? O pag-control ka nako? Hangtod sa kahigayon, grabe ang among away. Sa kong kalagot, ate, gignan ko siya. Magbulag ni. Mupauli ko sa amo. Nakurat ko. Grabing hilak sa among anak. Midagan siya, paingon ka nako. Matod niya, dili ko na kumulakaw. Nakurat ko, ate. Grabe yung hilak sa among anak. Una higayon na nasaksihan niya ang among panag-away. Naging emotional ang bata. 8 years old na siya, makasabot na siya, ate. Ate R. Mag-3 years pa lang ang among kaminyo ni Kevin. Nakaingon ko,
Mas maayo pa man to wa mi naguban. Magkita lang mi. Kay di pa ko niya makontrol. Apan sa dihang nangaminyo na hinuon mi. Kontrolado ang tanan akong lihok. Pagkagabi eh. Nangayo siya sorry ka na ako. Gingnan ko niya. Dili na ko na siya gusto mag-away mi. Kay luoy ko na ang bata. Matod niya, sundon lang daw na ako iyang gusto, wa na may problema. Sa laktod, iya gihapong ipugos iyang gusto. Mahal ko na ko niya. O di siya gusto mawala ko siyang kinabuhi. Apan ang libog ko sa matang sa iyang gugma ate. Adunay kondisyon. Na kinahang lang, okay lang ko permi nga to kaniya o di ko pwedeng musupak. Di ko pwedeng manarbaho. ATR. Gusto kong makigbulag na lang sa kumbana. Apan maluoy ko sa kong anak. Aduna ko'y kagaling ang mga damgo. Gusto ko nga makabaton o kagaling ang trabaho. Dili ba pwede? Nga minyo ko nga manarbaho ko. Dili ba pwede nga minyo ko makihigala po ko sa kumahigala. Naglibog ko. Di ko gusto masakitan ng among anak. Apan ni napod ko gusto nga ingon ani akong kinabuhi hangtod sa hangtod ate. Kanunay kong ingnon ni Kevin. Kung permanente ko na kumutuo sa iya, wag gid may problema. Kay para kuno sa among kaayuhan ay ang gihimo. Kaayuhan ba nga ako'y kagawasan? Kaayuhan ba? Ang ihang gusto lang ang matuman. Palihog. Tambagi ko. Dinhi na lamang ko kutob. Sincerely yours, Clara.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pahita pa daw ko tanawon sa kong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pag mata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamakaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and New Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Kani mo, Clara, sa imong papadangat, imo suwatampo ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Daghan makarelate, ano nga sulat ba? Daghan mga asawa nga bawalan magpagwapa, bawalan mulaag, bawalan makig... amigog lalaki. Sabi ka, jut lang. Anyway, of course, ka ba na to? This is Nova Baniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun sa nanato mga sukintig subaybay.
0: And of course, ang atong URP professor, Capjun Jun de Asis.
2: Yes, masurting adlaw DJ Nova, Ate Arlene.
0: Nakasaway na ka, anak, Cap, na bawalan ni mo imong asawa nga mulakaw, magpagwapa, magbawal, daghan, anak.
2: Siyempre, kay ang namangoy lalaki usahay nga gusto ang natural beauty ba? Kanang kung ma-makeup noon, mamulbos, ma-lipstick, mapangit noon siya sa among pananaw ba?
0: Uy!
2: Una nga, kanang kabo nga mga babae.
0: Ang mga babae, mapagwapa na para sa ilang bana.
2: Dili gani. Ang bana ninyo, mo magay nakakita o, mo ba inyong ipagwapahan? Ah. Kung maingon ka ninyong bana nga, ayaw nag-makeup, kay gwapa na kay
0: ngayon. Ay, dili, ako bitaw mag-makeup ko para sa kong kaugalingon.
1: Kaugalingon.
2: Kitsa may inyong ipagwapahan?
0: Akong kaugalingon.
2: Di ba may ingon mo inyong partner sa kinabuhi?
0: Oh, pero among kaugalingon.
2: Nga, kung mo to, huwag mo ingon ang inyong partner sa kinabuhi, nga, okay na, enough, gwapa na ka.
0: May mag-ikaw regatanaw na ko na mga pinuban.
2: Maulagi na.
1: Mga insecure na yung mga bana.
2: Gusto palagi mo sa uban.
1: Insecure lang yun, nga laki. Kani mga insecure nga laki.
2: Uban, ah, diha na tanag.
0: Kanang term nga uban, dili kay imo laing lalaki, kung dili, na may mga kauban sa eskwelahan, ayaw mga na ginikanan.
2: Ayaw na.
0: Diba?
1: Kami mga inahanakap, kanang bitong kinahanglan na mo nga, ma-feel nga, kanang bitong gwapa gihapon, minis kantod nga mga narami sa balay.
0: Huwag ka balo nga, inyong anak proud kayo nga makita ilang mama gwapa gihapon.
2: Dili gani, ang lalaki manggod, may gipagwapahan sa babae. Nya, muingon ang inyong partner nga, kadang okay na siya, gwapa na kaana, nga nung,
1: ya, siya pa mati, dili pa man siya gwapa. So, nga nung di man ka masuporta isip bana?
0: Correct. Ang sitwasyon magulit
2: nga. Nga nung di ba mapatuo sa inyong bana?
0: Kaya sa'yo, nga di siya sakto. Mali diba? Siya.
1: Not
0: di
1: all the time, pero sakto ang bana.
0: Correct. Imagine, muadto lang siya sa eskwelahan mo, hatod sa iyang anak, mamutag pulbos, pulbos na ginaha, bawal, kaya di siya ginahan, o sa lugar?
2: Nga naman ganyan nga mga lalaki.
1: De, insecure yun. Yan mga lalaki, mga insecure.
2: Masalisihan pa lang, me.
1: Oh, kana. Damo na
0: siya.
1: Dili sila secure silang pagkalalaki. That's why nga mahadlok sila mailugan. Kaya, oh, secure pa na siya. Nanay pagsalig. Way pagsalig sila.
0: And kalabit ang point ba nga, bawal ka manarbaho.
1: Diba?
0: Hala!
1: Daghan kay actually mga babae ma'am nga nag-suffer anak karon.
0: Kanang ingon ka ko mutuo lang kana ko wag dito problema. Hoy, time sa kadyo.
1: Kabalo ko na nga script ma'am. Kaagi gyud ako na sa una ma'am.
2: Nagminyo-minyo pa mo nga dili man mo patuo sa bana.
0: Hoy, nagminyo mi para higugmaon, dili butan unsa di ay.
1: Yes, dili i-manipulate.
2: Mao lagi na kabalik-balik ko na ko ni karaang kasulatan wives, mga asawa.
0: Ay,
2: submit to your husband.
1: Pero dili man mo pasabot good cup na literal. All the time kay dili man mo perfecto, dili ta nang desisyon.
2: Pato mo sa inyong bana.
1: Selfish kayo mga lalaki. Imagine, maski magkita sa friends, dili pwede.
0: Oo.
1: Unsa guna klase.
0: Pero kanag yung nahuman ka college, gusto ni mo makita yung mukhang galing sa career woman.
1: Yes.
0: Ako, di ko ni mo mapugnan, manarbaho gig ko, mangita di ko.
2: Nga naman, manarbaho bang ka nga provide yung tanan?
0: No, di man pwede.
1: Dili man, but pasabot ni mo kang inahan kay dara na lang katama.
2: Pamuyapan pa lang ka sa imong boss dito.
1: O, di ba?
0: Mauna, di ha. Mauna, di ha. Kay,
1: insecure, yun.
0: Ang una-una pa lang,
1: Nag-una na.
0: Wa pagani nahitabo na. Mo na problema lagi.
2: Siyempre, dapat safety gid ka. Kay palangga o kay kasi mong partner mo na. Wala din mo nakita klara ang pagmahal.
1: Dili man ang pagmahal ka. Ganun bitaw ang to the point na wa na ka ng utana if okay pa ba imong asawa, nga okay pa ba ka sa akong mga desisyon. Kay dapat sa mag-tiay yung desisyon ninyong duha, dili kay desisyon ra sa isa.
0: Correct.
1: Unsa good na klase nga pagkabana nga di na ka maguna-una sa welfare sa imong asawa.
0: Controlling kay,
1: ang imo na lang kaugaling yung kalipay, wa na ka naguna-una sa kalipay sa imong asawa, wa ka kapangutana nga nalipay ba ka, aning nga sitwasyon, aning nga desisyon. Wala kay paguna-una.
0: Oy, mutual na dapat kinahanglan nga.
2: Dili pa ka ganana na klara nga dili ka patrabaho. Uy! Nara ka sa balay. Kaya
1: ang mga babae na apoy mga pangandoy para sa ilang kaugalingon. Yes. Dili kay taman ra sila sa ilang pagkamama.
2: Gikulangan ka sa suporta sa imong bana sa imo.
1: Dili man na. That's not the point.
0: Pero lahigig ka na mga ayo ra ka.
2: Nga nung kinanglan pabanggig ka nga magtrabaho ka, para makakita ka sa blind laki
0: mga personal, dili na siya may point ka. Manarbaho ka laki, gipangita. Nanarbaho ka para sa imong kaugalingon.
1: Kaya ng fulfillment ni mo sa imong kaugalingon ba? Kaya napod ya kay kaugalingong pangandoy before ka na himong inahan, before ka na himong asawa. lang. Nangkay ka ugaling pangandoy nganong di man kaya suportahan.
2: Nganong
1: kinahanglan man nga ang babayi isakripisyo gid ang pangandoy para lang gid sa lalaki.
0: Correct.
2: Dili dai mahatag sa imong bana ang pangandoy nimo?
1: Dili man gud ka.
2: Ay mas bayo kung pagabot sa imong bana naa ka naka-prepare.
0: Ah, naka-prepare sa unsa?
2: Sa pagkaon.
1: Oh, mo na gimo ninyo yaya ang gikinahanglan ninyo yaya dili asawa.
2: Nagminyo-minyo pakaday nga gusto man dai ka nga
0: dili man, gusto man. Yung definition sa minyo, Kap? Ang magminyo, kinahanglan nga, matima na kasi mong bana, inana lang?
2: Siyempre, kung ikaw nga asawa, kanang, ang bana ni mumuingon niya, oh, kanang sa balay lang ka, kaya kumangitag kwarta, ako mag-provide sa tanan,
0: kanya, gumingon yung asawa nga, dili,
2: oy. Mo, kakay mo, submit kasi mong bana ka ni.
0: Pwede, eskwela ko, nagkahuman kong college, gusto po kumutrabaho, dili gra, pwede.
1: Nanong dili man kaya supportan sa mga bana ang pangandoy silang asawa. Nga deserve mo po na sila mga asawa ang ilang pangandoy, kabuto nila ilang ko. Nga no, ang lalaki rang may pwede mo build silang
2: nga ilang career. Nga nung trabaho magigit ka, nga dili, ganahan ang bana ni mo, nga magtrabaho ka, kay gusto sa ibang bana, Disney princess ka sa balay.
0: Masa Disney princess? Nabay, bawal mo lipstick? Bawal maghigala,
1: bawal mo gawas, uy, bawal mo.
2: Lagi bawal na, kay ka nang basing masalisihan.
1: Hindi mo piniriso.
2: Nagtrabaho ba yung bana? Niya, ikaw?
1: Hindi mo lagi. Dili man, dili asawa niyo ginalan, ulipon. Ulipon inyong gikinahanglan. Lagi mga lalaki
2: na ulipon, dapat ang bana ganin na himong ulipon, kaya ang bana ang sige pangitag kwarta, ikaw nagpayahay ka na sa balay.
1: Hayahay sa balay. Hayahay ba diyan?
0: Lagi, hayahay sa balay ay.
1: Simbako, mas may pang trabaho sa gawas, isa na sa balay. Kahagos, kinabuhi.
0: Maglaba, maglimpyo, magluto.
1: Huwag ka humana, huwag pa isa na.
2: Kaya kaya na nga trabaho.
1: Ah, dili, pagid palang gaon sa bana, di pakakagawas, lupig pa piniriso.
2: Uy, klaro mong kayo ingon sa bana, nga kumutuo lang ka sa ako, wala tayo mahimong
0: problema. Mona, diha, grabe ka unfair.
1: Selfish, kaayo, selfish.
2: Sa panahon nga nakikiusa ka sa usa ka lalaki, you submit to your husband.
1: Na.
2: Kung sa gusto sa imong bana, dapat
0: depende
2: imong kumanon.
0: Depende sa sitwasyon.
1: Dili man na mao ang pagpalangga nga gikinahanglan sa asawa. Dili na mao ang pagpangga nga gikinahanglan sa asawa.
2: Dili tayo palangga yung pagsabot, ana. Nga dili. Dili
1: palangga ba? Pag-manipulate man na.
0: Oh, controlling.
1: Grabe man nga manipulation.
2: Control dahil nang kanang dili mo patrabahoon, diara mo sa balay, at imanon ni mo yung
1: bata. Hey, kanang dili ka kagawas. Dili ka kadubuhat sa imong gusto.
0: Compare a good. Ang babae nga productive, ang babae nga dunay career, dunay trabaho, dunay kanabang lahi gyud ang iyang outlook, yang panglantaw sa iyang kinabuhi. Kung narakas balay nga magmukmok ra ka, di ka pwede magpagwapa, di ka pwede makikigala, di ka
2: pwede pagkapahan ninyo sa balay.
0: Di lagi, lahi gyud ang feeling sa ka babae nga nahimo imong gusto buhaton.
1: Yes. Di sad ko kasabot ani mga bana nga di nila i-allow nga mogawas ang ilang asawa maglago ba ng mga higala.
2: Kaya ilap lagi kayo ang bana ni Clara.
1: Tao man mikap. Nami mga friends before ta nag-ila. So, nanong karon nga nagminyo, di naman ano ni i-allow nga makikita sa mga friends.
2: Nanumpa mangod ang imong bana, Clara. Nga ikaw ati manon, panggaon.
1: Oh, pagpangga day na.
2: Ati manon ka, dili ka patrabahoon, sa balay ka lang. Na. Panggaon ka, i-provide lang sa imong bana ang tanan, na. Dili ka patrabahoon. Lisod ba na sabton, Clara?
1: Lisod yun. Lisod sabton.
2: Mutuol ka lang sa imong bana, wala naging problema.
0: Muhagod ka. Mas gwapa pa mga yaya, kaya ngayon makapang-lipstick pa. Mag-abot mo, ato di ba yung anak sa skwilahan? Ikaw, di ka pwede mamulbos, di ka pwede magpa-sexy, di ka pwede mang-lipstick.
1: Diba?
0: Ang mga yaya, nagpagwapa.
1: Niya, inigmalusang raba ang asawa, kay mangita dayon mag-sexy.
2: Sa problema, anak nga, kanang mo may gusto sa ibang bana.
0: Dilisad, uy, pangit sa kitanaw ng babae nga di mga
2: gwapa, magkasapananaw sa ibang bana.
1: Bot-bot. Nga, ang anak mo, it ka na muna'y form sa manipulation ba nga? Para bitong nga, dili siya mapadulong sa lain. Dapat pangit siya sa ihang pananaw.
2: Dili, gwapa sa pananaw sa bana.
1: Dili kap. Kaya mahadlok yun mo nga, mailugan.
2: Anong di pang
1: bisad walay ka pangilog. Bisad walay ka pangilog, mahadlok mo mailugan.
2: Kamu girls, pang anong nagminyo-minyo mo, anong dili pa mo mag-submit sa inyong bana? Dapat patuong mo.
0: Mag-submit.
1: Lagi man ang submission sa manipulation ka.
0: Correct.
2: Kanang kisakita ni Kuani sa bana ni Clara ba? Kaya ang gusto sa bana ni Clara, kanang mutuo lang unta ka Clara sa iya ha? Unya, gaspag-supag ka.
1: Nagpagaladala
2: pa yung sulatan po din
0: nga. Otro po dahil hindi ay. Mutuo lang ka na ako. What a problema?
1: Mumagtinggir akong dalunggan na. Mugi na nga words ang balik-balik ya kumadunggan sa unang. Mutuo lang ka sa kuawa. What a problema?
2: Umami
1: na lang ka sa ato. Wala. Simbako. Kanang bito
2: paminaw ka lang, mutuo lang ka sa akong instruction, di ara ka sa balay, ayaw pagtulog.
1: Unreasonable na kayo ang iyong ginabuhat, pero ikaw, kinahanglan dapat mo sabot, mo hilom kay...
0: Kala bang, di-isolate ka sa imong mga friends.
1: True.
0: Di ka pwede makigigala, di ka pwede makigamigo, di ka pwede...
2: Sabot ka. Siyempre, di-isolate ka, Clara, kay para sa imong bana... Unya,
0: ako nang binilanggo.
2: Para diba? Sa ibang bana, ay, ikaw ang pinaka-prinsisa para sa iya, ha?
1: Diligid.
2: Ayaw na paglaag-laag dito, kahit tungon ng panahon bitaw, kanang ingon ka, Clara, kang kalipay ni mo, imong banar, ha? Kanya karon.
0: Na, maoron.
2: Magreklamo na kadayag. Daghan pa mo gamit-gamiton ka term, may pa-isolate pa mong term nga.
1: Di ba
2: may
1: ganoon, mampudyod na ka.
2: Ipangga lang mo.
1: Dili na pagpangga, giyon. Pag-manipulate, giyon ang ingana. Pero tawo man na ang inyong asawa, dili man na dekorasyon sa inyong panimalay. Tawo man na siya, di man na ninyo mga kuan, dili na ninyo pet nga. Kanapito, ipreso ninyo.
0: Gusto.
1: O nga, kadalihok ninyo. Murag iro ba? Gusto nila nga ilasaw kay murag iro nga. Magsunod-sunod lang sa
2: unti. Simple lang manggod ang ipangayo sa bana ni Mo Clara.
0: Nalagsaw mo di ang bana.
2: Among atong gihimay-himay ni sa Library of Questionable Studies, uh-huh. Ganyan mong sulatan po.
0: Oh.
2: Klaro, tataw kayo. Ang hanyo sa imong bana. Gamay ra kayo, ate.
1: Dili na gamay ka. Dili na gamay.
0: Dako na.
1: Dako
2: ka na. Lang, gibawa lang ang kanang mamulbos ka,
1: lang?
2: Mag-make up ka, lang? Kanang bawal ka man trabaho. Kaya ay basa.
1: Kap identity sa babae.
2: Talagsaon lang kay Clara.
1: Identity sa babae na imong gihikaw sa iya ha. Kaya kitang kami mga babae nang inami nami ka
2: ang
1: identity.
2: Clara, no?
0: Lahi biya mong feeling nga makapamulbos mi.
1: Diba?
0: Lahi ang feeling namo nga.
2: O sa babae mong pagkapahan niya ang imong bana.
0: Para sa among kaugalingon.
1: Kaya ang confidence namo ba?
0: Yes.
1: Kaya sa among kaugalingon.
2: Ang bana nagagingon ni mo sa imo ha. Ayaw na pagwapa. Kigwapa ka na kayo sa
0: kanang palong ka, di ka ganang makihalubilo.
1: True.
0: Tinod na.
1: Tinood.
0: Palong ka, di ka ganang makigsabayan. Kung palong ka, murag lahi, giyod. Ang ibang
2: pagkakas. Ano makigsabayan magkagaging nang gani kasi mong bana nga dili na ka, dera ka sa balay.
0: May eskwela, bayang ang anak mo, hatod ba ipot siya?
2: Adi, ipatod si mong bana.
0: Ano mo na
1: lahi, giyod. Lupig pa piniriso. Lupig pa irogig nga gikan ng gikage, bitaw.
2: Magsupak-supak, bangod mo girl sa inyong bana.
0: Mawala din ha. Kay mga bana, may bana ko'y makonsensya.
2: Mawala ginang giringon ko sa inyo, ha ba? Kamu nga mga babae.
1: Nag-high blood sa inyo, karong ka.
2: Kung dili pa mo disidido, no? Dili pa mo disidido magpagalong sa inyong bana.
0: Karang, pwede magpagalong.
2: Ayaw sa bugbing niyo.
1: True, dili pwede.
0: Okay.
1: Kaya dili man na, it's not about kinsay hawod sa inyong relasyon, manggod.
0: Dili man na love, para diba? Sa kwa din na love. Kaya kung love ni mo, imong pagbigyan nga magmalipay diba? Ng asawa.
1: Happiness yun dapat.
0: Yes. O sa buhato ni Clara, magpabilin ba siya nga binilanggo sa iyang bana? O kinahalan mo, gawa siya sa bilangguan. Ngayon na himutangan ka ron. Stand by, baliktawan lamang sa Pikas Lawak. Araw-araw
3: this program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abdi kayo akong lawas. Walay kapoy sa Timbuk Adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa eh. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: di ay nga medical mission ha, October 6 na. Karong October 6 po kundi sa Medsayap sa Poblasyon 8 Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Medsayap, Cotabato. October 7 sa Kidapawan sa may Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kidapawan. October 8 sa Bansalan sa may LSV Hotel sa Baya Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9 sa Corona del City sa may City Mall Event Center ground floor, no? Sa City Mall of Corona del. October 10 dito sa Jensen sa Barangay South Gym in front of Public Market General Santos City. At ang atanging ato ang medical mission. Libre check-up, libre masahe, and uban pa, no? And of course, dito sa itong mga Facebook and YouTube viewers from Renren Alayaay of Mam Bahaw Kamigin, hi Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Wala ko ilakaw karon mo nang relax lang ko diri samtang natan-aw, sakto kayo inyong programa panghapon.
1: From Sheena Marie Labrador, dugay na ko ga-follow pero karon pagi ko naka-comment. Finally, present tapod ko sa live ug sa comment section.
0: Ate R, special shoutout sa akong pamilya sa Tagbilaran City. Ganahan kay ko maminaw sa inyong programa kay naagid ko'y makuha nga lesson. From Micaela Jerry Carey Meat.
1: Kanang inyong mga advice sa sahay makapahuna-huna gid sa atong kaugalingong desisyon. Nindot kay paminawon from Neil Umabo diri sa Butuan City.
0: Ate R, DJ Nova Cup June. Kanunay gidming, nag-atang aning programa once. Magsugod na, lisod na mo via from June Cardo Sagin, watching from Liloan, Cebu.
1: Hi, Ate Arlene, si Christopher Lumaca, nigikan sa Saudi Arabia. Pa-shoutout ko sa akong pamilya o mga higala diya sa Valencia City, Bugidnon. Salamat sa inyong makapahupay nga programa.
0: From Clarice Duldulaw, kana inyong topic karon murag familiar kaayo, makaingon yung tausahay nga hala, murag akong kaila man na nga kaagi.
1: Good afternoon po, Ate Arlene, lovely May Talastas, nagtanaw sa inyong live karon diri sa CDO. Shoutout sa kong mama nga loyal listener ninyo, matag-adlog yun na siya maghulat sa inyong programa.
0: Ayan, from Janela Rose Pabustan, good afternoon Ate Arlene, nagbantay ko sa kong tindahan diri sa San Jose Antique. Kung walay customer, tanaw sa live. Kung naay customer, post kadali.
1: Shout out to Cap June, base na kay libre nga love advice diha. Kay hangtod karon, single gihapon ko bisan buutan ko no. From Mark Pabilyore nga taga Mandawi City, Cebu.
0: Ayan. Good day sa inyo diha Ate R, 5-minute break raunta ko sa trabaho pero nahimo na noon og almost 1 hour kay na-focus kong tanaw sa inyong live. From Jerome Sarmiento of Davao City.
1: From Lemboy Bacala Francisco, good afternoon Ate, listening from Kiaring Benisilan, Cotabato po. O pa-shout out Ate sa akong mama Narlene Francisco o Papa Lemuel Sortida Francisco o sa akong manghod nga si Lenny o sa Enans Family Sortida Family Daligdig Family o salamat sa pagbasa po.
0: Kape plus peaceful kahaponon plus inyong programa, perfect kaayong combination. From Lorraine May Belyase, watching from Kabadbaran.
1: From Lenny Online Epong Ate Arlene, DJ Nova Cap June, maayong udto sa inyong tulo, makalagot si Cap June manambag. Labanan siya diya sa iyo pa. So, hindi ka na naglagot.
0: Okay. Okay. Anyways.
2: Dili lang makadawat sa kamatuoran ang mga kababayan.
0: So, dili lagi makadawat ang mga lalaki. Nga ilang asawa, pwede po mapagwapa.
1: Yeah.
2: Dili po kadawat sa balaan kasulatan niya, kamo mga babae, you should submit to your husband.
0: Muna din ha. Namita na sa taog nga kasulatan. Nga lahi raman ang dita ka-lipstick. Ngano ahan na dapit sa kasulatan nga bawal mang lipstick ang atawa.
2: Masupak, mugod-mugod. Pwede naman, pwede naman kung magtago-tago mo niya. Masupak din mo. Tando sa inyong bana,
0: magtago-tago mo. Nananay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-nay-n Ang DigiNobs. Itabagin na ni Clara sa iyong
1: buhatan. Hindi kita mahuman aning discussion. But, para na ako, Clara, coming from personal experience ba. Okay. Daghan gid kayo actually, especially in pahimangno gyud niyo lesson learn ni sa kanang naa sa uyab-uyab nga stage karon. Makita ninyo ang red flag sa usa ka lalaki. Kana bitaw sobraan ka seloso, bisan unreasonable ka na kayo.
2: Basta nga na seloso.
1: Ayaw gyud mo og to, ayaw mo paghinaya. Abi nimo kiligon, pikiligon pa maka uyab na, di ba?
0: Sa uyab pa mo magselos gani, happy kay kalalaki kay kusang tanan kay gaselos gyud siya, di na mao.
1: Di na mao, very wrong day na siya. Bisan
2: magselos.
1: Di mo ni, mo ni green flag nga lalaki kanang dili kay magselos. Kanang reasonable sa iyahang mga kuan ba, iyahang mga pagselos. So, kana ba, kanang red flag kaayo ang lalaki nga grabe ka seloso. Kaya eventually, kung kanabitang maabot na mo sa punto nga mag uba na mo, magminyo na mo niya. Sinusok ay siya. Dili na siya normal.
0: Bawal, bawal ka mag-exorya, bawal ka mag-lipstick, bawal ka mamulbos, bawal ka magpa-sexy na, patay.
1: So, alang ka na ko, Clara, no, kay gikan mangyuta dihang dapita, nga murabag, tay ka ugaling kinabuhi, muratag puppet, muratag ka na bitong, muratag ka ng robot. Sa ilang gusto nila nga mahimutang robot nga naka-program lang ang atong buhaton mabasi sa unsa ilang gusto. So, dili na siya lalim nga kinabuhi nga mo imong puy-an kay pait kay nang naabito kay gusto buhaton nga di man unta makadaot sa inyong relasyon o sa inyong kabinyon pero dili kasugtan. Kanabang kanakay kaugalingon nga gusto i-fulfill sa imong kaugalingon dili kasugtan. So, mawala ni mo ang sense of self ba? Mura kag mura kagway kinabuhi, mura ba kagbuhi ka, pero mura patay, ana ba? So, pait kayo na siya, no, kanang kung muna yung unungan nga kinabuhi, dili ka magmalipayon. Yes. Magkuangid ka, magsuffer gid ka, as in, lisod ka ayo magpabilin sa usaka sitwasyon nga dili ka sabton. Kanang bitong ikaw lang always musabot, ikaw lang always nga musunod sa ihang gusto. Kung, lami, lagi kay, kung pwede pala, ignore mo nga, nagminyo na lang ta siya grobot, kaya ka na, di ginam, reklamo. Itong, kanang nakaprogram na dan, di ginam, reklamo.
0: Kanang kinaaway.
1: Kanang bitong dili katratuhon nga tao, dili katratuhon nga babayi, kay gusto lang nila nga, musunod lang ka sa ilahang gusto. Kanang kuan kay na siya sa imuhang kanabitang grabe na nga struggle ba so para na ko dili siya worth it kay again mawala imong sense of self mura kag way direction sa imong kaugalingon di ka kabalo mo desisyon para sa imong kaugalingon kay lagi nagbasira ka sa unsay iingon sa imong bana which is unfair kay again ang kaminyo on dili na siya pahawuray no di walay hawod sa relasyon kun dili kanang sinabtanay ra gid unta ba mo unta na kinahanglan ra unta nga simple ra kayo nga ang pagsabot sa imong kalipay kalipay po niya patas ba patas dili kay ang banaray hawod dili na siya pwede so Clara hawa na lang kay kanabang diha nimo makita nga lami day mabuhi kung walay wala ka ginan manipulate na kay freedom kay lisod kay na nga naa ka sa kaminyon pero wala kay kagawasan mura kag piniriso diha may pang nagpapriso na lang gid ka napay mga activity nga malingaw ka dito sa prisuhan kay sana mo panimalay nga kanang ikaw ra isa lo kanang kwan kay ba lonely kayo ka na kay kauban ba lonely kayo ka so again, Clara, pahawa ana nga sitwasyon kay there's more to life, daghan kag potential nga pwede pa nimong buhaton sa imong kaugalingon. Dili pwede nga musunod lang ka nga kanang bitong dili kasugtan nga manarbaho nga kayam ta nimong trabaho. It's not about the kuan financial or sa kwarta dili na abot sa sweldo. It's about kanang kita nga personal kita mga babayi naputay mga pangandoy before ta naminyo. So ato lang gi-pause ba kay lagi na imo tang inahan imo tang asawa. But it doesn't mean nga di na ta pwede mo kabot sa unsa man ang atong pangandoy. We deserve to fulfill whatever we want to fulfill for ourselves. So again, Clara, you deserve to be happy, no? Mas maayo ginang maningkamo tanga kuan mabuhi tanga magmalipayon aron mamatay tanga malipayon. Dili kay nabuhi ka diha nagugot ka. Gusto na kay tawa kay kinabuhi kanang gaginhawa ka pero patay na ka. Nya mamatay ka nga miserable, luoy kayo ka. So mas maayo na mangita gid ka sa imong kalipay kay we deserve to be happy. Ayan. Sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Maria test ang maring ng bayan.
0: And of course, you're the URB professor, Cap Junjun Diaz.
2: Yes, Clara. Una, ang ligon niya, pamilya ko ng asawa magpatuo sa banat. Kabalik-balikon niya na ni Adansa ko, ate.
0: Ang ligon ng pamilya, baka ko ng bana.
2: Sa pagkakaroon natin, kadang i-advise ako kang Clara, ang ligon niya pamilya kung ang asawa magpatuo o musunod sa bana. Gikuha na ko na ati kang Adan. Kaya mo mag-inagibalik-balik ni Adan. Kay hapit mabungkal iyang pamilya. Pero katong giing na niya ang iyang asawa, kung patuo lang ka sa ako, masalig lang ka sa ako, wala kita'y problema mahitabo niya. Karon, nilikon kita ang pamilya ni Adan ate. No? Gikan kita kang Adan niya, advice, Clara. No, balik ko na ko ang ligon niya pamilya Clara kung patuo sa bana ang asawa.
0: Agoy, agoy.
2: Ikadua, ang kining nagminyo man ka.
0: Unya?
2: Tungod kay nagminyo ka, klaro ka ayo nga kanang imong gisalig ang imong kaugmaon nga to sa imong bana.
0: Oh, di ay?
2: Kay gisalig ni mo sa iya ha, so, ayaw na pagpanrabaho. Ah. Isalig na lang na ang imong future nga to sa imong bana. Klaro kayo na siya nga nakabutan sa balaan kasulatan niya.
1: Kung mga babae,
2: submit to your husband. No? Ikadua, kanang ayaw na lang sige pamulbos. Kanang sunda na lang na ang gusto sa imong bana. Anyway, hinayaran ng imong bana. Basig nga to kay kanang bata pa mong kuya Clara basi nakita sa imong bana nga kana imong simple nga beauty kanang mo na yang gusto. Basi matungad to pag idara na ka basi musukot ako na siya yung makeover ka. No inaya lang kay wala may lalaki nga dili ma matandog no mahupay kung inayon. Namo ko nang diferensya sa imong Clara kay gamay nga ingani sayo nang ka padala-dala kag sulat tampo dinhi kag gamay nga problema
0: imong. Sa gamay kada ko anak.
2: Kanang dapat inayon gitik-gitik ko na lang imong bana ba kung unsaon nga kanang makapamulbos ka kay Jesus ka. Kini mga babae kay ingon na gid ang bana nga gwapa na kag gusto pagid kinsa pa gyud pagupahan.
1: Ang lalaki nga manipulative na ginahangtod sa hangtod.
2: Ang katapusan akong advice ni mo Clara para di mabungkag inyong pamilya kay ikaw man ang ilaw ng tahanan. No?
1: Nasa
2: pamilya
1: tahanan ang ilaw ng tahanan.
2: Ang importante nga ang haligi gabarok perminte. Moro mo ganyan importante. Ang katapusan na akong advice mo ha, kining ayaw gid biya. Kay una, kumibiya ka nakasala na ka sa kahit asaan.
1: Wow.
2: No? Sa grado manggod ng kasal matawag.
0: No?
2: Amo mga kababayanan, dapat dili gid mo mag-attempt og biya sa inyong pamilya kay sa grado na. Mm. So sama sa mga kalalakian gina-advise na ako nga kining dili gid ninyo biyaan inyong asawa. No, iya kumudit lang kita tanan. Ayaw gid biya, inahinay lang pagpasabot imong bana. Gadto-gadto basig masabtan lang pud ka. Kay luoy na kayo ang imong bana. Luoy na kayo kay sige padlong sa imuha, sige kwan. Maluoy rin ko sa imong bana mag-imagine ang kuperting luoy na gid sa bana ni Clara.
1: Wow! No?
2: Nakadungog pagid sa advice ni DJ Nuba. Luoy, gisamot nilag luoy. Luoy. Dapat sa masabtan ni mo Clara nga imong bana perting luoy na. Sa gihapon kini si Kuya Kapoy ngon dili ko gwapo dili pud ko pangit pero isa lang ko masiguro mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulit ako gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hangtod karon gamay na lang siya nagpabilin tulog ina sa capsule UAD ug kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas paghipo po na ako ng gamay na po siya niya ana na po siya. Thank you Lord sa nang server nga gigamot ni mo akong mga sakit. Magpasalamat po ako ko si Luisa Mercado de la Peña taga Nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dito salamat kanimo DJ Nova. Thank you Cap June and thank you Clara sa imong papadangat imong suwatampo. Well, kinila ako masulti. Ang malipayon nga magtiayon dunay respeto sa usag-usa. Irespeto ang desisyon sa usag-usa. Dili kay i-control ang usag-usa. Clara, importante nga irespeto ni imong bana. Pero kinahanglan pud nga irespeto sa imong bana ang imong katungod. Kay kung dili, kung ang usa dili malipayon, kung ang usa nag-antos deep inside, huwag ka painan. And sila pitong, bisag nasayod ka nga mali, imog yapo itolerate, paraway samok, gihinay-hinay ni magpatay imong kaugalingon. Dili lalim nga magsige na lang kag utong sa mga kahiubos o kasuko sulod sa imong kasing-kasing. Again, prang kahi mong bana. Irespeto ni mo siya sa iyang mga desisyon, irespeto po kaniya sa imong mga desisyon. Tugod kay alang ka na ako sa usa ka magtiayon, importante yun ang pulong respeto. Aron nga magka sinabot mo og labaw sa tanan, mas mulungtad pa ang inyuhang pagpanag-uban. Kay kung way respeto sa pagpanag-uban, sigurado ko walay magtiayon nga magdugay sa ilang pagpanag-uban. Again, manginaot ko nga unta. Mabot ang panahon nga magkadayganay mo sa imong kapikas nga irespeto ang usag-usa ninyo ka mga desisyon. Tugod og alang sa inyong kaminyon o sa inyong anak. Thank you so much, Clara, sa iba papadangat imong sumatampo. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon. Mga salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon. Goodbye.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan,

walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabang sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaog daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
0: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon Mindanao Pilipinas may gabi kanato tanan. Kumusta kamunta na og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon na tumpag kulo kabildo.
0: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang abuhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lain nasab nga adlaw. Ay nasab nga gayon sa tumpag padayon sa tuang nga pagpanikay sikay og sa tumpag pakigbisog.
0: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes. Hapit sa uno na sa bulan sa Oktubre tuig 2026.
0: Straight to the point.
1: Kumusta to mga pinanggandig paminaw ato mga kaigsuunan? Nga naminaw karon nga mga orasa sila natagsa ka mga radio. Nagtanaw sa tuang nga Facebook Live, tuang nga DYHP application, o sa tuang nga YouTube channel.
0: Straight to the point.
1: Ako ang YouTube channel katong sa wapan naka subscribe, wapan naka follow o subscribe kasamang nisto. Mutan di ang kasamang Benji Tanghian. Amo na to ang kanang YouTube channel di to ang page sad no, to ang page kasamang Benji Tanghian. Amo na to ang page sad kasamang nisto. Katong wapan naka follow po na, follow po ginagma. Anya sa mga ni-follow, ha? Salamat sa kaayo ninyo, ha? Anya sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radioman Benji Ulpos ang hiyan. Ha, makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntong ang gabi.
0: Straight to the point.
1: Ato ang mag-isunod mga pinanggandig paminaw diris dak bayan sa Sugbo. Ha, kumusta mong tanan mga Sugbo anon nga naminaw na to? Ha, diris dak bayan Sugbo, probinsya sa Sugbo. Alawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato may isunan usab diya sa Sikihor. Ha, may gabi mga taga Sikihor sa Buhol. Ato mga bulanon nga naminaw sa Buhol sa Leyte Samar gubang party sa Mindanao.
0: Straight to the point.
1: Ato ang makaigsunan sab dito sa gawa sa nasod. Ha, mga overseas sa Filipino workers nga naminaw na to. Mga OFW, maying gabi eh. Maying pagpaminaw, maying buntag, maying udto. Maying hapon ninyo diya, dipindig asang lugaras gawas. Nga naamo naminaw o naabog, naabot. Sa labyog sa to ang pagpanagsibya.
0: Straight to the point.
1: Ato ang magsunan sa mga senior citizen nga naminaw na to. Ato ang mga senior citizen. Ato ang mga nanay. Ato ang mga tatay nga naminaw na to. May pagpaminaw nyo di ha, nay, tay. O yung nasab, ato ang mga kaigsunan. Kasama nga Nestor, ato ang mga kaigsunan sa mga nanikay sikay karong gabi una. Maayong pagpanikay sikay ninyo di ha, may pagpaminaw. Diri sa ato ang pagkulokabildo karong gabi una.
0: Straight to the point.
1: O niya, arita sa tuang mga hisgutanan. Arita sa tuang mga hisgutanan sa karong gabi una, mga sukindig paminaw. Ato ang hatagan o pagtagad, ha? So ato ang hatagag pagtagad, di makasama ni ato ang hisgutanan sa karong diri sa ato ang pagkulo kabildo. Ato ang hisgutan, makasama, ha? Tungod kay prosecution, ha? Prosecution giingnan ni Senator Judge sa Rafi Tulfo nga gasigi lang og kapalpak.
0: Straight to the point.
1: Tungod kay ilahang mo kay tungod kay mo presentar sila og witness nga matod pa way klaro.
0: Straight to the point.
1: Mga matod pa ni Senador Rafi Tulfo mga sukindig paminaw nga palpak kuno ang prosecution kay mo presentar og witness nga way klaro. Nasuko na mga sukindig paminaw si Rapi Tulfo, ha? At least kana na ang na si Rapi Tulfo mura og ni Kwan Ron siya, ha? Kanang muraga kanang na ang ni witik sa mga sukindig pamanas sa prosecution. Si Rapid Tolfon, warag ni witik sa prosecution. Amot, wata kay baluhang kanang na ang usahay sa lahap sa kay manulti ba? Usahay lahap sa kayo nga manulti si kanang na ang Rapid Tolfon. Na katong naingon siya nga walang alam, ma, murag siya man to naingon nga bugado ko no nga adili ito, murag siya man to naingon bugado. Sa kwanto sa prosecution, ha, bugadong walang alam, ha, o niya, karon, ha, natanaw tingali sa mga Tulfo or ni Rabina, ni Rafi Tulfo, mga sukintig paminaw nga, ang mga tao, ha, katong mga majority sa mga tao, naganahin niya, ha, ang mga tao, daduna na yung mga bagulbol batok niya, so karon muraog ni kuan sa gamay, kanana ang murag ni paling sa ugamay, nga muraog, yahana sa nga gitikdulan ang prosecution ugamay. Eh, kanira ba Senador Rafi Tulfo? Kani Senador Rafi Tulfo re-electionist ra ba ni? Magpapili ni utro karong 2028. So muna nga kinahanglan nga iyag yung ayuhon nga ang majority sa katawhan makauyo niya o ganahan niya o dili masuko niya. So muna karon nga murag nagkuhan sa anak kanang naang yahang nga gi yahang bawi-bawi tingali magkasama. Ha, kaya naingon sa kaganiha. Naulaw in town ang prosecution. Naulaw ang prosecution. Pero kung ang prosecution may pangutanon, ha? Mangutan na ka sa prosecution, ha? Deep inside, kaingon yun sila nga, tayo naulawan man taan. Pero kung nasulti sila sa media, labi na sa publiko, maingon sila nga, ang ilaha kuno nga mga ebidensya kumplito, ligon ilang mga ebidensya, hasta mga witness competent kasamang nisto. Ha? Pero ganyan, ingon si Senador Rapi Tulfo nga, oy, palpak, mamusigi. Aso mo na, wa na. Ang mga senador makasama, gilaay nagpaminaw. Ha? Ang atua nga mga senator judges, gilaay nang naminaw, samot ng mga tao. Ha? Samot ng mga tao, gilaay nagpaminaw sa impeachment si Rapi Tulfo. Wa, gikagwanta ganyan. Ha? Naingon gyud siya mga sukindig paminaw nga naunsa mo prosecution? Naunsa mo prosecution nga sige na mo kapalpak inta mo presentar og witness o may mga klaro? Unsa o magod pasayloan dala na sila Senador Tulfo? Pasayloan dala na gud sila kay wa man giklaro gyud tiod na. Wa man gyud sila klaro, wa man gyud mga ebidensya gud. Atanawa gani ha kani mga hostile witness, ila na man ganing ipresentar ning mga hostile witnesses nila. Sa to pa wa na gyud, wa na sila makuang witness. Wa na sila mga makuan pa diha, magamit diha nga dunay direct knowledge, dunay witness. Ha, so mo nang ilaha ramanggod ani nga nagdahom sila mga sukindig paminaw og kanang na ang ligo na para nila kining mga ebidensya nga ilaha nga gigunitan yo sa o nga layo ra man istinuod mato. Samtang mga kauban ni prosecutor, lead prosecutor Jervil Luistro, ang mga congressman na sorpresa. Human siya musulte dito sa impeachment court kaganiha nga dili na nila ipresentar si kani Congress kani Senador Sunny Antonio Trillanes.
2: Straight to the point.
1: Nakurat mga sukindig paminaw, labi na si Tiri Redon, wa gyud siya ma wa siya magtuo mga sukindig paminaw. Hasta katong siya tourniquet, wa siya magtuo kasamang nistor nga musulte si Congressman Jervil Luistro na siya kuno sila. Ha? Nasurprisa sila, nasyak sila, kay nagdaho man sila Australianis, ilang ipresentar. Naana, nagkasabot na sila nga si Trillanes, ilang ipresentar. Kaganiha, niingon ba Jervil Luistro nga, dili na lang namo idayon si Trillanes og presentar, your honor. Tamoto, gipangutana, ha, gipangutana mga sukindig paminaw, nga naman, ang prosecution ba, maoy gusto nga dili nila ipresentar si Trillanes or si Trillanes mo'y nag-ingon? Ha? Matod pa sa prosecution nga, si Trillanes kuno mo'y may atras. Ha? So, giangkon man to ni Trillanes sa yahang post nga, atras kuno siya. Kay imbis kuno nga adto siya dito sa impeachment court, mag-presko na lang kuno siya ugmang adlaw. Tanawa, ingon ka Trillanes, isog ka Trillanes. Ani, kuan malagi ni bahag malagi na imong iko. Akani pon sa prosecution ba? Akani bang prosecution mga congressman pag pagbaton ko no mo o group chat me. pagbaton mo dia group chat kay mura magma masamot mo kaulawan anang wa di mo magka takdo ng inyong mga baruganan, wa di mo magkasabot diha. Hanga kanang inyong mga desisyon dapat inyo kanang nasabutan. Ha? Kanang mga desisyon ninyo ba nga kinsa ipresentar, kinsa dili ipresentar, kinahanglan nga makahibalo mo tanan. Kay pareho nga mo nga mga prosecutors. Ha? Wa di mo nagkasinabot. Wa mo nag-meeting diha. Ha? Ayay, mura magduna na itilimad on sa prosecution nga murag nag murag nag iya-iya naman ni sila ro. Aso si Trillanes mga sukin dig paminaw. Hambugiro man ni Trillanes. Ha, pero mo na nga kanang na ang sumala pa ha sa uban nga mga kanana ang mga DDS gitawag nila ni Trillanes og kanang hambugiro kuno. Pero mas maayo on ta og ako pa kanang na ang pahukmon ba. Ningo man si Trillanes nga doon na kuno si mga ebidensya batok sa mga Duterte. Si mas maayo nga atong mapatawag sa impeachment ko kung tinuod bang galing. Ha? Pero nganong ni Atras mas Trillanes? Nahadlock tingali siya sa cross-examination. Abot lang ha kay Trillanes mangkonoy kanang dili na gusto nga mo. Ah, si Trillanes mangkono mga sukin dig paminaw. Ang dili na gusto nga magpa mohimong witness. Siya mangkonoy ni withdraw mo na ingon na lang si Luis Tro nga sige di dala na mo na i-presentar your honor. Ha? So, naman na yung mga ebidensya sa Trillanes. Doon na mga ebidensya sa Trillanes. Mas mayo nga mo atubang siya og mga adlaw. Ha? Di ba kasamang nisto? Kasi so, mga ebidensya, ingon siya nga di na lang kuno siya matubang og ma kay magpresko na lang siya. Duda na ko, dili mo dayon Sir Lianes kay mahadlok siyang cross-examination. Mas maayo mag-press-con siya kay wak may cross-examination. Ah, samtang sa laing bahit, ang katawhan karon nga katawhan or ang publiko gipahimangnuan nga magdaginot sa paggamit og tubig og ingon man usab mangandam og mga pagkaon. Ha? Pagkaon og kwarta. Ilabi na kadtong ato magigsunan nga mga mag-uuma tungod sa masinati nga taas nga El Nino or super El Nino.
2: Straight to the point.
1: Ha, so muna, ang unang mapiktuhan gid ani in town kita nga mga naa mga sukindig paminaw sa lugar nga daginuton ang tubig. Bisan ganig mag-uwan, bisan ganig mag-uwan mga sukindig paminaw ang tubig na to. Ha, daginuton, there is dakbaya sugbo, daghan nga mga areas ang nagproblema kay bisan ganig tinguan, hinay ang tubig. Samot nag mag-El Nino, samot na og maghuaw mga sukindig paminaw. Taas keng hulaw, taas keng huaw, mahubas ang mga tubig, mukunop ang tubig. Pagkunop sa tubig, gamay na lang ang mga lugar ang masuportahan ni ini. So muna nga super El Nino raba in town kuno. Ha, so muna manghinao taon taha nga ang MCWD makapangita og paagi. Unsao nato nga kaning tubig mga sukindig paminaw? Ato nga makasuporta gihapon ta sa mga konsumidor. Ha, unsaon man nga at least ang atoa nga mayor, ang atoa nga mga mayors, ha, kinahanglan ang mga mayors mutabang sa mga kaning niang supplier sa tubig nga makaproduce tag tubig panahon sa El Nino. Kaya ang tubig mo'y number one nga kanang naang panginhanglan nun sa tao kada adlaw. Ha, way tubig, di ka kalungag. Ha, di way tubig mga sukindig paminaw, okay na nili ka kaligo. Importante, anak, makalungag ka, maka, ha, kanang naang doon ay banluas niya CR. Ha, so muna ang noon ang uban maglungag pwede raman mineral. Ha, pwede raman sad mineral hinoon pero kaning ni ang tubig importante kayo na oi. Ha, tubig ka sa mga nisto. Kunya ato mga mag-uuma sad muna ang mo sad ni problema sa mga mag-uuma nato kay panahon maghuaw. Ang ilahang nga mga tanom, ang ilahang nga mga tanom intaw sa uma. Ha, magpatay mga laya. Unya unsa may intoy pangabuhian nila nga usa sa mga isaligan sa mag-uuma kana magyung ilahang nga uma ha kana na aman nga mga pagpanguma unya og garon magingon ani nga kanang naa nga magtaas keng hulaw ha so muna importante magandam og kwarta magdaginot di magpataka gasto ha dili magpataka gastos kwarta kay mahal na kay palitonon mga sukindig paminaw unya dili mag kuan gyud ta ha kanang naa nga gasto lang og kinahanglanon gyud kaayo. Dili kinahanglan di magpatakag gastos kwarta. Onya kaning pagtigom ug pagkaon. Kuno importante kay mga sukin digpaminaw ning umaabot nato nga Super El Nino.
2: Straight to the point.
1: Hamtang nga sa laing bahin atong hatagan og pagtagad usab kay di ay barangay konsehal dito sa Naga City makasama. Naga City diri sa ato sa Sugbo ha, dito ni mga sukin digpaminaw sa kauluhan nga Naga City. Ni kanaog sa iyaha nga katungdanan human dili madayon ang eleksyon kay gusto niya nga ang uban na pod ang makaserbisyo.
2: Straight to the point.
1: Kining konsehala mga sukin digpaminaw, duda na ko ani kasamang Nestor maayong mo serbisyo ni. Kining konsehala ni kanaog sa pwesto tungod kay dili kuno maayo magpabilin kas katungdanan diha nga dili nimo hatagan og chance ang uban nga maka serbisyos katawhan. Ha? Kaingon kita sana all, na sana all. Kaingon kita ani nga sana all. Kining ni ang konsehala kasamang Nestor kay sunan ka. Asa man kakabati o konsehal mo kanaog kay way eleksyon? Ang uban nga makonsehal, ang uban na kapitan, magligid-ligid sa kalipay o way eleksyon, kay dili sila mapulihan. Pero kining konsehala ni kanaog kay gusto siya magpapuli siya. Uban na pod, ang uban na pod ng atong paservisyo, pagkanindot no nga klases politiko ingon ani, dili dalo, dili hakog sa katungdanan. Duda ko maayong mo serbisyo ni kay ang kanang bitawng politiko nga dili hakog sa katungdanan, may nang mo serbisyo? Nga, kana bang dili mahadlok, mapildi ba, or makadaog? Kana bang mayingon, depende sa mga tao, o gila kong mutaran, ila kong paservisyo, servisyo ko, gila kong padagon, okay, pero o dili ko padagon na nila, okay, rapog ko. Total, kapoy naman sa konin pagservisyo sa mga tao. Ha? Pero gani, o kanang ubang politiko nga, manulong yung balay, kay wala ni butar nila, gusto gyud mga sukindig paminaw nga mamayad og butanti arong makadaog, mamalit og buto arong makadaog, pagkahakog ang politiko. samtang sa laing bahin. Ato hatagan pagtagad kay ni Claro karon ang National Bureau of Investigation kon NBI nga dili sabina ang ilahang gipadala ngadto ni Vice President Sara Duterte og sa igsuo ni ini nga si Congressman Paulo Duterte aron pangayuan sila og statement kalabot sa allegation sa usa ka kanhi pulis nga si Dolpo may kalabutan sa giingon nga malita-malitang kwarta nga ilang nadawat.
2: Straight to the point.
1: So niingon ang NBI nga kuan ra kono kanang imbitasyon ra. Ha? Imbitasyon ra kono ang ihalaha nga pag imbitara nila sila si BP Sara o si Paulo Duterte. Dili kono sa pina ang ilahang ipadala. Ha? Kay kini si Dulpo mga sukindig pamino kanhi pulis ang natangtang serbisyo tungod sa pagkaway kana bitang way nada bas trabaho. Way kanang naang wa nagdigumot sa trabaho, dili may mo trabaho, di natangtang kasamang Nestor. Karon, niingon nga naghatod kuno siya malitang kwarta ditong BP Sara o nipulong. Duterte niya, nagpalay detector test kuno siya. Niingon rabas matibag, paghuman kuno nila o lie detector test, wa kuno'y kuan na kanang naang wa yung kuno mamakak si Dulfo. Tanawa niya, gihurot na mga sukindig paminag patawag karon sa kanang naang gobyerno. Kining ni ang managsuon ng mga Duterte. Ang wa nila gipatawag kasamang Nestor, si Kitty Duterte na lang yun. Si Kitty Duterte na lang ang ilahang wa gipatawag. So muna, nga ilahang yun ni nga tinudon aron way mga Duterte nga makalingkod sa 2028. Pero muna, nga di man sila makapugong kung ugaling ang kahigayunan yun may mugtukmod nga padaganon yun ang mga Duterte kami gustos mga tao. So muna, kinsa man sila. So muna, nga kanang naang mga Duterte, ha, mga Duterte, mga sukindig mo, ay gustos mga tao, so bisag kinsang mga Duterte, ha, ha, basta ganahan sila, ga Duterte, gyapon ang palingkuron, kay, sabi kang Marcos, ah, okay ra sa, dipindis mga tao, ganahan silang Marcos ra, ilang butaran si Claire Castro, baka, okay ra sa, baka si Lisa Marcos. Tamtang atong hatagag pagtagad sa mga sukindig paminaw kay ni Mando karon ang pagagamhanan sa lalawigan sa Bohol nga sa sulod sa Saisinta kaadlaw dili makasulod ang mga baboy gikan sa Sugbo.
2: Straight to the point.
1: So dunay kamanduan ang Bohol karon mga sukindig paminaw nga dili nila pasudlon ang mga baboy nga gikan sa Cebu og mga produkto nga gikan sa baboy, sama si charon, mga humba, mga basta kay kana mga pagkaon nga giluto nga gikas baboy kasamang nistor, dili makasulod sa Bohol, sulod sa duha ka bulan.
2: Straight to the point.
1: Kini tungod mga sukindig paminaw kay ang Sugbo nasudla na og African Swine Fever Conda ESF.
2: Straight to the point.
1: So money ang gipahibalo makasama ni Gobernador Rico Aristotol Umintado. Pinaagi sa iyahang Executive Order Number 47 away makasulod nga baboy o karne sa baboy gikan sa probinsya sa Sugbo ngadto dito sa Bohol. Pero muna nga mura o kanang naang Dias Bohol, dili man kaayo tingali sila kinahanglan sa tuang mga baboy. Gawas lang kanin mga pasalubong chicharon. Kaninon kasamang nistor mga chicharon. Di pwede dito sa Bohol kay ang Sugbo baya maoy handusanan sa mga baboy nga gikas probinsya. Unya kana na ang kuli kay muhandos pa amot dagway murag talagsa dagway kayo nga mga baboy gikas Sugbo paingos Bohol. Baka kani mga chicharon na no? Mga chicharon, mga sapay lain ya lumpia. Chicharon, lumpia, kanang naang siumay. Unsa pa may mga kanang ginaling. Sa gikas baboy, di pwede makasud-sugbo sa kanang Bohol. So muna ang tungod aning ESF, mga sukindig paminaw. Samtang sa laing bahin, ito hatagag pagtagad ha, kay kadtuntuang pana nga nanigbas, mga sukindig paminaw. Ambot gipasaylo baka ni sa iyang asawa. Ining bana nga gitigbas ang iyang asawa, kasamang nistor kay gusto sa bana lagi nga mo padidit ginunta bisa gamay lang. Anaon sa bang hitabua makasama nga kaning ni ang bana ani mo padidit ta kasamang nistor, mo padidit ang bana apan wa man kuno mo sugot ang asawa. Wa ni sugot ang asawa nga mo padidit ang bana, di mauto nga iyahang gitigbas niya asawa. kasamang dindo kinatadgan mo uli manis ila o mo ni balibad balibaran mo rang lisod biya po. So muna nga anong mo kuan ng podcast sa mang nestor pero pananglitan og walay igong rason po na ano mga nanay to na minaw kuan magini sila agi magini nyo ninay. Halitan ka sa mang nestor og walay igong rason, ha, walay igong rason ba nga mubalibad, ha, pananglitag mubalibad ayaw lang po dagoy dayog panigbas og mabalibad baga kanang balibad og kausa balibad og kaduha ay nanday panigbas. Pwede pa man ka mo file og motion for reconsideration. pwede pa man ka mo apila dong. Pwede pa man ka mo apila nga kanang naanga ko. Pwede pa man ka mo apila nga. Sige na guday. Ano ba? Di ba ka sa monitor? Ikaw may nagtudlo na ko ana sa. Onya og duna girason ang kuan, duna girason ang kapikas kasamang nistor, dili pod maayo nga lugso. Di pod maayo nga pugso nimo kay narabatay kaso an. So dili pwede nga mamugos. Pananglitan di gusto pero pananglitan kasamang nistor sad og dili magpakuan tungod kay naay lain kana moy lahi na sana. Na may uban nga di na magpakuan kay adto nas lain magpakuan magpapadidit ba. Amo na nga kuan oi. Ha matud pa ni kanana ang ninang Juliet Town kasamang ni Sor nga sus. Pastila no bisan padidit awayan pagyod na. Ang awayan unta nato tutok ta diri West Philippine Sea. Banag asawa mura mahinuon ni mga sukin dig paminaw og nag-away nagbangi sa West Philippine Sea kay wala pa didita. So pananglitan og dili magka di magpadidit asawa kasamang nisor ayaw lagana ko na ha kasamang dindo ikam uli man gyud ka ayaw lugsa nga ayaw lang lugsa paabutan lang mga sunod adlaw ana. Nya ihawi og kwan ihawi og manok Bisaya do. Onya palitan nimo og kanang na ang bulak or unsay imuha nga mga ha mabalitan nimo og bulak aron malipay pod taon ha palitan nimo og kanang na ang mga ha sa palitan nimo ditog ice cream dito nga na may ice cream man kanang tag 30. Onya kanang na ang kuan na kanang kasi suito kay kasamang Nestor ana oi ha suito kayo na ana. Agi ka po itingaling asawa kasamang Benzel. Matod pa kasamang Linda Masong Lagos, ha? Katawas kasamang Dindo kay Moramag naigo sa kay Mulim sa Ugma. O niya si Iris Mortijo. Na minaw sa usab nato karon. Og si Elina Wayan Agustin. Masuko gidi ayog dili papadiditon, sir. Abot nila lagi kasama. O niya si Ann Canoy. May gabi, may pagpaminaw. Anya si Ruel Valiente Interena, naminaw sa nato karon og Jane Abilia, si Castro og Lisa na lang unta mulingkod presidente og BP kasama. Mao lagi ta. Mondihar Emily, may gabi ninyo diha. Oy kini bayna sad makasama hatod kanatos Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama maayo kay ni. Alang sa mga pinanggantig bamin ito, mga sukintig bamin na naminaw. Kadre mga sakit og balatian na gamit sa kalawasan, dugay nang gidaladalang sakit, way alibyo. Kanunay nga kapuyon, kanunay nga magluya. Kapoy ang lawas, ha? Maga Paragis Bilabila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama maayo sad ni kaysa may sunod itong adunay hubak. Basta doon na gani hubak ha, dali makutasan, dali nga kapuyon, magparagis Bilabila Herbal Capsule na ta. Punos mga vitamina, minerales ug nutrients ang may kinahanglan sa tuwang lawas. Kung sa unsa pa inyong gihulat makasama, magparagis Bilabila Herbal Capsule na ta ha. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, paguban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, onya, standby lang sa makasama kay balik ta karon tao duman sa mga importante kay itong pagbalik at itong isgutan ng uban na itong isgutanan. Yung morag niya, padidit diri kasamang nisor. So, layan na itong nagkakuan. Atang mo ha, aga na ipadidit na ito itong isgutan sa ning impeachment karon ha. At isgutan ng impeachment na usap karon ahuman sa mga importante kay sambay lang sa ha. Alas 10:55 na sa gabi.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow. This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This newscast is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Simeticon Rush Time to the Rescue. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo! Smart, Smart Dishwashing Paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Smart! Tanggaling for everyday!
3: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste!
3: Heavy duty linis, bawat pahit!
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS! Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm, tap, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
11: Kargado.
12: MaxFit Kargado.
0: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
15: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
13: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Alguno. Ngano ba na highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo o mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom o Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin ug mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells ug maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang life extension vitamin D3 mutabang aron ma-activate ang insulin gene sa ato ang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kung mas daghan o giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlawa ang pagtumar sa life extension vitamin D3 aron malikayan o muminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel na life extension vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa palihapon. Og alang sa mga non-diabetic na gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa life extension vitamin D3. Ang life extension vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay gyud dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang life extension vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang propesyon ang nigamit sa life extension vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kung mapalit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga life extension vitamin D3.
11: Ilong Ranger?
12: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
11: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
12: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
11: Sipon dayon?
12: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozer C plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozer C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
19: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya nang atol pa.
20: Fix it with Alnex.
21: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
20: Fix it with Alnex.
21: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
0: Unilab quality yan.
21: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Naay high cholesterol o diabetes?
23: Oh no!
22: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
23: Yes!
22: Say yes to GlucoPro.
24: Use under medical supervision.
0: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Ato ang atak na alas sa 11:11 na sa kagabion. Halikta magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na. Anya sa mga naminaw ha, ayaw sa magkatulog ha. Ay sa magkatulog niya kay magdungan na taon niya. Ako yugis ako ninyo diri sa tuang programa. Ala sige sige sige sayawi sayawi sa gamay kasamang Nestor. Anya si Melissa Pausal ha? Anya Lisurag magdaghan ni Sir Benzi ha? Alagi tao. Anya Rosana Daimil Rivera ha? Naminaw na to sa karo. Sayawa sa, sayawi sa nai, tatay nai. Si Markin Bagyo. Naminaw sad nato karon ha. Okay. Ato sang i-check si Radyo Man Jun si Pus. Kano kinakasarmay na speakers linya karon nga mga orasa sa yahang report. Yes, Radyo Man Jekyo. DYHP.
5: Report. Yes, salamat sa mga Radyo Man Binji sa tagapag-aliders gawas kabahay na kamangrasa sa naglalabag kagabi o nagkabilin nga malinaon ang dakbayan sa Sugbo. Bawas natin sa kasunog na naghapon dito sa may lawaan na trees sa may Asnar compound sa Mauga Barangay dito sa dakbayan sa Tilisay ang usaran ng kaparimahay ang involved nini sa sunog kagadidaga hapon na madawat kini Mauga Alarm alas 3:42 sa kagadidaga hapon o na far out kini alas o alas 3:51 og na control kini alas 3:51 og na far out alas 3:56 og paubos kini sa first alarm status ginon nagsugod ang kayo gikan sa pamay sa usa ka Unilia Asbar para pa nong gisosi og bisikar sa buruhan dito sa Lisay kung sa inungdan sa pagkasunog siaga paliway gingon nga present og 3.4 milyon pesos ag gito ag danyos sa baog sunog da. Samtang sa pikas kapain, duha sa mga drugista ang nagpang sa mga sakop sa Miguelia Postition sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Unit dito sa Barangay Tungkuk pa. Ang nagpang mas na si Prudy Tixon, Cortesay Sanyos ag Brigado na Ilivian Partner o kiniusa ka Klima Kobardidas, Cortesay City Anyos na taga-tangki, Talisay City ag mga sakop sa MDEO sa Miguelia Postition may pagkano Bible Expression Batok ni Tixon kinsa mao isabjek sa gibog operasyon og mao isay igog nakakuha og impormasyon ang kabisar nga mao ni ang tigpayutan og legal gadrugas dito sa sgutas nga lugar gawas kang tiksyon na dakpo kini ang gubat nga si Bardinas nakuha gikan sa duha ka madakpan ang mga pinakitindahan sa buga mukim pagilig sa Sita Ramos nga mobalo kapin sa half million pesos akwaw nga suspeka sa sige nga nadakpo na kinitong yakit tuwi tungod yapon sa kaso pagpayot og nakaos kini tungod sa play parking aga duha gitanggong nagkaroon dito sa Miguelia Police Station na on board sa patrol ng Radyo Man Joseph Osgano, DYHP, Tataka, RMN.

0: samtang arita makasama kanang taod sa adugang detalye sa tuang balita. Ato sang i-check makasama ang report ni Radio Man Arnold. Agikan sad makasama sa purpose kapulisan. Yes, Radio Man Arnold.
1: DYHP. Ata, Araman Report.
2: Lulo nga namutol og kahoy nga tugas ang nadatugan sa dakong sanga. Ang napalgan na lang wa na kinabuhi alauna ang takna sa hapon itong Martes sa kakahoyan sa Dapdapsur, Barangay Talisay sa lungsod sa Dambantayan, Probinsya Sugbo. Ang biktima gilang si Michael Arnachado Pipito, 77 anyos mag-uuma, nga nagpuy sa sitio Dapdap, Barangay Talisay, Dambantayan. Sa investigasyon sa Dambantayan Municipal Police Station, nga sigon sa pamahayag sa kabanis sa biktima nga miadto ni sa kakahoyan nga distansya og 1 kilometro sa ilang panimalay aron mamutol og punuan sa tugas para sugnod. Samtang namutol ni sa mga punuan sa tugas ang dako nga sanga sa kahoy, ang nabali o natumbahan ang biktima nga meresulta siyang pagkatumba o bidat o kinisi ang lawas. Wala dahin madiskubrihi aron unta nga madali sa pag-rescue ang biktima o napalga na lang kinisi sa mga residente sa dapit nga wala na maglihok o gituhuan nga nakabsan sa kinabuhi. Wala nakita nga foul play ang mga investigador gawas lang sa dakong bunog sa tiil o hawak sa idaran nga biktima nga may hinungdan siyang hinanali nga kamatayon. Kasama mo sa Dambantayan Municipal Police Station ang inyong Radyo Man Arbo Saman DYHP Tata Carmen.
0: Okay, salamat sa imuhang report nung Lingabayin sa magkasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix, no? Kasamang listo ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix makasama 17-in-1 kini sa pasabot si City ka mga prutas sugutanon nga gisagol sa tuang kape. Nakip ang sagol ang rose hip nga dunay anti-aging properties, dunay pin-living properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato may sunan mga pinanggandig paminaw nga adunay arthritis o niya mahiligon nga mo inom og kape, kining kapiha mo imna kay makatabang ni ha. Malibyuhan ang arthritis. Lagip nga sagol ang luya, no? Doon ni say luya, doon ay dulaw or kaning turmeric, doon ay kamunga, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya nga mais, doon ay bayabas, doon ay insulin plant, doon ay stevia, doon ay barley, o niya doon ay stevia makasama mo igapalami sa tuwang kape. Doon ay ginseng, ha? Muna na kanindot ani town pot ang ginseng makasama. Makapa-abtik sa tuang panglawas busa makalahutay ta matag-adlaw nato nga pag panikay-sikay kon karon ta nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya kadtong haplas sa dangitag haplas nga maayong gamiton para sa panglawas na panakit sa atoang kalawasan na panglayles mga lutahan mga panuhot. Muna nga pangulngul sa kaunuran, ayaw kabalaka na natay maing haplas na EXL Makabuhay Oil. Ang atong haplas makasamag, mga haplas kaani, nindot sa nang kasamang ni Stora. Tungod kay mga haplas kaani, dili ka paakon og lamok, ha? Dili ka magkasakit og dinggi. Akon mga haplas kaani, kaya di man makapaak ang lamok ni mo. So muna, ngon sa panyong gihulat, di aha sa panyong gipaabot, mag haplas na ta, basta haplas gani, EXL Makabuhay Oil. O niya akong kape, EXL Makabuhay Coffee. Mapalit ang ato ang kape o ato ang hapla sa EXL Makabuhay. Diya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Cebu Everdrug, Queens Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, naminaw sa DIA. Naminaw sa DI ang kung guwapang igagaw, ha? Sito'y Mali Tanghian, diha sa Lahog, ha?

kanang naa nga nag-relax-relax ka sa mga nisto. Yahay! O niya si... may gabi eh, kasamang Benji, shout out ko sa kuwang mama Elena. Ang gitapad yun niya ang iyahang radyo nga gahigda kay na minaw yun ni mo, sir. Agikan diris Alcoy, ha? Salamat kayo, Nanay Elena. Agikan ni Gwyneth, ha? Diya sa Alcoy. Salamat kayo, hang uban nagtapad yun tawag radyo. Gadulog ang radyo, mas idulog pagod ta, ha? Idulog pagod ta, kaya, idulog pagod ang radyo kasi ilang bana. Ay, dulog dito kasamang ni Store Town. Salamat kay ninyo na ihasin yung pagpaminaw kanunay. Anya si Kuano Sab, naminaw to kasamang Ariel Iglesia Villaber. Ha, may gabi. Ha, o niya, Kuano ba ni? Musoko o ba ni si kasamang Iglesia Ariel Villaber? Hindi mabasa niyang mensahe. Alas sa kasoko kasama kay usahay. Ama, di ba talaga maan man ito tungkol sa kadaghan sana? Niya, nangapi ko no siya. Nangapi ko no si kasamang Noy Kading Aguilar. Aditos Bunga Tulido. Oh. Wala ko'y utang ni mo kasamang Iglesia Ariel Villaber. So, salamat kayo sa pagpaminaw diyan, Noy Kading. Salamat kayo. O niya, si Edita Pase. Naminaw sa natong si Joy Riyad. Basta ako kasama, Attorney Pua para Senado. So padaganon ko niyang senador, ni kasaman Joy Riyad si Attorney Michael Pua, abogado ni VP Sara. Og ma-presidente Sara, kini si Michael Pua, posible ni nga mahimong executive secretary, kasamang Nisto. O niya si Nelson Cabatino, naminaw itong Jessica Nuera. Amonin na ron, lisod na gani nga panahon kasama. Magsige pag padiditay, ha? Anya manigbas pagdili pa dito ikan sa Danao Bohol kani kasama nga Gisa Nuera. Hoy si Pahardo Gisa sa din aminaw sad nato. Ha may pagpaminaw di kasama Gisa Judinis Garcia. Aminaw sad nato. Okay atong hatagag pagtagad makasama ning ato ang isgutan sa karon. Sadi pa ta maadto sa padidit nato. Ha? Sadi pa ta maadto sa ato ang padidit. Ato sang hatagag pagtagad ning nahitabo ganiha Senado. Kay sud sa ika-32 ka adlaw nga kanang naang hearing sa Senado, kaganiha o niya si Senador Irwin Tulfo, or Rafi Tulfo rather, mura nagyod og kasabot na gidsa kasamang nisur nga mga tao, gilaay na sila gani mismo nga mga senador, gilaay na gyod, niining ni ang impeachment o niya ang prosecution, ang mga congressman nga prosecutor, magdala pagyod kuno og witness nga way klaro. Ang uban nga mga prosecutor, gipakitan-kitan pagyod kuno ang witness. At anakisa may nag-ingon ana, si Senador Rafi Tulfo. Onyan, ingon uban nga mga prosecutor nga, wa may nagpakyot na mo. Wa may nagpakyot na mo, ato ko ng klarohon, ha? Ato sa kunong kwanon ka sa mga Gerald, no? Ato ang... paminaon tonto ang kuan, ha? Asa naman to na kuan ba to nako na send ba tong kanibitang video nga kuan. Sa mani kanay sa ha kay wa ma kanana ang wa ma send di ini, ha? Sa kadayot sa kayo. Kay kanang na ang kuan man ni. Ha? Mao man ni kuan dito ganiha kasamang nistor sa prosecution nga nagpreskon sila ganiha. Nga, kuan lagi ko no, wa ko no magpa-cute-cute ko no. Ha, wa ko no magpa-cute, ha. O niya, ingon Senador Rafi Tulfo nga kamo, o dili mo magdala o palpak diri nga kanang na ang witness, mag-nguha pa dyan mong abogado, magsigilag pa-cute. Ha, murag nawala di ay ang si Senador Rafi Tulfo, ang iyang attention, tuwa des nagpa-cute di. Sa babae na ganis, guta no, dali yung kayo makabantay ni Rafi Tulfo. So muna nga kanang na ang kuan gyud na kana ka kung gisen imo kasamang Gerald. Palihog nito kanang na ang sa itawagan na pakita anak kay kanang na ang kaganiha ang gipresenta.

0: member sa prosecution, kadto ka sa magnistor ang sa impeachment ba? Ilang gipresentar kay ganya katong witness sa confidential fund si BP SAR akaneng naang sa iyang salin. Ha? To naman sila sa lang iyang salin. Naan na sila sa ikatulong nga kuan karo article sa impeachment salin na pagkahuman ani wa na kato nang sa mga ikaupat nila kay upat nang to ka article ha, or last na ba ni ha, last na ba ni nga kuan ni ka kana na ang nga article nila kuan itan aon no ni ha. Ha, so uba mga senador giduka bitaw na nga muna nga pero madapat malipay unta si Rapitulpo kay na ay nagpa-cute-cute nga babae. Ang problema ba sinasuko siya kay dili sa mga gipakyutan? Murag gaganahan sa nagpadidit, Rapitulpo. At anawa ha, atong paminaon ni kay kaganiha, giingnan ni Senador Rapitulpo nga ang prosecution, palpak. Palpak. So nagkag-inong kang palpak kasamang nisto? Nya mga congressman good mo. Mga congressman mo, mga abogado pag yun mo diha. Nagdala ko no mo og mga witness nga way klaro palpak. O ni ang gasulti ni mo dili abogado. Munang uaw kaayo sa part sa prosecution kay mismo ang dili abogado ni sulti nakasabot nga wa gi klaro nang inyo ha di ang mga pasangil. Ha? Beto ko nang paminaw ni Bika ninyo mo ni ha kanana nga akit itong paminaon, sugod si Daudanan ka sa mga Giralbe.
1: What is the pleasure of Senator Judge? Pleasure of Senator Judge Tulfo?
2: Mr. Presiding Officer, my question pertains to the witness, Attorney Triganis, if he's going to be presented tomorrow or the day after tomorrow or I don't know, next week. Is he going to be presented as witness? Mr. Triganis.
1: Honorable Flores, can you respond to the query of the Honorable Tulfo?
3: Your Honor, we will be informing the court after lunch, Your Honor. Once we get our business in order, Your Honor.
2: So, inalaw na ba ng korte na si former Senator Triganis ay mag-witness dito sa impeachment?
1: Hindi pa po natin iniisuan ng subpoena ang dating senador na si Senator Sonny Chulanes.
2: But napag-usapan na ba na kung siya ipapayagan o hindi?
1: As stated by the court yesterday, given the motion for the issuance of subpoena predicated upon the presentation and evidence of AMLC and issued a subpoena without prejudice to the prosecution calling him and to appear voluntarily as a witness. However, given the sequence of presentation of the witnesses to be announced by the counsel, rather by the Honorable Flores from the panel of prosecutors, the court may issue that subpoena after it hears the sequence and that it is in order in line with the motion for the request of the subpoena earlier filed.
2: Correct. Kasi kung kukuning witness si a former Senator Triganis, much better kung mauna muna siya bago ang AMLA. Kasi yung mga sasabihin ni Mr. Triganis, may kinalaman sa mga bank accounts na kanyang nakalap long time ago. So kung meron siya mga ibubulgar na mga bank accounts, mga pera, pumasok, labas sa accounts na nakuha niya sa kanyang source, then after na makausap natin si Senator Triganis, iko-confirm yun ang AMLA.
0: Gitudluan ang prosecution ni Tulpo.
2: Mr. Triganis and then AMLA. Hindi pwedeng AMLAC and then Triganis. What do you think, prosecutor?
1: Let's allow the prosecutors, Senator Judge Tulfo, to decide on that after lunch, as they said.
2: But kasi kuminsan, yung prosecution, pagpalpak kayo. There are times na
0: nalagay
2: ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayanan tayo ng oras. Nakikita naman yung mga senador, inaantok. Yung iba, panipunta ng CR kasi wala. Parang useless eh. Diba? So kukuha kayo ng witness, make sure na talaga yung witness na yun, merong masasabing bagay na makatulong dito sa impeachment. Meron pa kayong kinuha na pinagtatawanan ng tuloy, napapakyut lang habang may kinakausap na witness na police, etc. So, ingat kayo sa pagkukuha ng mga witness at ingat kayo sa pagsasala ng mga abogado ninyo dyan.
3: We will take due notice and consider the advice of the Senator Judge, Your Honor.
2: Thank you very much.
0: Tanawa, ha? Tanawa, kantong istoryan, Tulfo. Grabe ito, eh. Ug ikaw, lantip kag salabutan ka sa mang Nestor. Ha? Medyo maiging ka sa gisulti ni Senador Tulfo. Ha? Kung imong, lantip ang imuhang panumduman ba, nga ingnon ka nga, sige mamog kapalpak. Sige mog pagdalag witness nga way klaro. Ha? Unya, upresentar mo dahil yung prosecutor, magpa-cute-cute pa ito bang witness. So nang kagiinan ka, na? Kadaghan sa mga, pero mismo ang mga tao, nahigbaluman ang mga tao nga, ang prosecution, kwan yod, ganang naabang nga, kapila na mo salang og witness nga way klaro. Tinuod ba na? Ha? Pero muna nga, daghan nag-ingon nga, murag si Tulfo, muran og nagpakita man og labok si Tulfo, basin og nakasabot siya nga mga tao giyod makasama, suko ng Tulfo, at least murag araw makabawi-bawi siya. Ah, kinibahin na sad, ato nang balikan, karoon tao da, ato balikan, karoon tao tao da. Kinibahin na sad, makasama, tod ka na to sa DTX 500. Ang DTX 500, makasama, kampiyon ng proteksyon. Kaya doon ay 1.3 million orak units ng antioxidants. Efektibo kinipanguntra sa mga free radicals ug oxidation. Ang atuwa nga DTX 500, minus umiso na nga doon ay high blood, tasog kulisirot, tasog blood sugar. Ayaw kabalaka, naanatay DTX 500. Ang DTX 500, mga kasama, minus at doon ay mga fatty liver disease, cardiovascular diseases, umiso na nga doon ay problema sa kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia. Kato may sunan to nga doon ay insomnia, dili makatulog, ugtarong makatulog, manggaling apan minanok ang pagkatulog, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 makasama makatabang yun sa may sunan nga doon ay insomnia. Minti na lang yun, kanunay, imna kanunay ang DTX 500. Mapalit ni sila nga clinic, kamo nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga namimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building, og Luyo sa Gaisano Main. Nadia, ang ilang nga clinic, Luyo sa Gaisano Main. Katungwa pa masuwito, na kadumdum ang kamo sa University of the Visayas. At bang ana, Gaisano Main. Luyo sa Gaisano Main, nadia, ang ilahang nga clinic, ha? So muna, nga nagtanyag sila og libre nga medical check-up. Ikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Tumo dito pa check-up ha. Why bayad? Ang DTX 500 makasama mapalit usab niyo sa uban nga mga butika at farmasya duol sa inyo mga lugar. O nya diya sa Negros Oriental o Negros Occidental, mapalit sab ang DTX 500. Okay, sanbay lang sa kadali makasama. Ito anong balikan ha kay kanang na ang Sharo. Dako ning kaulawon sa mga congressman. Kadaghan sa mga congressman, daghang mga abogado diha. Kung yung matag congressman, adunay mga abogado. Ha? Sharo, wa sila makatambag, wa sila mauwaw sa ingon Tulfo. Ang usa man ta sayang-sayang ramantas oras, ani? Dunay puntos Tulfo. Ha? Usahay, mo komentaryo man sa taan mga sukindig paminaw ni Senador Tulfo, pero karon ganiha, sayang gisulti, ganiha. Kaingon ko nga, kanang naang na, ha, kaingon ko nga, nalamdagan sa may pangunauna sa Tulfo, gani. Nakaamgo siya nga, wa nagiklarong prosecution. Wa may klaro yun. Ang ilang mga witness, kipang salang, why direct knowledge? Sa to pa, dili potential, dili competent, nga himuon ni mong witness. Karon to, standby lang sa ha. Alas 11:33 sa gabi.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. This time check is brought to you by ImmunePro Prime. Your prime protected.
5: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
6: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries. Naamoy ko lubang damit.
8: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka bloom sa charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS. Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ato ang takna alas sa 11:41 na sa kagabi. Balik ta magkasama dire sa ato ang pagkulog kabildo karong gabi una.
12: Straight to the
11: Awan niya kato mga natulog na diha. Kawa po kawa po kawa ta. Anay tatay na. Adire o niya ato ni hatagag pagtagad don mga sukindig paminaw hakay kanang naang wa mandagway tarong or wa man daw ay klaro kining impeachment. Di akong auhag sa mga senador, ha? Akong auhag sa impeachment court nga hunungan na ninyo eh. Ha? Hunungan na ninyo ang mga tao na lang mo'y atong pabuton sa eleksyon. Total, ang inyong pasangil nga si BP Sara, giwaldas niya ang 625 million. Ha? O 612 million rather. Ha? Ang mga tao na kahibalo naman ana nga inyong pasangil nga giwaldas kuno ni BP Sara unya wa man ninyo na pamatud-i. Ha? Wa man moy na pamatud-an nga katong giingon pod nga si BP Sara dunay gikontak nga mupatay ngadto ni Presidente Marcos, ni Speaker Romualdez og ni Lisa Marcos, wa man. Wa moy na pamatud-an. So sa ato pa, kanang inyong mga pasangil, ha? Bisan gani sa kanang naang confidential funds, wa man. Ha? So, ningo naman si Rapi Tulpo nga, useless ng gausik-usik ras uras, nag-usik-usik sa budget senado, hurungan na ninyo. Ha? Unahan ninyo ning problema sa ato ang nasod in town. Ilabi na nga nagsingabot ang Super El Nino. Kung ingon kang dunay bagyo nga pinakakusog muna ang super typhoon. So di ay init nga pinakainit or kanabang minus ang ulan nga atua nga ma sinati ikumpara sa regular nga panahon atong naandan na apoy Super El Nino. Muna ang kuyaw kay mulanat pahantod sunod doon. Ha? Ha naman, ingon naman si Erwin Tulpo, si Rapi Tulpo. Ha? Ningo na si Rapi Tulpo nga palpak mo a prosecution, magdala mo witness during we klaro. Tinuod mag yung klaro. Ha? Di mas maayo nga mo desisyon mga sukintig paminaw ang impeachment court nga wa mani klaro de i-dismiss ning kasuha. Ha? I-dismiss na ning kasuha kung may klaro. I-dismiss na ninyo para makapangandam ta ni ining nagsingabot nga El Nino. Ang atong mga mag-uuma mo'y luoy kayo. Ang atong mga yano, kita nga mga yano nga mga kabus, ang matam-an beya ini. Kay mo samot mga sukindig paminaw ang kamahal sa palitunon, samot na ang bugas. Ha? Kay ang kaning mga bantod, ani kaning mga upland rice, ha? Mga upland rice field, o mga bantod, o mga salon, di naman unya na to matamnag humay. Ang mananom sa kagmais makasamawa sa'y uwan ng liki sang yuta. Ha? Arisagas mga lagot mon, ang mulahutay og init kanarang ube. Ha? Uban ng mga lagot mon, malaya mana. Mamuspos ng mga butig o kanang biso. Ha? Ang mga senador nyo na gasto mo di 25 milyones. Kanang inyong giusik-usikan nga kwarta, o ginyo panangi hatag sa mga pobre o happy na ninyo aning kalisod ron. Mahala kayo ang plitihan, ang atuang mga palitunon, ang atuang mga gasolina, ang atuang mga krudo, ang kuryente. Ha? Halos tanan ni Saka na. Ha? Unya, nagsigi mo padayon impeachment? Ha? Unsa man yung mga congressman diris ka lungsuran? Gawasan ang mga senador gani po kay... Ha? Kani mga congressman nga, nas kalungsuran, nas mga distrito, wa mo'y pakialam, wa mo'y mga... Kuan sa mga tao, unsa na kalisod, diris ubos. Nasabot na ning atong dakong gutom nga gi atubang. Ha? Ang uban nga mga nasod, kuan na, nisugod ng ubang mga nasod sa pagpangandam sa El Nino. Dato ng mga nasod, higante ng mga nasod sa mas Amerika, nangandam na sila mga sukindig paminaw sa El Nino. Ha? Nangandam na sila sa El Nino. Kita nagsigira tag-ingon, mangandam ta, nangandam ta. Unsa may lihok rinyo? Gasigira magtagaw tawa may lihok. Ha? Nabay lihok itong mga kuhan karon? Pustag malita, porte. Na, og muingon mo nga, oy, ay mo kabalaka kay ang sweldo na to, ni Uminto naman. Oh, bitaw. Ni Uminto, 42 pesos ang sweldo. Apan akong pangutana, kadtong mga kagsuuna na to, nga dili minimum ang sweldo, na appeal sila nga magbaga ba sa kabahal sa palitunon. Ang mga kaigsuuna nato nga dili minimum ang sweldo, walay tarong trabaho, wa pa gyud maapil sa uplift program. Wa pa gyud maapil sa ayuda. Ha? Pagkapait po din tao. Muna nga ka, ha? Pwede yung palandungon, oy, tanawa, ingon ni Rapitulpo, ganiya ha? Palpak mo. Dili na ako ang pulong. Pulong ka na ni Senator Judge Rafi Tulpo nga palpak ang prosecution kay nag kani mga witness nila way maklaro ni apay ilaha nga napay usa nila ka abogada nga mangutanas witness magpa-cute-cute pa. Ayaw mo na kay basta babaeng magpa-cute-cute. Murag allergy si Irwin si Rafi Tulpo. At ako itong paminahon o balik kasama ang Gerald, ha? Biasa man to si kananan, Senador Rafi Tulpo. Ha, bikono, be? Ha, kasama to, itong balik o kwan, kasama ang Gerald, ito pag itong paminaw, be? Kasama to ron, bikono, be? Ato ang balik o, kana, okay, dara, ha? Kato na itong atunga, napit na daw, nabay itong atunga, ito napit na, tulay, forward, gamay. Ha, kana, be, kana, be, kana, be?
0: Thanks to... So, decide on that. after lunch, as they said.
12: But kasi kuminsan yung prosecution, pumapakpalpak kayo. There are times na naglalagay kayo ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayang lang tayo ng oras. Nakikita naman yung mga senador, ina-untalk. Yung iba, panay punta ng CR kasi wala, eh, parang useless eh.
11: Diba? Tanawa ha, Kades ha. Tanawa! Ha? So ang prosecution iyang giingnan nga, sige magdalag witness diri nga, mga palpak nga witness. So diha pa lang dapita, sabuta na na ninyo ng mga senator judges, na wa man day palpak man day ni, ato na lang ning ikuan, uy, ato na lang ning i-dismiss ning kasuha. Ha? So nang kapila kaadlaw habi, ato ang mga bright nga mga naminaw, 32 kaadlaw. Ha? I-times ko nun ang 32 kaadlaw ngadto sa 25 million. Ha? Pila may kuan ana? Ha? Pila ay resulta ana kasamang nisto? Ha? Oh. Pila may kuan ana? Ha? Pila may kanang naang total ana? Ha? 32 kaadlaw na. Ha? 32 kaadlaw i-times og 25 million. Ha? Pila may nagasto sa katawhan ni anang impeachment? O niya ang inyong gilalisan diha? 612 million o confidential funds o iyang sal-in? Ha? Nga wa man gihapoy witness na nga palpak man gihapon? Pila man? So naas mga, pila na nagasto senado ha? Ang nagasto sa mga senador anang impeachment, mga sukin, digpaminaw, 800 milyones na. Jesus, pagkadak. Ha? Tanawa ka sa manisor, pila'y nagasto? 800 milyones. Ha? Gihatag pa na ninyos mga kabos? Gihatag pa na ninyos mga senior nga dunay mga maintenance? Gihatag pa na ninyos mga senior citizen nga wa pa na-appeal sa social pinso nila? Nga sige intog pangandoy nga ma-appel. Nga moingon ra why budget na malagi kwart na gyud sikusikan. Ha? Muna nga kamo mga naminaw nato depende ra gyud na ninyo magpaulog-ulog bug utro ana nyo ha mga politiko. Atanaw ra gud 800 milyones. Ha? Pagkadako ng kwarta, anak. Kanang 800 milyones, daghan ng mga kabos nga matabangan, daghan ng mga hospitals nga mapalit ang mga panglaboratory diha, mga equipment, daghan na. Ubakaha, sa atuang kabukiran, himuon kini og solar pump para nga maka generate og income ang nga mag-uuma sa ilahang nga mga umahan. Ha? Mag-solar pump pa dito, palitag solar pump sa mga kwan, or maghimo tag irrigation. Nga naman, pagkadako, 800 million ang gasto sa Senado. Unya, presentaran lang ka og witness nga palpak, why? Klaro? Ha? Mamo na ingon, Senador Tolpo. Pagkasayang sa kaba ng bayan. Tanawa ha? Kadaghan nag-antos taon. Mahal ato mga palitunon, ato ang mga kanang naang matag-adlaw na itong panginahanglanon, nagmahal. Ha? Nya kaning niya nagsingabot atong El Nino, mao ni atong balantayan kay may lang sa mga dato, may lang sa mga politiko, ha? Kay mga dato man eh. Yeah, mga politiko, mga kwartahan man eh. Di, bahalag magkapubri-pubrita din eh. Kitang magkabos, bahalag magkapubri-pubrita, bahalag magkauntag, magsanduloy ta, bahalag maglugaw-lugaw ta, basta dili ta kamaong mangawat, muna importante kayo.
0: komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan.
11: Ah, makasamang niso? Ah? Mahalang makapubre-pubre tao eh. Sa politiko na to, tinuod, nindot kayo mga kanang na ang kinabuhi, apan. Ha? Uban, kinawat mo na.

0: ha? Tanaw ha? So kana diha nga kinahanglan unta nga wa man deklaro niyang witness kay palpak man. Ha? Pananglitan og dunay mga witness niyo, dunay mga ebidensyang klaro, di ikuan na ninyo. Ha? Palitag dunay mga muna tambagan, muna gitambagan ni Senador Tulpo nga magwa mog witness kanang klaro para nga kay bulan og klaro gikan sa pagsugod. Unya naklaro nato nga duna gid ay sala si Bipisara, duna sila mga ligong ebidensya di atong ino impeachment court nga ikumbikto na ninyo aron madali. Ha, sadaan man di ay. Ha? Ako mo ingon ko kasamang nestor. Sukad sa pagsugod sa hearing, unya nakita nato nga duna gyoy competent witness ang prosecution. Wala magsigig kapalpak. Mo ingon ko nga tinud-an ninyo na ikumbikto ninyo dayon si Bipisara para mahuman na mo ana. Para nga mag-atubang na mo sa mga problemas nasod. So nang ka ang nasod, garo pila na utang? 19 trilyones na utang sa nasod nato. Na? 19 trilyones ang atuang piso karon, ang equivalent sa atuang dollars kasamang nisto. 62 kapina, hapit na mo 63. Sa kasaysayan sa Pilipinas, wa na mahitabo karon pa. Nga ni abot og 62 kapin. Dool na 63 sa tupa. Ni gamay kaayo ang value sa tong kwarta. Ha? Ni gamay ang value sa tong kwarta. Oh. Sumuna nga kanang na ang sayang nga sa kwa, no? Kaya ngunit ba nga ambot ka ha, o kinsay sad, anani, kita bang mga tao nga namutar taani nila? Ah, so muna ha. Ako magkaingon ko nga og naay likon nga ebidensya onya nakapresentar og kanang competent witness ang prosecution. Mingon ko nga ikumbikto na si Bipisara. Ha? Ikumbikto na kay sadaan man di ay. Ngao na ngao ka man sa kabans katauhan nga di man na iya. Nya kay wa man. Ningon na magani si Rapi Tulpo nga palpak-palpak na yung witness. Abe ko na, kuna. Okay. Parayon sa manziral, baby. Kuna, baby. Okay. Tama, minawag sa manziral, ha?
1: Yes, make sure na talaga yung witness na yun. Eh, merong masasabing bagay na makatulong ang questions dito sa impeachment. Pero pa kayong kinuha na pinagtatawanan tuloy, napapakute lang.
0: Ah, pakute-cute.
1: Habang may kinakausap na witness na police, etc. Oh. So, ingat kayo sa pagkukuha ng mga witness at ingat kayo sa pagsasala ng mga abogado ninyo dyan.
0: Okay, ganito sa tanawa ha, tanawa ha. Wala diritsu ha og storya ni Senador Rafi Tulpo nga kadto si attorney singan ato nga abogaduha nga batanon nga abogada. Ha? Nga prosecutor. Wala niya diritsu og ingon nga kanang naang kanang inyong prosecutor nga si attorney ko nagpakyut-kyut sa pulis. Wala. Pero imong masabot, wa may laing prosecutor nga ni interview sa or ni direct examination sa kanang naang witness nga pulis. Ha? Kisa may pasabot aning Irwin Tulpo. Kaning DI, murag maoning abogado ha, kuno to kaning asa man to na pakyut-kyut sa pulis kasi man si Ralbe. Kene, tanawa ha? Ah, oh, kene, tanawa na to, tanawa, sa man ni Stora, ha?
2: Matatawag mo ba itong isang armory?
0: Balik. Nawa ha? Ah.
2: Matatawag mo ba itong isang armory?
0: Ah, oh, dalawa ha? Oh, tara. Ka-cute bitaw di ay. Ang police god mga sugin, di ba minaw, tungod ka na pa-cute-cute man ang prosecutor nga batanong abogada, ang police nagpanilap. Uy! Kanang ako din na tumutumo ha, base na sa video nga ito nakita. Ha? O na mo'y cellphone niya, tanawa. Tanawa ni polis ay. Ha? Tanawa ni polis mga sukindig paminaw nga human sa nakikita nga, ayay, nagpa-cute-cute man si attorney ko. Ay? Nagpanilap, nagpamaak sa iyang ngabil. Ha? Tanawa ha? At ano, be kano usap kasama nga kwan be, kasama Gerald be kano be. Ah. Tapos bon, kasama Gerald be, kano be. Ah.
2: Mr. Witness, matatawag mo ba itong isang armory?
0: Hmm. Ah, pakiyot, no? Ano yung armory?
3: Objection, Your Honor.
2: Mr. Witness?
0: Ah.
2: Tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking for you?
3: Objection.
0: Tanaw, ha?
2: Mr. Witness, matatawag mo ba itong isang armory?
0: Mm-hmm. Ah, napakyut-yut siya. Mr. Witness, matatawag mo ba itong isang armory? Ang pulis makasama nga iyahang mo nag-iigo ni Tulpo. Ha? Mo ni ang pasabot ni Senador Rafi Tulpo. Wa may laing prosecutor nga ni direct examination sa witness nga pulis kaniman. Ha? Sus, grabe ha, no? Nagpamaak sa dila. Ha? Nagpamaak sa ngabil, mga sukindig paminaw. Uy, ha? Nagpanilap sa iyang ngabil o nagpamaak sa iyang ngabil. Ah, matod pa ni Atsin Saka, nakahinom doon si Romil di ay. Ah, matod pa ni Attorney Rufil, mga sugindig pa may nagigikwan man nagisgutan ng Attorney Rufil. Matod pang Attorney Rufil nga, ah, si Congresswoman Zamora kuno nagpagilok istay. Kining abogada ha, batan-on yung pagka-abogada si kuanis siya, Congresswoman Bill Zamora. Ha, kato nga kongresmana o niya, ha, prabuyag, pamaaki siya nga kwantinod, ha, ha, kana nagpagilok na ikono, ha, pagilok na ito termino ato ni Rupil kasama nga Romy. So muna nga kana na ang kuan eh. Ha? Tanawa ha? Wa na may ang prosecution. Wa na may laing mabuhat. Ha? Ang mga witness, wa naman sila laing makuang witness. Di ipaagi na lang nila tingali kasamang Nestor sa... Ha? Ipaagi na lang tingali nila sa mga pangutana nga ipaagi o kanang na ang pagilok-gilok. Kaya siya nga... Lantaw na kusnaong sa pulis mo rabiyag kapabedi dito. Ay, yata na ta, ay, ha, tulog na ta kasamang ni sir, ha? Alas 12:03 na. Ha, muna yung makasama nga ligre kayo bitaw, ha, nga. Unta, gabi maron, Bernes man, mga sukintig paminaw na, kay kadlaw naman. Kita mga naminaw ato ang mag-ampo mangyuntano atong i-appeal sa tuang nga mga pag-ampo kaning atuang nga mga politiko. Kani mga nagtimon sa tong nasod nga unta malamdagan sila mukunsad nila ang balaang espiritu kasamang Nestor o makauna-una sila nga kining ilang pagserbisyo alang sa katawhan alang sa nasod. Ha? Nga unta mas unaho nila ang pagpakabana sa tuang nasod nung ka nga sa ilaha nga personal nga interes ug sa ilang kaugalingon. Akay gisangunan sila ni anang maong tahas dili lang kabubuton sa tao lakip usab kabubuton sa Ginoo. Ha, kanang naa nga gawas lang sa mga tao nga nanika sa eleksyon. Kapitaw atong iampon taon kay kana na ang atong kwan ron, nagkamahal na gyud na mo na nga ang atoang mga kwan karon ang atoang panghitabo ba mo na nga lisod kayo o niya may ra man mga politiko gyud kay magkinaunsa di man ni sila mapiktuhan dayon kay mo lagi na kwartahan lagi sad. Ha, si J. Nudge ang pulis kay nakaingon gyud nga mas dahil ba kasamang J. Nudge ha. Ania si kasamang Lucy na Tulaita Elevera, si Love Live, oga si Ondo Gabutin, na naminaw sa nato. I-explain lagi ng imong 25 million kada hearing para mo tuome, ha? Orang ikaw ra may wa mo tuo kasama ng undo gabuti, naasa man day kapag-explain na to, ana? Awa ka day kahibalong ni ingon si Soto, ana, si Lacson, ana, o si Juan, si Win Gatsilian, ha? Pagsugod sa impeachment, ato sa nang i-explain, ha? Kanang 25 million budget sa Senado kada adlaw. Kanibay na sa datod nga na to sa Life Extension Vitamin D3 alang sa mga kaigsunan na to nga naminaw. Katong dunay mga diabetes, mga diabetikon, ayaw ninyo na og pasagdi inom ta sa Life Extension Vitamin D3, ha? Ani, ayaw kabalaka sa mga dunay diabetes, mga diabetikon, mag Life Extension Vitamin D3 na ta. Napalit na sa mga butik at farmasya dun sa inyong mga lugar o sila nga clinic dere si Budok o Dios Consolacion o sa Negros Oriental. Sa so, muna ha, mag Life Extension ta, Vitamin D3 kung kamo adunay type 2 nga diabetes o mga diabetikon. Ani, si Markin Bagyo, naminaw na to. Elibert Abarquez, naminaw na to, gikan sa Haklupan, Talisay. Grace Tamara, naminaw sa Melissa Pausal. Oga si Antonio Dikasi. Okay, wala nito igong oras magkasama. Salamat kayo niyong tanan, ha? Ang kabang diris mas kontrol si kasama ni Soro Misilio, diris pika silawa kasamang Gerald Albiosa. Pagkala niyo po sa ngalagad sa kahinan, Radyo Man na Benji Tanghia. Ama na milit, kaya lagi sa pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan. At tanan na pinduksan ng panahon, Tatak RMN.
4: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
5: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxFit Kargado!
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
11: Fix it with Alnex.
12: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
11: Fix it with Alnex.
12: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
8: Unilab quality yan.
12: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Naay high cholesterol o diabetes?
14: Oh no!
13: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
14: Yes!
13: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Hi, hello. Good morning. Mga igala, may buntang. Yan ang sa atong bagong turumanon. Kalandrakas ring sa iyong kabuntagon. Good morning, sa Lord. Good morning sa Holy Spirit. Salamat sa nindot ni kabuntagon. Ngayon, manggihatag na mo. Huwag mo sa pangayon, nga daghan pa kayong mga kabuntagon nga mabot sa mong kinabuhi. Hayagi kanina, Lord, amo mga una-una. Huwag aga kami kanina, magpasubay sa matulid nga daan. Ingon man natagan pamilya mo, dukang kusog na among ikasunggakod sa daghan pang katuigan nga mabot sa among kinabuhi. Palayo mi Lord sa mga kakulian, kagulanan, ingon man sa mga tatalakman. Ugawa sa mekikan sa among kakuya o kakulba, ining mga sakit na niugpa sa tibok nasod sa kaliputan o gawa sa sadmi. Gikan sa among kakuyaw kakulba, ining nagkagubot karon sa mga nagkalilaing mga kanasuran. Pakyapi ni Lord, Holy Spirit, sa imong mga pako. Ayaw mi gitugyan sa maong mga katalagman. Hinoon, imong atagag milagro sa tayuhan, labi na gitong mga grabing mga masakiton. Katong nataptan sa sakit na COVID-19, katong nasakit o cancer, katong mga na-paralyzed, imuning nga tagan o gayon ni gayon sa aking batok, aron sa sila magmalipayon upan sa ilang pamilya. Huwag ako sa pangayon, Lord, Holy Spirit, nga unta, padayon o nimo pagbusog katong mga gikutom, o padayon o sa nimo sa pagpainom katong mga giuhaw. Ug labaw sanan, Lord, Holy Spirit, na nga imig kasumparan sa among mga problema. Kasumparan sa mga problema ang pinansyal. Kining tanan, Lord, Holy Spirit, ako ning gipangayo, pinaagi, sa dako kong pag-ampo, ug pagluhod, ining imong mahal nga tubangan. So, salamat kayo ninyo tanan sa inyong pagpakiguba na to. Ining atong bagong tulumanon, kalandrakas na yung sayong kabuntagon. So, di kita malimot, pag-abli sa itong bintana. Matagal stress sa kadlawon, dapit sa sidakan. Atong pangayon sa Ginoo, sa Espiritu Santo, ay mga grasya nga para karong adlawa. Samtang atukang pasalamatan, ang mga grasya nga natagamtamanta kagahapong adlaw. Ining adlaw nga pitsados, no? Adlaw Bernes, mga kaigsunan, ining buwan sa Oktobre 2025. Huwag ako malimot na meeting ron sa mga presidente sa senior citizen. Napag-ipasiugdahan ni Mr. Cipriano Lauron ang dako-dako niya sa USCA. Unya, uban sa siyang pangababa nga si Chair Daniel. Unya, dunahimua sa kining suba liloan sa may kang pilapil farm na niya. Hinumdo mong pilar-pilapil. So, katong artista, wala na rin mag-artista mga kaigsanan, pero nasikat ni kay Guapa mga kaigsanan. So, muna diya ang dapit niya, anak diya, imo ang meeting, unya, kini na para pangandam sa adlaw sa mga tiguang. Karong pizza 23, bawang kasaulogan sa mga tiguang yun. Ha? So, mga elderly, ha? Mga tiguang na. So, muna yung mga kaigsanan ato, ginampanggaon ng mga tiguang. Kaya kaning mga tiguang, o muna yung nagpadako ninyo. Muna yung nagpadako nga mahimo sa mong tiguang sumabot ang law. Nahimo sa ning gikan sa pagkabata, mo ni nagpadako gikan sa pagkabata ninyo hangtod sa pagkatiguang diin kamo babutsad mo na mahimong tiguang. So panggaon, pakanon, alimahan, o pa nindo katagad nindot na mayong mga pagtagad, may mga pagalima sa tiguang kay parehas akong igsuon nga tiguang nasad 94 na edad. Unya nag-birthday day atong September 28 nalimtan wa ko kahibaw wa man sad mo modogang og kahibaw diri nato nga maghimot mo ta nya busy kay ta kapag adaan sa dong tao mahuyop ba kanang mahuyop puso makain na rong cake nga kay sunan no so kay na nya huy po ng kandila no so matungkol sa tilimad o na nga ang cake na bunita ni mo niya na ginagot ang kandila niya huipon. No? So, mura nga kung miming analain. No? Kay anong huipon man. So, huipon ganing kandila kana murag laing ipasabutan na. No? Ako di kumuyop o mag-birthday ko di kumuyop o kandila mga kaigsunan. So, muna nga so sorry kayo nga wa gyud intan ta kapadag sa gabay pero ugma mao man ang atong nobena sa Espiritu Santo no o atong first Saturday ugmang adlaw unya kami man siya may manabtan no 94 edad mo ni siya manabtan sa akong groto matag unang Sabado sa buwan niya sa akong barangay Kutkut Diluan may pa kayo tanguhon pa ng mga pangadjiun na dekid palimot, wala pa yun. Wala pa yun. No? Ang diferensya na niya, ang tuhod kay medyo murag na slide na sa una pa, muna nga magsungkod na o mulakaw. Pero ang mata, ang pangdungog, ang paglitok, ang pagtanan, pagkaon, tanan, nayo pa. No? Pero mo yan. So muna ang mga kaigsunan. Hmm? Okay, kamong mga tiguang kay gipahinungdan mo mo, doon na mo mo'y adlaw sa mga tiguang. So, gani may kalihukan, karang Oktubre 23, na ay madjurit ng mga tiguang. Ay, tanawa na ninyo sa anay mo, anak, sa lungsod sa Liloan. Ang Liloan, doon ay 14 ka mga barangay. Ha, 14 ka mga barangay. So, muna mga kaigsunan. Okay? So, padayon tayo sa atong mga lakaw. Ha? Lakaw. Tarong pizza 5, mga kaigsuunan. Ha? Ana ako sa Surigao City. Tarong pizza 5. Adlaw ning Lunes, sa iloon na tayo sa Espiritu Santo. Kahit tungkol sa dang mag-Lunes, like, karaog na ito dito, wala na may pasinti. Kaya nga, no? Ato na mag-iagto sa mga kalungsuran. Pero, dagay panahon nga dili nga gid nato adto dahil nga atong pasyente mo ana gyud sa kanhi Patmon City para magpakonsulta ha okay maihap na lang sa tudlo ang nanay tagil makabuok tagpito ingon na ano so kining una nag 4 wa na intas na na no so mo ni mga kaigsunan nga kinahanglan kaning Surigao to ako adlong Lunes dito adto ko manambal ha so giawag naton taga Surigao taga Dapa taga kining senga dire Kamada Mariana Antipasado sa Surigao no sila si Madam o Ma'am Kapitan Cervantes sila si Nene Bertodaso, banta nato niya, no? Na nagkita nato dito sa Surigao, na pwerte nagana sa itong pasyente dito. Hmm? So muna nga, kining mapasalamaton sa tayong Madam Mariana Antipasado, ayang pagsagup nato dito, unya, doon na sa invitasyon lain, at doon na sa ilang kapitan, si Barangay Kapitan Celestina Cervantes, at doon na sa kuno dito. Wa pa ikatakda, Surigao pa ko kay magpagka alas 12 sa udto mosakay kong bus paingon sa Davao. Ha? So, muna'y mga kaigsunan ang sitwasyon. Ah, humanyan sa Ligao, sayutang mo baot mga alas 11 para sa sakay tagbas paingon sa Davao. Okay? So, pagkaugma, mga kaigsunan, pagkapit sa size, naanak ko sa Tagum City. Kanin Tagum, importante kayo niya. Importante kayo ni, katong mga na nagpakabate na Tagum Raman na nga kung iguan eh, nagdatag mga duster. Duster para karong Disyembre, panganagana lang mo daan kay moraglilit na makabisita pagka Disyembre tungod kay busy na kahitan sa uban niya mga lugar. No? So magdamig mga duster sa palihi. Ikaduha mga kaigsunan, yaram di magmahay ang Tagum na mo. So, mag-promo ko sa Tagum. Akong i-promo na lang para halili sa buwan sa Nobyembre. Ha? Kaya di naman tayo makabisita tungkol sa kalayo. Ikaduha, mahal ang mga plite. Unya, labi na dyan mag-eroplano. So, muna diha mga kaigsunan. Nagdatag mga dasir sa palihi. O ingon man tanan mga haplas, gida. O labaw tanan, mag-promo ko diha sa Tagum City. Okay, no? So, itong awagon itong tagamati, mas kusog ang Liway HP dito sa Mati. Hmm? Kusog. Pero dili sa ubang mga lugar sa Davao, dili mabot. So, muna nga, awagon ito mo, ingnan ang inyong mga pasyente diha, mga silingan, mga ampigo, mga unsan na lang diha. Ingnan nga na ako karong pizza size anak sa Tagum City, mga kaigsunan. Anak sa Atbang sa Kani Valley Hotel. Ha? Kani Valley Hotel. Naman to ito pa ng Valley Hotel sa mga hotel na dako nindot. No, so naarad sa diha. Naarad sa diha, mga kaigsunan. So, ayaw ninyo gusiki ang higayon. Bagat din mo, bisagun sa panaka-importante ng inyong mga gimbuhaton niya sa balay. Bagat mo siguro kay kausarat na mo na ining tuiga. Hmm? Okay, then pagkahuman mga kaigsunan, pagka Pizza City, ano, Tagum, no, Pizza Chayes. Then pagka alauna, toon ako sa Magsaysay Park sa Davao City. Andling ko na nato, kanang padong sa CR. Ha? Pagka Pizza City, mga kaigsunan, na ako sa Kidapawan City. Kidapawan, attention, taga Marble, taga diha, anak na magkita sa Kidapawan, sa may plaza sa Kidapawan. Ha? So, muna yun, ay ilang plaza diha, pamanam human, no? Guba pamanam. So, ramay mga lingkuranan, so anak na diha, mga kaigsunan. Okay? So, ano ta sa pizza size, mga kaigsunan. Lain sa niya, lain sa niyang grupo. Pizza size ay magatudog tayo de sa Roquita City. Wapan ni promo ha. Na ay magatudog tayo de sa Roquita City. Anak sa may plaza, loyo sa Monumentong Rizal. Unya pagka alas 11, ito na ni sa Kalamba, Misamis. Kilid sa gasoline station. Kilid sa Ukay-Ukayan. Pagka alas 12 hapon, ana ni sa Dipulog City, ana sa Aurora Pension House, kakani Elizabeth Hotel. Pagka Pizza City, mga kaigsunan, may naresibo ko, o gipustan ka na lang sibo ko sa imong mga katuyuan na to dere, no? So pagka Pizza City, Sindangan, Chambuanga del Norte, ana sa Sever Hotel, kanhi Beligas Lodging House. So, tungaran ni Sadlaw kay maninguhang sa Nikpauli para makasakay o barko para sa Cebu. Okay, pagkapit sa GS, na ako sa Malboal, San Fernando, Naga o Toledo. Pagkapit sa 14, mga kaigsuna, na ako sa Dumaguete, Baes o Gayungon. Pagkapit sa 15, Gihulman o San Carlos City. Sa pit sa 12, Adlong Lunes, na ako sa Patmon's Eatery. Pani Patmon's Eatery. Na ako, muservisyo ko sa itong mga kaigsunan. May tao magsawa atong anaon para mahibaw mo nga nahata. Ha? Okay. So pagkapit sa 14, mga kay ano, kapit sa 14, Dumaguete, Bayo sa Yungon, pagkapit sa 15, Giulungan ug San Carlos City. Pagkapit sa 17, Sugod, Southern Leyte. Hmm? Kay Inday Balienas sa lodging house. Unya pagka alas 10 kay sa yung kay sa Sugod, no, nasutsun na pa. Pagka alas 10 na natas mahaplag Leyte. Ana sa ilang Inday Piscos nga panimay. Then pagka alauna na natas sa Abuyog Leyte. Abuyog Leyte dahil nga kadagang kadagpasinte mga kaigsunan so giauhag tamo no. Giauhag tamo no nga pamalit na lamog tahibo daghana ninyong palit ano hindi mo maginagtawag na to kay inigpalit ninyo inigkatilaw ninyo marang-arang ang inyong paminaw sa lawas. So, manawag na sa doong mangutana o gano'n sa balik, no? Dukit kayo. So, karon na balik. Mubalik in yung Pizza Dizzy City, mga kaigsunan. At yung Pizza Bainte, Lapu-Lapu City o Danau City, din mula hosta sa Sityo Bao sa ilan ni Barangay Kunsyal, Bransuela. Okay, kinilang una ang atong mga schedule para may bao mo, pero andam na lang mo sa atong promo sa Patmon's Eatery. Ang atong promo matungod yun sa atong birthday, November 9. November 9, Lunes. Ba na ang atong promo. So, kay adlaw mangini na to, gituyo magigamis Ginoo nga, muanha liya anak yung Pizza Nuebe, adlong Lunes. So, mag-promo ta, unya libre sa paniod to. Okay? So, muna ang mga kaigsunan kay kaning paghatag bitaw na itong paniod to. Pagpatag na itong pagkaon sa gigutom. Dako kay nag-itik to. No? Dako kay nag-itik to. Number one, timong tagaan o pagkaon ng tao, nabusog siya. Hindi siya napas mo. Kay nakakaon man. Hmm? So, ang iduhin siya anak nga imong madawat mao ang dante sa Espiritu Santo diha nimo. Pagpakaon ka og usa ka tawo, ang usa ka tawo nga imong gipakaon, human mo kaon, human mabusog, manugab to. Manugab. Nya pagdugab mo ingon dayon, grasya sa Dios nabusog nako. Ug salamat sa nagpakaon nako. Si dako kay nag-epekto sa atong kalag, mga kaigsunan. So muna nga, dilig na ito idaw. No? Kung pananglit na higigutom, pakanon. No? Pananglit, gamay na lang kayo ng pagkaon nga naani mo, tungaon. No? Anak ni mo maila, anak ni mo ipaila, kung unsa sa ang imong pagka matinabangon, nagto sa usa ka tao, labi na yun kung hisgutan ang kagutom. Pero, di ay nalakit na matawag na itong kalandrakas ng mga hitabong ginagmay ang kaning amika sa syudad sa Cebu. Ay no, nanili na lang po makatog syudad. Mao magyapan ang sitwasyon. Kaning pagkadagan ng mangayo o glimos, mangayo o glimos, kadaganan lang mga badyaw o mga gina. Kunya, kung tagaan na banimong sa kabata o glimos, kay naluoy ka, pagkadantag minuto, mudagha na ang mga bata nga nangayo ni mo. Kanilgadi silang mga naong. Tumining katungimong gitagaan na nabi ngagto siya mga kauban ngagtua to dito kay gitagaan ko. So karon lugwa ka na ikatag sa uban. Ang pangutana anak, kung sao naman lang. O ano man kay ikatag. Kaya pagod itong patmon si Itireta na naiusa magdukoy-dukoy ay mong pakanon, pusta ni mong kanon, butangan ni mong sudan, isodog plastik, ihatag sa kuan, naana ngayo. Unya, pagkatuntun, maganaya na, kay daghan na sa gaing mangayo. Mahurot ay mong maligya. Sumusa na sa umang gapit, maasin. Sa maasin, nag-atang na nimo, nagkaon ka. Nag-atang na nimo ng daghang grupo sa Bagyaw para mangayo. Ano din sa itong mga kadalanan, daghang kaing mangayo. Ambot ang asa na itong gobyerno. magkugus-kugus lang sa kabatang gamay puhunan para silang tagaan. Mga mayo pa kay Glawas. Ang atong gobyerno, may tanaw na na, tagaan na nilang trabaho. Ilan ang silduan na nila ng pasiligon sa karsada. Mabuhi ang pamilya. So muna, diya, pero matod pa sa blagi, tapulan man. Saan tapulan man. Kung yan walang maghimog bata, pero tapulan sa trabaho. Una sila nga magpakilimot. Okay? So muna mga kaigsunan, itong kalandrakas, niya ay kalimot, ugma, mga itong novena, upagatod sa itong mga pamisa, samtang karon, na tayo okasyon ng pag-meeting sa mga senior president sa Liloan. Napit na ang universal, mga kaigsunan. Napit na ang antanan, matagaan yun. Napit na. Basin dili ka-Disembrehan, makahatag na ng social universal. Okay? Wala iras, kinisinday tarasita sa bansa itong co-pilot, Engineer Nestor Hermosillo, buhing na lang ninyo, dagang salamat sa inyong pagpaminaw, kung may buntag na itong tanan.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog na mga huna-huna, o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma, o guway labot kining istasyon.
0: DYHP RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Manungtarong pagpanguma. Tulungan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7 na nagtanyag sa mga bagong teknolohiya sa pagpanguma, ilabi na sa pagpananom o mga tanong, prutas, humay o mais, nakip na sa pagpamuhi o lain-laing kahayupan. Manungtarong pagpanguma. Laing katuyuan ng tulumanon, mawa pagpaambit sa publiko sa importansya sa pagsiguro sa igong supply sa pagkaon, malungtaron nga pamaagi sa pagpananon, o gustong pagduma sa mga abot sa kinaiyahan, dinhi sa kinatun ang kabisayan o sa tibuok nasun. Malungtaron ang pagpanguma. O karun, aniya ang inyong mga kauban.
6: Yung adlaw ka natong tanan, o gato gapon ni welcome si Sir Ian Quilato no sa Regulatory Division under sa Department of Agriculture. Dagan kayong salamat Sir Ian sa pagbalik no sa pag-guest din hi sa to ang tuluman nun na programa din hi sa Department of Agriculture. So pwede na to ibalik Sir kung unsa gayud ang mandato no sa Regulatory Division sa Department of Agriculture alang sa tong mga bagong listeners karong adlaw.
7: Mayong adlaw ka na itong tanan no, sa pag-usap. Salamat sa padayong pagpaminaw or padayong sa sigig pagpaminaw ni ining ato ang programa no sa Department of Agriculture. So ang Regulatory Division no, usa dyan siya ka division no under the Department of Agriculture. So sa bahin sa Philippine Good Agricultural Practices, so, naamantay usa ka section sa Regulatory Division nga nag-handle jud sa kaning Philippine Good Agricultural Practices. So, ang kaning nga section mo ni among gitawag nga Special Concerns Section. So, naa na to nabutang diya ang pamaagi sa PILGAP or Philippine Good Agricultural Practices. So, ang role jud na mo diri sa PILGAP certification kay kami jud ang nag-promote anino sa mga farm nato dinhi sa Region 7 nga mag-apply jud ta og Philippine Good Agricultural Practices kay unsa sad ni siya sa mga dato sa Department of Agriculture para to promote the Food Safety Act no katong RA 10611. So kaning Philippine Good Agricultural Practices diha naka-anchor ang ato ang programa kaning PILGAP aning balaod nga Food Safety Act of 2013. So tanang vegetables, tanang utanon, fruit and vegetable farms, dapat mo apply din sila sa PILGAP certification, no? Okay, nag-promote man ta sa food safety.
6: Okay, so ngano importante gayud nga ang usa ka mag-uuma, Sir Ayan, nga mag-practice sa maong good agriculture practice?
7: So, ang kanidaing kuan, Philippine Good Agriculture Practices, usa ni siya ka certification program nga ginahatag sa Department of Agriculture, Bureau of Land Industry. So, ang pinaka-importante dyan nga nung mag-apply dyan ta is para ma-share, no, unsay mga recommended practices, unsay mga naa sa Philippine National Standards when it comes to kanang unsaon pagsaktong pagtikad, unsay saktong nga pamaagi sa pagpadaghan sa atong tanom, no. So diha ma-assess nato ang farm, no, kung ni-follow ba jud siya sa unsay mga recommended practices o unsay naa sa Philippine National Standards nga kanang naka og ni compliance ba sila sa maong standards, no. So ang kaning field government good is naaman tay ginasunod no nga upat ka module. So mao ning food safety, produce quality, environmental management, and then naapod tay gitawag nga workers health, safety and welfare. So kaning upat ka modules, no, dapat makita jud nato na siya sa farm na dapat compliant siya ang mga modules para ma-certify jud siya as a certified farm. So usa ra jud ang pinaka main purpose aning PhilGAP is to promote, no, food safety nga dapat ato ang ginakaon, no, nga mga gulay, mga prutas is luwas nung kaonon. So wala meaning, wala say ikahatag nga daotan or ikahatag nga sakit, no, sa mga consumer or sa mga kanang nag tigpamalit ni ining atong mga gulay o mga prutas. So aside ana, no, nate naman tay produce quality, so dapat itanaw sa PhilGAP nga dapat tanang farm nga, no, nga nag-produce og vegetables og kaning mga gulay nga dapat di kalidad jud pud ang atong klase nga produkto nga mabaligya, no, sa farm. So ginalikayan nato tong mga naay mga bunog, naay mga sakit-sakit. So dapat kanang di kalidad pud ang ato ang produkto nga mahatag. Aside ana, no, gitanaw sa PhilGAP nga dapat naata environmental management. So ginatanaw nato diha nga dapat ang farm dili lang kay nag-focus lang siya sa pag nag-focus lang kung sa kadaghanon sa iyang harvest, no, dapat gitanaw po nato ang environmental management, meaning nag-produce na at the same time wala ta nakadaot sa atong kalikasan, no, kay makaapekto na sa ato ang mga produksyon, no, it can possibly makahatag na og risgo sa ato ang sa atong pag-uma. So dapat naka-contour, nag-apply og contouring ang farm para malikay nato ang pag-erode sa yuta, malikay nato, no, ang pagbanla sa mga nutrients sa yuta, no. So makita nato nga posibleng epekto ini nga na posibleng nga ato ipanong is dili siya sakto ang lahi-lahi ang tubo sa atong tanom tungod kay nangabanlas na ang nutrients nga nasa yuta tungod kay wala ta nagpractice og contouring. And then aside ani, no, makita nato, no, sa environmental management nga dapat ang farm nagsunod juta sa proper segregation sa atong basura, wala ta nagpatakag labay, human wala ta nag kaning atong mga medisina nga ginagamit sa farm, dapat kay bota ang saon nato pag-dispose, no, kay para malikayan po nato ang posibleng epekto niini sa atong environment. And then ang kaning workers health, well, safety and welfare, so gitanaw sa PhilGAP nga dapat naapoy protection, no, ang ato ang mga farmers, no, nga dapat na sila'y saktong PPE sa pag-apply sa medisina, na sila'y ganang saktong depensa, no, bahin sa medisina nga dili pud sila maapektuhan, no, ang ilang health or ilang kanang panglawas. So kanang upat ka four modules, no, mao jud na diha jud na nagtuyok ang PhilGAP nga dapat ang farm para siya ma-certify as PhilGAP registered farm, so dapat compliance or kanang nagsunod jud siya sa maong gitawag nato Philippine recommended practices or mga unsay may mga saktong pamaagi, no, nga nakabutang dito sa Philippine national standards. Kung pa-

0: Ang mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Ang El Nino usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa, tanang hagit sa panahon o klima, atong mapangandaman o marisulba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
2: So, sir, ayan, unsaon din ato pag-determine ang maong vegetable if PILGAP certified na siya. Then, kaning sa mga malls nga mga utanon or vegetables, PILGAP na po ba ni sila nga certified?
3: Bahin ano ang mga PILGAP certified products. So, gikan man dun na siya sa mga certified na nga mga farm. So, ginapractice nila is once nga PILGAP certified na ang farm, so naana siya ihatag no nga kanang labeling no, naa sila itawag na nayuman nagpractice na magbutang o QR code nga kani ilang produkto nakabutang na siya sticker nga kani nga gulay o kani nga produkto is PILGAP certified siya. So kana makita siya identity nga kani nga produkto is gikan na siya sa kanang PILGAP certified farms, kay hatagan naman na sila sa BPI o mga unsay mga saktong ipamuano para ma-identify siya as PILGAP.
2: So kaning sa PILGAP, sir, ang maunga produkto is usually mga kwanradyo niya siya, mga fruits and vegetables. Wala dyan lain nga product pa.
3: Naaputay sa kaning sa kakao, no, naaputay mga manay mga gitawag na to nga mga plantation crops food, naaputay ani na ay coffee, naaputay kaning sa kakao. So pwede dyan nga po sila mo apply sa PILGAP, no?
2: Okay, so unsaon nila pag-apply sa PILGAP certification, sir? Ayan, dali ra bang kaya ni ang proseso? Or do na ba'y mga dugang pa nga bayaron, no? Nga lisod kayo nga ato ang magpag-uuma, mugasto pag maayo sa ilahang panguma.
3: So, ang plan sa PILGAP na tumulan sila sa MUA, no, sa Department of Agriculture para ma-assist nato, no, matabangan nato ang farm, no, nga maka-apply o ma-certify as PILGAP certification. So, dili sa regulatory division, maghatag ta natay form nga pilapan. So, kaninga form, ato ni siyang naasa dito nakabutang ang mga documentary requirements, ubang mga documentary requirements nga dapat isubmit po sa farm. So, kaning pag-apply sa farm, no, wala dito kayo ni siya gasto. Nalang tayo gasto siguro mga gamay lang kay na may instances good nga magpa-laboratory to sa atong tubig, then kaning tubig o gina-test ni siya sa kaning mga laboratory, no? So wala may laboratorio ang DA bahin sa pag-analyze sa tubig mo na nga medyo makagasto siya diha, pero di po di nga nakadakuman. Pero aside ana ang kaning pag-analyze na to sa yuta, libre naman kini kay naamantay regional soils laboratory nga pwede na to mahangyo, no, nga i-libre ang ilang pag-analysar sa ilang yuta nga kinahanglan para sa application sa PILGAP.
2: So kinahanglan din nga muduol lang sila sa Department of Agriculture or napailain nga pamaagi, Sir Ayan, nga pwede sila maka-join aning PILGAP or nabamoy online aning registration?
3: Sa pagkakaroon, no, wala pa tayo online, so dapat mo arin ito sa opisina, no, sa regulatory division para makasubmit na to sa mga initial documents. So kami na mo assess dire sa regulatory division o unsa pa yung mga angay buhaton no para matabangan nato ang mga maka-apply siya sa PIGAP. So, dito tayo online. So, ang ato lang yung buhaton sa is, mawalin sa lang dito sa atong opisina sa regulatory division.
2: Mm-mm. So, unsa may mga requirements no ang kinahanglan nga isubmit din nila Sir Ayan do ang atong opisina no bagong opisina sa Department of Agriculture na himutang nagayod diri sa Embeles Street Cebu City. So medyo duldul na jud no sa to ang mga farmers nga naa sa north ug sa south.
3: So medyo taas dagan-dagan jud pud yo ni siya nga requirements pero madara man ini mo og ganang madara ni nila og trabaho. So dili nato tagsa-tagsao no so pero usa sa mga requirements no is kaning farm layout, then kaning location sa atong farm, asa dapit, organizational structure sa farm, kinsa ang mga workers, kinsa ang mga trabahante nato, kinahanglan sa nasa dito. So, kinahanglan po ta o kantong giingon nato nga kanang soil analysis para makita nato no o kanang unsay status sa iyang yuta no kung kinahanglan na ba siya o mga abono, kinahanglan ba siya o mga recommendation, no? Unsay mga fertilizer nga kinahanglan nga i-apply na to sa ato ang soils. Then, kaning water analysis or potability test, kinahanglan sa din siya sa mga farm, no? Nga, labi na ning mga lettuce nga kaning gihimo nilang ugasan nila ang ilang produkto usa nila i-market no so dapat make sure ato yung siguraduhon nga ang atong gihugas sa atong produkto nga luwas siya sa micro you know, sibling makahatag og kanang risgo sa atong mga consumidor so murag maulang naman ang atong mga requirements no so kami sa regulatory willing raman jud pud mi mo assess no kung unsa pa yung ubang requirements ng uban pang requirements kabahin sa PILGAP certification no so mo ari lang jud sila sa mo sa regulatory division.
2: Okay so mas nindot man gud nga Sir Ayan no nga before pa sila mo anha sa atong opisina is at least nakaandam na sila initial nga mga requirements no nga kinahanglan sa maong PILGAP certification registration niya yeah, na mention pa ni mo Sir Ayan na kani ang organizational structure so ang kaning PILGAP is ma-apply ba din siya sa individual or sa grupo lamang
3: pwede ta mo apply individual o pwede pud grupo.
2: Okay so mayo din siya no nga bisag kinsa ang pwede or na bay kinahanglan nga requirements no nga para maka-join ta sa maong nga PILGAP Sir Ayan for instance kani ang estimate sa ilahang farm location or farm layout kung unsa man kadakon or naapa ba may lain na requirements no sa maong farm
3: bahin sa area wala ka tayong required nga area kung kanang nga i-certify as PILGAP kay kuan ang PILGAP jud gina-assess ang farm based sa iyang mga practices nga nasa farm so ang requirements sa kadakon sa farm wala ra na siya gitan-aw sa PILGAP. They are qualified paghapon mag-apply para sa PILGAP certification.
2: Okay, so kung may mangutag certification, Sir Ayan, no, kay mahulog nga, doon na ba ni siya anong expiration or kinahanglan ba ni nga renewable ni siya?
3: So, kaning PILGAP di ay tuod, no, renewable ni siya. So, upon application, so once nga ma-release na ang mong certification,

0: notification, Sir Ayan, no, kay mahulog nga, doon na ba ni siya yung expiration or kinahanglan ba ni nga renewable ni siya?
1: So, kaning fill gap di ay tuod, no, renewable ni siya. So, upon application, so once nga ma-release na ang mga certification, so, valid na ni siya ang mga duha ka tuig. So, after ana, mag-renew sila para padayon na gyapon ng ilang pagka PhilGAP certified farm. Yung PhilGAP, or by applying PhilGAP na nakatabang yung tabahin aning food safety, no? So, willing na dyan may mo tabang na sa regulatory division sa unsa pa may pwede na mong mahatag para lang aning food safety act or kaning pag-apply na to sa PhilGAP.
2: Nicolas, diin magkagikanoy. Kung sa manay mong ibit-bit.
3: Aga, may tambong kog bansay-bansay matungos pananom o gutanon do. Mayo man di ay nga doon agitay atong kogalingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog o tanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Presko ang atong utanon nga kaunon o ganoon na pagyudagang kaing sustansya do.
2: Gusto ka yun, Nicolas. Mayo na nga kaalam ngay mo nakatunan da.
3: Nala, beto, adun ako. Ako pang andamon ang akong gamay nga luna diha sa akong dataran. Aron makasugod nako sa akong vegetable garden.
2: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
4: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanom og mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 og ning istasyon.

0: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng Philrice, 0917-111-7423.
1: Okay, so daghan kayong salamat Sir Ian Quilato, no, sa Regulatory Division under sa Department of Agriculture. Dili lang dito basta-basta mukaon lang sa maong mga gulay o frutas, no. Dapat di i-check po din nato siya nga luwas ta, no, nga wala din siya isagol nga maong chemical nga makadaot sa tuang panglawas. No, kay ni mga chemical dili ni siya ora mismo nga karon dayon siya mo effect, no, which is mo kuan pa ni siya, mo dagan pa ni oras, no, or panahon aya pa siya mo effect sa tuang panglawas. So kinanglan nga i-secure gud nato ato ang pagkaon nga luwas siya. So daghan kay salamat Sir Aya, no, sa Regulatory Division sa inyong kugi sa pag-monitor gayud sa atoang mga umahan, sa atoang mga utanon o protasan o uban pa man diha nga related sa agriculture nga ma-secure ang maong food safety and food security sa Region 7. Daghan kay salamat ug ginawad sa sunod na kodhi gayon. Ikaw gyapon among makauban Sir, no, og sa dugang pang mga pangutana sa atoang mga mag-uma na pwede ra sila moduol diha sa inyong opisina. So daghan kay salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.
2: Og dinhi natapos kining tulumanon. Malungtarong pagpanguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpanguma.
3: DYHP RMN Cebu, the official number one.
4: Radyo mo nationwide.

salita ng Diyos ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Immune Pro.
1: Life extension, vitamin D3.
2: Am I speaking with William Hill?
3: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
2: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
3: I have the D3 right here, life extension.
4: Life extension, vitamin D3 for longer life.
5: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato, ano naman ko yun, no? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
7: Pwede na, mamakas, bilay mo ito.
6: So, anak ko, no, binta na ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, disuway ko, ananya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Philippine Standard Time, alas 4:39 na.
6: Headlines karon.
5: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. NBI nimitar ni Vice Presidente Sara Duterte ug laing mga individual. May kalabutan sa akusasyon bato kanila.
7: Korte Suprema ni Basura sa petisyon bato sa itabo nga Senate session itong Hunyo 3 dinahimong acting president si Senator Sherwin Gatchalian.
5: Samtang sa mga balita lokal, basura namo kaugmao nato program sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo. Nalusad na sa 30 ka mga publiko ng mga tungaan sa surad.
7: RDC 7 is iwang state of power emergency. Gunman ang prioridad ng mga infrastructure projects alang sa rehiyon.
5: Samtang sa balita gawas sa nasud, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu niisip nga hero sa piloto sa Fly Dubai nga nisalbar sa 174 ka mga pasahero. Samtang nipasalamat na sabkini sa mga pasahero nga nitabang pag-neutralize sa pilot nga nunggab sa kaubang pilot.
7: Sa negosyo, Central Bank, di pa ibang nasmubliko nga bantayan ng mga papel nga kwarta karong nga bare months.
6: Headlines karon.
8: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
7: Mabuhay Pilipinas.
5: Mga mahinong danong,
7: lago na ka, Unang Balita.
8: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Hatol mga impormasyon ng inyong masayran.
7: Ang ayanin mo madunggan, una sa radyo, una sa balita.
8: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
6: Number one.
8: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
6: Number one.
8: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
6: Nationwide.
8: Nationwide. DYHP Unang Radyo, Unang Balita.
9: Ising na.
8: Bangon na sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Adda ra megalang Biyernes. Pitaros na migala sa buwan sa Oktubre 2025. 84 kaadlaw na lang Pasko na. Tangahan sa kanito mukhang paro sa SWHP. Aramin sa bukani ang inyong mga tigbalita.
7: Kiragin ni Radio Man, Ken Galinea.
5: Ako sa aming Radio Man, Arnold Bustamante. Hantot kami gala sa Resay sa Tacna sa Butang. Paghatod ka rin sa mga lampas ng mga balita. Magbuntag, sugbo kami sa inyong Mindanao. Lalapod ka na may gala sa itong kapapanaguman. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Dingad daw ka na may gala ng Biyernes. Pizza dos na! Oktubre na yun, no? Hapit na yun may gala ang Pasko. Bila na lang ka-adlaw may gala. 84 ka-adlaw na lang. Kaling 84 ka-adlaw may gala. Mura na rin kilat. Perting paspasa may galas panahon. Karon mga igala, Lunes. Pagkataon-taon may gala, mubirnis lang kalit. Ya, birnis, mukalit na pong Lunes. Ang nakapaitan ni mga igala kay ang Lunes o ang Biyernes, mga usa ka dangaw. Pero ang Biyernes o ang Lunes, mga higala, perte lang ganuula. Usa ra ka pizza o duha ra ka pizza, mga higala, pa na. Pero ang pizza di sa gawas, oh, hurot. Na Dabi na sa HP, mga igala, kay taon-taon lang kaon. Kamta na mo ni kasamang Nestor Humisilio din ang duha ka dako kayo nga kanang karton sa pizza. Pag abli na mo, kutsilyo na lang. Berting kaon na ganas pizza. Sabi as pizza. Ay, ganang pizza na yas ko ano? Landers. Kanyang nga kwarto-kwarto man yung HP dali. Kanyang nga studio. Na ay kwarto mga igala. Kanyang opisina din sa mga babae. Kumusog ka diha. Nakagpagkaon diha. O niya, kung maanin ka, ah, is NR na ito ni Ice. So, ang grabe na ito kasosyal.
7: Bangsa Kwan at Bangsa at Landers.
5: Oh. Ah, at Bangsa Landers, SNR Pizza.
7: SNR Pizza, kay si kasamang names, amo manina, wan manina, namani dito sa Landers. Paldo-paldo, tingalin ni Mataa, de.
5: Oo. Wala siya na-appeal sa katong... Direk lang mo sa...
7: Ay, ako, kumana mo dito pangumpra.
5: Nasoot, tingalin talan.
7: Wala, marag 1/4
5: ra. Apel ra ya. Wadi mi apel og kwan kanang kanang wa man ni masood ang kwan. Paldo-paldo unta gubaw ta tong ATM card. So, naka SNR gyud, no? Naka kwan gyud ba naka dimdim gyud sa SNR mga kada bitawng pagkaon sa mga dato. Kami nga mga pobre, di maka-afford haman. Ano na may dresa? Wahan ka nang... Itawag ka na kasamang kit. Kaya bitaw na sa sidewalk. Bitaw, lang lami ba kayo nang sidewalk? Uy, lami kayo nang sidewalk. Uy, may pizza sa sidewalk. Baka nang...
7: Kuhan ka nang... Sa titawag ka na? Na, titawag ka na? Oo. Ka nang kilid. Ka na pizza, no? Nga nasa kilid.
5: Kaon ka na? Ka nang nasa kaon. Kilid-kilid lang na sa eskwilahan. Kilid sa eskwilahan ba? Sus, lami ang ilahang pizza. Oo. Ang buto sa kaya na ilang gisago na, mo nagingon nila nga, basta gani gikan sa kanaganing abog-abog, bitaw? Abog-abog, mo add og flavor ko ng abog-abog, kaya pa, parat-parat lang. Tinood lang, mas lamian pa kuha na mga igala kaysa kanang mga mahalun ng mga pizza. Tinood, bitaw? Namo diyan, nakapalit mo diyan, anong pizza diyan sa kuhaan, anong mga eskwilahan, kilid sa eskwilahan. Tilamian ang ilang pizza diyan.
7: Tilamian ka sa mga Arnold, no, niya, nga bitaw ka ng Donia, ka ng humok, babisag bagka, pero humok.
5: Humok.
7: Niya, kuha kayo, putog kayo, ibabaw.
5: Hinahangin ako ka ng pagod-pagura, gamay ba, pagod-pagura,
7: kaparang alay pa-ipa. Humog kayo basta mapagod. Kuha kayo yung ibabaw, puha kayong ketchup, alamin.
5: Ay, ginawa ko. Oh, may butang sa itong mga sinigan ka mga nakbayan. Ipahit sa bandami, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar. O sa nakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikbit ka mga nalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental. Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Namin ang kabayan, may galas sa Western, Western Visayas. Galing Rasa. Namin ang namati na may galas tulungan ng unang radyo ng balita. Samtang i-check na ito, may gala ang itong merkado publiko. Kay Bonig Yatngan, may galas tanan. Ang report gikan Megala sa Carbon Public Market. Gahapon, bugas ba itong kagahapon? Yung pa sa itong mga listener pet, mahala na sa bugas. Oh, mahala man ginadaan. Di naman itingali ni mo ubos ba? O itong ingon may galang magminyo na kuma. Ay, na pagminyo kay mahal bugas. Mahal pang bugas. O niya lang mabarato. Niya wamangin mabaratong bugas. So din, yung kapaminyo on si mong mama. Anak, adin yung kamaminyo aning kalaki ha. Kaya pita ng mahalas, bugas. At i-check may gala sa kasamang Jesse Samampong. Gika may gala sa Carbon Public Market.
1: TYHP, tuto presyo sa merkado.
5: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
9: Yes, good morning kasamang anong og mayong buntag kasamang gen og mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni nga atong stasyon DYHP Arimen Cebu. Good morning og mayong buntag usab sa atong mga tindira og tindiro og mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klase-klaseng mga kinasundo ng atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Walisa, 80 ang kilo. halaan, usa gatos ang kilo, aninikad, 120 ang kilo, punaw, 160 ang kilo, tahong, usa gatos ang kilo, lato, 180 ang kilo, guso, 70 ngadto sa 80 ang kilo, lukot, 180 ang kilo, unod sa swagi, 130 ang lapad, kasag, 130 ang kilo, saang, 180 ang kilo, scallops, 150 ang kilo, timbaw, 150 ang kilo, bagungon, usa gatos ang kilo, bungkawil, 160 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong radyo man, si Sumambong DYHP Tatak RNN.
10: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Hindi makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
5: Dagan salamat ka sa mga Jesse Samampong. Sabi sa seafoods. Maglaway mas tamang higa. Ay hapong adlaw dito may nagmeeting sa Cebu Federalist and Paternalist sa may Puso Village. Diha may gala at bang sa Aluyo City Hall ba. Labi sa mga seafood siya ipangluto eh. Sabi tawong dili pag unsa mga higala ha. Lami gyud kay murabag kada bitang kaon ka sa hotel? Ng mga restaurant sa hotel ba? Inana man ang yawa ng mga kusinero niya. Mura mag nakakuha o recipe gikan sa mga chef niya sa hotel. Kanabi taong na ay pasayan, na ay lambay, na ay tahong, na ay lukos. Kanang gikuan bitaw ka sa mga ken, gib. Mix-mix, alam mi... Ay. Yan, napatoy ilahang scallops nga gibutangan og dahang kayong cheese. Udang sa to'y mga singana na. Cheese man ano? Cheese may tawag na kasamangkin ang isagol na.
7: Butter!
5: A butter! Oh, di ay,
7: usos. Kuwana siya. Duha mo na kaklase ang pagluto anang kuwan. Baked scallops. Ang uban na ano kasamang Arnold. Gatulang mga lamas. Ang ulang sa butter.
5: Oh, gibutangan ko. Sama ka na. Pero alahing color at tunem sa may pagka kuwan.
7: Yellowish.
5: Kato, dili to yellowish kasamangkin. May pagka...
7: Sa may itong klasiha di ay.
5: Marag dahag ka ng oyster sauce ang daghan at...
7: Oyster sauce?
5: May pagkaan man.
7: Di ba na butter? Butter. Butang siya butter. Butangan o ganang ahos bitaw garlic. Garlic ka daghan kayo. Garlic nga giitos ba?
5: Pero kato murag dili pareha ng color. Kaya may pagkakuan to. May pagka dark ba?
7: Inana. Depende man na sa pag-styles, pag-loto.
5: Kana, nga color good. Mawag yun ang colors.
7: Kana, ibabawa na kasama ng mga garlic nga gimantikaan.
5: Sus, lami. O niya, naagi ko. Nasay ka ng mais. Naagi mais.
7: Ay, mais. O, naagi ka ng sweet corn. Sweet corn. Putol-putol. O. I-adorno na yan. O, garnish.
5: Siya, mawag. Inaanag, you know? Haskang lami. Abitaw.
7: Kapoy, sa mga kwaro sa mga food bazaar ba? Kaya ng mga food parks.
5: Oh, pero kato pa ka tila o glamian. Kaya nabit taong malasahan gini mo ang kwan. Kaya ng iyang mga sauce ka sa mga skin. Kaya tilamia kayo.
7: O yan po kayo mahal ka sa mga Arnold. Kaya yes. Ilang tinakos. Bitaw na ba ito? 150 tingali yan ang takos. Oh, ano,
5: 150.
7: Oh, 150.
5: Kaya murag bowl nga.
7: Bago-bago mo. Styropor nga puti ba?
5: Dilisan.
7: Kato na ka nani kay styropor nga puti.
5: Wala ko mapicture. Kaya nakikita ka rin to skwan. Kaya ng picture sa CFBG.
7: Oh, nakakaoy. Pero kami nakakaon sa nila ka sa mga Arnold. Oh. Tag 150 lagi na ilang serve. Ano ilang mix niya seafood.
5: Oh.
7: Kakakato man na sila diri sa unang diri pas barracks ba? Oh. Oh, nga wa pa to ba kuan masira diha kay gi-construct naman na. Muna gibalhin sila.
5: Gibalhin sila diha sa Puso Village. Pwede naghanas mga ganahan ka rin itong litson. Ay litson nga kanabit taong itulyukan nga
7: litson. Ah, na litson nga itulyukan. Oh. Ang lilitson. Yan na po din ako. Kato mga matano na mahilig ang mga Koreano bitaw nga mga street food. Oh, na po din ha.
5: O nga, nakanindot nila dito kasamang kayo. Ganito slo buwa. Ang ilahang kuha dito, 199. Ang ilahang kuha.
7: Ang katong kuha, buwa. Kaslubanan.
5: Nanay kuha, kanang napulo ka puso. Kanya kato na yung tuslo buwa. Itong na yung magluto-luto sila niya. Ang katong ilang mga sagul kasamang ken, katong utok sa kuha, baboy, ano. Kung mahurot to, dugangan nga po, why bayan?
7: Oh, kay Anliman. Oh.
5: Why bayan? 199
7: kay Anliman.
5: Ang imurang paliton, puso.
7: Puso na lang. Kay Anliman, libre ana, first na po, kapuso. After ana, kay Lamin, yung kay ikaon, palit na kapuso.
5: Bayan na.
7: But ang kuan kining in ana ba tuslo moy free.
5: Free. Wow, mga estudyante to pagdirihan
7: mo. Tinuod gyud kay kuan mo kay ekonomiya man kayo. Ekonomiya man na busog asin busog mo kay ka human.
5: Oh, kay mo adali makakuha ni mo lo kuan no. Te wow, pictures tuslo buwa.
7: Kay si malakaw bus ni mo la nang tuslo buwa.
5: Adi ay. Ah, pero wa kay ko mo kuan na tong tuslo buwa are jud ko sa sipos gyud panang sa wa balay.
7: Tinawag ka na ka sa mga Arnold. Dapat sila baligya din na. Tanawag ko na pag-arrange nila ng mga prutas. Bitaw nga ipaghiwa-hiwa. Nga nito titan aon.
5: Wag ko na promote sa
7: akin. Lagat atong laway.
5: Wag ko mo promote sa Puso Village. Naka-experience lang ko rin.
7: Share na nato. Kaya basta may ginampun sila mo adto dito.
5: Last ka lami arin to. Kung gusto ka, grabe itong gutom kay kanya, kanang limited lang imong kwarta ba? Ato rin to.
7: At least, una na kay mga 200 to 300 din.
5: Kakao na, busog na ka. Busog na ka, yun. Busog na ka. Niya, kung pag yun, kanang limpyo o niya. Social ba? Social. Social sa gamay. O niya.
7: O niya, gumani mo din ang kaon kung busog kay ka. Na po mga kapihanan.
5: Ay, kapi. Uy, na ibus kopi. Onya, ay di ko man mo kaon-kaon. Man mo kaon, tabok lang kayo sa plaza nila. Na may plaza diha nga kuan. Kanang sa mga senior citizen bitaw. Senior citizen plaza niya. Park. Pwede na ka maglingkod-lingkod ay diha. Onya, ay di ko man, di kahapon. Mangumpra di kas karmon. Wala na. Naala nito tanan. Mas kang na-amaze ko dito or na...
7: O, mga nakasama nga lang uban na ka bitaw, manimba sila gikan sa ito ninyo. O, muna bang rani na.
5: Mga gani, no?
7: Ano din ang mga on. Kay ekonomiya man yun, no? Kay sato ka sa katong mga restaurants, dagko.
5: Gasto ka rin itong takapinlibo niya. Pwede rin.
7: Pwede rin. Kay binusganay mo gina rin, no?
5: Yeah, binusganay. Nakay 500, dewa na. Burot din mo tiyan. Baka panungkab na kang tamans ginhawa. Okay, mga na may galabang experience diyan sa may Puso Village na ay tarawag ka sa mga litson. So, labi sa mga litson. Kung wak pala nyo, hindi pala nyo high blood. Labi mo ito doon. Kaya naman kami, kanang eat all you can, me. Eat all you can. Litson all you can.
7: Oslo buwa all you can. O,
5: narinatanan. Kaduha na ako kakaon diha. Kahapon ay kaduha. Termiro katong niabe ni labing tuig mo dito. Ni labing tuig. Kapi abot na ako dito. Untong na ako. Perte ni kanas mga tao. Ay, katong diha dito ta sa kuan. Mau din na dito sa kuan ni Julius Long. Katong ito na KBP ta. Katong na nagduwa tag basket ba. Katong na nga ang tapo dito. Katong sila si kuan. Nagduwa na nuwa o volleyball. Buwan na yung gibalihin din na diha. Sakto. Katong pwede daghang yung mga pagkaonan dito. Oh, sa barracks. Oh, sakto. Kapit sa naghanang tao nito, eh. Maglinya mo.
7: Pero mas nindot na nailahang sa Puso Village. Ah, mas dako naman siya pa sa Mang Arnold kaysa katong barak sa una.
5: Pinahimutang sa Mang Ken.
7: Di ba sa Freedom Park ba?
5: Yeah, pinahimutang sa kayo. Kanang, dili ba,
7: dako na ang space.
5: Niya, kung nagag, dahag, kuha ng labisab, kuhaon na yun. Kanang,
7: dili na pa. Magsunod natin, limpyo na na yun.
5: Dito, barak sa kayo, mag, magpaabot pa kang nanay, kuhaon, dugay malimpyo ang, kuhaon, kanang lamisa. Pero diha, pag yun, monitor naman kung ikuwardya. Ay, mga, oy, itong ano, limpiyuhin na. Kaya na yung mga customer na mupuli. Para mga igala ang atong nasinati kagahapon sa may Puso Village. Ala, unyo, uy, i-open na po na ay diha sa kuwano, kasulitong atbang sa USGR, kanang Freedom Park. Hapit naman sa Mahoman. Unya, gipahibaw ta kagahapon sa ilahang manager din ha. Nga kana ni Handa Pita, lima ka andana or unong ba ito ka andana? Kasi ka tapusan ka andana, tuwa dito ang sports facilities na ay walo ka pickleball o usa ka basketball court. Napay volleyball, ano na siya kamos midya, darita magduwa ta dari, magkwanta dari, kanang midya Olympic. Pantay sir ha, magkwanta, may murando ba agreement ha, parang kwan, sige libre, libre. Midya Olympics, kamo may mo, musubo ba, musubo. Pakamanan ha, ah, bayad na, ay, bayad na yun. Ah, salamat kayo kanang si Kuwa. Kasi nagpro nag kwan diha sa carbon ka sa mangken. Nag parindot diha sa carbon. Ano? Kwan?
7: Kato ilang carbon redevelopment project.
5: Ay kwan diha kanang nalimot ko sa pangana na. Kanang ilang nagdevelop diha sa carbon na mga kasama. Megawide. Megawide eh. Mama sana nag-develop sa airport. Dala, standby sa mga balita may gala. Mama namang sa pipirang, gigutom ko eh. Mura ko nagminaw ko sa akong gisulting. Ganyan naman sa akong gisulting pagkaon. Mura ko gigutom sa... Samtang nag-recall ko sa akong nahita mo kaghapon. Gigutom naman sa... Standby sa mga balita may gala. Mama namang sa pipirang ka mga bulawanong pahinom-dum. Oras, alas 5 in punto na.
11: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
12: The Wonderful Supplement.
13: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
14: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
15: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
13: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
16: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
17: Mag DTX 500 na
16: ang DTX 500.
17: Adunay powerful extracts,
16: no phytochemicals,
17: og antioxidants,
16: nga gikan sa palaya,
17: og di sugar cane,
16: mga organic compounds,
17: nga effect.
16: Batok sa sakit nga diabetes.
17: DTX 500
16: sa mga
17: DTX 500
16: ang tubag
17: kontra sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: epektibo
16: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
17: DTX 500
16: imo sa di sugar cane extract,
17: og anti-diabetic property,
16: gikan sa palaya.
17: DTX 500
16: garantisado,
17: highly recommended
16: sa mga eksperto,
17: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
18: Seth Living Testimonies.
19: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
20: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
19: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
20: Ining Panyawan Coffee kahinahinay ko kita hantod karon. Dali mo usok sa imong sugar. John Largo.
18: Living Testimonies.
13: That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
18: Seth Living Testimonies.
0: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
21: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
0: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
21: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
18: Living Testimonies.
22: Welcome to our reunion.
23: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
24: Tungod na sa Super Fiber.
23: Unsa?
24: Super Fiber.
25: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
26: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini, ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
27: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
25: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Mapalit sa mga butika.
25: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Bang kasama at po si Radyo Man Atty. Buen Alguno. Vitad Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mubukaw sa imong kabuntagon. Vitad Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vitad Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapigyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vitad Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vitad Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
4: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart,
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart
5: Prito ang ulam na masebo, plato at kaldero.
6: Smart,
5: tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Dr. Liberal Espedal, optometrist, taga Tagong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Diyan din lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Boy Plus Capsule. Kay Moni siya nakakagayuan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Uy, 150 over 100 man.
12: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
13: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
12: Ay...
14: Papa, ayo ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
15: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
16: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
19: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
18: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
19: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
18: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
20: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
21: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
22: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
21: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
22: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
23: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
24: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Iberry for a clear and healthy eyesight.
26: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna. Ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended Vitamin D3.
27: Oras sa mga kasama, alas sa 5:10 na.
0: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasional. Nagpadaa og imbitasyon ang National Bureau of Investigation ngadto ni Vice Presidente Sara Duterte. Davao City First District Congressman na Paulo Purong Duterte. Kani House Speaker Lord Alan Velasco kasama nini nga si Rowena. Apelain ko rin gi-invitara ni kini si PIO, Davao City PIO Head, si Jerry Tupac. Nag-post ni siya ni kada sa iyang Facebook page. Yawag sila sa pagtunga sa buhatan sa NBI alas 10 sa buntag, Oktubre 5 sa adlang Lunes. Kamahin kini sa gihimong investigasyon sa NBI may kanabutan sa gingong nga pag-deliver o kwartang ato sa pipila karangasako sa Baneng Duterte. Subay sa akusasyon sa kanay polis ni si Rodolfo Gracioso Jr. Nakusar si Gracioso, kada katod kini gandakong kandidaan sa salapi ato sa mga Duterte subay sa kamanduan ni Velasco.
2: Samtang sa balita wa magdahom ang defense team sa pagtangtang sa prosecution ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV gikan sa listahan sila mga testigo. Ang prosecution ni Paibaw kaghapon natong sa ika-32 nga adlaw sa impeachment trial nga dili na nila idayon pagpresentar si Trillanes sa impeachment court matod sa defense counsel nga si Attorney Michael Pua bisan wala nila paabot ang maong desisyon sa prosecution apan ilang girespeto bisan unsay buhato niini nga silang tan-aw magkapalig-on sa ilang kaso. Ang counsel sa prosecution nga si Attorney Lorna Capunan ni klaro sa mga personal nga ni Trillanes nga muatras isip testigo sa impeachment trial.
1: Alas 5:11 na. Gibasura sa Korte Suprema ang petisyon nga nag-question sa legalidad sa Senate session niatong Hunyo 3 dihang ang 12 ka mga senador ni paiganag session deklara sa tanang lingkuranan nga bakante. Nipili ni Senador Sherwin Gatchalian isip bagong Senate President. Si Gatchalian sa mga higayon is asumir isip acting Senate President tungod kay dili kini mapili nga Senate President kun dili makaabot og 13 ang makuha nga boto. Ang Senado sa mga higayon dili makamahigayon og sesyon human ang kani mayoriya mihukom nga dili mutunga sa mga sesyon aron walay makaabot nga quorum. Giresolbar kini sa korte pinagi sa pagbasura sa petition for certiorari subay sa kapakya sa pagpakita nga ang mga respondents nakahimog grave abuse of discretion sa paghimo nila og sesyon nito ga Hunyo 3. Inay nakita hinoon nga subay kini sa mga balaod og jurisprudence. Sigat sa liyansi ang bahin nakarabat na og kopya sa notisya alang sa resolusyon sa Korte Suprema og gitaho niya ang maong nga desisyon.
2: Katapos ang balita gikan sa kaulohan, gipaabot na matapos na karong unang semana o katunga-tunga sa buwan sa Oktubre ang southwest monsoon o habagat. Ang habagat maoy magdalag mga pag-uwan sa kasadpan nga bahin sa nasod. Maton sa pag-asa ang pagtapos sa habagat season mausab ang musugod sa northeast monsoon o amihan nga gibaraba na makasugod kini sa inapos nga bahin sa Oktubre. Gipasabot sa pag-asa nga panahon sa amihan og uga og bugnaw ang hangin na patugot sa nasinati nga El Nino phenomenon. Dili sa makabugnaw ang panahon sama sa nasinati na itong miagi nga mga tuig panahon sa amihan. Sa buwan sa Oktubre, dunay usa duha ka mga tropical cyclone nga ma-develop o ka makasulod sa Philippine Area of Responsibility kun par.
0: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Kaya itong kapapanaguban, gipanawanta sa labantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao, ang original koi herbal capsule, suplemento ng agikan sa palia, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Nga may mahatag, may galing-galing salamas, kaligon sa atong immune system. Aron nga di ta, dali nga masakit. Musa ikaw nga nagpaminaw karon, matasa na ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule nga bumatok sa mga baritian sa masahe blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubag, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule bumatok sa dinigala sa bisanon sa kamatang sa virus, mapanigod sa immune system. Ano nga di kadali nga matakbuyan sa bisanon sa kamatang sa sakit sa lawas. Nakanamigala na kapamatuon ka sila nakaangkon yun o ligon nga resistensya. Gumikan sa mga vitamins ganaan sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o thiamine. Ang original koi herbal capsule, inyo rin mapanit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapanit kami gala sa Rose Pharmacy, South Star Dog Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gastana Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Francesa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batun Linte. May mo sa dinyo may kapapalit ang original koi herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tarang Francesa, sa Alfar Pharmacy, sa Boever Drugs, EGK Pharmacy, KLY Pharmacy, tanang branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
2: Tas bang presyon si Madugoy Kabadunay hypertension, basta tas imong sugar, agbasi may diabetes kanya, wala ka may baw, at tas nga level sa blood sugar, magkapaghekinis arterial hole, sumapalapot sa imong dugo, kung sa nakarason, nga nung magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. A diabetic hypertension, resulta kini sa pagkabuta, pagkinaon sa imong kidney, o daghan pag mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga sabad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Ibu sa nagpabuta nga mo, grabe imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dito kini charan gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sa bangimong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkaparindot ni simong katug, magkapagumpag sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa bangklinika, Del Tarativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimimutang ni Simay Diha Paul Salim Street sa Cebu City. Pwede matawagan sa 1-608-66 or cell phone number 0975-079-5133.
1: Mga kasama, nakasin natin naman mo anang naakas trabaho, focus kasi imuhang gibuhat, kayo doon na kayo giapas ka deadlines, kayo manutang kaayo apang kalit lang doon ay parakit sa imuhang gipon. Makapangawat na lang kasi imuhang ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang gipon. Kung sa sanugdanan, magwanta pa rin mo sa kanugayan anak mas musamot pa, lisod itrabaho, magpingit kas kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung ito ni sa gabal ng sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid. Suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. M80 December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik na yun sa trabaho. Human ang deadlines, mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit, nasaway na sa kadaghanan, nasaway na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga mukonsulta ang doktor, og sunda ang ganisitang tambal nga nasaway na. Paspas relief nga nasaway na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol, mefenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gawas nga makapaboost kini sa atong immune system, maglain nga health benefit nga makuha nato sa pagadlaw-adlaw og inom nining life extension vitamin B3. Mao kini mo menos ang risko nga masakit og cancer. Apila niya breast cancer, colon cancer, ingon man prostate cancer. Ug uban pa nga susama ni ini nga mga sakit nga gumikan sa dili taas nga level o kakuang og vitamin D diha sa atong lawas. Gani na matud-an sa mga medical nga mga pagtuon nga katong mga cancer patients mutas ang survival rate kon sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panlawas ug mobalik ang mag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya og butas ang chance sa maka-survive kini sa balatian. Katong mga cancer patients gawas sa inyong inadlaw nga medication, pwede ka mo mainom og 6 to 9 soft gel sa life extension vitamin D3 mga kada adlaw, kada hubani mo sa imong nga meals or sa imong pagkaon. Gawas sa mga cancer patients, kanto mga dunay maintenance medicine, no? Kaya nailain-lain nga mga sakit nga nag-require na niini sama sa diabetes, hypertension o guban pa, makatabang usap kung imo ng dunganan o ginom sa life extension vitamin D3. Bata man or hamtong, mahimong mo inom ha sa life extension vitamin D3, adlaw-adlaw, o niya affordable usap kayo ang presyo niini, mapalit niya sa mga butika, pilosab din ha sa life extension medical clinic. Sa mga life extension clinic, pwede-pwede mo ma-avail ang libre o quality consultation kadaadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, na may mutang diri sa may Usmania Boulevard, buyon sa may Sibudok o Cebu Gospel Church, right side Karsada, kung paingon ka rin capital area. Desconsolasyon, sero po kayo tultulol na ang lokasyon sa Life Extension Clinic, na may mutang sa may ADM Building, sa Barangay Kansaga, tubangan anang Jollibee, daplin na po kayo sa highway. Sometimes Dumaguete Usam, sa House of Taft Building, sa Taft Street, Barangay 8, dul ka na sa may Kamanhak Terminal, ang location sa Life Extension Clinic. Pwede rin matawag ang klinika sa mga hotlines ni ining 416-1655-0917-31-81161 alas yung dugang pagabaga pangutana. Sa pikas nga bahay ni kamakanunay nga makonstipated, pagin naman yung super fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sero kay gandaman yung super fiber prepare lang kagos sa kabaso imong imix dito ang isagid ka sa shay sa super fiber. Pwede ni mo siyang imnon kung naris buntag before ka magbreakfast. Kung naris sa gabi mas convenient ni mo ang pag-inom kana before ka matulog. O para mas ninyo pagin ang resultas pag-take ni mo sa super fiber, dugani ka naginom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika pero sundin na sa Life Extension Clinic.
1: Hoy, lami kay pangapi karong buntag, oh. May buntag dahil ni Abus kasama Philip Taborada. Ang atong amigo nga pulis may gala sa City Investigation and Detective Management Unit. Di may gala sa Cebu City Police Office. O sa iyang pamilya, may buntag ni Ma'am Jacqueline Taborada. O iyang mga anak. Diha sa may sityo Kamanggahan, Barangay Guadalupe. Oh, kapi-kapi tayo na diha kasama, ha? Kapi-kapi, aron nga dito magduka. Aron tayo may gala sa kapi nga daghan o mga vitamina nga itong namakuha. Ang kapi may gala nga daghag benepisyo, daghag vitamins. Kini may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants. Napapatunan sa pagtuon nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune functions, blood sugar control, guman pa. Maka-increase up kini may gala sa energy level, maong dinig na ka magluya. Gawa sa ginseng, doon na kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o grossi. Dili di basta-basta nga kape, mga kasama, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. O ni Imnundro ni kasamang Philip Taborada de Guadalupe. Ang coffee EXL Coffee Mix 17-in-1. Indyo rin mapalit may kala sa mga butika de sa inyong lugar. O ma-order ni may kala sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Samtang sa pikas gabahin, daghan na kay karon dunay gipamati nga mga balatian. Sama nining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Pero kung ikaw na ani ana, duri herbal nga food supplement para nimo. Kini mao ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement dunay ABCD formula. Unsa man ni? Ang A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhap. Nga diin gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod ug tulog o kanang gitawag natong insomnia, constipation o makapugong sa pagtaas sa blood sugar level, gumahinunggan sa pagbaton sa diabetes. Mga sama na ako, nagainom po ko ang Sugatrol, kanuha o katulos sa kaadlaw. Mga lagsi ka nga kung pamati, tibok adlaw nga pagpanarbaho. Mga soya po ninyo o tumar matag-adlaw ang Sugatrol.

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by iBerry.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrope Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: wagap siyemi tibo og barato.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
4: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
3: Super Fiber.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrof Herbal Capsules,
7: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
14: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Nagharaw tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugo na ginom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kita na gyud akong gibati
14: sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot na flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpang Plus sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-64.

0: 1-0-2-6-1. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
1: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o magkahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
4: Na landing ko sa ospital yun at nulugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
4: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa barangay Punagitan, Pukulso Tungaw.
2: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
3: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
5: Ako, purima ko anak, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong meeting.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
5: Sigurado, gina, kung taas imong meeting, mababa na niya, Jaime Verano.
2: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
5: Ako nga tawo ni goiter po na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya ani Panyawan Capsule. Itry na ko unya kay tinuol magid siya diay.
3: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
5: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
2: Living Testimonies.
6: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
7: Mga igala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya. Ang Don Pepe tabliya.

0: to serve the public well. I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at original.
3: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hey, kidney care time.
7: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
6: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
7: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
6: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
7: Hantod na ubos ko sa ka karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
9: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
13: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: iBerry for a clear and healthy eyesight.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
18: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
17: Hindi po kayo gumaling?
18: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension, vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Oras sa mga kasama na 5:35 na.
20: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
19: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer elimina sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guman pang matang sa cancer. Kadunay direct connection sa vitamin D level o vitamin D deficiency. But pasabutan na nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, unsa ni ka factor sa pagtaas sa risko nga makabaton siya cancer. Base sa daghang mga medical nga mga pagtuon, adunay tuluka mga rason kung nga lang makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger kini may gala sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot ka kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini ug maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga pasyente. Adunay cancer, mas mo-improve ang ilahang quality of life, ug ginahinay nga mabalik ang ilahang immune function kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit. Ang life, ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso bilang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kuna sa mutubo ang cancer nganing babagan o yang putlon sa vitamin D3 aron nga why maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. Umutabang kini mga mapug nga nagpaspas kapag katang sa cancer cells sa laing-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulos, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas kapakaruya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mataas may galang survival rate sa usa ka cancer patient o maubos ang ihang tsansa o risko kung mamatay sa sakit na cancer kung adunay sa igo usakto nga vitamin D blood level. Ang dosage yato ka mga cancer patients, mega lakin ha, iya mo inom siya o unom nga to na sa siyam ka soft gel, matag adlaw. Ang life extension vitamin D3, mamahimong imnon kini sa katuig nga bata, mga buntis o lactating mothers o kato mga nagpatutuwing nga inahan, o sa mga individual nga doon maintenance medication, alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guman pa, mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos ang matag soft gel. Importanteng pahinomdom, dapat siguruduho na ito nga dunay marka nga LE ang matang soft gel sa life extension vitamin D3. Kung mupalit tamay ka na sa mga butika, mag-amping sa mga peke, mga kasama, mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.
0: Ato sugato na ato gabuntagon pero gin sa positibo nga panlantaw karunay pero gin paginom og lamian og healthy kape kining Vita D Plus coffee mix kini moy pinakaunang kape kag dunay sagol nga vitamin D3 maunang beneficial sa kaayo kun mao kini ang atong higupon kada buntag ang matag sa shine ni Vita D Plus coffee mix duna kanay 200 ayo nga vitamin D3 mao na makakapi na ka maka vitamin D3 pag yun o ya ginugangan pag kini og rishi mushroom extract kag dunay mga powerful anti tumor ug anti cancer properties kag gitawag kini mga polysaccharides with triterpenes. Ang Vita D Plus coffee mix gidugangan pagigini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kini dalaga pagkadaos sa ato mga cellula gumikan usab sa sobrang free radicals sa aton lawas. Mo na mga pita sa iyo sa buntag Vita D Plus coffee mix makakapina ka maka vitamin D3 pag yun mapalit ang Vita D Plus coffee mix sa linaing na mga butika pilosodina sa life extension clinic.
20: RMN TYHP Police Plater Ronda Presinto.
0: Diyay, isa ka lalaki na kuha nagsabu sa nagpatrolya ka polis diya sa Mambaling na Dakpan. Kasama mo sa balitra ni Manpon Lauro.
20: TYHP Tatak RMN Report.
21: Radyo man, Ken, diya ni sa may Ibanez compound sa barangay Mambaling ng Dakbayan, Sugmo. Ang dinakpan nga na dito na karoon sa Mambaling Polis mao si John Lloyd Cuyos, 24 anyos, residente rin diya sa Sityo Mikabaha, Barangay Dolo, Fatima ning Dakbayan, Sugbo. Atod sa tugka pulisan nga nagpatrolya sila sa maong lugar tungod kay noted ang dapit nga dunay pinalitay og binaligyay og shabu. Ilang aktuhan kining maong nga suspect atol sa ilang foot patrol nga gihimo sa lugar og sa ilang pagkarikisa nakuha kining kinadiling nga drogas. Kasama mo sa RMN Patrol Van Speed Pilot, Jesus Mampong. Ako niyo, Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
20: Radyo mo, nationwide.
19: Pasura na mo, kaugmaon na ito program sa kagamanan sa Rapid sa Sugbo, narosad na sa 30 kapubliko ng mga tungaan sa surad. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ili Bulonas.
20: DYHP, Tatak RMN. Report.
22: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule na lusad na sa 30 ka publiko mga tungaan sa Sugbo ang basura namo kaugmaon nato program labing ang giduaw ni Mayor Nestor Archibald alang sa nasutang inisiyatiba mao ang Abinyana National School sama sa gihapon ang mga tanunan sa maong tungaan gilasig sa mayor mutabang paghipos sa mga basura sa syudad gani kini gipapanumpa ni Archibald alang sa maong katuyuan.
23: I say your name. I pledge
24: to practice
23: proper way segregation,
24: and to care for our environment every day.
23: I will reduce waste.
24: Recycle whenever possible.
23: And encourage
24: others
23: to do the same.
1: others to do the same.
2: Commit.
1: Commit.
2: To being.
1: Responsible.
2: Steward.
1: The community.
2: Because I believe.
1: That every small action.
2: Creates a cleaner.
1: Healthier.
2: And brighter future.
1: Together.
2: Be clear. Congratulations.
22: Si Mayor Nestor Archival, dugang mga public schools na bayan, ipaabot nga bisitahon sa mayor, aron ilusad ang naisgutang programa. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule, atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN.
20: Radyo mo, nationwide.
0: Dapat, muhatag o ga o sa kalibog

0: Teachers Month Incentive para sa mga pampubliko nga matungaan dinhi sa tibuok nasod. Kasama mo sa balita ni Juan Raymart Pugol.
1: TYHP Tatak RMN Report.
2: Kini nga balita hatod kada to sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gikumpirmar sa Department of Education kon DepEd nga makadawat og Teachers Month Incentive ang tanang mga pampublikong magtutudlo sa nasod. Matod ni DepEd Secretary Sunny Anggara nga makadawat og 1,000 pesos ang matag magtutudlo isip pahalipay sa ilang dedikasyon sa pagtapos sa pagsaulog sa World Teachers Month karong tuiga. Kasama mo sa Department of Education, ako inung Radyoman Remart Pugoy DYHP. Tatak, RMN.
3: Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humutang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Platyo mo nationwide. YHP abroad ngayon.
0: Kini nga balita hatod kada to sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
4: Nagselebrar ang mga Iraqi humanibiya na ang puwersa sa Amerika human sa sobra duha ka dekada nining pagpabilin sa Iraq. Kini bisan dunay jutay kabalaka mga Iraqi labot sa kahimtang sa ilang seguridad, naliwasa gituuan nga paglambo sa gahom sa mga milisya nga ipaluyuhan sa Iran o posibleng mubukas kini o kay gayunan alang sa pagbalik sa mga ISIS. Sa Iran nga ang withdrawal sa mga tropa sa Amerika nagikan kini sa usa ka airbase sa Erbil sa semi-autonomous Kurdish region nga mitapos sa gikonsidera nga labing dako nga gubat sa Amerika nga milisulta sa halapad nga danyos o kagubot, di nula pa makarecover ang Iraq. Ang Tehran o mga kalyado ni ini konsidera sa withdrawal sa mga tropa sa Amerika isip kadaugan sa ilang kampanya pagpapahawa sa US forces gikan sa Middle East. Kasama mo sa abroad ngayon, gini yung Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
0: Katong mga malita, gihatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno, ug wa nay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimong pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Platyo mo nationwide.
6: Samtang adakada karon ang adunay gipabati nga mga balatian sa basa insomnia, constipation, high blood ug diabetes. Kung ikaw ana ini, adunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugatrol. Ang Sugatrol, mga kasama, usa ni ka food supplement, adunay ABCD formula. A para kini sa amparaya, B para sa banaba, C para sa kamote, o D para sa duhat. Nga diin gikan gyud sa ilahang ka mga dahon nga gigamit isip herbal medicine na makatambal sa paglisod o gatulog, kining insomnia, constipation, o nga makapugong sa kini mga pagsaka sa blood sugar level. Nga mga mamahimong hinungdan sa diabetes. Huwag kasama na ako, nag-inom po ko ang Sugatrol, kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Huwag nga nagsik akong pamati maskin sa matang adlaw nga pagpanarbaho. Huwag nga suwayan, suwayin ninyo huwag tumar matang adlaw ang Sugatrol!
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita!
6: Oras, alas 5.

0: 40
1: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
2: Pagbasa sa 10th kabanata ng Aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
0: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
3: Oras sa mga kasama, alas 5:53 na.
4: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Balik ta sa ito mga balita, ang konsensyo dako sa Subo, itiwag ang makonvina ang Cebu City Liquor Licensing Commission. Kasama mo sa balita na Diman Eli Bolona.
4: DYHP Tatak RMN Report.
6: Gitinguha sa Konseho sa Subo nga makonvina ang Cebu City Liquor Licensing Commission. Ang iskutang regulatory body mao gitasan nga mapatuman sa liquor ordinance dakbayan. Kaya labi na nga dunay nag-ung-ung ordinance sa Konseho nga mag-institutionalize sa responsible alcohol service practices sa syudad. Ang City Council ng Agi ni Konseho Jose Avellanosa iawag kang Mayor Nestor Archival pagkonvina sa iskutang special body.
7: To respectfully urge the mayor to convene and ensure the effective functioning of the Cebu City Liquor Licensing Commission.
6: Si Konseho Jose Avellanosa sa nasairan ang kagamhanan sa Rakbayan dunay kaping sa 50 ka special body dinang uban ini gitinghuasom sa konseho nga i-reconvene sa mayor kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man Eli Balones DYHP Tatak RNN
4: Radyo mo nationwide DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakaran.
5: Kini nga balita, hatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nanawagan ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nga ito sa publiko nga susiho na mga papel nga kwarta atol ning beer months. Nipay mangno ang BSP sa katawahan nga susiho nung tanaw nung tarong ang mga kwarta tanga papel kundi liba kini mga fake atol ning bare months kano sasagan mo lambo ang mga cash transactions. Niauhag ang Central Bank sa tanan nga gamiton ang feel, look and tilt method aron masusi kung genuine o tinuod bagyod ang kwarta nga papel. Kasama mo sa negosyo ngayon kini yung Radio Man Marisa Abanias DYHP Tatak Amen. Katong mga malita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita pa mo ang kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Radyo mo nationwide.
3: Samtang kung sinusunod sa Sugbo, wa mo tugot, nga mahatagan o ga full exemption sa amusement tax ang East Asia Super League kung EASL. Kasama mo sa balik tara, Jamani Ribono.
4: DYHP Tatak RMN Report.
6: Wa motugot ang konseho sa Subo nga mahatagan og full exemption sa amusement tax ang East Asia Super League kon EASL. Kini subay sa pagayo nining basketball games ug mga adlaw diha sa SMC Side Cebu Arena. Usa ka resolusyon ang gidasol ni Konsehal June Alcover sa City Council nga maghatag nini og full exemption sa amusement tax. Apan alang kay Konsehal si Senyo Andales, why igong basihanan ang maong lakang nga gawas kan nanglan og pundo ang kagamhanan sa dakbayan.
8: We need money. Why should have to give full tax exemption to the organizer? I do believe that this is not justifiable. We are, as a matter of fact, in dire need of money now.
6: Si Konsehal si Senyo Andales, wao sa bakaw yun si Vice Mayor Tomas Osmeña sa Glesoga proposal. Tungkol kay gigong daghan ang galastuhan sa city government sama sa mga tambal o uban pa.
9: We have to decide whether we want our city to be a tax-free city. You know? We love to give tax exemption. We love to throw money away. At the same time, we cannot buy medicine for our own people.
6: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, tungkol sa mga kalambuan, yung sabi al-cover ang ginusog nga proposal o gihimo na lang 5% nga tax reduction nga giuyonan usab sa konseho. Kasama mo sa Cebu City Hall kining inyong radyo man Eli Balones DYHP Tatak RMN.
4: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Hoy mga kasama, nangita ba ka o gamahimo rin mong kasama sa mga timan sa mong panglawas? Ano nga ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar nini. Sa katidad nga 20 pesos lang, matakapsula maangkon na nimo. Ang mga beneficyo sa makabuhay, moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium, ascorbate. Kini may galang 17-in-1 nga kapsula. Atong imayaw ng ginupinagi sa pag-atiman sa tong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Inyo na mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Umorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Ay! Arita may gala sa tong line winner. May gala ang karumuntaga na sakpang inamina sa Rima HP. Makanamat o pahalipay. Si kasamang Julius Malini ni Kastan. May nakasamang Julius. Good morning, guys!
10: Good morning, kasamang Arnold. Good morning, kasamang
3: Ken.
10: Good morning,
3: Mandali. Lahat ang
10: nagmandali. Ikuan mga kuana 33.
3: Ah, puro na mga 30 pataas na rin eh.
10: Mga
3: lalaki, mga babae, lalaki ni babae?
10: Babae, laki.
3: Ah, mga minyo na rin ni sa tanan. Kamu na lang nabilin des balay? Wow, si mister, o sa may trabaho, mister?
10: Mananahi.
3: Oh, sabay tayo on niya.
10: Ano mga kwan? Bigan unsa mga uniform?
3: Uniform, mga buslot ng mga kwan, mga sinina, pwede ra.
10: Patapakan.
3: Mga tapakan. Ara ba kung patapakan ni mo ni Tadrio? Kung pantalon na, nagisip ng pantalon. Ah. Sabay din, nanak kayo mga apo?
10: Ako sa mga nun.
3: Ha?
10: Gisip man eh.
3: Eh, malubot, eh, malubot. Ako lubot sa lagi, akong lubot sa akong karsunis, nagisi lang. Kanang, imo mga apo, pila ka mo?
10: Kuan, upat.
3: Upat lang imo mga apo. Oh. Oh. Kaya, kining, pirmi ka mamin ng DWHP dam?
10: Oo.
3: Pirmi, kasang urasa ba ka magsugod pamate? Alas
10: 4.
3: Alas 4 pa. So, wala na nawata mo ginagma ng pahalipay!
10: Yehey!
3: Papa Jack,
10: sa mga nito, sa
3: tanda ko na minaw,
10: So, kamulang na minaw na, pabot na ka muna mo, pasin ka muna sa sunod. Ang makanawas pa mong mga palibay, paninaw lang Diyos, bunta kantod, gabi! Kapan ako talit sa mga ilim na palisang ganas of George si Kuya, kinin yung kasamang Julius Valley, DYHP, Tatak, Kareme.
3: Birahi! Birahi! Birahi! Sabagadri, sa mga herbal capsule. Supplementong ang mubatok may gala sa mga maritian sa mga high blood pressure, huguban pang ang mga sakit sa lawas. Koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa.
11: Mga tibay hangya ka dunay daghan toxins si walawas mo dili ka regular nga magpagawas sa imong hugaw dugay ka mahilisan pagbuto ni buntian makasinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong lawas pag singon ano sab ang imong dili hamis ang imong kutis for memory it's his weight chronic respiratory or sinus problems ikaw ng pagkaluya sa imong tibok lawas musa magtanga ka ng mga toxins sa imong lawas para imbang ko nagmaing ka panlawas pag ino matagadlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Hoy, ba naman tayo oras? Tangan na lang, may galas ka rito kang porsa sa Dway HP. Aramin sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
11: Kinaya ni Radio Man, Kang Galindaya.
3: Ako sa Bini Radio Man, Arbo Samante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw hang tulog ma sa samang takna o sa samang sibiyanan. At ang inigalas kasama, Tornado Phil Fernandez Banyok. Kamu sunod ka rin dayon, may galas sa straight to the point. Ang ato ang bagulang na nakalabat, may galas sa... Pasidungog, gikan may gala sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito may gala sa kauluhan ang Kaduroy Broadcaster of the Year Award 2026. Mga may gala sa Tornero Phil Fernandez Banyo. Inyo ni mabati may gala karong taon-taon. Ayaw kalimot, matagal ang matalan. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Happy weekend. Sabakadari.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
12: That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
15: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
16: Life extension, vitamin D3.
17: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
19: United Home. Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
22: Charm, Fab, Car, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AC-

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
6: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tag guard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung daan na maayo gani. Kaya adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
13: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer.
14: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
15: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
18: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
19: Smart 2.
18: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
19: Smart.
18: Tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
18: Tanggaling-galing mo.
19: Smart Dishwashing Paste.
17: Heavy duty linis bawat pahit.
20: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
21: ACS.
22: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
23: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
24: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Bangong kumakablog sa Charm!
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS.
25: Hey! Kidney care time!
26: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko ka-concentrate og trabaho.
27: Okay, so nga nagka-kidney stone nung kaog UTI?
26: Sa sige na kaog og parat, nainom na kong soft drinks og sa junk food.
27: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
26: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
28: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
29: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
31: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
32: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
33: United Home.
30: Unilab yan.
32: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
35: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
36: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
37: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with lutein.
38: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
39: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
40: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
37: pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
0: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
1: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blight taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fairtrade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
2: Months na, pero parang hindi pa rin feelang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
4: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget?

0: o labi na mga higala ang tinubdan sa tubig nga mainom. Amo na nga papangandamon ang mga barangay mahigala ug unsay mga alternatibo sa tinubdan sa tubig isip kabahin na pagpangandam na alang sa El Nino.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, Cebu City Legal Office nitambag sa Cebu Bus Rapid Transit Project Management Office nga pugngan lang una ang pagbayad sa mga residente nga maigo sa proyekto samtang wa pay opinion gikan sa Department of Transportation bahin sa pagbasura sa konsiho o pagsugyot mga higala matod pa sa nga dunay realignment sa ruta sa CBRT.
1: Straight to the point.
0: Ato ning hatagag pagtagad sa mga kagalaan no kay ning CBRT mga higala dugay naman gining maong project pila naman ka ang mayors mga higala ni agi ni pila naman ka presidente ang tudron wa pagyod mga kagalaan ma tuman mga sukit ni paminaw nga nahuman gyud taon mura man ning projeka mga higala og bida wa man mga kagalaan magkadimaon ning kalakiha.
1: Straight to the point.
0: Ato ning tagag pagtagad rubutaga sa mga sukit ni paminaw sa atong pagbanoban ning atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Ang CBRT wala pa mo serve sa purpose niya gyud no sa sit ups pagkakaron no dugay-dugay na ni mga higala pero hantod ron no pa gyud agi-agi-agian naman ang higala ang agianan sa BRT hasta mga nagkadaiya mga sakinan okay lang why dedicated niya lane para niya kay medyo alanganin man kay ni mga higala gikan sa may south bus terminal unya padung diri mga higala sa IT Park, ha? Ato ni hatagay pagtagad sa Bengala, ewa na yung dedicated lane para sa buses. Tanang pasayro, ha? Tanang mga pasayroan, ni Agi na mahigala sa BRT lane.
1: Straight to the point!
0: Unsa naman yung pagkakuana, no? Tagantanig pagtagad rubutaga sa atong pagmanuban usab, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point!
0: Samtang sa kauluhan, kanhing Senador Antonio Trillanes IV, dili na ipresentar sa prosecution, isip testigo sa impeachment trial.
1: Straight to the point.
0: Matod sa kanhi senador ni Atlas kinis pagtistigo aron mahuwasan sa pressure ang prosecution panel.
1: Straight to the point.
0: Sana sa ni mahigala ning tagan sa impeachment ron mga sukit ng paminaw rag bad optics ni na part sa prosecution ning kalakiha mga higala. Kining ila mga higalang isa lang si Trillanes. Unya karon na di na napon na idayon og sala. Unya si Trillanes ingon na magpaprisko na lang siya. Ato ni hatagad pagtagad rubutaga mga sukit ni Paminaw. Eh kung panalitan kung isa lang si Trillanes, ilan ang kitang timbang sa prosecution, ilan ang prerogative, pero sa malagmit sa ilang pagtimbang-timbang sa testimonya, base niya hinoon o makansawan na po sila hinoon. Kay kinahanglan magugka mabutang o witness nga doon ay personal knowledge. Ha? O why personal knowledge, ang exception niya kung kanang witness, expert. Ha? Unsa man di pa namo qualify nga expert witness Trillanes. So malagmit mga higala, ang prosecution na kung na sila nga ang best na lang di ito i-present o dayon. Kaya umpresent ka kag-witness, iyon mo ng prerogative sa prosecution nga prerogative nga mo ginansa mo. Ha? Kung umpresent naman na kag-witness na nakawantay ka nga morag malkansi mo, ayaw na lang i-dayon. No? Ayaw i-dayon o presentar. Muna, nga katubitang ilang ipresentar untang hostile witness katong primero si Zulaika Lopez. Sino rin po mahigala mo, ilang itong prerogative nga? Di talan na idayog presentar. Kay Uroy Ugmalkan si hinoon ka. Magkansawan hinoon ka mahigala, no? Mahimo na hinoon mahigalang katawanan. Katubitang mahigala si pulis na mga kagalaan nga si Sanggalang. Sa FISAG, sige, presentar yun mahigala. O niya, nagpresent mahigala si Congresswoman na... kinini ang Zamora, Isabel Zamora mahigala, nahimo na hinoong katawanan. Kansawa na hinoon. Wala, may tingog na po mahigala si Senator Elwin, era, Senator Rafi Tulfo. Labot mahigala sa, katong iyawa naman to kapugong day, katong tingog ni Tulfo. Kabantay kang Tulfo mahigala mo, tingog batok sa depensa. Karon ni tingog mahigala nga kamo taga prosecution ay mo pag kuan pagtarungan ninyo na inyong mga witnesses. kani mga higala wa na kapugong Tulfo kamo tanaw nimo baya kana si Rafi o kini mga Tulfo mahigala medyo grabe gumo hingaan mahigala sa mga witnesses sa kuan kini ni ang mga hostile witnesses.

0: Pero wa nan di kapugong kana mura gikan sa kasing-kasing ba nga usama mo raruhan ninyo di. Ang terminong tulpo pumapalpak-palpak kayo sa inyo mga witnesses. Bida di ko ka imagine anang abogado ka sa regular court nga inyon ka sa huwes nga palpak man imo. Kinahanglan mo hat mo kuha gi kag kiyo ana ha og inyo na kada grabe kuha na gina sa mahigala kada bang. Di na malalim na butanga oy ha wala naman mo diha magkadimao murag anak nga pagkaistorya ba no. Dili malalim oy abogado ka mahigala presentar kag witness panalitan sa regular court nga inyon ka sa huwes nga taruhan ang palpak man imo mga. Samot na kanin mahigala nga public trial probida. Ato ni hatagag pagtagad rubudaga sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa Pikas Bahin Korte Suprema ni basura sa petisyon nga nagkwestiyon sa legalidad sa Hunyo 3 nga sesyon sa Senado, bisan og 12 lang ka mga senador ang nitambong og dideklarar ni Senador Sirin Gatchalian nga acting Senate President.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin sa abroad, Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu niisip nga usa ka hero ang piloto sa dito sa may Dubai nga area day, no? Nga nakasalbar sa 174 ka mga pasayro human kini gidunggab sa kaubang piloto sod sa cockpit sa eroplano.
1: Straight to the point.
0: Iyon na usab ang laing mga pasayro nga isog kayong nilayog sa nanunggab nga piloto. Luwas silang nakalanding sa Saudi Arabia samtang gipreso na usab ang suspect subay sa gihimo nga investigasyon.
1: Straight to the point.
0: Ito ni may galas sa ka airline nga kung sabang pagkahitabu ang mahigala nga medyo sa katungong piloto din, no? Muna kinibitaw ang trabaho sa pilot, mga sukit, digpaminaw, di po na alalim. Kaya katibitaw doon sa kapiloto, bitaw nga, yan di, bangga itong aeroplano. Paamong ng ubang mga tao, mga higala, ha?
1: Straight to the point.
0: So, kini mga sukit, digpaminaw, ato ning hatagay pagtagad kay muna nga si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu niisip nga usa ka hero. Ang piloto mga higala nga mo'y nakasalbar sa mga pasayro. Kalisod man to kayo mga sukit di paminaw o gakuan. Wato mga higala malayog. Kinikuban pang mga sikutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: Mula sa pinakamataas na bundok.
2: Nak, kamusta nga?
1: O pinakamalayong isla man.
3: Nag-graduate na ako.
1: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
0: Papauli na ako ka!
1: Go forward together. Globe.
4: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB26014, CUSIP 2026.
5: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan. Ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni mo og tambal o inguman mga vitamina. Adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
6: Sinumala, Hinebra na!
7: Jeans na na! Promo na!
6: Tignan ang ilalim ng Selyo o Pat
7: ng Hinebra products.
6: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH, FDA, CFR, permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
9: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
10: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
11: Bili, di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung biin maigmata sa bumtad.
12: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
13: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
14: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

0: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
1: EQ Pads. From day one to toddler, i-continue mo.
2: Kidney care time.
3: Wala na ko mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas ng balik bang pag-kondisyon.
4: Kini ng kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin. Waya na siya mag-dialysis.
5: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan mang uwi ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
14: Atong takna size 38 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
14: At sa dawaton may gala ang report karon sa atong kauban na on board sa patrol. At sa check may gala kay nilalaki nga nagtago og armas sa ilang balay girunda sa kapulisan. Sakpa na yung mga higala. Paminawon tang detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Laura.
15: DDDYHP. RMN Report.
16: Radyo man, Attorney Rufiel, kagabi ini sa may sityo Subustiha, Barangay Kalunasan, nga tundak na yan sa Sugbo. Ang Guadalupe Police nakakuha og search warrant sa korte nga maoy ilang usa sa ilang bisis nga ilang rundahon kining panimay nga iya ni Oliver Pinedo. Kuha tulo sa runda sa atong kapulisan ang usa ka 38 Baltic revolver kay wa siya ay dokumento o permit o pag tinil ni ining maog armas gisikop siya ipusasan siya o gidetina siya karon sa Guadalupe Police. Mao ni atong unang report sa kay sa atong striking force patrol o ban speed pilot si Sumampo. Ako inyong radyoman po Lauro, DYHP, Tatak RMN.
15: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
17: Radyo Boy, Nationwide!
14: Salamat Radyo Man Paul Lauro sa mga report na itong uras may gala size 39 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
14: Arita may gala stunduga mga isgutanan atong tagad-pagtagad may gala ang nahitabong impeachment trial kagahapon. O gaingon man ang atong duga mga isyo sumalabang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Standby.
18: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
19: Kargado!
20: Maxvit Kargado!
21: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
22: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
24: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ni Pinay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
0: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
24: ECS.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may size 42 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Okay, atong hatagag pagtagad may gala mga issues karong nga buntaga, pero sa dili pa mga kagalaan, tuguti ko sa magpasalamat sa tanan, no, kay kagahapong adlaw na absenta mga higala sa atong tulumanon this radio. Kay dito ta sa kauluhan mga higala, no? Ni adto ning October, September 30, ang dunay may activity dito sa Manila, nakaprograma pa ta diri mga sukintig paminaw. O niya, kagahapon, wala na kay alanganin man kaayo mga higala. Kinini ang gikanta sa biyahe dito niya, medyo alanganin kaayo, no? Ngani ang among pagpadoong dito ni kasamang Idol Boy K, ang atong station manager diri sa IFM Cebu. No, nagkuyog mi dito, may gala, medyo alanganin kay day, ha? Uban sa kong programa, nakaprograma pa man ko pagka Wednesday, pero ang among eroplano, may gala, ang gisakyan, medyo alanganin mi, ha? Ang tod na ni abot mi dito na kaduha man siguro to map delay Boy K. Unya dayon pag abot na mo dito mga higala, nagsugod na. Ang kinini ang 29th Golden Dove Award mga higala ceremonies dito sa kauluhan. Dali ming Idol Boy K dito, murang mga hamos pa mi dito mga naos. So muna nga naabsenta kay nakadawata mga higala sa Puriabuyag o Modesty Aside, labing taas nga award mahigala sa Golden Dove nga mga seremonyas, mga sukintig paminaw. Ini nga Kado Roy Broadcaster Award of the Year. So muna nga pasalamat kong dako. Duhami, karong tuiga mahigala si Cheryl Kusim sa TV5. O kita diri mga higala sa Sugbo. O unya, kinini ang pasalamat na dako unang-una sa labaw makagagahom, no, nga padayon ta sa itong pagpanibya. Unya, pasalamat na dako mga kagalaan sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa National. O ingon sab sa KBP dire sa Cebu Chapter, Idol Boy K may itong chairman dire. Nga diin ang support sad, mga sukitig paminaw, no? Kinimin ani nga mga recognition, mga higala, sa among mga broadcasters, mga dakong butang, no? Nga in fact, ang uban mga higala dito, nag-emotional kaayo mga higala na kadawat sa ining Kado Roy Award. Pero kinini ang maong matang sa award, may karaan na ni Daikin. No? In fact, kung imong tanaon, sa una pa mga higala, doon na mga higala ay mga nakadawat ani kato mga karaan ng mga broadcaster kaniadto, mo'y nakadawat kini si Kado Roy mga kagalaan, kung ano mo guni? Usa ka broadcaster siya mo president sa KBP National, unya ilan ni mga higala nga broadcaster unsa man 19 company day unsa man nga dekada. Kay imagine ka ang mga nakadawat ani mga higala nga mga awards mga karaan naman nga mga kuan kadto sa si Angelo Castro, sila si Tina Monson Palma, Lucy Cruz Valdez, amo ning kauban sa TV5 sa una. Sila Snoli de Castro, Ted Filo, nakadawat sila ni maong mga awards. O niya sila si Jessica Soho, bago naman lang ni Ron, kinikaroon naman eh. Pero mga karang-karan akong natanawan day, Ricardo Dongpuno, kamakaraan naman to. Kanto sa si Francisco Coco Trinidad, Solita Munsod, Amil Chanko, karang-karan, siya po pwede na naman ni karoon niya kuan. Muna mahigala ang mga, sila si Ray Langit, Joe Tarok, ng mga broadcasters dito. Sagad mahigala taga dito sa Manila maoy makadawat ani. Muna nga pag abot dito mga higala nagpasalamat to dako sa KBP nga bisan pa man og dili ta taga dito sa Manila. Kay mga makadawat ani kada taga dito man mga broadcasters dito dai kasagaran. So naapil ta diri sa probinsya mga sukintig paminaw. Pero ang ato sa gipanghimo diri mga kahigalaan kay gipa speech man ta dito mga sukintig paminaw ang naas akong dughan yun may akong gipagawas nga Inini ang grabe sa itong ipanghimo diri mahigala sa DYHP RMN Cebu last year, gyud.
1: Straight to the point.
2: Kini ko mag-isgota mahigala sa news, commentary, ang ato mahigalang mga credibility, kuman pa, mao man na, mao man ginay ato masulti, no, sa mga sakop sa prinsa mahigala nationwide, but kini mangong nahitabo nga akong gi-emphasize ang public service aspect kay medyo na butang mga higala nga unique ang atong ginahimo diri sa dakbayan sa Sugbo, mga sukid tigpaminaw, labi na nato diri sa DYHP RMN Cebu.
1: Straight to the point.
2: Nga diin ang ato mga higalang ginahimo last year manggod, grabe ang mga katalagman, duha gyud ka mga dagkong katalagman ang niigo nato diri. Ang kadtong linog, timing man pagdawat ko sa award mahigala kadto 1 year gyud ay. 1 year gyud sa pagkahibo tabo nga linog sa Bugo. Mo nang dili ako makalimtan karon no dawat ta ining mga award sa Golden Dove mga higala. Kanang adlawa, kanang mga orasa nga akong gidawat na mga award, mao na mga orasa nga naglinog dito sa Bugo, mga sukid tigpaminaw.
1: Straight to the point.
2: Unya, mo na nga akong gisulti nila nga wa na to gamita ang atong microphone aron lang pag-report mahigala sa maong panghitabo. Kay mo man ni kayunik sa atong sibianan, pero ya kuan lang no, pero buyag lang. Ang tanan nga mga sibianan adto man gina ko report no. So ni report man tanan. Oh, naningkamot mga higala, but kita sa atong sibian DYHP, dili lang ta kutob sa pag-report, kundili atong gigamit ang atong microphone nga pinaagi sa pagtabang. Ang uban ni himo sad ni ini, pero mas unique ang atong gihimo des DYHP kay puryabuyag lang, nakakuha ko tag 4.3 million pesos. 4.3 million pesos nga cash donations. O wapay labot sa in-kind donations. Nga diin, medyo unique din siya dahi. So, mogi akong gikuan dito, nga kini nga amo ning nadawat ning maong award sa Golden Dove. Pero di pod lalim ang among gipanghimo. Napasalamat mi ninyo sa KBP's kauluhan nga nakakita dahi munamo diri Cebu.
1: Straight to the point.
2: Wa man may maghuna-huna anang award o buto naon mahigalaw. Lihok man ang tag-ato. Wa man tapong huna-huna nga lihok kita din kayo. Maka-award ka ni store. Huwag kong magdaho mahigalang na-appeal ko aning kalakihay. Kana gun anak may galang KBP Golden Dove nga Kaduroy Award mamugunay pinakataas sa mga higala niya. Di naman lang may magdaho manas probinsya nga maapil ta na day. Labi na da mga dagkong mga network sa dito sa Manila. So wala na ang ato diri mga higala, lihok lang ta unsa ito mahimo nga kutob sa ato mahimo nga makatabang ta. Di lang nato gigamit ang atong microphone alang sa mga reports, alang sa komentary. Atong gigamit siya mga higala alang sa pagtabang.
1: Straight to the point.
2: Una nga sa ato mga news, akong komentary diri, dunay uban makauyon, dunay uban di kauyon. Natural na kay niya matas demokrasya. Muna akong ipasabot ha nga, muna ang essence of democracy. Natay mga balita, ang ato mga balita, fair ni. Ako yung gi-instruksyonan atong newsroom ani nga, kinalan balance ang atong balita. Pag-abot sa akong komentaryo, opinion naman na. So na ako yung mga opinion nga mahimo nga, magkatukma tag-opinion, mahimong dili, but muna ang essence of democracy nga, mahimong magkalahit tag opinion para mag-respetaray ta sa atong mga opinions.
1: Straight to the point.
2: So kana natural na sa media. Kanang true-blooded ka nga media man, mo na ako ka-appreciate ko sa mga kaubanan po sa pamantalaan. In fact, sa una dinimang ko sa Cebu Daily News, inquirer man na mahigala nga kwan, akong kulo mugawas man sa inquirer, pero buyag lang na yung mga opinions kami, magtapad-tapad may mga opinion makers. Malahi ang akong opinion pero respetaray ra gud kita daw gi problema. No? Mo na nga dire sa radio sad natural ay lahi tag mga baruganan unsay mga issues but mo na essence of democracy. So pero ang akong gi-emphasize mahigala ining pagdawat ato sa award more on yes, musulti tas kamatuoran wa ta mahadlok mahigala pag sultis kamatuoran malagmit ilan ang gi-consider tanan. Pero mas dako na kong gipahimugatan nga ang atong microphone mahigala gigamit na to dili lang sa pagbalita, dili lang mahigala sa pagkomentaryo, dili lang sa pag-entertain but naka-touch ta sa kinabuhi sa matag tao nga dito. Din atong gigamit ang atong microphone pagtabang sa atong mga kaigsuunan nga nabiktima gyud sa linog.
1: Straight to the point.
2: Muna nga 4.3 million gud ang ato nakuha in cash donations pa na, wa pay labot mahigala sa in kind. Munang usata sa paspas nga naresponde. Di pag dili pag kanang modesty aside kita magyud ato mga listeners. pinaspasay paghatag apilta dito. O ngani, mahigala, o mingon nga cash assistance, mahigala sa gobyerno, o kita, mas paspas pa rin itong ato day. Kaya wala naman tamang inahanglan o daghang requirements nga. Sa man imo mga requirements nga. Amo, nga gikinanan na atay death certificate na akay maklaron itong identity. Nga paspas pa sa nga among kuhan. Wala na kinahanglan. Pag adto, kami pa yung adto mahigala. Idol boy kaya. Kasamang Aida at tumakaubanan. Kami, there is news department, in the Kin, in the Maris, names Kin Yunis, kami tanandri. Na ni Addo Mahigala, hasta itong mga bago sa Jane Gallardo, sila si Rimat, Pugoy, Idol Tweety, mga bago na ito, ng mga kita sila unsa, ang diwa HP mo din eh. Ang kuan mo na, nga kini ang mga bago ng mga reporters, nakakita sila inani ang atong lihok din eh. Di lang ta kutob mahigalas pagbalita, di lang kutob sa pagtagaw-taw, doon ay mga issues, ba't nilihok ta mga sukintig paminaw. So muna nga pag-addo na mo, kita ka na ay haya diha, matay sa linog, hatag, wala na yung dagang pangutana. Unya mga relief goods, mga sukintig paminaw, pinaspasay. So nakakuha tag 4.3 million. In fact, ang trust sa mga tao, muna kung importante nga, ang kita sa DYHP, bisan pa man sa advent of the internet, wag ginito ugubaan ang atong credibility. Wata mo sakay mahigala nga ala, basta kay kuan lang, basta kay mo viral na ning atong kuan. Atong gitanaw ang atong responsibility nga ang tao, doon na sila trust nga kung taliwala nini karong nauso na nga mga social media, pag abot sa panahon nga libog mo din haog, tinuod ba ni nga news or dili, musandig mo sa DYHP, kini og nigawas DYHP, tinuod ni. Gawas sa IFM, tinuod ni. Kailisod man kay kami sa media, matakda na hinoon po mig, magpagawas o fake news. O, aron lang nga mo viral, isod, sad. So, ano mong gibarugan, yun na mo, nga mauni ang ato. So, muna yung higala nga ang atong pag-tabang dito sa mga tao, di na ko ma-imagine ang atong paghatod o kwarta, ang atong paghatod o relief goods, di lang kutob niya, amo pang gihatod mga higala, na dapat ang mga psychologist dito, kay ang mga tao dito, mga kagilaan, grabe ka ng ilab itong trauma mga kagilaan. So sa Idol Boyki, doon ay mga kailang mga psychologist itong gipangda dito, mga sukit di paminaw. Unya, sila si Gulyat, mahigala itong drama, gipangda na ito dito, gi-entertain na ito sila. Makita nimo ang, bisan pa man sa ilang kaagi, nakakatawa po sila. Monay, ato mga gihimo mo kayo ko, kini mo unique, muna akong isulti dito. Atol mahigala sa pagdawat na ito nining maong award, mga sukit di paminaw. Muna ang dako na ko pasalamat. In fact, di lang ganito, nalimot ganito na iwan ako masulti nga, tinuray lang, aside sa 4.3 million, ang katong 50 million sa Japan. Nga dili na to, mga higala ihatag. Nga si Inday Marie sa Abadjes, mahigalan ingon, di man masuod sa kung, kuan ma-question na to sa bangko ini. Eh. Kaya buyag lang, kanaday, nalimot ganito kong sulti na day. Nga, wa na to, makuan din mo tong, dinalian naman yun, dito sa kapitulyo ihatag. Di pag-unsa ha, di rito na mo sa DYHP ni communicate. So, muna nga, dakong butang ang trust sa atong mga listeners, huwag among ipadayo na, nga masaligan ta sa DYHP, kita naman ito mga kaigsunan, once manawagan ta, inig hatag niyo kwarta, tanan mahigala, ihap yun adayon, no? So, kato mga relief operation to sa Mindanao, outside na dili sa, kwa na, atong relief operation sa Negro, sa Bohol, Jinsan, Apil. So, muna yung naka-hatag uniqueness no sa ato mahigalang sibyanan DYHP o sa atong gihimo diri mga higala. Ako isip maoy leader diri mga kagalaan, uban sa ato mga tao diri, uban sa ato mga staff, kauban tong IFM. Nga naata na nga krusada. Di lang takutob sa pagtagaw-taw diri, di lang takutob sa pagbalita, di lang kutob sa pagkomentaryo, kung nilihok kayo sa gita mga kagalaan nga nakahimo tag-difference sa kinabuhi sa mga tao.
1: Straight to the point.
2: Unya, 1 month lang yun. Ako, mura kong nagduduha pagkahuman, bagyo naman sa Super Typhoon Tino. Unsa man to may gala, September 30 ang linog, ang Super Typhoon Tino dahil mga November 4. Usa ka buwan na yun kapin. Usa ka buwan, upipila kaadlaw lang. Insunod ang Typhoon Tino. Nakaingon ko, agoy, manawagan na sa taan nagbalik, nga bago pa man tang nanawagan. Murag maikog ta sa itong mga listeners nga mangayo na pudmi. Pero, sige lang, wak na mo mahigala ko na, mangayo lang kita. Kay total, para man eh, sa ato mga kaigsunan mo, tubag hapon sila. So, wak mi mahigala, although entertain ko at to, kuhan nga bida di pa katamauaw, ano no? Agitistingan ta lang. So nakakuha tag 3.8 million pesos in cash donations. Wa pay labot mahigala, sige panghato din nga mga in-kind donations, mga bugas, mga sardinas, mga noodles o guban pa. Unya ang pagtinabangay bas mga tao, grabe kayo nga paglinog sa bugo ang taga Cebu City ni tabang dito pag-abot po sa panahon ng Cebu City mo in ego. Sila po dito dai ni baos po sila sa ilang mga pamaagi nga ni tabang. Grabe ang ato mga higalang nakita sa aktual mga kaigalaan nga sitwasyon. So muna nga gipasulti man ta dito mga sukit ni paminaw kay mo man ang kuan lagi. Unique mga higala mo man pinakataas nga kinini ang kategory mga higala sa Golden Dove Award. So ako og si Cyril Cusim gipasulti mi dito. Muna nga muna akong gisulti na portion nga kining pagdawat nato ning award mga kaigalaan. Medyo emotional ta. Dako ning butang para nato kay grabe atong gipanghimo, no? Tuod man do na mahigala ito na dawat nga award pero among gihimo ani before ni nadawat nato daghan kay day. Wa mi guna huna anang kuan ni para nako. Bonus na lang mga sukit dig paminaw kay ang ato lang yung krusada nga unsa ito mahimo. Ang DYHP mga higala Arimen Cebu na establishar na mga sukit dig paminaw kani adto pa. Dito'y linog mahigala sa Bohol, dito mi. Linog sa Negros, dito mi. Samot na mahigala ang mga panghitabo within sa atong probinsa sa Sugbo, mga kaigalaan. Hasta pang linog sa Mindanao, katong sa Jinsan, nang adto mi mga sukit di paminaw. Pagtabang sa itong mga kaigsuunan dito nga, na mga biktima sa maong katalagman.
1: Straight to the point!
2: Mauna nga, paspasas panghitabo, usa ka tuig na ang nakalabay mga sukit ni paminaw. Ako nagpasalamat ko sa KBP nga salamat ninyo ha nga nakitaan namin ninyo dito. Wa man may magdahom nga inyo may makita ang among gipanghimo kay og inana mong higala ang Manila ug toy kasagaran nga makuan dito but naapil nila mahigala nga nakitaan ta sa atong gihimo dire mga kaigalaan sa Sugbo kay muna pasalamat ta dako. Pasalamat sa ko sa mga tao sa atong palibot ang Radio Mindanao Network nga grabe ang support sab sa among management, ang Kanoy family, of course ang DYHP family, ang IFM family nga sabot sab sila unsa atong direction ba. Ani ay hitabo mo ni atong buhaton mo na ang atong mga staff sad mga kaigalaan apil sa gisla kada bang pareha bitaw og kanang kwan pareha tag wavelength ba. Dapat yung tabang ta atong tabangan. Tanang yun. Nga tumigbugo, mahigala, amo lang ikatawa, pero katawanan sa mga kagilan, tabang ta, pero nangatog sa binito, o ga, nangidamig folding bed, kini man mga tog sa dito sa sod, sa mga balay, kay mulinog malagalit. Nag-tent mi dito, pag-uwan pa mga higala, ang, kita mas siguro, hindi kita dapit, nag-uwan dito sa folding bed, si Gulyat, ana, pag-uwan mahigala ni, bundak ang uwan ni, nangatagak tong tubig. O di lalim pero ni katawa-katawa lang na mo samta nagtabang ta may gala nga ato sad niya kwan murag natas barko nagtihiras na dito gibutangan lagi na kami kakatulgan unta dito di magkamatog sa sa balay kaya niglinog si bako rin ba hugmak so di rin lang nagbutang mig tent sa gawas o niya grabe ito mong experience nabutay yung mga picture siguro today murag namin sa barko nga nagbutang o mga tihiras dito niya ato ako mga tao salamat kong dako nga kining ato mga staff sa DYHP kwan sa gyud no. Pwede rin yung patulgon ng matahiras nga murag namin sa barko, mga higala, nga nagadto niya tabang sa mga na linugan dito, mga sukitig paminaw. Muna nga, salamat kayo niya sa mga taos palibot, yun, kikinigod mga higala, kanang kinsa mga taos yung palibot ba, so kining ato mga tao sa DYHP nga naapoy mga kasing-kasing sa IFM nga kasabot sa atong krusada, kasabot, prihata o kwan, the same page ta, ha? O niya, ang mga tao sa atong palibot nga ma surrounded ta sa mga tao nga mga tarong no nga mga tao sa media sama mga kaigalaan sa KBP diri sa CCPC pinanguluhan may ganang attorney Pachico Chiking Charis. Good morning na attorney Charis nga makaiso istorya nato nga kadabang di ka masaag sa media kay do na ta mga higalay mo guide sa nato nga mga nauna nato sa atong trabaho ng inani no. Ang atong pagtrabaho, kanang nani mga higala ang ethics sa broadcasting, ang ethics sa media, atong i-follow. Kalisod mangu kayo, og bagong broadcaster niya, paturaga sa lang sa istorya niya, matanaw sa atas mga maguwang na to. Sumona nga sa si diri sa CCPC, Marit Rimundi, asawa ni Sid Rimundi nga naa diri sa CCPC sab. Ato makobanan ang Simla si Attorney John Riz Avidra, na maoron mahigalay atong Simla President o mga kabanan na to sa media, no, nga kana na ang maglingi-lingi ka sa palibot. Karamang, ang imo bang palibot ba, mga surrounded by tao nga mga tarong day? Kalisod mo kayo, mag-broadcast ka mga kailan, nagtuo kang sakto ka na, unya. Pag lingi-lingi, wa na kay kon sa imong pagtuo, okay ka na diya. Ang ato, naman tayo mga maguwang sa nato sa industry, diri may gala sa Simla, Attorney Elias Espinosa, sa si Attorney Kuan, ito mga kaubanan, Edi Barita, magka-istorya mga kagalaan niya, kinigong media mga kagalaan Sugbo, friendly po ning atong mga kaubanan sa broadcast o sa print, no, nga mga tarong sad, no, sa serbisyo, no, doon na mga higalay Kuan, labi na karon sa social media na mahigala nga naanani nagkadaghanan sa ni mga sugitig paminaw, pero lain-lain lang, uban, musakay na ganita, usahay ni mga, magpauso lang tayo ng mga virals, hantun, musakay na lang tayo ng mga kwan, lisod saan, sumuna nga kami is DYHB, kung mabarog lang kita on sa tarong, mabarog lang tayo sa kamatuuran, unya, of course, sa itong mga balita, padayon ta nga, fair sa itong mga balita, o sa komentaryo, I hope nakasabot lasan mo, ang uban, nakauyon sa akong opinion, lipay sila, ang uban, wa magkauyon, natural lagi na, naay panahon nga dili ta magkapariha o baruganan, dili sa CDN kani adto ko o Sansta naka kolumnist man ko Sansta naka kolumnist ko diri sa nahimo kong kolumnist sa CDN karon na ata sa The Freeman magkalahi ang among mga baruganan ang mga kolumnist kay opinion man kuno ni amo so ang news facts man na, fair nang atong news mga higala factual na patas na pagabot sa komentaryo man based on analysis na mga higala based on opinion. So ako ni Amatas Demokrasa, entitled ko sa kong kagalingong opinion, mo nandun ako yung mga kagalingong analysis. Kamusad, entitled sad mo, magrespetara ilan ta, no? Mo na essence of democracy. Nya, ang akong gika, kunang gina, hindi ko mas, kini mga ko, medyo, kuha naman yung gipaghimok man ito ni sa mga radio o nias media ang pagbalita yun, amo na itong trabaho, ang usa mang higala ng akong gipahimugatan nga, kini ni ang aspects public service, medyo unique ta na dapita. Of course, ang tanan, itabang man sa Megala, pero ang ato mga listeners kahibaw sa doon sa itong gihimo, dito sa DYHP, Arimin Cebu, atol ni atong mao mga katalagma. Nga diin, una ta sa malrespondi mga kagalaan, naka-experience tali, maka nang biyahin na mo dito Cebu City, padong Subugo, usa ka adlaw ang biyahin, abdan may gabi eh. Katong perting grabing ka-traffic, pagpermirong Sabado nga nangad to ta. O niya, ang mga tao dito, Megala, lipay saan sila nga, kanabang gawas nga nalipay sa nasa nila dawat, gikan sa DYHP Arimin Cebu, nga gikan sa itong mga listeners, nalipay sa nakakita sa mga taga DYHP nga ilang gipaminaw. Nya, nalipay sila mahigala nga, walang may muhatag o bugas nila, kwarta, mga relief goods, nalipay sa nga among gihatagan sila o programa dito nga, doon na may variety show dito, kauban itong taga-drama, limang kanyang mga taga-drama sa nato mahigala nga, maayos sa gemudag entertainment, makakatawasan ang mga linugan. Unya katog yung murag grabe-grabe nga murag na trauma gidad ana mo mga psychologist. So kani nga mga butang nga atong gipanghimo ni resulta mahigala na kadawat tag awad dito sa national sa KBP ang pinakataas mga higala nga kategori sa Golden Dove Award ang kaduroy mga higala broadcaster of the year. Pero kining tanan sa ako nang ingon bunga sad ni sa atong gipanghimo niya ako wa ko naginusara ini dako na kong pasalamat nga ang teamwork na mo this DYHP og IFM puryabuyag lang gyud puryabuyag lang ang atong mga tao mahigala nga unsay among kita isip leader unsay atong direction money kada na ang everybody no cooperate gyud kay parihapat tagon ba parihata og gibati parihata og desire parihata og tumong no niining maong mga panghitabo nga unsay pamaagi nga mahimo tang instrumento nila no man akong giingon nga na-realize nato nga kitang mga broadcasters kitang naas media mahimo tang instrumentos public service o gagawas ana naka-realize tang ang atong microphone labihan ka powerful og kining power sa atong microphone atong gigamit nga makatabang ta sa atong isigkatan maka himo tag difference mga sukid tig paminaw maka-make and unmake a person mga higala ang media pero wa to gigamit nato sa responsable nga pagpanibya o gigamit nato sa mga pamaagi nga makatabang ta mo na pinakaimportante mga kahigalaan.
1: Boses na pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan, Attorney Rufil Fernandez Baño, sa Straight to the Point.
2: Alas city naman mga kahigalaan, ato lang ipadayon ng atong mga hisgutanan o niyang taod-taod ang atong mga issues mga higala, inigbalik na lang nato no sa atong tulumanon kay daghan to mga nahitabo kagahapon sa impeachment mga sukid tigpamino nato sa angayong i-discuss. Standby lang una alang sa RMN 558 Manila nga musunod na karon dayon. Alas city na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Pinahayag ng PBOX na ang obserbasyong ito ay nagpapakita na posible may dumaraming volcanic gas sa ilalim ng vulkan at papunta sa itaas at nagtulak ng volcanic activity na nanatili pa rin sa alert level 2 ang vulkan Kalaon. Para sa Tutok Lindol at Tutok Vulkan, kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Henner. Tatakarimen!
4: Network News. Isang Philippine Eagle, Agila, na biktima na naman ng pamamaril ang nasagip sa barangay Manobo sa bayan ng Magpet, Cotabato. Ayon sa Philippine Eagle Foundation, natagpuang nanghihina ang 5 taong gulang na agila nitong linggo. Lumabas sa x-ray na may 3 pellet ng air gun sa katawan nito. Isa malapit sa kanyang pakpak, isa naman ang nasa kanang paa at ang isa ay sa may buntot. Matagumpay namang natanggal ang 2 rito habang nagdesisyon ang mga veterinaryo na huwag nang tanggalin ang 3 bala dahil posibleng magdulot lamang ito ng pinsala sa agila. Hindi ito ang unang beses na naging biktima ng pamamaril ang endangered na Philippine Eagle na ito. Noong 2013, hindi rin nakaligtas ang agila. Nasagip naman sa barangay Amabel sa Kaprehong Bayan patapos na magtamo ng tama ng bala ng baril mula sa isang kalibre 22 na rifle. Inaasahang matatapos na ang southwest monsoon o hanging habagat sa unang linggo ng Oktubre dahil dito mababawasan na ang mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, susundan nito ng transition period bago tuluyang maramdaman ang amihan. Pero dahil sa El Niño, posibleng hindi maging kasing lamig ang temperatura ngayong darating na amihan kumpara sa mga nagdaang taon. Samantala, 2 bagyo pa ang inaasahang papasok sa bansa ngayong Oktubre. Papangalanan itong Rosal at Samuel na posible namang maglandfall sa Luzon. Duda, ang grupong bantay bigas na bababa ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Taliwas ito sa pahayag ng Department of Agriculture na bababa ang presyo ng bigas kasabay ng pagsisimula ng amihan o ng anihan. Ayon kay bantay bigas spokesperson Cathy Estabillo, malabong bumaba ang presyo ng bigas dahil sa monopolyo ng mga negosyante. Malaking porsyento anya ng ani ng mga magsasaka ang binibili ng mga trader na ginagamit namang dahilan ang nang pagtaas ng presyo ng langis. O malaking porsyento anya ng ani ng mga magsasaka o ginagamit namang dahilan ng ilang mga trader ang pagtaas sa pagtaas ng presyo ng bigas, ang pagtaas ng presyo ng langis, ang mga nagdaang bagyo, at ngayon naman ang banta ng Super El Niño.
5: Hindi pwedeng magsabi ang DA na bababa yung presyo ng bigas dahil hindi naman sila bumibili at nagbebenta sa palengke. Nagpo-project sila na wala sa kanila yung bulto ng bigas na naani and at the same time na imported. Kung kaya pagpapatuloy talaga na monopolyo yung presyo ng bigas at alam ng DA yan na itatakda nila yung presyo dahil sila mga trader, mga negosyante, ang may hawak dun sa kalakhang ani ng ating mga magsasagal. Sila din yung may hawak dun sa mga imported na bigas. So, monopoly ever since.
4: Pinawi ng Malacanang ang pangamba ng publiko sa inaasahang epekto ng Super El Niño. Sa gitna ito ng report ng panic buying at hoarding ng mga bottled water sa mga palengke dahil umano sa posibleng water crisis sa banta o dahil sa banta ng very strong El Niño. Ayon kay Palas Press Officer Jose Claire Castro, walang dahilan para magpanik dahil walang impormasyon kung magkakaroon ba ng kakulangan sa supply ng inuming tubig. Hiniwok pa ni Castro ang publiko na maghanda ng sapat at iwasan ang pagbili ng higit sa kinakailangan. Tiniyak pa ng palasyo na nakahanda rin ng pamahalaan sa posibleng epekto ng tagtuyot lalo na sa agrikultura.
6: Ang El Nino ay hindi na po bago sa Pilipinas. Kung mas matindi lamang po ang magiging epekto ngayon ng El Nino ay dahil dala ito ng climate change. Pero handa po ang gobyerno at marami na po mga programa ang naumpisahan na, pati ang mga ayuda para sa ating mga fisher folk at mga farmers ay maaayudahan na rin po sila. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara. Maging ready po.
4: Pamahalaan naglaan ng bilyon-bilyong pisong pondo para sa epekto ng Super El Nino. Kasama natin sa Balita Radyo Man Chanel Salazar.
7: Naghahanda ang pamahalaan ng bilyon-bilyong pisong pondo para tugunan ang posibleng matinding epekto ng Super El Nino, partikular sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor na maaaring tamaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, 45.67 billion pesos ang ilalaan sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa susunod na taon. May nakalaan ding 9.885 billion pesos na Quick Response Fund para sa mga frontline agency na nangangailangan ng agarang pondo sa panahon ng sakuna. Kasama rin sa paghahanda ang 11.18 billion pesos para sa NFA rice buffer stocking at 4.5 billion pesos para sa crop insurance na inaasahang may kinabang ang tinatayang 2.34 milyong maliliit na magsasaka at mangingisda. Maglalaan naman ang pamahalaan ng 46.356 billion pesos para sa National Irrigation Administration, kabilang ang 30.47 billion pesos para sa irrigation development. Ngayon taon naman, sinabi ni Castro na 6.2 billion pesos ang ilalabas ng Department of Budget and Management para sa Department of Agriculture upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisdang apektado ng Super El Nino at pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mayroon ding 39.83 billion pesos sa 2026 General Appropriations Act para sa NDRRMF na maaaring gamitin sa pagtugon sa mga sakuna at climate-related events. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
1: Ang pagsilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Sa day 32 ng impeachment trial kahapon, binusisi ang mga ari-ariang ni Vice President Sara Duterte na hindi nakadeklara sa kanyang Statement of Assets, Liability and Net Worth o SALN. Iniharap ng prosekusyon si Davao City Registration of Deeds Attorney Cathy Florence Baldonado at Samal Davao del Norte Deputy Register of Deeds Attorney Marco Pineda. Tumestigo si Baldonado sa isang property ni na VP Sara at Mr. Niang si Attorney Man Scarpio sa Barangay Matina, Davao City na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso. Kinumpirma rin ni Pineda na may ari-arian din si Atty. Carpio sa Barangay Matano sa Samal at hindi rin ito deklarado sa SALN ng Vice Presidente. Sinabi naman ng dalawang testigo na may mga detalyeng hindi nagtutugma ng pagkumpirmahin ng SALN ni VP Sara at sa mga dokumentong hawak nila.
8: Wala po kayo nakitang katumbas sa...
9: Wala pong nag-match.
8: Sa preso? Pati ba sa lugar?
9: Sa preso at sa lugar po at... Ang mode of acquisition po, ang nakalagay po sa 2025 ay construction po. At dito po sa aming dokumento ay deed of sale.
8: May nakalagay din po, 2024 sale. Kita niyo po yan?
9: Opo, pero ang purchase price po dito ay wala pong 6 million po, sir.
8: 10 million po nakalagay.
9: 10 million po, 2 million po ang nakalagay.
8: Ang tanong ko po, meron po bang katumbas o tumutugmang halaga dyan sa nakikita nyo?
10: I can only read what is strictly written on the paper, sir, Your Honor, and it does not match the deed of sale.
4: Nanindigan naman ng depensa sa cross-examination na naideklara ng bisi ang dalawang property sa SALN at tumugma rin sa mga record.
11: Do you confirm, ma'am, that there is a declared Barangay 74A Davao City property?
12: Apo.
11: Okay. And do you also confirm na ang nakalagay na cost of acquisition is 10 million?
12: Opo.
11: Yes, do you confirm that there is a declared Matanos Igacos property in the 2019 sal-en of the Vice President?
13: Alam kong Matanos yun, pero hindi natin tiyak kung yun ba yung property yung tinutukoy sa sal-en.
11: Would you kindly read the assessed value in that portion, sir?
13: The assessed value based on this document, sir, is 346,960
11: pesos. Okay. So they match, sir?
13: Yes, sir.
11: So it, the property was declared in the sal-en?
13: Objection, Your Honor.
4: Hindi naman natuloy ang whole day schedule ng impeachment trial kahapon matapos na magkaroon ng adjustment sa mga iyaharap na testigo ng prosecution. Walang idaraos na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ito'y matapos na aprubahan ng Senate Impeachment Court ang mosyon ng depensa na ipagpaliban muna ang pagharap ng testigo ng prosekusyon mula sa Anti-Money Laundering Council, paliwanag ni Defense Lead Counsel Sheila Sison. Kahapon lamang ng umaga nila natanggap ang 11 pahinang summary ng AMLAC. Habang wala ring sapat na oras ang kanilang panig para busisiin ang nasa mahigit 20 kahon ng dokumentong susuporta sa naturang summary. Pero giit ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno, September 2 pa lamang ay naipabatid na sa depensa ang records mula sa ahensya. At July 20 pa lamang ay naglabas na rin ng subpoenang korte para sa mga naturang dokumento. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Senator Judge Tito Soto at Risa Ontiveros sa pagpapaliban muna ng trial, nagdesisyon si Presiding Officer Chisa Escudero na i-reschedule ang pagharap ng testigo ng AMLAC sa Lunes, October 5. Susundan nito ng mga testigo mula sa mga bangko, insurance company at sa Bureau of Internal Revenue.
14: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Itinanggi ng Senate Impeachment Court na pinipigilan ni Presiding Officer Chisa Escudero ang pagtestigo ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol, ang hindi pag-i-issue ng subpoena sa dating senador ay alinsunod sa hiling ng House Prosecution Panel. Babala ni Tonggol mag-ingat sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, lalo na ang mga abogado.
15: And alam natin na yung mga iba dyan ay mga abogado na nagpapakalat ng mga kwentong ganon. So magbasa po sila ng canons po nila for professional responsibility and accountability that lawyers should not engage in misleading or untruthful statements. So mag-ingat-ingat po sila kung gusto po nilang hindi magpatuloy yung suspension to disbarment.
4: Sa panig naman ng prosekusyon, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro na si Trillanes mismo ang humiling na bawiin ang kanyang pagiging testigo. Ayon kay Luistro, matagal na rin nilang pinag-isipan ng pag-alis kay Trillanes dahil sa dami ng iba pang testigo at mga dokumentong kailangang ilahad sa paglilitis.
9: It was intimated to the team, to the prosecution team, of the decision of the former senator to withdraw his name among the list of witnesses for the prosecution. The truth of the matter is, there has been a continuing discussion on that, no? Kanina lang talaga na-finalize. So perhaps if indeed na-surprise sila, they were surprised na may final decision na. But there has been a long discussion already whether to present or not to present, considering the number of witnesses still remaining and the voluminous records we need to present in support of unexplained wealth.
4: Sa kanyang post naman sa social media, sinabi ni Trillanes na ginawa niya ito upang maibsan ang pressure sa prosekusyon. Sa halip ay nakatakda siyang magsagawa ng press con ngayong araw para ilahad ang mga ebidensyang dapat sana ay ilalabas niya sa paglilitis. Sa kaugnay na balita, ang prosekusyon itinanggi na may pressure sa kanila kaya tinanggal si dating Senador Trillanes bilang testigo. Kasama natin sa Balita Radyo man Grace Mariano.
12: Itinanggi ng House Prosecution Panel na may natatanggap silang pressure kaya iniatras nila ang pagtestigo ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro sa post sa ex ni Trillanes na hiniling niya na formal na bawiin ang kanyang pangalan bilang testigo upang maibsan ang pressure sa prosecution. Sabi ni Luistro, mainam na tanungin si Trillanes kung ano ang tinutukoy nitong pressure sa prosecution. Di ni Luistro, wala siyang alam na pressure mula sa mga senator judges na posibleng sanhin ang pag-atras ni Trillanes bilang testigo sa ikalawang article of impeachment patungkol sa hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Binanggit ni Luistro na ang pressure lang na kanyang alam ay ang dami pa ng natitirang mga testigo at gabundok na mga dokumento na kailangan nilang ipresenta sa impeachment trial.
16: Well, the only pressure that I know is the remaining witnesses and the voluminous documents that we have yet to present, no? If he has different context of that pressure, better ask him. Wala po akong alam na ganyang pressure coming from the senators, as you ask, no? The only pressure that I can think of is the remaining witness that we still need to present, including the documentary exhibits that they need to identify.
12: Yan ang pahayag ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerville Luistro. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
17: Pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon na kumukwestiyon sa sesyon noong June 3 na naging tulay para magkaroon ng pagpapalit ng Senate leadership, patunay lamang na naaayon at sumusunod ang Senado sa Konstitusyon. Kasama natin sa Balita Radyo Madcon, Debata.
18: Iginagalang ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang petisyon na kumukwestiyon sa idinaos na sesyon ng mataas sa kapulungan noong June 3, 2026 kung saan nailukluk bilang acting Senate President noon si Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, patunay lamang ng ruling ng Korte Suprema na walang basihan ang pagkwestiyon sa naging sesyon noong araw na iyon at ang kanilang aksyon ay umaayon sa katotohanan at sa umiiral na batas. Sinabi ni Gatchalian na noon pa man ay posisyon na ng Senado ang sumunod sa konstitusyon at sa mga naitatag na jurisprudence. Kaya ang kanilang pag-convene noong June 3 ay para matiyak na magpapatuloy ang operasyon ng institusyon.

0: Responsibilidad niya ito ng bawat miyembro at ng Senado bilang isang institusyon. Kasama mo sa DZXL RM and Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
1: Abangan sa aming pagbabalik, mahigit 100,000 pisong halaga ng puslit na sigarilyo ang nasabat sa Zamboanga City. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
2: RMN Network News.
3: Butag Pilipinas sa Idupos.
1: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: Comrade Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
4: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
5: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
2: RMN Network News.
1: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
2: RMN Live Report.
1: Kumuha muna tayo ng live report mula sa mga lalawigan. Mahigit 100,000 pisong halaga ng puslit na sigarilyo ang nasabat sa Zamboanga City. Kasama natin sa balita, Radyoman Mirasol Monteza ng RMN Zamboanga.
2: RMN Live Report.
6: Umabot sa halagang 112,686,535 pesos 37 centavos ang kabuuang halaga ng mga puslit na sigarilyo ang na-recover ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Zamboanga City Field Unit, katuwang ang Bureau of Customs, Port of Zamboanga at ibang pinagsanipuwersa ng mga kapulisan mula sa niraid na bahay sa barangay Lumbangan itong lungsod ng Zamboanga, Huwebes ng hapon, unang araw ng buwan ng Oktubre. Batay sa ulat, nag-ugat ang raid makaraang lumabas sa investigasyon sa naharang na wing van na may kargang milyon-milyong halaga ng puslit na sigarilyo. Ilang araw na ang nakaraan na mula umano sa nilusod na bahay na kinuha ang mga nasabing sigarilyo na nooy dadali na sana sa ibang lugar. Sa isinagawang raid kahapon, tumambad sa mga otoridad ang 704 na malalaking karton at 482 rims ng iba't ibang brand ng sigarilyo na itinago sa storage at underground ng ni-raid na bahay. Nang napatunayang walang kaukulang dokumento ang mga sigarilyo at labag ito sa umiiral na customs law rules at regulation na particular sa Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Tuluyan na nga itong kinumpiska ng mga otoridad at habang nagpapatuloy pa ngayon ang investigasyon upang matukoy kung sino ang nagmamay-ari ng mga kontrabando upang maisampa ang kaukulang kaso laban rito. Kasama mo mula sa DXRC RMN Zamboanga, Radyoman Mirasol Monteza, Tatak RNN.
1: Maraming salamat, Radyoman Mirasol Monteza, nag-uulat ng live mula RMN Zamboanga. Samantala, isa pang live report, mahigit 50 Chinese national na sangkot sa mga illegal na aktibidad ang arestado naman sa Zamboanga, si Bugay. Kasama natin sa balita si Radyoman Mar Arlawan ng RMN Pagadian.
2: RMN Live Report.
1: Mar.
7: Mahigit 50 Chinese nationals ang inaresto ng mga otoridad dahil sa hinalang sangkot sa mga illegal na aktibidad sa Puroklos, Barangay Kimos, sa bayan ng CI Zamboanga, si Bugay. Isinagawa ang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI, katuwang ang mga tropa ng Armed Forces of the Philippines o AFP, bandang alas 3 nitong madaling araw. Batay sa paunang impormasyon, nakumpiska ng mga otoridad ang mga cellphone at computer sa loob ng Casa de Coco Pension House na pinaniniwala ang ginagamit sa mga illegal na aktibidad. Sa ngayon, isinasailalim na sa profiling ang mga naarestong Chinese nationals. Nagpapatuloy naman

0: ang operasyon ng mga otoridad dahil may impormasyon na marami pa umanong nakatakas na mga Chinese nationals. Patuloy rin ang isinasagawang investigasyon upang matukoy kung may kaugnayan ang arresto sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Samantala, sa panayam naman ng RMN Pagadian kay Abilino Quimos, ang punong barangay sa naturang lugar, aniya wala silang alam patungkol sa ilegal na aktibidad ng naturang mga Chinese national sa kanilang barangay. Akala lang umano ni punong barangay Quimos na naka-check-in lang ang naturang mga Chinese sa isang pension house at nagulat na lang siya nitong umaga sa presensya ng mga sundalo dito sa kanilang lugar. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyo Manmar Alawan, Patak RMN.
1: Maraming salamat, Radyo Manmar Alawan, nag-uulat ng live mula RMN Pagadian. RMN Network News. Sa iba pang mga balita, mga kasama, 7:30 ang oras ngayon. Handa ang Office of the Solicitor General o OSG na ipagtanggol sa Korte Suprema ang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kasunod dito ng utos ng Korte Suprema sa Office of the President, COMELEC at Kongreso na magkomento sa petisyong inihain ng election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal laban sa pagpapaliban ng BSKE. Ayon kay Palas Press Officer Eusiclair Castro, hinihintay na lamang ng OSG ang kopya ng petisyon mula COMELEC at Senado. Tiniyak naman ni Castro na susundin ng ehekutibo ang anumang magiging desisyon ng Korte Suprema.
2: Sa paningin po ng Pangulo at ng mga mambabatas, ito ang nararapat. Pero kung ano man ang magiging desisyon po ng Supreme Court, susundin naman po nila. Pero ang stance ng ehekutibo ng COMELEC at ng Senado ay ipaglalaban naman din po ng Office of the Solicitor General.
3: RMN Network News. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Posibleng maging Plan B ng Pamilya Duterte si Davao City Mayor Baste Duterte sa 2028 presidential elections kung makukonvict sa impeachment trial ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ito ang pananaw ni political analyst Professor Ramon Beleño III kasunod ng pagharap ni Mayor Baste sa impeachment trial na nagbigay umano ng sigla sa mga taga Davao. Pero sabi ni Beleño, hindi pa maituturing na competitive candidate si Baste sa ngayon, maliban na lang kung magkaroon ng political shock gaya ng posibleng conviction kay VP Sara o anumang mangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC.
4: Ang parang narrative na lumalabas ngayon, parang just in case na matuluyan, no? Itong si VP Sara sa impeachment, parang meron na tayong plan B doon sa mangyayaring 2028 election. Last year, that he was, I think, appointed or elected as president of PDP Laban. So, ibig sabihin, preparation na ba yun? Kasi, siyempre, PDP Laban is also a political party. So, ibig sabihin, meron ng political party na pwedeng umalalay sa kanya. Yung mga political shock dito, possible. If for example, si VP Sara would be convicted and or, pwedeng magkasabay or pwedeng either of them or something happens to the president sa ICC.
1: Dagdag pa ni Beleño, sakaling tumakbo naman si Baste sa pagkapangulo, posibleng kumuha ito ng katambal mula sa norte para mabuo ang North-South Alliance.
4: Yung nakikita natin na what has been very successful for the past, pwede natin masabi, two consecutive presidential elections, no? Is yung tinatawag natin na North and South Alliances. So kung ito Mayor Baste tatakbo, no? So siya ay coming from the south, okay? Ang medyo very possible, maganda sana, no, na kapartner niya babae coming from the north na medyo sikat ngayon. Kung hindi man babae, same na lalaki, pero same na scenario. Like for example, lagi kong nami-mention si pwedeng si Mayor Isko.
1: Yan po ang pananaw ni Professor Ramon Beleño III, isang political analyst sa panayam ng RMN. RMN Network News. Vice President Sara Duterte, Representative Pulong Duterte at dating House Speaker Velasco formal nang pinadalhan ng imbitasyon ng NBI kaugnay ng alegasyon ng maleta delivery. Kasama natin live si Rajuma Gerald Ule. Gerald.
5: Pinadalhan na ng National Bureau of Investigation ng NBI sina Vice President Sara Duterte at kapatid nitong si Representative Pulong Duterte ng imbitasyon kaugnaya nitong aligasyon ng dating police patrolman na si Rodolfo Gracioso Jr. tungkol pa rin sa umunay paghatita ng mali-maletang pera sa kanila. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama rin sa mga inimbitahana ay sina dating House Speaker Lord Alan Velasco at asawa nitong si Rowena Velasco. Sinabi ni Matibag na inimbitahan nila ang mga personalidad para magtanong kaugnay sa nila naman ang affidavit ni Gracioso sa pag-deliver umano ng pera sa mga Duterte mula kay Velasco. Narinig din daw ng NBI Director na pinag-aaralan ng mga nadawit sa aligasyon na magsampa sila ng perjury case laban sa dating pulisa. Kaya mahalagang dumalo sila sa imbitasyon na paliwanag ng NBI ay makakapagbigay ang NBI sa kanila ng mga dokumentong pwedeng nilang ipresinta sa korte kapag magsasampa sila ng kaso. Una rito itinanggi na ni Vice President Sara ang aligasyon at sinabing hindi niya kilala si Gracioso at wala siyang kailanmang natanggap na pera mula rito. Pero naglabas naman ang resibo si Gracioso at nagpakita ng mga larawan na kasama mismo ang Vice Presidente. Kasabay nito hinamon din ng dating pulis ng Vice Presidente na magpalay detector test sa NBI gaya ng kanyang ginawa. Kasama mo sa DZXL Arimen Manila, Radyo Man Gerald B. Ulep, Patalka, Arimen.
1: Nanindigan si DILG Secretary John Vic Remulla sa kanyang kautusan na buwagin at tugisin ang mga miyembro ng True Brown Style o yung TBS Gang. Sa kabila ito ng pagtanggi ng grupo na sangkot sila sa illegal na mga gawain at ikinatwira na marami anila sa kanilang miyembro ay mga profesional at ordinaryong mamamayan. Pero ayon kay Remulla, may sapat na batayan ng otoridad sa pagre-recruit at pagsasanay ng mga kabataang edad 14 hanggang 15 para gumawa ng krimen. Git ng kalihi, may hawak silang listahan ng mga miyembro nito at nakatakda nilang isapubliko ang kanilang mga pangalan bagamat bukas naman daw sila sa pakikipag-usap sa grupo.
6: Of course. But dahil daw mas kam with the sending stopping their firing activities.
3: RMN Network News.
1: Magkakasunod na binulabog ng banta, bagamat nagnegatibo naman, banta sa seguridad, ang Mapua Kalayan Colleges sa Laguna, Mapua University sa Intramuros at Makati Campus, De La Salle College of St. Benilde, at DLSU Dasmariñas sa Cavite kahapon. Dahil dito agad na sinuspinde ng mga pamunuan ng Mapua Laguna at DLSU St. Benilde ang kanilang on-site classes. Samantala, nagpatupad naman ng heightened security measures ang Mapua sa Intramuros at Makati matapos na makumpirma na hindi totoo at unverified ang mga banta. Klase sa Bacara National Comprehensive High School sa Ilocos Norte sinuspinde dahil naman sa bantang may magaganap na barilan. Kasama natin sa balita Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
7: Pinabulaan na ni Ms. Beverly Martinez, school principal ng Bacara National Comprehensive High School, ang usap-usapan na galing sa kanilang estudyanteng nagmayday ng baril at di umano'y binuli ng kanyang mga classmates ang kumakalat ngayong chain messages na naglalaman ng pagbabantang may babarilin sa loob ng kanilang paaralan. Ayon sa principal, ang isyong iyon ay tapos na at sinabi ng bata sa kanya na wala siyang ganoong mensahe sa lahat na pag-alaman na ang mga chain messages ay nanggaling sa iba't ibang lugar. Kaya naman kinansela na ng paaralan ang klase kahapon sa tulong ng Philippine National Police sa Bacara, Ilocos Norte. Aniya ay pinaigting pa ng paaralan ang seguridad sa loob at labas ng paaralan. Kaya naman makakapasok na ang mga estudyante ngayong araw. Nagpaalala naman ang PNP sa lahat na iwasan ang magprank at magpakalat ng maling impormasyon upang sa ngayon ay hindi magpanik ang mga estudyante. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez Tatak, IRMN!
1: Si Alex Ayala bumagsak sa semifinals. Bronze medal po ang nasungkit sa Asian Games. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
8: Naputol ang gold medal bid ni Alex Ayala sa Asian Games matapos bumigay sa semifinals laban kay Wang Xiu ng China sa Nagoya, Japan. Nakuha ni Ayala ang unang set sa score na 6-3 matapos agad umabante sa 5-0. Pero nakabawi si Wang sa ikalawang set at nakuha ang score na 6-3. Sa deciding third set, muling nanguna si Ayala sa score na 1-0 pero kumontrol si Wang at umabante ng 4-1. Hindi na nakabawi ang Pinay bago tuldukan ng Chinese player ang match sa score na 6-2. Dahil sa pagkatalo, bronze medal ang nasungkit ni Yala sa women's singles, ang kanyang ikalawang sunod na bronze sa Asian Games matapos ang Hangzhou edition noong 2023. World's number 18 at top seed sa tournament si Yala habang world's number 85 naman si Wang. Samantala, magtutungo sa gold medal match si Wang sa kapwa Chinese player na si Zhang Shuai na tumalo sa pambato ng Kazakhstan sa kanilang semifinal. Para sa ating Aramen Sports, Radyo Manuel Santuwat Atak, Aramen!
1: Si Sarah G. Sarah Geronimo ay next year para makakabalik sa trabaho. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Alex Furake.
9: Sunod ng pregnancy rumors, sa singer na si Sarah Geronimo, nagpahiwatig si Viva Films producer Vic Del Rosario Jr. na sa susunod na taon pa makakabalik sa trabaho si Sarah. Sa isang panayim sa producer, bagamat hindi direktang kinumpirma kung buntis ang singer, ngunit diretsa naman niyang sinabi na next year pa makakapagtrabaho si Sarah dahil nag-e-enjoy pa ito sa kanyang happy life. Ayon sa veteran movie producer, ayaw niyang manggaling sa kanya pero alam umano ng mga tao na hindi pwedeng magtrabaho ngayon ng singer. Si Sarah ay nasa pangangalaga ng Viva Artist Agency na nasa ilalim ng Viva Entertainment na pinamumunuan ni Boss Vic. Samantala, natanong din si Boss Vic sa balitang nagkaayos na si Sarah at inang si Divine Geronimo na dahil sa kanya, hindi naman talaga nagkaroon ng away ang mag-ina. Yan ang ating Entertainment News, Alex Porake, Tatak Aramea.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyang. Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maya Paabak, Mayan Nga Timprano, mga kasama.
10: Live via satellite. RMN News Nationwide.
11: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
12: Headline sa ito nga mga balita, si Mr. Mayor Charles Rival mo siguro nga babalansi ang iproponer nga 2027 annual budget sa kagamhanan sa Dakbayan. Samtang nga mga tinunan sa Don Siri Osmeña Senior National High School sa Barangay Labangon, gipapauli human ang tungaan na karawat og hulga sa pagpamumba o pagpamusil nga gipost diya sa social media. Dini ang headline sa ito mga balita.
11: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
13: Ang katinit sa ilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kanunay gyud na akong giampingan kining akong tutunlan kay mao gyud ni importante sa akong trabaho isip magsisibya. Pero usahay di gyud mapugngan nga ubhon ta unya mapektuhan usab ang atong tingog. Katul pagkaayo atong tutunlan. Maong paminaw gani nako dunay ubong moabot, modali dayon ko og inom sa tambal nga ako nang gisaligan kay paspas kaayo muwagtang sa ubo. Sa ingon, dili mabalda ang akong trabaho. The end, ang ubo, nga na ay plima sa Sulmiox Advance with Zinc. Nasulayan na ako kini sa pagtangtang sa plima. Aduna pa kini zinc nga ginatarget ang nahabiling viruses o bakterya. Adunay tablet o liquid pa ang Sulmiox Advance with Zinc. Tulo ka beses sa usak adlaw. The end, ang ubo, nga na ay plima. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Kinikil!
17: Uy, 150 over 100 man.
18: Dok, nganong sige magtaas sa kompresyon?
17: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
18: Ay.
19: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pagyod sama sa pomegranate.
20: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
21: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
22: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Sa opisina, kailan may bakang nag-atubang sa computer?
5: Grabe na gita akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
6: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
7: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
5: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
6: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Mga kasama, nakasinatid na mo anang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na suway na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
16: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maumpag tuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom naman tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
17: Ato oras karon alas 7:48 na. O gara sa detalye na sa atong mga balita, si Cebu City Mayor Nestor Chival mo siguro ga babalanse ang iproponer ka 2027 annual budget kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolono.
18: CYHP, Tatak, RMN, Report.
19: Siguro ho ni Cebu City Mayor Nestor Archival ga mabalanse ang iproponer nining 2027 annual budget. Kini sa dili pailusog gadto sa konseho sa syudad sunod semana. Ang mayor nagplano pailusog 15 bilyon pesos ka annual budget sa sunod tuig. Kini mas taas, itandi sa 13.4 bilyon pesos ka annual budget nining tuiga. Gusto ni Archival ga maghinalan usog pundo ang ubang panginahanglan sa kagamhanan sa Dakbayan, gawa sa waste management, health o education.
5: Although nanay substantial kaayong budget nga gihatag sa mga
0: mga department heads, well, ikuan pa gina siya. Ibahig pagsakto. Lama plastada na na siya.
19: Si Mayor Nestor Achival sa nasairan, unya na sa October 16 ang deadline pagdusok sa usaka local chief executive o proposed annual budget dito sa Konseho. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
18: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
20: Rush Boy Nationwide.
11: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by iBerry.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pagidaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime, protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Wala'y sukli.
12: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
13: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
14: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
8: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
15: See Long Ranger Journey.

0: zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl Torphenamine Malate Paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: At oras karon alas 7:53. Padayon ta sa mga balita, mga tinunan sa Don Serios Menia Senior National High School sa Barangay Labangon. Ipapauli human ang tunghaan na kadawat og hulga. Pinagi niya sa usa ka post sa social media gamit ang usa ka Jami account. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
4: ZYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Gipagawa sa mga tinunaan o gisiksik sa mga personal sa Explosive Ordnance Disposal kon EOD-7 ang sulod sa Don Serios Menia Senior Memorial National High School sa Barangay Labangon sa Siyudad sa Sugbo. Ganin ng buntag human ang principal niini narawag sa police station nga dunay ng hulga nga bumbahan ang tunghaan. Pinagi sa post sa Facebook page, narawag sa Labangon police station ang principal sa Don Serios Menia Senior Memorial National High School nga si Mr. Marlon Toyko Kunikundi. May kilabutan sa labasa sa post sa Facebook nga ng hulga nga bumbahan ang ilang tunghaan o pusilon ang mga tinunan. Dari nga may responde ang kapulisan sa mong tunghaan o milusa dahil ng inisyal nga verification o investigasyon may kalibutan sa mong hulga. Giso si usab ang post sa usa ka social media account nga nakapangalan ni Carlos MacGregor. Dini ang gihulga nga bumbahan o pamusilo ng mga tinunan sa senior high school. Human masuta nga walay napalgan nga bumba sa sunod sa campus. Nag-deploy ang Labangon Police Station o personnel sa tunghaan o nakigalayon dahil sila sa Regional Anti-Cybercrime Unit 7 aron pagsusi sa Facebook account. Nasuta sa inisyal nga investigation nga dami account ang Carlos MacGregor ug ilan na lang buhaton kung kinsa ang naasaluyo sa mga account. Padayon ang gihimong investigasyon sa kapulisan ug giawhag ang mga tinun-an nga magmakalmahon lang sa sitwasyon sa nagtugot nga gibantayan sa kapulisan ang maong tunghaan. Kasama mo sa Cebu City Police Office, inyong Radyo Man Arbo Samantha Riwa HP, Tata Carmen.
4: Radyo mo nationwide.
6: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo mo nationwide.
8: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
9: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin na adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
11: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside.
3: Baka mas madali ka na magkasakit.
2: Payo ni Doc for 50 and up. Alam niyo ng tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on red. Yun lang quality yan. Ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
5: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
6: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis na panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDACFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
7: Sports ngayon. Sports ngayon.
8: Ato balita sa sports, yatod karon sa atong sports analyst ng International Boxing Judge, kasama ng Edward Liga sa atong linya na karon. Kasama ng Edward, baing buntag.
9: Mayong buntag kasama ng Ken, kining atong balita sa sports, yatod ganyo sa DTX 500. Bronze nga medalya lamang ang nakuha ni tennis superstar Alex Iala human siya gipildi kagahapon sa Chinese nga si Wang Ziyu sa 3 sets, no? Sa unang set maayo kaayo ang gipakita ni Iala, no? Din iya kining nakuha 6-3 apan sa set 2 paingon nato sa set 3 gipildi siya sa set 2 gikuha kini ni Wang Ziyu pinaagi sa 3-6 oga sa set 3 2-6 diin na gipildi si Iala. Matod ni Iala nga tapos gyud ang iyang performance pero bisan pa man ana nagpasalamat siya sa iyang experience, no, sa maong ilang duwa ni Wang Ziyu ang iyang mentor nga si Rafael Nadal nagkanayon kini nga bisan pa tuod na pildi si Iala iya kining gigayd tungod kay gawas nga batan-on pa kini maminaw kini adunay room for improvement sa iyang pagka-tennis player, no? Uga dili nga dako og ulo isip pa player diin na dako pa kayong mga oportunidad gyud nga mulambo pa ang tennis career ni Alex Iala. Nagpasalamat si Iala sa iyang mga fans sa tennis di lang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan og bisan pa man og bronze medal lang ang iyang nahatag sa Pilipinas sa nagpadayon nga Asian Games dito sa Nagoya sa Japan. Karong samtang sa boxing, karong udto moaway alang sa gold medal, no, si Carlos Paalam kontra ni Roy Yamaguchi, no, kinimong away alang ni sa gold medal kung mapildi si Carlo Paalam, silver assured na siya sa silver medal. Si Carlo Paalam, 30 anyos samtang ang iyang kontra, 22 anyos pa ni Onya, kuan pa, dilipay na ka taas, no, ang iyang experience isip amateur boxer, apan usan ni sa pinaka maayong amateur boxer sa iyang division sa nagpadayon nga Asian Games mo labi na sa amateur sa maong division sa ilang panag-awayan ni Carlo Paalam. Si Paalam mo na lang nagbinugto nga nabilin, no, human ang uban ng mga boksidor sa mala ni Stipitio, Ira Villegas o uban pa wa gyud in town makaabot sa makakuha og medalya nga bulawa, no, sa maong torneo sa boxing. Si Carlo Paalam mo na lang paglaom ang human sa 16 katuig nakakuha og bulawan nga medalya ang Pilipinas sa Asian Games pinaagi ni Ray Saludar karon naa ang tanang paglaom ni Carlo Paalam nga makakuha og gold medal ni ining katapusan niyang away sa Asian Games sa boxing tournament. kining atong balita sa sports gatud ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 champion sa proteksyon. Nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity,